0: RGP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag may TC or Pure C.
1: Family history ba na kamuhusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis!
2: DTX 500!
3: DTX 500! Health alert! With

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM.
6: Aras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 Las 8:12 naman sa aga. Now, sa ato mga utod, no? Sa ato mga tagpalamati, kagamon sa ning mga suki ng mga tagpalamati. Kamalo kami nga kung kaisabi mga reporters, kami na ang ara sa field, no? Kag may mga reporter kami nga, they are so very innovative. Di, mas sikat para ganisin ang iba ng mga reporter sa Samon, mas kilala pa sila, maglagaw kami sa mga lugar, sila pa yung mas ginapangita. Makadto kami sa mga lugar, ginapangita pa yung mga reporter like Berto Gakit, no? Ginapangita, nasa kay ti very popular. Ay bangod nga nakita man kayang nauyunan sa publiko the way sila mag-present sa ilang balita. Pero hindi tayo kauyun the way si Berto magbalita. Hindi talang niya pagtadawon ang yan news, you know? Basta wala lang sa nag-pasilabot sa imo, why man siya na si imo nag-tandong, mayan mo lang, inang maghala ka na imo, yung kabas sa isang katao, may mga gani ka pa sila bot si mo, report lang niya kag ginasunod gani isang publiko kasi hindi mo lang yung may log abilidad. That's why nisa ka lang guro, no? Himo ka man siyang pabagi may para makilala ka, no? And of course, dahil naman yung mga bagay nga ginaubra, ginasaway na to na ang mga bagay nga nakabalok ito mga apekto hindi lamang sa kumbuyahan kundi pati na sa personalidad sang isa iya katao. So, isa like may report party sa abuli nga sitwasyon, no? Diri sa Bacolod, sa Bag-uko, tanayin nga bas akon man mo, no? Ngayon gani panahon nga ginapulihan ka ngaway ka man sala. Kobra kam lang gani tarong, no? Pulihan ka for whatever reason. Hindi mo na maintindihan. Ang mga tao nga hisaon sa kalibutan, ba naman may sala kaya kagula sila? Kung hisa, iya hisa, budlay niya bulungon. So, Pabay, yun lang lang si Kipay Bertoda. Kaya nga, kung may kasaypanan na siya, yeah, the management will always call his attention and we will issue a memorandum kung sobra. Di ba'y paman makita? Kung may sobra-sobra na, di ginakalis na. Di na pwede, no? Sa aton. Di kis mabasahan ta ng mga post ng iban. Mga kabalota, mga upod taman ng iban, yung mga isa. Di na ba'y mabla ilugod blidad niya? Di kay Zoan yung tao. Oh, hindi naman yung mayo, no? Sabi nyo, ay kami agapin kung sala because we cannot tolerate that. Pero kung tamitamihon yung mga tao namon na nag-aubra man sa trabaho nila, to pa din yung bisag reporter nyo kung parios man kadamo views sa views nga ginihimo ni Berto live sa ESN program. Kung mag-collab siya sa mga vlogger na karoon ka mag-imo, joke personal yan na niya nga choice. Kapangita mo si innovation kag content para siya personal yung account. Di pa sila abtanta pagid na. Pabahiilan na siya blak. Muna ng mga tao, kisa pati utot mo yabantayan na nila, no? Pati na guru pag-ubo mo, butangan pagandit na mali siya. Tubrahan na kisang kaysa onsang tao, bisan way sala ang isa katawang himu-himu.

0: may abilidad ka ma-report, may diing ka pa yung abukid na galing. Kung ikaw yung ginasunod ka na namian ang publiko, si imo kay nakasaho sila si Imuya style, ti salabla na yung katawo. Pagkadapos, sala nyo yung kapuli na kag-bash, gabash kung ano-ano na lang. Ay na, no, manyaga kalinabos kalibutan man. Kung may kasaypanan siya, yan yung kahoyanan sa pilakadlaw. And if the management will know whatever it is, we are not, we will never tolerate action hindi mayo, no? Kay may arte policy nga ginasunod. May perfecto di sinyo sa kalitan. Kung sino ba perfecto na siya, mga boy ba tuon na ba? Eh, do, sobra-sobra na kamo yun. Basta, kung pabayaan lang namon kamo do, as if do, pamatsyaga nyo. Basta hindi nyo lang mabato niya si Berto Gakit sa K5FM, mas damo gasunod siya kumpara sa inyo. Ha? Basta yan mo nang hindi nyo mabato sa kung galingon nyo. Do, gasululubra na kamo. Way ga pa silabot mga tao sa inyo. Ang K5 ginpermin ginat nalagas nyo, gano'n kami sa inyo, katrabaho mo lang kami ni Tarong. We are being paid by Doc Ramil Uy to work sa Kutob Masalangan because we are passionate to what we are doing. Amo na nga, ang agasulubra kami sa oras, kisabisan kami, gadlagan kung may mga event because we love what we do. That is passion. Ha? Ubrahan nyo lang yung blang inyo, hindi way kami ubrahan, niya kaya isig ka pa rin yung mga inyong way, ganit pa sila bot sa inyo da. So this time around, i-check ko si K5 Jerry Lo na Lois, naka-standby na sa line number 1. Para at least matutukan ta, no? Ara na si Jerry Lo? Oh? Naka-standby na siya. But before sina-standby Jerry Lo, din kita na sa birthday girl. Birthday, subong ninday Lori, no? Kabalubla ka mo kung nga wala nagagiyo ang mata sa bukaw kung owls. Bo, grabe, bukaw. Amo niya mata, ni Kipay Brignolo, ay patay giho na eh. Pero ang bukaw ay gagiho kung iya mata. Ato na tutukan sa aton photo trivia na ginadulong sa inyo sa klinika Ditri Bio.
1: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
0: All right, Lori the Explorer.
2: Mga K5, ini ang photo trivia kung at yung hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam. Mga K5, kay balubala ka mo kung naa ang matas ang awl wala nagigiyo?
3: Hindi magiyo sang mga bukaw o kun mga owls ang ila sini nga mga mata o kun eyelids bangod nga hindi pareho sang iban nga mata sang sapat ang mga mata sang owls amo ang tubular kag hindi round pierced bangod ini sa ring shaped bones sang mga owls nga ginatawag sclerotic rings ini ang nagalock sang tubular eyes nila kag rason kun nga masyado ini nga nakapirmi sa sulod sang ila eye sockets. Bangod sini, hindi nila basta-basta mapalingi ang ilang mga mata sa wala o puntuo. Ang ila tubular-shaped eyes nagahatag man sa ila sang maayo nga depth perception. Sang maayo nga pananaw, labi na kung gabi nga importante para sa ila bilang nocturnal predators. Hindi man sila kadali-dali liso sang ilang mga mata, makaliso naman sila sang ila ulo, tugtog sa 270 degrees horizontally kag 90 degrees vertically. Ang mga owls mayara 14 kabilog na tulaan sa liog. Ang ila flexible nga liog kag espesyal nga sistema sang mga ugat nagabulig sa ila nga makalihok sang ulo nga wala nagakaproblema ang blood flow pagadto sa utok. Gani, kung hindi magiyo ang mata sang owl, ang ila liog naman ang nag-a-adjust.
2: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Horror Trivia!
1: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
0: Salamat, K5 Lori, the birthday girl. Happy, happy birthday kay Lori, the explorer.
4: Happy birthday! Birthday.
0: Grabe, happy, happy birthday si mo, Lori. Ano ka nami? Mayo lang ganit, K5, ita, hindi bukaw ang aton mata. Ano kayo nagligulag-gulag? Pero ang ulo, ya, pwede yan mapatiyo basta sa 270 degrees. Ha? Okay, ang lesson learned naton sa kaboy is just very simple. Yad tong mga nagapaubos, kag nagapakanubo, amuna sila ang pataason. Pero ang mga matinas-tinaason, manughikay, manughisa, kagisaan ng mga tao, tanawan nyo bla? Panilagi nyo bla ang tao nga ginahisaan nyo, nga wala mga tandog sa inyo, ginapakamayo, kay nga, kabalo ang Ginoo, nga may misa ginahimo, lain si mo. No? Ang tao nga sigin nyo lapak kag linas-linas na ginaplanuhan nyo sa malain permi ginaangat para mabatsyagan

0: Pordyo ginaisaan, dalapakan ng tao, damor gagi na pakamaayo sa Ginoo. Amo nang tandaan ta sa kabuhi, di ta magsalig permi, dat ara tas babaw, kita lang permi ara da, dinason ta lang permi aras dalong. Di ta nawabla, mga reporter sa K5, wag ginaiga pasilabot, gatrabaho lang na iya. Sa laabla ng ilakarong kinuyunan sa taga Negros ang ilaya gawi mag-report. It's innovation kag creativity ang kinanglanon because we are embracing the digital world. Karon kami on air kag may digital gakom gatingwa man yang kabataan para magdami man ila presentation para mauyunan sang tao. Pero nuyunan sang tao ya kag hindi niya matupungan mga kig may kagubuon yung tao. Kung may sala na siya, tihi sala ina sabton niya na. Pero nang isaan niya kag dugmuko niyo da sa pos yung may magatandog sinyo. Tinalawit pa klase pos kay butangan mo pa ya sang ngalan laban wang ang ibutang mo pangalan sa pos mo kwan pa nang ano tawag ni pseudoname pa. Nago ka pa sa identity ng hindi mo. Ano yung sala sa mga reporters ng K5 na nag-obram lang yung Mayos Radio kag sa Facebook man? Hey, sige yan nyo. Sabi nyo nami, tanawan nyo lang mga tao nga ginapanglapak nyo lang sa una, gaano pangabuhi nila, gamudmods la. Yung ginaisaan nyo, ginapakalain nyo, dokawatan, ginsabilog nga bakulod abis sa una. Eh, nanong tabos kabuhi nila, nagpigados la. Ginpakamayo pa gani isla. Kay bangod wai man sila sang sala kay ginobrasin nyo, sige nyo imo so gilanon. Ginabalikan lang gabalik ng gaba sa mga tao nga manabatasan mo. Isigihan nyo. Kung nanamitan ka mo kay ang Ginoo mas nanamitan pag pamuka sa inyo nga ang mga tao nga ginahala nyo lapak-lapak. Wai man sa ginahay ubra pero nga nagadaog sila kontra sa inyo. Kay ang Ginoo nagbulig sila mo. Gapamati sa ton si pasensya sa matag palamati ta pero kinanglan ta magila sabdungon ang mga yawa kag lagba sungay na pero naanad na lang sila sang tami-tami sa mga tao sang K5 nga way magano sila daway na nas lugar inyo kung kaisa eh no? I-check ta this time around ang report ni K5 Gerald Naluis doon naluoy man ta si kapitan to sa barangay sa Bagob la kinakaan ko nung pobre doon nagdesider lang ibalik ni 20 mil K5 Gerald, good morning Ger.
1: Amen ka K5.
0: Kinatinga lagi ko bla ka K5 Jerry Lo. Nga wala mo niya kapasilabot ang mga taga ka K5. Ang mga reporters nagobra man lang niya tado nga pero may gidya sila perming subject sa mga labalanon sa mga ayo, tariyas man taga trabaho gres will duhan man takada may boss man ka isa sa atpon. Nga pilabtan tingo ig pasilabot si mo man.
1: Kay humble ta ka K5 Bell Jad.
0: Ang isa kong kaisa kay K5 Jerry Lo, taga wa mo man ang balatian way bulong.
1: Jack na kayo kay Kevel Jan. Rick, kita kay Kevel Jan sa barangay kapitan, Rick, sa may barangay Tabunan, Bago City, kay Kevel Jan. No? Nga kung sariin, at iligad niya dlaw kay Kevel Jan, nag-trending ini siya, no? Pinaagi sa post.
0: Naluoy, ito kay Dukanis, mandali si kapitan, no? Kay ti, siya mismo, gimpost siya for transparency purposes?
1: Yes. Gimpost niya, ang problema kay Kevel Jan, di nadalahig sa post niya or dala sa beneficiary, gali ang yasining nga bata. So, may depensa diri ka K5 Aljan ining ABC president na no, sa Bago City nga si Honorable Jovito Gahaton. Nga suno sa iya ang nabato nila ang guidelines ka K5 Aljan sang February sininga bulan sininga tuig sang 2026. Now ang natabuging gaal na sila kuno ka K5 Aljan sang duha ka adlaw nga pribilehiyo agud niya mangita bala sang benepisyaryo kag wala man sang guidelines gid nga ginhatag sa ila kun anong klase
0: amo man to ginabal sa taga sagay ginhatag sila sang aga kinang sa muning adlaw pagkabuhat si pasa nila dayon mo tigin dali dali man nila to pagita beneficiary Blacky 5 Jerry Lo.
1: Inject to gid ka K5 all dyan. So ang natabo ti bangod nga Office of the President gid ang nagapangayo kag ti gin dali nila. So hindi na sila daw ka pangangita gid dayon sa mga benepisyaryo ka K5 all dyan.
0: Okay.
1: So dito kag ti may ara sang apat bala ka mga estudyante nga napilian sila ka K5 all dyan and may bakante nga isa ka slot nga amo naman to ang rason kung nga agin butang niya ang iya sini nga bata. Suno sa aton sini nga information nga nabaton kag post mismo sa kapitan sa Barangay Tabunan. So ano tabo ka kay Five Oljan, ginpabangkot naton ining si ABC President no sa Bago City kung inibala ang may-ara sang ginbayular ining kapitan. Ka suno sa iya kay Five Oljan, depensa niya wala man no kay Five Oljan sang ginbayular ining kapitan bangod nga hindi man tanan kuno nga kapitan kag kay Five Oljan na manggaranon. Kagang iban, ati ang sa direktiba dito, mangita lang yan sa fourth year student nga pwede maka-avail sa sining 20,000 nga worth sang scholarship program. So dito, kagawal dyan, kagagimpasa nila sang May, ginpasa na ang link, ato na sa Malacanang ang pangalan, kagawal dyan, kagsang July 9, ano, kagawal dyan, amo pa lang yan nagwa ang guidelines gid, nga hali naman sa national, nga dapat gali, vulnerable o kung Arab lang estudyante kagaya Valjan nga may posibilidad nga maguntat nga yara na sa fourth year college kagaya Valjan. So dito kag nagambal ining ABC President nga si Honorable Jovito Gahaton sa Bago City nga bangod madamo actually madamo kita na baton nga report na diri sa Abuanan or Barangay Abuanan Barangay Napoles no sa Bago City kag kay Five Oljan may mga reported man nga may mga ara sang pariente and barangay officials mga hinablos nila or kilala nila nga ginpasulod kag kay Five Oljan kag allegedly wala sang pahibalo bala sa bilog nga barangay nga may ara gali sa amuna nga programa kag kay Five Oljan. So iya nga gindepensahan kag pamatian na naton kag kay Five Oljan no kay may ara sila sang tikang nga agud naman ibalik ining 20,000 pesos nga cash assistance sa tanan nga kutob nga mga may relative o kun na pamilya sa barangay official nga nag-ubra sa mga barangay ka kay Five Oljan. Pamatian na naton
2: ina nga inatabo sa February may alinsa nasyonal nga PBBA nga ang mahatag sa scholarship ng 5 ka bata sa kada barangay sa Pilipinas do para something mo na bilog na barangay. Actually, ina natabo na sa February ang permission pagdeson gilink na sa May 18. Sa May 18 na submit na ang ngalan sa bata sa link pagdeson. Nagabot din ang guidelines na regarding sa isang scholarship July 9. That's why ang mga kapitan wala man niya kabalos ang guidelines kamo sila. Hindi na-submit na ang mga hindi. Guru sa ilang barangay, why naman sa ibang guru na nasunod ang bata? Hindi yan. Ang graduated sa fourth year college. Pero ang amo na narason, nga amo na kami guidelines na ulihi. Actually, nag-proceed na lang kami sa amon nga sa advice, sa amon nga liga, ibalik ng kwarta. Mula na, balik ng kwarta. Elected officials.
3: Okay.
2: Pag-support degree. That's why. Ibalik pa ba, ibalik na muna sa province. Ipareceive.
3: And then, ma-select what?
2: I don't know kung ano ang kwansang province. Under kami sa province mo. Okay. Kung kami ang mga kapitan, kung kabalo kami sa guideline, hindi na magamuna kung isipon ah, ang mga kapitan.
0: K5 Jerry Lo, kanami ba sa punto, respetuhon tan explikasyon nila, no? There was no clear guidelines. Pero ibang gambal, it's gonna be conflict of interest and delicadeza. Well, sakit na nang nagyan subog sa mga kapitanes. Grabe na nang buyaya kung nagyan nila sa mga constituents nila. For us, sa K5 News FM, we also empathize to the family. But of course, kabalukati, trabaho na ito. We have to discuss the pros and cons about this particular project. We don't want to condemn anybody here because we have to investigate kaya nagagawa. Nga pagpadala sila, muning adlaw, pagkadasong adlaw, ipasa na yun mo. At the same time, may masang klaro nga guidelines kung sino ba lang dapat na mangin beneficiaryo sini. Di balik nila, depende na niya kung sinong tagaan na lang sa province. Doon mo nang ilang plano. Balik ang mga kapitanis, nag-meeting gali sa Bago. But si ganun sinidamo ang mga kapitan, yun ang mamo ni ganun kaso nila na sa Bago, Jerry Lo?
1: Actually, 24 barangays ang ang Bago City ka K5 Aljan. Kag siya ni ang ABC president or siya ni ang presidente sang liga ng mga barangay. So amo nang giaprubahan ka K5 Aljan kag may mga several reports kita nga nabaton, no? Like barangay Napules, barangay Tabunan and barangay Busay.
0: Batunon tang ila honesty, no? Ang pagpangayo nila pasaylo pero lesson learned na ni Kaki 5 Jarilo that if indeed there are programs like mga assistance programs like this dapat hindi unahon ila pamilya because aras sila sa pwesto kaila ingin ipa-inchende sang tao so we don't want to condemn anymore Kaki 5 Jarilo.
1: Yes, oo. So amo na gani ang pahayag ni Honorable Jovito Gahaton nga bilang delikadesa nga K5 Aljan ti magapaiway na lang sila sa sunod nga mga benepisyo kag apisar nga ti iban ko no pigado man kag hindi man tanan nga barangay officials manggaranon but ti bilang delikadesa na lang gid ka K5 Aljan agud nga malikawan ang
0: hambal labi ni Sir Kenneth Chongkong il opinion ginarespeto ta singa dapat they should lead by example and that's very good delikadesa and likawan tang paboritismo bla ka K5 Jarilo to
1: inject to gid ka K5 Aljan so amo na aton sini nga report ka K5 Aljan and suno galeno na istorya man aton ang DLG ka K5 Aljan nga suno sa ila
0: depende payong bago ya kay nagimo na sila tikang ibalik na para klaro kag mas safeguard man nila maupod nilang kapitan saludo man ko sa ila iban nga pulo panago pag ani K5 Jarilo.
1: Exacto, good. Kaya kayo mabaw dyan, kaging banting.
0: Banggali, pulo panago pa. In fairness, yung kapitan la, nga grabe pa kamalawot bata, yarang in-post siya din sa Facebook mo. For the purpose, kaming transparent man siya, kagpabalo, no proud man siya, guro, nating ila barangay na kabaton. Pero at the end of the day, ang halambala nun, takakipab dyan, Lord, the end does not justify the means. Nami, man tinutuyo mo, pero ti, dapat tani, hindi ang pamilya mong unahon mo, kundi mas damo pang ibanda nga constituents mo. Kaya yung problema, abik ang ilang requirements, hindi gali scholar, kundi graduating mo, tiyawan ka niya pangita sinong graduating sa lugar mo.
1: Exacto, Ged. Kag ang ginakalain pa sa buot sa ila, iban niya mga estudyante, kakayabal dyan, wala labot niya barangay official ang ilagi ni kanan, or tiyo, or lolo, something mo na kakayabal dyan. Kay bangod niya ang estudyante nga napilian kung kisa kay Kevel dyan sa sining scholarship program is scholar na sang CHED or Commission on Higher Education or naga-eskwela sa mahal or pribado nga bulutuan diri sa atol sa probinsya sa Negros Occidental. So amo na nga nga taas girang kilay sa pila ka mga pumuluyo sa mga na-mention.
0: We cannot blame them kakipaib Jerilo because as a public official ako untaman we are subject for public scrutiny. Our lives should always be an open book pareha sa aton constituents. Wag kita may mo da. Hindi ko nakita sila sayo, mapakamalaot gin sila. Mula nagaling ko kaisa, guro, kabigo na ton, moving forward because we cannot stuck ourselves sa mga klase nga bagay. Isa lang ni sa damo, nga ginubran nila nga maayo, amo nang budlay ko no kagipay, Jerry Lobla, may ara nga teacher, nagimo sa isang mathematical equation. 1 times 1, hasta sa 1 times 10. 1 times 1, wa gibutang niya tanan jakto except isa nga nabutang dito 1 times 1 1 times 9 equals 10 amo na butang niya for the rest 2 times 9 18 3 times 9 27 4 times 9 amo na bi no exacto hasta sa 10 so gid pabangkot sa anong nakita nyo ang nakita sa tanang estudyante ang sala eh 1 times 9 equals 10 amo lang to tanan nakita niya. Why nila nakita kag appreciate nga sini nila sir. Siyam exacto isa sala wala gi sa nagambal sina. Ang tanan nagambal ang kagi 5 Jerilo. Hindi ba sir sala ang number 1. Amo nang sala, amo nang sala. In life as a barangay official sometimes that is the reality. Sa pulo mo ginobra mayo isa lang sala mo lipatan na tong pulo nga mayo jar. Ang isa na lang nadumduman sang tao amo nang delikado sa public office kay 5 Jerilo.
1: Amo na gani ka capable diyan nga ako kung mag-advise ka sa akong inapati ko na ako mga pambarangay kay kabalugi ko ka capable diyan nga experienciado.
0: Oh, so sabi ko ay kamang kabaton tupad sa sulod sa 3 years. Oh, oh sige. Actually, nami man sa public service, pero you need to be kabalan ka
1: capable. Kabalan. Hindi ka magbalat si Buyas.
0: Oh, okay ka magbalat si Buyas. Patay kang bata ka. Jar, thank you again. Saludo ko sa mga kapitan sa Bago. At least ginako nila may kapaltahan sila. Muna importante na.
1: sama na kay Kimibal dyan, no? And depende man niya sa every LGU kung himuon Manila ang same sa Bago City nga iuli ang mga ang 20,000 pesos nga cash assistance nga ginhatag sa mga relatives sa barangay kapitan kag sunod sa DILG ara na ya sa sangguniang or ara na ya sa liga ng mga barangay sa
0: every ang LGU reason dre nga masyado naging ka aware kag very vigilant, no? The right term is vigilant ang tagpalamatita because of so much noise of corruption in the government already. Kaya hambal sa mga tagpalamatita, siling nila, we are sorry for dealing with this. It is a lesson learned. It is high time to stop corruption. Ang mga feedback sa tagpalamatita, hindi man aton dyan. Ah. Pero manami, because you know, we will make this as a eye-opener. Lesson learned na ni sa atong. Next time, ano, di ba sulit mga kangay sa niblajar?
1: Inchakto gid kay K5L dyan, no? So, amo na kay K5L dyan ang aton sering update. And dati, follow up na aton kay K5L dyan kung na-turn over na blas ang mga barangay ang cash assistance nga worth 20,000 sa aton sering provincial government. So, report gikan sa Bago City. Report ginadulong sa aton sa kaluan sa DTX 500, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. Ako sa K5, Jerry Lou Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Hindi man loglahog mag barangay kapitan ka, no? Kabalo kita kung ano kabudlay ang trabaho. But you know, sometimes, kung ang pagtrabaho ta pure and sincere in public service, huwag ginintrahan pamulitika kag so much abing inablang hindi ka gustong ang iban mo nga maupod, mabatian mo sa barangay mo, tihala mo yung lagas ka lagas, it's another story. But this particular experience that we have sa Saling Scholarship Program will serve as a lesson to all the elected officials sa barangay nga kung may mga programa nga ulo ayuda, unaon tagi dyan ang nagkakalapan. Antes sa aton pamilya kag kabataan. Check ta sa line number 1, may asawa nga ginpatay sa Yabana. I-check ta si Sinanoy, si Arf, si Lovely. Okay. May bana nga ginpatay niyang iasawa. Tiniro ya gidya ka K5 dito sa Balwa San Carlos sa probinsya sang Iloilo. Anano kadalo bang motibo diri? Because ining asawa isang OFW. Hamakon mo nga di, nagtrabaho siya pila katuig sa abroad, nagsakripisyo para siya sa pamilya. And then, sa inibaluan niya, nga ginaabusuhan ng yakabataan, doon naglain ang yabuot, until such time, nag-decide siya kabulagan, ining yabana. But unfortunately, sa iya pagpauli mga ka-K5, kagdra sa Carles, gintiro ini siya, sang yabana, patay! Ano bang istorya sa likod sa mga ka-K5 standby, aring picture sa babae, tan, pwede na pakita ang picture ni Inday. Pwede ta pakita picture ni madam ang biktima kag ang picture sang suspect kabana niya. Tanawan niyo black kipem kaluluo yo. This is a crime of passion. Dili takbalo kun what went wrong. Pero doon sobrahan guro, hindi mong baton nga bayaan ka kasawa mo. Di kun hindi nagaling asawa mo si mo tirohon mo. Hindi nagugma pa na wag ta obsesyon. Ano ginang dalom nga motibo sa likod, no? Aring report ni K5 ni Lovely Castillo, director naman sa Carles. Lovely, good morning.
4: Yes, sa K5, well, John, good morning. Update ini sa isa ka OFW nga gipatay ini matapos ini nga nagpauli pa lang ini ka K5 L John sang isa ka semana diri sa amon sa Mayasit yo Kambalatong sa barangay Bangka.
0: One week pa lang siya nga nakapauli. Da, pila siya katuig ng trabaho sa abroad labaw?
4: Yes, sa K5 Iljan.
0: Ilan siya katuig ng trabaho sa abroad?
4: Bali, 3 years na ni sa K5 Iljan. Kagbali, ang
0: yan. Di siya gobra sa abroad? Anong apungsod?
4: Sa May Metro, Manila. Kaga nagdalikyat, marinig siya bakasyon man diri sa amon sa Maya Sityo, Kambalatong, diri sa Maya Barangay Bancala, Carles. Kaga mo ini timing diya ka K5 Iljan, nga nagsaulog sa nga birthday ang iya sininga bata sa adlaw mismo sa nga iya sininga kamatayon sa Agosto 16, mga pasado, alas sa 11:22 sang ugto. Kaga dito ka K5 Iljan sang gabi pa lang tuya ka K5 Iljan nga inom-inom ini ang suspect kaupod man sini sang pamilya sang biktima. Kaga gin welcome man ini nila ya ka K5 Iljan ang ini nga suspect kay bangoda tatay ini sang ilang apo. Kaga gin ayu-ayuhan man ini nila ya ka K5 Iljan kaga samtang ang asawa sini nga siya Ma'am Rosella o kona alias Kanet amo ini kay K5L dyan nga isa naton ka kasi Mario man nga OFW nga sang 11 pa lang ni sang Agosto nang pauli diri sa may Banwa San Carles.
0: Lab, wala mo ba sa bat kinapamangkot ko lovely? Diin siya nga pungsod nagtrabaho. Sa diin siya ka pungsod naggat obra.
4: Bali sa Dubai ini siya ka K5L dyan nga
0: Dubai. Ang Dubai
4: nga kasi Mario kaga nagbakas timing man nga nagbakasyon ang Yasini nga amot sa may Metro Manila kaga nagdakalikyat man hindi siya bakasyon sa may Banwa sa nga Carles kaga natabo man sa tumismo ang insidente nga nagpadulong diri ang suspek kaga makitaan man naton sa Yasini nga mga vlog ka K5L dyan nga aka ati vlog ini ang iyang angalan sini sa iya Facebook sa aton nga suspek kaga biktima naton nga si Alia Sanen Kanet o kon siya Alia sa Rosella. Ang sa karon niya ka K5 Eljan.
0: Now, love, balikan ta na istorya. Kundi ginuminom to sila at tumanto siya upon sa pamilya. Anong ginalinan nga naglabot sa punto nga gintiro yung ginangiya sa ning asawa? Ano siya una nga sbana o kundi kaduana?
4: Bali ka K5 Eljan, ining si Alias Rosella o kung si Alias Kanet. Bali may bata ini siya sa una, amo ini ang lalaki kaga babaye. And then ang ini naman sa kay Ati Vlog o kung kaya Jeffrey Labos sa Pacardo sa suspect naton, amo ini ang may bata man ini siya.
0: Pilido ya Labos Pacardo.
4: Ba Eljan kaga isa lang ini kabilog ya ka K5 Eljan ang ilang bata bali sa kabilogan bali tatlo ang bata sang babae nga ini kay isa mismo ang bata sini sa aton nga suspetsado.
0: Okay. So paano yung gintiro niya sa ako? Di ginuminom sila to? Di lang asawa niya? May dala sa gilig nga pusel?
4: Sa kagabi, ika K5 Eljan, bali mga 15 pa lang sang gabi sang Agosto, nagainom-inom, iniambi ang sospek, kaupod sang pamilya, gikan inisa sa may Banwa sang San Rafael, kaga wala man niya inalungung niya ka K5 Eljan, nga may plano, nagali sini ang sospek, kaga dito ya ka K5 Eljan, nagapangayo man sang bulig, ini ang sospek sa pamilya nga, akun baga ka K5 Eljan, nga buligan, ini siya nga makibalik sa iya sini nga asawa, apang ya ka K5 Eljan dito sa nga adlaw na mismo sang birthday sang Agosto 16 sang udto samtang nagapreparar na sa mga lulutuon balaya ka K5 Eljan ang pamilya kay bangod birthday ini sang iya nga bata sa niya Rosella ukon ni Alias sa Kanet adito ka K5 Eljan sa may puno mismo sang Indian mango nagapungko ini ang biktima naton kagagin palapitan ini sang suspect kay bangod naghambal man sini ang mga utod sini sa nga biktima nga istoryahan na nila sa nga maayo ang ilang relasyon kag dito ya ka K5 Eljan naga pangindi na sini ang aton nga biktima nga si Alias Kanet kag dito siguro ka K5 Eljan na impito man ini ang suspek kag gintiro
0: gusto siguro mabalik hindi niya sa iyang babae bla pinilit ya giguro.
4: Yes, kay K5 Eljan, kay bangod sini sa aton nga pamamangkot sa aton nga o sa mga utod sini sa nga biktima naton kag sa bata sini bali ginatratar ini sang hindi man maayo nga pagsinalayo ang ining mga kabataan sini nga una niya Alias Kanet kay K5 Eljan.
0: Mhm. Sige. To pagtiro niya pila ano man pagtiro ya close range pila kalupok na batian.
4: Bali ka K5 Eljan, anong gid iniga ka K5 Eljan kalupok?
0: Anong katiro sa saway ang walang kalaban-laban? Anong gigamit yung kapusil?
4: Ba 45 kalibre yung pistol.
0: Tingnan may pusil na saway nung siya o tanod?
4: Sa inang area, abi ka K5 Eljan, bali maghalin ikaw sa may barangay Bankal, sa may port naton bala, bali pataklad, ini siya pakado, ini sa among area. Bali sa may left sa may right side ini bali madulog ka pa ini sa may bukid kaga inadra area do laka lang balang pamalay kaga medyo malayo sa karsada kag mabudlay ang dala noon bali medyo nabudlayan dito ang aton nga pamilya man nga sa
0: pag sang naga okay sungwa niya kumulayo ang lugar ang muna may ulo armas di siya pero illegal way guru niya papeles lovely no sang naga istorya sila way bisang mga members pamilya nga tanaw da sila lang adwa kay sugilanon.
4: Yes, ara man niya ka K5 Eljan ang pamilya sini nagaluto-luto samtang natabo ang insidente kaga dito.
0: Paglinok pa nay nagsiniagit daw sila eh, no? Takapakayo pa tabang ning biktima way na.
4: Bali ka K5 Eljan pagtiro sini sigida natumba sini ang biktima naton kaga insigida man asod-asod nang lupok kag sang ulihi nagpadulong sini ang Iloy kaga dito ka K5 babael diyan pila man ka adlaw naton nga gina ano subaybayan nga ma-interview man naton ini ang Eloy apang nagapamalibad pa ini kay Bangoda ayara pa ini siya sa aste kumbaga na trauma pa ini siya sa natabo sang sa iya sini nga bata yang K5 L diyan.
0: Okay, so subo no ang iya death anniversary birthday mismo sa bata niya. Bali ang suspect subo at large pa.
4: Yes, yeah, sa karon ka K5 Eljan sa pag pagiangot naton sa aton nga hepe sa nga Carles Municipal Police Station sa pagpanguna man niya Police Major Ida Carl Jerome Tingala ang aton nga hepe diri nga padayon pa sa gihapon ang hot pursuit operation nga ginakandak sang aton nga katapo sa nga kapulisan kasubong man sang aton nga atag sa mga kapulisan diri sa kabanwahanan ka K5 Eljan kaga sa karon na wala pa gid update niya ka K5 nga kay Banguda sa tumismo nga adlaw o kun sa tumismo nga oras sa pagtiro sini sa aton nga biktima. Nakitaan ini ang suspect dito sa may nalumsan nga area nga restaurant nga nakitaan ini nga nakasakay sa motorsiklo nga badya nga pula nga
0: daw pa na naos ang pamilya do giplano igi gapatyon sa way no.
4: Yes, okay, K5 Eljan.
0: Iplano igi gapatyon sa misis sa santong adlaw.
4: Yes, okay, K5 Eljan kaga base sa aton pan man pagatan-aw sa mga vlog sini sang suspect. Kung baga may mga unod na ini ang mga vlog niya sini nga
0: doga pabati-bati na siya bi lovely.
4: Yes, ka K5 Eljan. Kaga kung baga ang natumod niya single mom amo ini ang iya sini nga asawa. Kaga pagahim may pagahimuon siya gali nga karumal dumal nga krimen niya ka K5 Eljan.
0: Why naman siya sa iban niya gintiro magluwas sa asawa niya?
4: Yes, ka K5 Eljan.
0: Why naman siya iban gintiro? Pagtapos siya lagyo lang sa dayon.
4: Yes, sa K5 Eljan, kagali ko mo sa ihibalo sa nga pamilya, bali may motorsiklo, gali na nga nakapreparar dito sa may ubos nga area nga lakturan dito naman niya sa piyak naman niya nga away naman niya sa nga karasada man niya nga pedero niya ka K5 Eljan para pagasakyan niya nga
0: akong baga ining lugar na tabuan masin ka bang kalang mo nang ginakantuan tala sa Carles amo ning lugar na day Limar Toto Limar.
4: Yes, sa K5 Eljan. Kag sa karon niya ka K5 Eljan, ang aton nga biktima, ang yara sa punerarya, day Toto Limar, ka K5 Eljan, para sa nagakaiyo nga disposisyon. Kaya ato dito subong ka K5 Eljan, kag sa nagligad, nagkandak sa nga autopsy, kaga nakita nito nga anong kabilog ang igo.
0: Igo, gintanan din ang mga igo. Yeah, balaan mo ko din ang mga igo. Yan, sa anong kalupok din ang igo?
4: Bali sa may kamot niya ka K5 Eljan sa mga sa kamot niya kag sa kilid kag sa may abaga niya ka K5 Eljan.
0: Tugwa yaga pungko siya gali. Padalo mang igo ka bala tanan siya.
4: Yes, sa K5 Eljan kag didto wala man ka preparar ang pamilya kag bangod may armas sining suspect. Ang tanan nga pamilya man sini ang nakulbaan man niya kay bangod puro man ini mga babae ya ka K5 Eljan. Adito wala man niya nagpangisog kag naga ano ini ang pamilya sini kayo ang mga lalaki sini ka K5 Eljan abali busy man niya sa ila tag sa katrabaho kag natabuan man sin ang time nga ang nagaluluto
0: ya gahimos ko sila para sa birthday ah no medyo masako gid
4: uso ya sa amon nga basta may mga birthday ka K5 Eljan sa sina nga tinion babae ang nagaluto kag that's why nga sa pagkatapos ng insidente mga puro tanan babae ang natabuan dito kag ang naabutan sa aton man mismo nga katapo sa nga kapulisan.
0: Sige. At large wala pa filler masurrender ang suspect.
4: Yes, sa karon ka K5 Eljan ongoing pa ang hot pursuit operation sang aton nga katapo sang nga Carles MPS kag sa bugos naton man nga kapulisan nang in alerto man bangod sini nga suspect nga ka K5 Eljan kag kun sino man nga ka K5 Eljan ay kung kaisa may mga kilala may gina-mention man ni sa iya mga vlog ka K5 Eljan ang mga vlog niya. Base may idea man sila ka K5 Eljan nga sa namtangan sini suspect naton nga siya Jeffrey Labo sa Pacardo aka Ate Vlog nga kung sino man nga nakahibalos ang iya sini nga namtangan palihog lang mag-report sa aton tagsa ka mga municipal police station nga ka K5 Eljan para mahatagan sa nga hustisya ang aton nga biktima nga ka K5 Eljan.
0: Sige. Salamat lovely sa imo sa balita.
4: Yes, sa K5 Eljan report nagikandri sa may banwa sa nga Carles. Inaman si K5 Lovely Castillo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: Nabatiyan na ito ng K5 News FM, Carles, correspondent, K5 Lovely Castillo. Nanungod sa ring isa kamasubong balita, magulagin na naog, no? Nagbakasyon ng OFW, tiniro sa SD Bana kay di gusto na magbalik sa Banay Blan. Pero ginapintasan kabataan niya, that's why nga ginbulagan niya. Sa siyudad sa Bacolod, ginpayag ni Mayor Greg Sataya sa interview ng the K5 well-sorted members of the media nga wala iya mga kakipaib sang may nabaton nga problema ang syudad na tuhoy sa scholarship program. May kapitan nga nagilibion ay doon tumakaya tapad ni 5 minutes si ARF may numbers sa ginatag. Pero doon alang-alang na taguro tiyempo K5. Boss, grabe ni kapitan mo taga barangay Tumina sa Kawayan. Sakitan siya sa mga guro, mga ging comment, mga harsh, kay mga bashing nga nabaton niya sa ilang mga Facebook pages. Sakitan siya kay silingan nagabasa ako ng mga scholar mga gani mismo namon, no? Anyway, sa mga utod na ito, hindi ka maripat. Sa panahon, subong nga grabe, ulan, inip, dapat ngayon gigita sa DTX 500. Ang yusupio antioxidant may mataas ka DSE, D-sugar sugar cane extract. Nagabulig iniportihiran para mas slow ang aging process. Nagaubing katulukon, kagin nalipyohan ang imusininga, lawas because nagadetoxify ang DTX 500. Basi mamangkot ka mong sa akon, nga ang away na si K5 Erics Tupanta kay may importante siyang misyon, no? Actually, official ang ilakap. And 8 o'clock ina nagbiya siya, may travel siya out of town for a very important mission mga KK5, no? Good morning galing sa Poblacion 1 Sagay kay Salvacion Enzo, retired supervisor of DepEd. Enjoy ka get well soon. Kag si Winston Enzo, halin sa bata niya nga gwapo, Salwin Enzo ang nagaparamyo. Okay, thank you so much, no? Ay Miss Jeanette Mangao and Jasmine Mangao and my family. Good morning man sa mga miyembro sa K5 University. Pod sa mga program karong adlaw. Thank you for being with us. Why did the tempo sa mga pagpalagad? But before we go, tandaan tani. Kon ang pag-updanay, why na sang ginadala nga kalipay, tagbisan ano nga pagpaningwa, hindi nagid mag-uliay. Batunon tang kabaturan, ngang gugma nadula na sa dughan. Hindi pagpamilit, ikalipay nga siya imubuyan, kag hindi magpadala sa imo emosyon nga imo mo lang hinulsulan sa paalabuton. Talawa ining natabo sa Carles, another crime of passion. Another day, another FDLP. Tapangalan ni Kip Ebreniel Alcantara, upon kay K5, Ethan James Sarmiento, opo na nga itong mga station managers sa Rods Palma, Jinsha Tita, and Colleen Manzanares Kuhn. With our President and CEO, Dr. Ramil Uy. Sa pangalan ni K5, Eric Tenerefe. Ako naman si K5, Eljan Castaño. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kaningawan sa Negros. K5 News FM. K5 News FM.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
4: ikapsula mo.
5: Extend
4: Superman for Men.
5: Gawa sa maca,
4: isang herb
5: na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
5: Like flavawaska,
4: epektibong sexual potency herb.
5: Stimulates libido
4: and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
5: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
11: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
12: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
14: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
12: Hindi lang ganit carrots.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
12: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
11: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
11: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
11: Ano na yung engineer ba?
10: Maedukar ka pa.
11: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, ano ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang na permi lang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi, ining sigi-sigi ba lang kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karoon ang diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
16: Sa tanan natin nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
12: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
16: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala ang tatbyahi, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kun bastante ka inom DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala ya gainom DTX 500 kag Mighty C, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo
12: kag DTX.
16: Ginom pa DTX 500 kag Mighty C.
12: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
16: So, nagapigaw ang imong nga immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hila naton kapag kaga.
12: Gani,
16: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agod nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
12: kwa? Shift. No, graveyard shift.
16: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
12: Kapulaw.
16: Yang Mighty C, isa ni ka-alkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system. Agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard.
12: Oo,
16: mga
12: security nagapulaw. Guard.
16: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag Mighty C.
12: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok Mm-hmm. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edo kaw nga gatambok ang iban.
16: Hindi bala ambalta Sir JP nga kung kulang gastulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon ka on. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga dito X500 kag Mighty C. Kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay ka on.
12: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guro mo.
16: Wala eh, nami tulog na yan.
12: But silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
16: Kay ganit X500 kag Mighty si Sir JP mo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
12: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
16: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permanent nang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag Mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang de-sugared sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty C agod healthy ka per me.
15: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
17: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
18: Saan nag-inom ka? DTX 500?
19: Di na nalang subong imo sugar.
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
15: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako galing si Abigail Loser, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon, sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
21: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
15: Mighty C, mapalit sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
25: Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Roa City,
24: atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Reventor Building,
25: Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique,
24: Juan Tiong Building,
25: Barangay 8, Bagumbayan,
24: fronting kay Sano Mall.
25: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
24: Kulasi,
25: National Highway,
24: kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina,
24: Kabangkalan Branch,
25: located at ACM Building,
24: Texas Street,
25: Corner Bread Box,
24: Kabangkalan Public Market.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City,
25: Radyo Bandera Compound,
24: likod sang Pag-ibig Office.
25: And
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City,
24: Ernai Street,
25: fronting Paglaom Sports Complex.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
12: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
16: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
12: Uh-huh.
16: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
12: Gusto.
16: So para ma-transfer na kaunon man.
12: Kaunon.
16: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plants sing i-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Transfer GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Baloka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang nga diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Siyempre, presko nga hangin, wala stressor boy, gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidants halin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidants lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX500, ibagid kung pala inom ka MITC, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sa DTX500 kag MITC, daw nakaka o nang kapulo tubtub 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
0: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
1: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang MITC ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag MITC ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
16: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kada adlaw.
2: DTX 500! Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
19: Kina tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
5: ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
16: Ragoy.
5: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
16: Wow.
1: Kay sala ang habon.
5: Sala ang habon.
1: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May ara manini nga papain nga lin sa papaya nga gapaputi sa si imo tanawan yo sa GP hamis, no?
5: Yes.
1: Hamis gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
16: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
1: Uy, may ga-detox pa sa imo skin cells.
5: Direct antioxidant sa skin.
16: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX Beauty Soap.
1: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
16: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopresh.
1: Grabe.
16: Ubos mo, mining pa damo gid baho ilok. Ah, hindi gali. damo damo gusto nga magamot kan ilog okay, sa lao ano ko damo bawa ilog
0: oh protektado ka sir boy 42 oras sir boy basta naka klinika Dio Fresh ka kayang wow. Extra virgin coconut oil sina sir boy amo na nagapatay sang kagaw
16: pag wala ka bawa ilog meaning pa naka klinika Dio Fresh
5: okay. Anyway no ang klinika Dio Fresh may tea tree oil may VCO ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilog that's why ang klinika Dio Fresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pamot no ginapatay gidya ang cause sang pagbaho sa imo ilok that's why it gives you longer freshness 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Dio Fresh deodorant Doc Sam
0: pero kadaga sir boy nami gid magpangapi ah wow, no? Painit wow, sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton no DTX coffee mix no samtang nagahigop kasi nga kape sir boy ginahugasan ginatinluan ang imo nga selula so hindi magtigulang selula hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampyon no DTX coffee mix
5: amo na sakto Doc Sam nga start your day right kadapat ang imo coffee DTX coffee mix pero kung may budget no kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo mag DTX premium coffee ka ang pinaka best kog klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant may ergotionine nga halin sa gano mushroom the herb of immortality hambal sang ginatawag sang

0: Ano mga kape? Dagad, pero ang iya sugar stevia.
1: Stevia.
2: Oh, natural.
1: Kasi diba? Timplahon pa bis ka magbain chinko,
0: pero, bis. Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko kami. Damo na ang nadik.
1: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kapla kita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
2: Yes.
1: Kasi lain yang
2: ang iban sir boy but dayan magtulon sa D3Bio sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa yun, sa ila kape.
0: Ang iban man ang kuan ba ang DTX 500 capsule. Ginabutang lang sa kape para sabay na lang tayo.
1: Boy, champion, may MCTs ka na, na protektado ka na kontra virus. Ka
0: wala problem ya kung ihalo mo. DTX 500 ka capsule, tapos pugaan mo D3Bio. Wala gidya problema, sir boy.
1: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs. Gapan nami isang imo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo silula. Nami man ang paghimos sa basura sa imo silula, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extend, panghaboy, no? Pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow, amuna yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayod sa backho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
0: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
1: So, pamasahe ka.
0: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
3: Correct. Importante ang touch therapy.
0: Kag ang mga kuan niya, mga ano na, mga
3: points
0: bla kaya niya manong
3: pressure points
0: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
1: bag DTX herbal oil
0: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
2: baguna
0: kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikiyon bla.
1: Herbal oil ha, DTX herbal oil.
3: Duwang pilihan. Lavender,
0: pero,
3: tag, lemon.
0: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Amo na gyud
1: ang
0: kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
3: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
1: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3Bio, si Klinika D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
0: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
1: Dugay-dugay ihi.
0: Tapos, kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi yun, sir boy mo.
1: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
0: Nabalaan na to pag prostate problem, disturbogin sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
1: Lain.
0: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
1: Correct.
0: So, isa sa mga rason nga ang nag-hubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na to nga ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio.
1: Everything.
0: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imo nga inang hormonal imbalance. Mm-hmm. So, wala naman ibang rason, sir, boy mo.
4: Correct.
0: Mm-hmm. Nga pwede nga magubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
1: Kagaw. Mm-hmm. Walang gid ang cause, no? Mm-hmm.
0: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw.

0: at least di magdubo tatlo tubtob anom ka mga soft gel sang ditribayo imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
1: T3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang T3 Bio kana, ang T3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang aton lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio adlaw adlaw. T3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang T3 Bio bow okay gidang resulta. Subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
1: May DC. Mabalik sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
1: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique. Juan Kiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
1: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
1: and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
5: Kamatis.
0: No, 1 half glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
6: Ma-absorb tanan, no? Ma-correct, no?
0: Di nakakinanglan magpa-opera.
6: Nan, no? Iwasan tani ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
0: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
6: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorek ni ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone. Tining
0: ang dinaro. Ang rason nga ang gahubag.
6: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Klinika D3
0: ginakorek bio. Niya ina hormones.
6: Ginakorek niya ina hormone, correct na doklamin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio, pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
0: prostatitis. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painom mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
6: Tawa.
0: Paim na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga munang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bala inakabalatean, sir boy, kung painom mo na, kag-ari pa yung pinaka-the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. nakainom di Tribayo.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, blasa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amon yung responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy.
6: Mm-hmm.
0: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
6: Mm-hmm. Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
0: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
6: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe, gid ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang kag imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
7: Mm-hmm. Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungod sa ginatawag kadamuan sa probiotics sa aton nga chan, no?
6: Mm-hmm.
7: So, ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy,
6: mm-hmm.
7: no? Amo nang kabangdanan sa osteoporosis, no?
6: Uh-huh.
7: Hypertension, no?
6: Uh-huh.
7: Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasas ang ginatawag anti-stress activity, uh-huh. no? May arasas ang ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga aras sa coconut virgin oil, Sir Boy.
6: Uh-huh.
7: So, malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
6: Uh-huh. Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmig pinangakig, oh, gamo ang balay kung namo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis,
0: mm-hmm.
6: gabuot si misis.
0: Okay. So inom gid D3 Bio, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai.
6: No? Tinaing,
0: so damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gayon D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adami mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sa akon ka lang ya survey nagdaog.
2: Kag nga sa imo lang. Kay sansaw nga pang survey? Sa pulo ka surveyor. Isa lang kuya nagtaas ang ratings.
1: Kaiti, ako man lang yang nagabaton sang balita. Ang iba niya hindi gidya magbaton.
2: Ha? Nga hindi sila magbato daw.
1: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
2: Agoy!
1: Bisan ano kuya nga pilit sa ila? Hindi gidya sila ya magbaton.
2: Tisa din ang mga malita nga ginpadala ko sa imo.
1: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
2: Tiyanon mo to, burohon.
1: Ibalik ko diri sa imo.
2: Baw kung wala at nagiging reminder na ukon mo ba ko ba?
1: Iuli ko to'y amigo ah.
2: Iuli mo, kanya bisto ka na. Kung wala, kwartahon mo gini, no?
1: Ala, sadya-sadya, ino?

0: Magdalena. Oh, animal. Nano ka? Nga daw hindi ka kambalaw? Oh. Animal, daw ginatuslok ang kwan mo, ha? Ay, abaw. Nano ka nga hindi ka makambal? Ala. Ala, ginatudlo yung iya baba. Ari mo ay, kay tampaunta ka? Tampaunta ka? Ala, dagdolag sinya siya nga oo. Tampaun ko sa ay, ari mo ay, ha?
1: Agay! Agay, burong!
0: Tikman, hindi kambal ka mang galing?
1: Kasakit man, burong ba? Ngapik ang kusog sa tampa mo ba?
0: Ay, abaw. Kaya kung wala ko gintudong pagtamba si mo, wala ka ginakambal kong tani.
1: Buot ko silingon, tampaon mo ko, pero hinay lang niya tani. Kukusog man to niya.
0: Mayo na, kay isahay niya pagtampa. Ha? Kundi kay ginkusugan ko, kundi kambal ka na yun.
1: Gani man, pero katagasak mo ng hampak mo.
0: Pasalamati na lang, kay kung wala to nagtagasak, wala ka ginkambal.
1: Ate, okay ah.
0: Pero Madam Magdalena, indayhan nga ginhalitan ka na nga. Amo na nga wala ka makambal.
1: Ay, anong halit man?
0: Hindi gani, epekto na inasang gaba.
1: Hala, ano?
0: Oo, gaba-gaba ina sa mga pinangawata di sa barangay hall.
1: Hala. Pati-pati, kamanyay mo yung sa gaba, ya. Saka moderno na subong kapati ka pa na.
0: Ate, kung wala na gaba, may mirisi pa man ah.
1: Ala, sadya-sadya, ino.
0: Why?

0: Dugi na tense ako sang akon i-spit sa akon nga suma. Suma as in state of malita acquisition. Naano man niya man nga kada tuig niya may suma. Dumatsyagan ko bala daw ininto niya. May total kabalo man sila sa hiningmuan ko. Sila nalang tani tukib eh. Nga i-report ko pa yan sa ila. Ha? Karon mabisto nila ang kinawatay malita. May kag isa pa, natak-an gid ko yung gadaan magambal sa mikropono. Ha? Kay nga ah, nagakalakjo ko yung gadaan ko maglawig hambal sa mikropono eh. Ang gusto ko yatani, rikta na lang nga palapaway. Wala na suma-suma pa. Ang gusto ko nga sumaya, ang ginasuma kun pila ang maginansya. Nan, amo na dapat ang isuma ko. Wala na sang iban pa. Why? Daw hindi na lang kuya magsumasuma pa. Talaka na iya. Ay, ispiki kay ni Magda Tambok. Ay, nano ka man imo, Yusuf Castrilla man. Dupangibot ka haw. Abi palapit, di ba? Na, amuna.
1: Hala. Daw nag-nerbyoso ka na, Mr. President, haw?
0: Ay, hindi ko yan nerbyoso, ah. Nakibot lang ko. Kay gulpi ka lang nagsulpot. Ay, nga, ama, ano ka haw?
1: Ay, luyag ko lang mahibalaan kung bala. Sa ulo mo ng imo nga speech sa Soma?
0: Ah, sa ulo ko na.
1: Ate Mayo.
0: Sa ulo ang title pa lang. Pero ang kaundan wala pa.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Eljen laba nga tikalon?
1: Ano man toto dako nga perte man ka tikalon? Doga pa mira ka ng toto dako, how?
0: Ikaw ya pa ni mira man gani? Kaya bira ng bira na iti? Kabalo ka bala? Kung ano nang adlawas?
1: Kabalo eh? Anong matyagan mo sa ako niya, figaw?
0: Aba, di ano be?
1: Lones na, boss. Kagsang diskolta naman.
0: Ba! Mayo, mayo kay wala ka nalipat ba?
1: Ikaw lang yung malipat. Hindi, lang ko guro yan, no?
0: Yuga eh.
1: Tuod man natutuod ako. Kay because never in my life inalipat ako.
0: Hmm? Tuod ka?
1: Kaya amo na ang ako na bilidad ya.
0: Hmm, sigurado ka?
1: Oo eh, sigurado giko da ya.
0: Te, nadumduman mo pa tong ginpagwa ka sang una sang teacher ta kay nakapamuhin ka sa shorts mo?
1: Ambutay.
0: Nga ambutaw.
1: Nalipat na ko na ya.
0: Kita mo? Nalipat ka na kay parte sa pagpamuhin mo sa shorts mo ang ginaistoryanta?
1: Sada sa jay, no?
0: Wow!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM. K5 News FM Flash Report. Baga K5, isa ka breaking story ato sa niya pagkadalon as of 7 o'clock this morning. Isa ka shooting incident ang nagluntad dito naman sa isa ka private school sa Zamboanga City. Reportedly, na-interview natin bagugin lamang si Major Sheila May Chang, ang PIO sa Police Regional Office 9. Unfortunately, ang atong interview sa EY ma-record, no? But we're trying to call her up. Reportedly, duwa ka kabataan ang konfirmado nga nagkalamatay, no? Duwa ka kabataan, duwa ka estudyante ang nagkalamatay. Natabo ining insidente at around 7:30 in the morning. Nag-aara na sa sulod sang bulutuan ang mga estudyante, nagakandak na sang classes. Sa linya po natin, ma'am, sorry po. Si Ma'am Chang kasama po natin, ma'am. I'm sorry kanina, hindi po namin na-record. Can I just go you on live? The same thing na po sa sinabi nyo kanina. Kasama po natin si Major Sheila May Chang, ang PIO ng Police Regional Office 9 ng Zamboanga Region. Major Chang, ma'am, would like to confirm the information na tagap po namin dito sa K5 News FM Philippines na meron pong barilan na naganap sa loob ng private school sa Zamboanga City.
4: Yes po, sir. At around 7:50 a.m. kanina po, sir, nakatanggap po kami ng tawag na meron nga pong insidente ng barilan na nangyari dito sa isang campus, sa isang school dito sa Zamboanga City po. Mm-hmm. So, as per initial report po natin, meron po tayong dalawang biktima at yung hindi pa po natin identified as of this time, sir. And yung suspect po is unidentified pa rin po. Pero nakapasok na po yung investigator natin together with the SOCO team. This time, nandun na po sila sa area at pinaprocess na po yun. So, in the coming times, magkakaroon po tayo ng update, sir. Ng mas malinaw na picture on the incident po.
3: Okay. Based sa report po natanggap namin, meron pong lumalabas na video po sa mga social media na nangyaring pamamaril sa loob mismo ng mga classrooms doon po sa naturang school institution po, learning institution.
4: Yes po, sir. Aware din po kami na meron pong mga lumalabas na video na ito, sir. Pero at the end of the day, we will rely on our investigation, yes, sir. Pwede namin magamit itong mga video na to para matulungan kami sa investigation na gagawin namin. Pero iba pa rin po talaga, sir, yung investigation na gagawin ng ating mga kasamahan po dito, sir.
3: Mayroon po kong dimension dalawang biktima. Kamusta ang sitwasyon? Kasi ang lumalabas, mayroong fatalities. Would like to confirm that.
4: Sir, as of this time, sir, hindi ko pa po mako-confirm kung ilan po talaga yung fatalities. We are still waiting for the report, sir, ng ating Zamboanga City Police Office on the fatalities, sir.
3: I see. Pero meron mo bang initial report na nasabi na merong fatality on the said school shooting incident?
4: Ang natanggap po namin na initial report ay meron po tayong dalawang biktima po, sir.
3: Ano ho ba yung nadetermine na ho ba? Anong armas yung ginamit ng assailant o ng suspect?
4: Hinihintay po namin yung confirmation, sir, ng investigator unto the firearms na ginamit po, sir. Pero kung sabi nyo nga, sir, may mga video na lumabas, kita po natin na meron pong short firearm.
3: Okay.
4: Na nakita yung sa video, sir.
3: Maliban ho sa dalawang napaulat initially, reportedly subject for further confirmation na may dalawang namatay, meron ho bang napaulat din na sa sugatan sa naturang pangyayari?
4: Sir, sinecheck pa po namin, sir, kung meron bang mga sugatan, and we are still in contact. Wala pa po kaming natatanggap na numbers.
3: Maliban po doon sa mga estudyante, wala hong napaulat, may guro na nasugatan din sa naturang pamamaril.
4: Yes, sir. Isa rin po yan sa sinacheck namin, sir, sa ano, sa investigator po din sa area.
3: What about the status po ng...
4: Hinihintay lang po talaga namin, sir, yung report nila, sir, on the update, sir. Kasi okay. Ongoing pa po, sir, yung kanina.
3: Wala pa hong information kung nahuli na ba itong suspect o hindi pa?
4: Hinihintay rin po sa amin yan, sir. Actually, okay. Sir, tinututukan na po namin yung lower units. At the moment po, sir, nasa area na po ang ating regional director sama ang city director po ng Zamboanga City Police Officer to ensure na the PNP is on top of the situation po.
3: I see. Yung suspect ko ba, estudyante o outsider mula po sa eskwelahan na iyon?
4: Sir, wala po akong hawak na basis para na makapagsabi kung estudyante siya o hindi. Pero siguro sir, in the coming days po sir, in the coming hours po sir, pag nakatanda po tayo ng report, we will be open to your, we will be able to answer your questions.
3: Sige po. So, we'll keep in touch po sa inyo. Major Sheila Mae Chang, we would like to thank you for accepting our call. Maraming salamat po, ma'am, at God bless po sa inyo. Salamat po.
4: Yes.
3: So, mga ka-K5, nabatian ninyo si Police Major Sheila Mae Chang, ang Public Information Officer sa Police Regional Office 9 o Zamboanga, no? Zamboanga Region. Alas 7:50, nagakandak na, based on the initial report, nagapatigayo na sang classes ang mga teachers kag estudyante. Nagsulod ining lone gunman, hindi pa matumod kung outside na no, kung estudyante, nagpaniro. Ang initial report, duha ang patay, hindi pa matumod kung may mga pilason, pero ongoing na, kag ang PNP is on top of the situation, kag magakadto ditong regional director sa Zamboanga, kag ang city director sa Zamboanga City, para man formal nga sikyaron ang sitwasyon sa Ateneo de Davao o Ateneo de Zamboanga, Ateneo Zamboanga, para masecure ang mga estudyante nga sa sulod. Hindi pa natin may balawan kung nadakpan ang suspect na nagpaniro, apang delikado. Liwat na naman kita, do naghampang lang siya mo. Based on the video nga nakita, ta, do gahampang lang siya sa... Na klase sa hampang, kag i-5 special forces lang hampang, no? Do gahampang lang siya. As if live nga hampang, ginakamirahan niya pang punta sa pusilya while gasiyagit ang mga estudyante sa sulod samtang ini siya ang naga paniro Grand Theft Auto, no? GTA, no? Do Grand Theft Auto, do gampang lang siya Grand Theft Auto mga ka-K5, amo na ka delikado ini nga klase isa mga hampang.
2: K5 News FM Flash.
3: Batya nagduga mga detalye diri sa K5 News FM, recap lamang na confirmar nato ining information pinagi sa Public Information Officer nga si Major Chang sang PRO9 Zamboanga Region. Balik kita sa mga taong nga drama.

0: Lagi biayaan mo na kami, man.
1: Miko, Mek, grabe ka ng ibig isang isa, oh. Kabalo kami nga, nag-ibig na siya. Nga man, Miko, oh. Basi ko lang ot ang bot siya, kaya gusto niya nga mag-upod.
0: Ay, ikaw lang ikwa sa akon. Kami ang ibang lang nata.
1: Alala, Miko. Ang ibig, oh. Doon hindi siya magsugot nga napatay ng ilay mata, no? Kabalo kami nga hindi siya gusto. Nga man, Migaw. Basi na ko pagurong utang sa iya.
0: Pamingaw, naku sa isinin kay wala ka na.
1: Tani na kupod na lang sa sulod sa lungon, Meg. Kaya daw galangot man ang buhot niya nga wala siya mapatay.
2: Galak. Kada mo, iya si mamay na balan, Migaw, no?
1: Oo, oh, ah. Kaya kung wala tama niya balaan, may wala tadi subong.
2: Kaganong yan, balta ni Meg sa patio, Meg.
1: May binatamig, ha? Para dumasalaan man nga pamilya, tadi Meg. Sundon taman ko na noong ang hibe. May bi man tayo.
2: Amo na, Meg.
1: Oo, oh, Meg.
2: Mas yan balon to nila nga, you're nothing but the second rate. Trying hard. Copycat.
1: Grabe, English ba? Sadya-sadyay, no?

0: Mads Marites, intindihan nay na lang tabalaya ah.
1: Mads, ako ya kaintindigid ko ya sang sitwasyon mo. Ang pait lang ya kay ikaw yang hindi kaintindi sa sitwasyon ko.
0: Aba. Aba? Ako pa ya ang wala kaintindi ba?
1: Mads, intindihan ba lang sitwasyon ko? Pigado ko ya, Mads.
0: Ati, hindi ko na iya sala kung pigado ka. Imo na iya sala, Mads, nga wala kaya nagpaninguha para makadawa-dawa ang pangabuhi mo.
1: Amo na gani, Mads, nga sa imo ko ka palapit. Kay kaibalo ko nga ikaw ang kaintindi sa akon.
0: Mads, naubos na iya ang pag-intindi ko sa imo. Expired na, Mads, ang pag-intindi ko. Kay man, Mads, sa liwat ha? Kung intindihon ko lang iya ang pangabuhi mo, paano naman iya ang pangabuhi ko?
1: Ay, Mads, bastante ka man niya, Mads. Bisan magbulig ka pa sa akon.
0: Ang mabulig ko sa imo, amo nga, pabayan ka.
1: Ano na nga matawag na bulig kay pabayaan mo man ko, Mads?
0: Bulig ko na sa imo, Mads. Agod nga hindi ka na magsalig pa sa iban nga tawo. Maninguha ka, Mads. Agod makakaon ka. Kag ang panimalay mo, mahitso mo. Tinamad na yung imo Marites.
1: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Nakita mo si Noli.
1: Ha? Nga man?
0: Kay wala na to siya sa ginatambayan niya, Permi, nga ginaistorya niya bala sa mga pakinaasun kagbata.
1: Agay! Ay.
0: Basi bala nadula na si Noli. Kagundiin siya nagbakalabot.
1: Ano din nga nagabalambot niya man? Ato to siya sa dako nga batuho.
0: Ay! Ato to siya? Gaano to siya?
1: Gapahapa to. Nagatapik to siya.
0: Ano?
1: Siya kuno ang leader sa mga sisay kag talaba.
0: No! Alo?
1: Ano pa? Nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato ah.
0: Ala ba ka, animal bala ni kay Noli ay? Sa kadamo, sa mapinsaran.
1: Ah, oo, damo na sa napinsaran niya. Pero ang magpinsar nga iya sang normal daw, budlay gid na para sa iya. Ang lain lang to sa bato nga ginatapikan niya, may nitan to siya sang adlaw. Manganga man siya. Kay ti silingan daan, talaba siya kuno eh.
0: Sadya, sadya, you know. Ayaw!

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: K-5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
5: Ang Stone Disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica, Deo Fresh, Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh, available now.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody is happy!
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
21: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
20: Charmy, let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vision. Ang Vision. Yung may D3.
2: Subong nga adlaw tun-anta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man. Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahanda so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na. Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na ng duha, tub-tub, tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Tatlo, apat na dahin ako niya, kitang ko doon ka karat-kalhat na. Tatlo, apat dahin ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
3: Okay, siyempre, ada mo, apektado mo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct, nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usa sa D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, mga buti ka.
2: Pagkadto sa Chandok Ramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria, kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential mineral, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones.
3: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka di tribayo, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria, mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 105 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:05 sang aga.
3: This is the shocking moment. A couple...
4: Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
4: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Phil Majoy Versusa, Perlita Malbas, Alma Imbang, Gina Purano, Jean Montesino Arroyo, Pings Delphine, ML Balasa. Hindi ko magpadugay sa mga greetings, kidlag ko mga balita na tonsubong adlaw. I hope na inom nyo na ang inyong DTX 500 kang Mighty C. Adlaw-adlaw tani dapat ginainom. Agod nga likaw kita sa mga balatian, especially ining pagkabaldas ang aton nga mga internal organs, pagkabaldas ang mata, sang kurason, sang lungs, sang kidney, sang liver, pure pancreas, kagiban pa nga mga kabangdanan, maging kabangdanan sa aton pagbalatian. Bangod sang oxidative stress, nagatigulang kita ang panit na nagakurinot. Oh, timayo lang na iya kun mga 40 ka mag-inom DTX 500 kag permi naga gym, naga exercise. Kaya ang lawas mo niya healthy, gapon do tsura lang niya gagulang. Pero ang lawas niya healthy pa, ginaagawan pa. Ginaimunan pagyapon sang asawa kay kahat pa. Di gusto nyo na nga amunang inyong mga tsura, mga bana birds, ang mga tigulbam da nga mga bana. Di gusto nyo nga amuna na inabalang may edad ka na pero ginaimunan ka pa sang asawa mo kay hat ka pa yan. Doon na insecure sila ya sa imo. Huh? Doon na insecure ya ang bibay sa imo.
1: Tinuto ito.
0: Yang akon bana, do wala yag gulang aw. Do ka immortal niya aw.
1: Tinuto ito.
0: Oo, yung akon, ya Marie, ang bana mo bla Maria, do ka hot pa ya. Basi may uyab na. Amo naman agaling ang downsides. Basi ang balon niya, basi may uyaban, guro ng bana mo, nga do ka hamot per me. Balo ka naman downsides sa aton nga mga Pilipino ya. Bisan why mo na iginaubra ya, lainan adyo na sa pangunahuna nila. Hindi bala, amo na bala ang mga Pinoy. Bisan why mo ginaubra, bla mo na yun nila yung pangunahuna. May mga asawa, gani ako ng bana nila, maglamugo, aki, ganil yan, ano, kimo, yung kalamugo sa imo. May mga asawa naman nga kon magpatisoy ang bana nila, naghamot, yung doon ka patisoy ka, ho? Yan nga, di ka makanto, may uyab ka naman, guro, lail perhi, ay.
1: Grabe po.
0: Yan, lail perhi, may uyab ka naman, ay.
1: Grabe po.
0: Nga, doon ka patisoy ka. Oh, daw muna, bla. Ano na yako, no? Tiwai tani pa sinagtuan ng mga lalaki. Abahala da sila, basta importante patisoy ta.
1: Ah, grabe po.
0: Te, para nga mag hubin, mag DTX 500 gid per day. Parisan gid sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mga balita nga aton pag-istoryahan siling aga, mo kadako sa balita to. May ara sang isa ka natabo nga active shooter o shooting. Active shooting kay may active shooter dito sa Ateneo de Zamboanga University. Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, sinigid lamang nga alas 7 sang aga. Oo. 7 in the morning, kung hindi ko magsala, 7:50 in the morning. So no ini sa regional or police regional office 9 spokesperson nga si Major Shelami Chang. Amo ni ang mga detalye nga ilang nga nabalhag. Tikaron istoryahan ta ining active shooting. Ano na naman ang mga epekto sini sa aton nga mga kabataan? Ano na naman ang mga epekto sini sa mga gun holders? Ano na naman ang mga epekto sini sa mga eskwelahan? Ano na naman nga mga debatehay ang himuon sang mga politiko, especially the ones that involved in crafting the laws sa Kongreso, sa Senado? Ano na naman ang mga implikasyon sini kay by far ikapila na ni natabo sa Pilipinas? And we're going to check pila na bala ka incident sang active shooting sa Pilipinas kag ikumpara tani sa Amerika. Ini ang aton dako nga balita nga aton pag-usisaon kabaga talakayon sini nga aton Tuesday presentation sang 11 Mbps. Magpraversi na yari ang aton mga local news. Kapitan nga taga Kawayan nga nagpasulod sang iya duwa ka kabataan sa presidential assistance. Nagpatag sa publiko na kay nga abalakap nga ang unahon tagi dya bata ta. Daw ka ang guwa na blakap daw daw pagin panginhimuslan mo. I'm sorry kap ha, I'm just echoing the sentiments of the people. Ang guwa na daw ginpangin muslan mo gidya ang pagkakapitan mo kay ginuna mo kabataan mo. Kay paano ka nangin good leader sa barangay mo nga unahon mo galiang kauglingon mo kag pamilya mo sang sa iban? Diin da karon nagasulod ang public service. Diin da karon nagasulod ang intsakto nga paghatag sang oportunidad sa mga katawhan nga ra sa barangay mo. Diin na da nagasulod ang moral standards mo bilang kapitan. Kitiga pati ko damo pada pigado sa inyo being a kapitan sa barangay. Hindi man siling nga manggaranon kadayon, pero ti mayo-mayo na lang kumpara sa iban. Kay ti may ginatawag kita nga the rule of thumb is delikadisa. Diin nagkadto ang delikadisa sang isa ka kapitan kun ang iya mismo kabataan unahon nyo to sa scholarship program, while ang mga kabataan sang iban hindi makaeskwela kay way kuhaan sang kwarta.
1: Grabe po.
0: May barangay kapitan man sa Sagay nga nagpaathag man sa K5 kag nagpahayag kalabot sa bata sang barangay kagawad nga naka-intra sa 20,000 nga scholarship ni PBBM. Ay, sos do ka prevalent gali nga mo nga problema no nang aton nga mga barangay officials ginapanguna nila ila mga paryente. Halin sa kapitan pakadto sa kagawad. Pang may number ka ni Gibes, ginggaan ko ni Billy Mirabilis idiyaw. Pang tawgi si Gibes bikaron. Ikontak-kontak ka sa messenger niya ya Gibes. Si Kapitan Gibes blanga. Kilala niyo si Kapitan Gibes? Angga kuana bla, angga pa viral na basubong kapitan nga si do si Kupitan ang tsuraya. Interview ta bla si Kapitan Gibes bla. Angot sini kontakasa naton si Migo mo Jean Paul may interview si mo binuangot. Inabla sa mga reels sinabla nga. Ah, way kita da kalawaton. Tonton ni si Gibis bla mo. Sige. Try ta karon tuod si Gibis. Tuntugin ni si Tiger Billy Mirabilis. Oh. Sige si Gibis nang inspirasyon.
1: Ito.
0: Pamuton na lang si Gibes kung di na siya gakuha sa iyang mga tinago ng mga dinungol.

0: Wong.
1: Suicide incident sa San Carlos, padayon nga nagasaka. Rason sa insidente, hindi lang depresyon, kundi may kaangtanan man sa paggamit sang syabo.
2: Grabe po.
3: Tatay ninyo si Lucifer. Mga hunghang kayo.
1: Pamilya sang lalaki nga ginlutang patay sa barangay Amay ko Banwa sang Murcia. Desidido ko nung magpasaka sang kaso. Masobra pulo ka mga G-cart gin turn over sa mga vendor sa North Capitol Road.
2: Grabe po.
1: Tungod sa paghina sa mga buyer sang blue swimming crabs na gina-export, mga mangingisda nagbaligya na lang sa online sa barangay Tiglaw, Igan, Cadiz. VA nga nadakpan sa bypass operation sa barangay 12, ginapatihan amuman ang nagahulog droga sa mga lapit nga barangay.

isa ka active shooting natabo ini sinigid lamang 7:50 in the morning dito sa Ateneo de Zamboanga University sa barangay Tumaga, siyudad sang Zamboanga. So nung sa report sa mga pulis nga ining active shooter, ining active shooter dito ini natabo sa campus mismo, junior high school campus, hindi sa college, ha. Balo ka may college ni may high school. Ining Ateneo de Zamboanga University may ara portion sa ilang school property nga junior high school campus. Nalocate ini sa barangay Tumaga, Zamboanga City. So no, sa Police Regional Office 9 spokesperson Major Sheila Michang, alas 7:50 sang aga sang nagluntad ang pangpaglutang. Duwa ka estudyante ang nagkalamatay. Suno ini kay Zamboanga City Mayor kay Mayor Adan Uloso. Sang ini siya ang gin-interview sa mga media, iya ginhambal nga ining duwa nga mga nagkalamatay puro tanan estudyante kag isa sa ila gunman. Amo ang gunman. Isa sa napatay, amo ang shooter. Nga ginaligar, naghikog matapos siya pinaburuan kag pinalukpan ang mga estudyante. Mayara kada papang mga video si pakita tabla. Ipakita ta mga video si Tan kag kun nami kun may ara pa sang mga audio. Sige, ari ang pagpaniro nga natabo sa Zamboanga City. Sinikit lamang nga aga, alas 7:50. Tan, play the video with audio, please. Oh, grabe. Ang iya mismo nga, siya mismo nag-live stream sa Facebook, sa Facebook, sa iya pagpaniro. Sige, play, Tan. Gahangos-hangos, oh. Gina-live yan pagpaniro, yo. Itiro ya. Isa lang man itiro ya. Git blur lang namon, ha, git blur lang namon. May pistol pag isa, oh, boom. Bow up. Pati bayi ba? Pati bayi nalitiro ya. Ginablar lang, grabe. Ginablar lang namon kay liwatabitan. Grabe ba? Liwatatan. At Ginlivestream ya.

0: Grabe ng balita. Oh, tiniro yaw! Lupok! Sus! Tumbada yun! Nagdinalagan ang mga estudyante! Nagdinalagan! Ara, ang dason nga classroom, ginsulod niya! Ang dason nga classroom! Nag-jump oh! Boom! Grabe man niya. Balikan niya ba? Kagintiro yung self niya dayon? Grabe. I-play lang na sa kilid ko, Tan. I-play lang. Ah. Sige, B. Tanong na ngambal mga free eyes only. Sige, B. Ah. Ah, isend na niya sa akon, Tan. Isend lang na sa akon, Tan, please. Isend na niya sa akon. Live siya, oh. Live siya. Gin live niya sa Facebook. Grabe kun waay mablur, grabe ang pagpanglutang niya. Live sa Facebook. Puwerte mga klase bata ni. Now, diri kita sa aton nga mga analysis. Tan ibalik ko to and then pagwa mo ang blur sa kilid while makomentary ako. Now, this was confirmed by again, police spokesperson Major Sheila Mi Chang sang Police Regional Office 9. Duwa ang nagkalamatay, isa diri among gunman, basi naghikog siya after, no? Wala pa bisang mga dugang nga mga reports. Pero nasiling diri nga ang active shooter is only grade 7. Grade 7? Magdambaka grade 7 Fisher High School. Oo, first year high school. Grade 7. Why kita kabalo kung nakaagi iniuntat? Kung nakaagi kauntat, siyempre, pagbalik mo yung eskwela, may edad ka na. Pero first year high school kapag yapon ka man grade 7. What follows grade 6, grade 7, di first year high school na. I don't know ano kamatuod ang nagagawa ang istorya nga grade 7 lang ang estudyante. Damo sa may mga napilasan, suno sa balita, no, siyam kabilog ang injured. Siyam kabilog ang mga nagkalapilasan while duwa ang patay. Ang most disturbing sini, oh? Most disturbing part, dra lang tan, sige. The most disturbing part is gin live broadcast niya ang iya pagpaniro. Kadako naman Gliseya ang allegedly, I don't know kung ang pangalan mo niya, Muhammad Nail Jalani. Kag isa pa, with highest honor siya, oh, ang average siya 95.03 ang average. But silingon, hindi siya sugaw-sugaw klase estudyante. Naga-eskwila sang maayo. Naga-eskwila sang maayo. Now, kung lantahon ta ang Amerika, gin-ginlantaw ko ang mga record sa FBI, nagasiling dire suno sa Federal Bureau of Investigation sa Amerika, 24 ka-active shooter ang na-record sa Amerika sining tuig. And this represents 50% nga decrease. Ariyo, nantawan nyo? In 2024, 24 ka-active shooting ang natabo sa Amerika. Hindi lang iskwilahan na in all, 24 active shooting incidents. In 2023, 48. In 2022, 50. In 2021, ang may pinakadamo, 61 na active shooting. And in 2020, 40 ka mga incidents. Between year 2000 to 2022, 68 ka-active shooting incidents at educational institutions ang na-record sa Amerika. Elementary and secondary, 50 ang incidents resulting to 131 ang nagkalamatay, 197 ang wounded. Dito niya sa Amerika. Grabe, no? Now, this is very special, Subong, and very alarming. 2 months after sa June 22 shooting sa Tacloban, ari na naman another shooting sa eskwelahan ang natabo. June 22, almost 2 months. June, July, August. 4 na lang kaadlaw, maanerbersary na, 2 kabulan nga nagligad, sang nagniro ang estudyante dito sa Tacloban, tung 2 ka-estudyante, bla? Now, di karon amo naman yung natabo. Ang question sini right now is, no longer whether ang school shooting matabo sa Pilipinas. Because ari na, natabo na. Ang Tacloban shooting was 2 months ago. Oh, 4 days shy nga maging 2 months. Kag this one again in Zamboanga, sininga-aga. So the question now is, are we prepared to change before another child gets hold of a gun and shoot another fellow students in the classroom? Amo ni karon ang dako nga pamangkot. San o naman ay han matabo nga may isa na naman ka estudyante mauyag pusel kag maniro sa classroom? Now, may another angle pa, i-check ko abi. Sige tan, i-check tabing another angle. Okay, sige. Amo na na. Are another angle with audio please. Gapinanago ang estudyante kay na videohan siya. Audio tan wala na. Oh. Wala audio tan. Gapinanago ang mga estudyante. Oh, gapinanago ang mga estudyante. Dami ka gintang sira nila mga pirtahan. Gintang sira nila mga pirtahan. Kag nag-cover sila. Tapos may alarm, may sirena nga natabo. Araw? Oh, araw, nan. Gintang sira nila ang ilang mga classroom. Gintang sira ilang mga classroom. Nagpinalagyo ng exit. Tan, ipakit, ikuha na sa kilid, ipa-play sa kilid. Now, sige, balik ang tsura ko na, tan. Mahina ang aton nga teknisya, no? Ga-freeze. Na, why na sa kabalo na imuon niya? Ora na. Kung nakita nyo, ining mga estudyante kabalo sa ilang ginhimo, naa, sang nakabate sila linupok, ginsira nila ang ila classroom, ginlakan, nga hindi makasulod ang shooter. Kag nagduko sila, kagwaay sila nagginahod. May nagasawa niya, hindi ka mo magahod, kiba si marinig tayo. Why nga mo ini? Because Ateneo de Zamboanga nagkandak sang active shooter drill sang nagligad nga July 18. July 18. This is a fact. 1 month ago, okay, kung di natabo June 22 ang pagpaniro sa Tacloban, siguro ang Department of Education, mga ano da nga manage ang private schools, nagkandak sang active shooter drill. Do pareho man blasang earthquake drill, fire drill, sila yan nagkandak sang active shooter drill. Gintang tudluan nilang ilang mga estudyante kung ano himuon kung may nagapaniro. This is now the effect. Kabalo sila kung ano ila himuon. Imagine bala kung nasulod yung classroom tanan kag pinangbubuan to. Nakita ko nagjump ang armas. Nakita ko daw Glock ang iyang pistol. Ang tsura daw Glock. Ang Glock, why niya yung gajam ko ng imo yung ang imo na yung bala original naka full metal jacket kabi FMJ, why niya gajam lang ang Glock kung reload. Pero pero nag-jam to basi bala pag kwan niya pag ram niya sang port wala niya mabuyan mayo mo to nga nagsangal or magasin basi hindi properly inserted nag-alibay gin kasaya pag ani liwat. Now ari ang pinakadako tadi nga lantawon is this. Ang edad sang shooter. Ang edad sang shooter is only grade 7. Grade 7 mga nasa 15 anyos or 16 anyos. Ay hindi ah, grade 7 mga pilaman? 13? 13 or 14? Oh. Paano karon nga ang isa kaamuni nga edad nakakuha sang ideya nga maniro sa eskwilahan? That's why ginaayo tagani nga dapat duay tanigin na sagay promote ang amuamuni. Kalabanan abi ang mga tawo nga may nga depressive, may depressive disorder. Ya may ikog na lang ko asundon ko to ang dibla. Kung kaysa may impact sa ilang social media. Amo ni nga dapat duay tanigin na sige share sa social media ang mga amuamos ini. Kay nagakatagan sila ideya kung anong ilay moon. O, ari pa. Paano nakaangkon armas ining estudyante yang asiis? O, din sa nagkuha, sa pag-insindi kong yang firearm, either 9mm na PCC, pistol caliber carbine, or hindi man itong AR. Hindi siya AR. Kay do kanubo lang kagamay ang iya nga bala. Pero such as isa ini kasi may automatic type of weapon nga shoulder fired. Assault weapon nga shoulder fired. May optics. Supot silingon ang iya source big time. Hindi pwede nga kundi hindi niya lang ni binakal. It could be halin sa ila balay. Kay hindi ka man makakwa armas nga amo to katahom in the black market. Especially bata ka. Knowing the fact na ini siya nag-eskwela sa isa ka universidad nga dako, meaning may kwarta ang bata. May kwarta ang bata. Kay may kwarta ang bata naka-eskwela sa dako ng universidad, meaning sa balay sining ginikanan kay pabol magbakal firearm. Now the question is, nga wala na naman masecure sang ginikanan ng ilang firearm. Why labot nga may machine pistol siya, shoulder-fired weapon siya, may ara sa secondary weapon, ang primary weapon niya is the shoulder-fired semi-automatic weapon, kagang iya nga secondary, ang iya nga pistol. Pistol, we don't know the caliber yet. Diri na dayon naton o si saon. Ano bala ang importante? Oh? Ano bala importante? Kay kalabanan ng mga diba, it's no longer the debate, Sir Julius, whether you own a firearm or you don't, you need not to own a firearm. No, kalabanan na muna dayon mo. Basulo na naman ni ang mga gun enthusiast. Basulo na naman ni nga may mga armas, bla bla bla bla bla bla. Siguro before ito magkantuda, ato na nahibaloon nga ano bala ang responsable nga paghupot sang armas. Kay dapat, ng mga ginikana ng inyong armas, butang nyo ni sa isa ka lugar nga may kandado, isiperate nyo ang magasin, isiperate ang firearm. Para nga hindi ma-access ang bata. Ako sa balay, may vault ko, Sir Julius, nga binakal. Yung bakali ko yung vault. Aras ako. May vault gi kuya nga ginbakal for that matter para hindi ya ma kuha sang kabataan. It's all about responsibly keeping your gun out of reach sa mga kabataan. Ini naman siguro kinanglan nga i-reassess ang security measure sang eskwelahan. Hindi man abi pwede, sir, because educational institution, hindi man pwede nga mangin daw prisuhan. Oh, hindi man pwede mangin na prisuhan. Dako nga question, nga nakasulod ang firearms sa eskwelahan. O, possibly, basi may salakyan ini. May salakyan ini. Was there any student involved? May iban pa bala nga estudyanteng involved nga kaupod ini siya pero siyang nagligad sa takloban nga duwa sila? May nag-assist sa iya o wala? Amo na da, may nag-assist bala siya o wala? Ini bala another history of bullying gone wrong? Ini bala siya ang kaagi ginabully sa eskwilahan? O, damo pa sang palamang kutanon nga hindi pa masabat kay limited pa lang ang ato na ibaluan. Pero ang dako ni nga pamangkot, ano ang himuon diri sa lokal? May ara bala nga pagahimuon liwat nga pagsinapol ang mga DepEd officials to discuss this matter? Ay, why na naglambot sa Pilipinas? Bawat ang active shooting abi sa school, to hindi niya uso sa Pilipinas, Sir Julius. Why niya sa Amerika lang nagkatabo na may mga abnormal nga paniro sa eskwilahan? Why na diya sa Pilipinas? But karon ara na. Ang isa nila nga gina-blame, Sir Julius, ining mga online games na may mga violent people like terrorists nga naga-invade kag gina sugo ang mga kabataan. Namo tang allegation nila sa Tacloban eh. That there is a Roblox o ano to nga online game nga may nagapakuno-kuno nga mga adult nga naghampang bilang bata kag gina-insinuate nila sa bata nga mag-bear arms, maniro, una, no, da. Diri ni parental responsibility, Sir Julius, isa ni kadako, no? Isa kadako nga bagay. Parental responsibility and ang access sa pusil. Access sa pusil, hibaloon ina, ang aton educational system, may ara dapat nga pag inistoryahanay, anong imuon? Anong imuon? And then, ang aton kapulisan. Ay! Grabe ang natabo, ano? Sige, we are still trying to get, no, further updates about this. Hibaloon ta pa ang profiles ng estudyante. Again, on the table is the question if ini siya bala ang nakaagi bully. Is this the case of bullying gone wrong? No? Amo na. Sino ang iyang verse kaging tiro? Is it a target really? Or by ari bala ini siya problema sa ila pamilya? May problema ba ni siya sa panimalay nga nagresulta nga naglambot niya ipaupok niya sa eskwilahan niya? Or problema directly sa estudyante nga kontra niya? Nga mo tong rason nga hindi siya selective, no, selective shooter siya eh. Pagsunod niya sa classroom, wala niya gin paarakan tanan. Kung sino na maginapili niya pa mo kayang iyang amazol, gina-livestream niya, bi. Pagtaya iya sa babaeng isa, ginlikaw yang iarmas. Do hindi atong punti. So meaning, selective shooter. Hindi siya kay minimimo para kanya. Now, amo na da. Ang dako pamangkot, sino bala ang iyagid nga target? May target gid bala ini? Naghinagaday bala nga matiniruhay sila? Why takabalo? This must be investigated. And I do hope and I pray, hindi lang di malambot sa aton. Kay baw, ano ayhan ang kakugmat sang isa ka kaginikanan kun may baluan mo sa balita ngang imo ang eskwelahan sang gineskwelahan sang bata mo may active shooter. Imagine bala. Daluoy ko sa mga kabataan young as they are na expose sila sa violence. Oh, na expose sila. Imagine ko ikaw tong bata agad tiniruhay sa tubang mo, makita mo may mga dugo galapta. Kadako nga impact ang aton eskwelahan nga amo ni tani ang mangin holes. Oh? May update ko. Ay, may gintiro pag sa galing agwardya, doon kabilog. Ha? Ipakita na bitan? Ipakita na tan? Ipa-verify ta na tan? Allegedly, ha? May duwa sa kagwardya nga gintiro. Ipakita itong picture tan? Gahamyangon ang duwa kagwardya. I-verify ta mayo, Riniel, kung inibala nga... Ari, may update, oh? 4 casualties in Zamboanga school shooting. 4 na ang naitalang nasawi sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School ngayong umaga. Batay sa impormasyon ng otoridad, dalawa sa nasawi ay security guards habang high school student naman ang dalawa pa. Isa obviously ang shooter. Apat na. Apat ng patay. Apat ng patay. Dua sa napatay, security guard. Meaning, hindi na to question kung paano nakasulod ang armas. Nakasulod ang armas kay pinaniro niya ang gwardya. Pinaniro niya ang gwardya. Ipakita to yung pictures ang guard nga gahuray. Antan? Grabe ba? Gwardya sa gate. Kaya nga ilagali. O araw kita nyo sa picture. Gwardya sa gate. Tumbalay ang dua ka gwardya. Ang ilagali ng eskwilahan, gated. Walled and gated. Hindi ka makasunod basta-basta. Pero dua ka mga gwardya, tumbalay. Diba si Blang iyan? Diba si Blang pusil pa nisang gwardya ang isang nakuha? Yaw na naman. Pero nga nga may holster siya. Kagang holster, yan daw ka low waist holster. Daw leg holster ang iyang dala. Subot silingon ba si, I don't know. Speculation lang aton may mo subong but tutok gig kamo dere sa K5 News FM samtang padayon naton nga ginaoy sisa nga nagaabot ang mga impormasyon. Grabe no, kakululbahan. Sige, biyaan ko ni anay nga balita ang kabug-usan nga pag-analisar ni karon sa gabi with Sir Julius, basi makuha ni siya sang isa ka gun expert, kag isa ka probably official sang school, no? Mangkoton anong epekto sinis kabataan? Ay. Knowing nga ang victims, kag ang shooter, ara sa high school nga age group, ara sa high school. Oh. Daw diri giniga katabo perming ilinaway mong high school. Kay kabalo ka mo bla ang mga ang high school life amo ni sang nagasugod nga ga intense ang barkadahay. Ang elementary do ay ni mga buot. Pero pagsulod mo sa high school, first year, second year, third year, fourth year, diri na naga intense ang barkadahay kag diri man ni nga mga age group uso ang ganggang. Diri man ni nga age group uso ang fraternity. Diri man ni uso nga age group ang threats. Diri man ni uso nga age group ang makauyat na pusil. Lain na ang level, hindi na mer nga sumbaganay, tikluranay. Gasugod na sila gamit armas. Sige. Dari ako anay sa problema sang kapitan, no? Oo, problema si kapitan. Kay nagpaathag na ni kuno ang kapitan sa iya. Standby, ARF. Nagpaathag ang kapitan nga ang naging lakip niya ang iyang duwa kakabataan sa presidential assistance. Ang ako lang pirmi, ginapamangkot, talingkay na mo ni. Diin nagkadto karon ang delikadisa ni kapitan. No? Delikadisa ni kapitan. Kaya siyempre, ang presumption abi pag kapitan ka, dapat niya tani, ang ideal, dapat unahon mo anay ang imong mga kasimanwa. Damo pa man sa mga pigado da amo tong unahon ta question ini bala ang gindala mo nga kabataan ginpa include mong duha mo kabata sa scholarship ini bala ang may kamatuoran or is this is just another political allegation. Ikaduwa, kun tuod gid man ini balang imo bata is capable gid man nga mangin scholar ini bala sila possess a higher grade nga bisan pa bata mo sila pero karapat dapat man sila maging scholar kay tag-as ilang grado. Amo ni tani mo butang tabi bata mo man sila tuod pero tani qualified sila. Number one, pigado. Number two, deserving. Ang pagkapigado tanang nga scholarship yatag doon na si pigado kay kung may kwarta naman ta nga mas scholar pa ta unahon ta to yan ang mga pigado. Especially kung kapitan ka, unahan mo to anay ang imong mga kabataan sang mga sang pumuluyo nga nasakupan sang barangay. Mukha hindi manitanan dala. O, unahan ta lang ang mga qualified. Now, ti karon may pathag siya. Ang pamangkot, interesado kita, no? Ano iyang pathag? Inibala ang justification or explanation ni kapitan makahatag sang insakto nga sabat kag makapankapan ining nagaviral karon nga mga discussion online about sa iya sini nga ginhimo. Naka-standby si Arf sa linya. Arf, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Arf? Arf? Wala siya kasulod, Arf? Hambal ni Brizuela, EDW. Amo gid na ang downside sang Sokmen. Hambal ni Genro Angeles, nga tuod gid sir. Ginako niya kahapon kay K5 Broads. Ora na. Arf. K5 Arf. Arf na utod na naman.
2: Ah, grabe po.
0: Ara na si Rods ng ARF. Si Rods man ako nyo man.
3: Tinunto ito.
0: ARF. Ay. Anong tabo kay ARF man? May kasulod pa nga. Next time sa mga kapitan, tani minsar ka mo anay, no? Ang matuntuod, ginaiyang isa ka leader sang barangay, hindi mo anay pag-unahon ka uglingon mo eh. Kay gwa na karon niya daw gingamit mo ginyang pudir mo para maka-abansi ka. Di ba? Tandaan, lapit na bla eleksyon. Ay, kwan gini, inang paborito gini nga ibalas ang kontra again sa imo. Ang mga muamon ni nga mga isyo. Te, ang pamangkot, scholarship pa lang ni. Kamusta ang iban nga kaayuhan? Nalamitaman? Hasta lang bala sa scholarship ang natandog ni kapitan nga iyaan ay pasulubihon, iyak bataan kag, of course, parinti. What about ang iban nga mga ayuda? Ara na siya, si Arf? Okay na, ubos ng time ta. What about ang iban nga mga ayuda? Nalamitaman? Una man ayan ang mga pariente? Arf? Arf?
4: Yes, kakipay Paul, man yung okay na akong signal, kakipay Paul.
0: Okay na, at last. Mm-hmm. Arf, sige, go, okay. Lima na lang ka minutos, bilin. Oh.
4: Yes, sa sinasaling na natin kay K5 Paul, mainit-init, no, sa karon ang topic po kag-discussion sa mga pumuluyo bangod sa sining presidential assistance nga ginhatag ni Presidente Ferdinand Marcos sa mga kapitan, no, sa bugos nga Pilipinas. Tinaligtan nadlaw kang K5 Paul, nakabaton sang reklamo ang K5 News FM kabangkalan sa unknown person kag nag-aaligar ini nga may isa kuno ka kapitan diri sa SOAR nga may nag o kun nagpasulod ini siya sang nasampit nga assistant sa iha duha ka kabatahan. So kagapon ka K5 Paul aton gin katuan agod mabalaan aton ang kamatuoran, no, kag aton man personal nga maatubang ining kapitan, no. Ginkatuan aton kag K5 Paul ining barangay Tumina nga sakop sang Banwa sang Kawayan. Kag dito naton kag K5 Paul na kumpirmar nga ining duwa ka kabataan sang ining kapitan ang nakabato sang tig 20,000 pesos.
0: Grabe, no, tig 40,000 gid ang na para sa kabataan niya, 40,000 gid ja.
4: Yes.
0: Ano kunong ano kuno Arf? Arf, mamangkot ko. Ano kuno ang mga requisitos para makabaton kasi ning ayuda?
4: Simple lang ka K5 Paul, indigent ikaw, graduating student, kag deserving ikaw ka K5 Paul nga makabaton sang sini.
0: Away na butang, away na butang, away na butang sa
4: butang ka K5. Wala dira na butang ka K5 Paul sa memo nga dapat hindi barangay official hindi pwede ka baton. Pwede tanan, no, ka K5 Paul.
0: Pwede tanan. So unahan nyo tanan ng inyong graduating students. Ti anong iya nga anong iya nga justification?
4: Yes, ka K5 Paul, nagkadto kita dito kagapon, ginklaro ni Kapitan Evelyn Robles, no, sa barangay Tumina diri sa Kawayan, nga ginpasulod niya ang iyang kabataan bangod sa kapigatuhon, no, kagsunod sa hindi enough ang iyang honorarium nga mabaton,
0: okay. Kagpigado
4: siya iyang kapitan.
0: Pigado gid man siya, Arps, imo paglantaw?
4: sa atin paglantaw ka kay Five Paul, pigado gid man siya.
0: Pigado gid man. Siya
4: honorarium niya 8,000. 8,000 lang ka kay Five
0: Paul.
4: Oh,
0: so, kaluoy man gali. Kaluoy man. 8,000
4: ang mabaton mo.
0: Oo. Tiuntat na lang sa naton, kapitan, kag manguma na lang kay basi madako-dako pang income niya.
4: Yes, ka kay Five
0: Paul. Oo, para masarangan.
4: Ang counter naman niya sa mga muluyo nila, migado ka, pero imotuwa ka kabataan kay eskwela sa DMA kag sa Riverside.
0: So, amo na da! Amo na da, papang! Kamusta to ya galing, apang? Tiway mo sa pinamangkot, kap? Kainsindi ka, kap, sang word nga delikadisa? Naara na si mo bokabularyo? Napamangkot mo na siya? At, nang kap? Kabalo ka, kap, kung ano, but silingon sang delikadisa? Waya masabat.
4: So, dugang pa ni Kapitan Robles kag kay Five Paul, wala nang kamutang no sa scholarships ang qualifications.
0: Tika ni Arf, kis Arf, may ara nga siling bala nga waay na butang. Pero galing rule of thumb. Ano balang proper? Ti kun waay na butang gali Arf, Arf. Butang tabi Arf, kun waay gali na butang. May tatlo ka kabata karon nga graduating. Okay? Kaya siyempre, example B, ang isa, 5 years ang course, isa, 4 years ang course. Ang isa naman, di ba, may graduating kakabataan, tiunahon mo kay Pigado ka man. And then what if may utod ka man to, may hinablos ka graduating man, pangunahon sila. So meaning, ang tanan nga inner circle mo, pangunahon mo na, kiway na butang sa qualification? Or unahon mo dapat ang mga kabarangay mo da, ng mga Pigado pa sa imo, na may graduating man nga kabataan, kay ikaw ni nagsumpa nga magpadalagan mo, maghatag ka serbisyo sa ila nga maging leader ka, kag ikaw ang ma bulig sa ila kapigaduhon. Kaya mo ni pagpadalagan mo. Kaya karoon niya kay nagdaog, kaya tanan niya kayuhan sa imo, paano sila? Kaya why na butang, gali unahon mong kuglingon mo? Meaning kung may panghatag bugas sa barangay, oh, tag-isa ka sa ako, may panghatag na bugas para sa mga Pigado. Ti para sa imo, Pigado ka, unahon mong kaglingon mo. Kung Pigado, utod mo. Pigado pa kaisa mo. Pigado, imo nga tiyo. Pigado, imo nga tiya. Pigado, imo maninoy. Pangunahon mo ni sila? Kay why na butang sa protocol? Tidra na dagasulod ang delikadisa. Why na kuras? Arp, bye-bye! Ang oras, olas 11:55.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika epic table. DTX 500.
0: Istoryahan ta karon, ano bala ining aton nga white blood cells? Kaupunta sila karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
3: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sinibatok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag baiti sa adlaw-adlaw, sigurado or pure sigurado, wala ka problema hon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
0: Correct, Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman, amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
3: Kung isipon naton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume, pero rapid ang obligation sini tumanyid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve sir GP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na permi na mo gina-recommend gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sang imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
0: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bag-o mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Huwag ganit makalambot isa kat-adlaw iya sinikabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver, kag spleen.
3: Wala kalabot, 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas. Agon maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kun may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agon malikawan ang oxidative stress sa lawas.
0: Ano pala, Doc, ang function sa mga soldado sang immune system?
3: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
0: Bakterya galing monocytes.
3: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
0: Grabe, no?
3: Indi lawglahog ang obra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag Mighty C. Labi na, Sir GP, ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Sir, kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Ti gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: My family history ba na kamuusong tay abiris?
6: Mag DTX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
5: DTX 500
6: may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: para mismo.
6: DTX
1: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Ubat labas ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na siga K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
9: Sa ulo na mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ang Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Isabela State University President rank 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative inilunsad.
1: YTC Network News.
10: YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
11: Umabot sa 56 na mga barangay sa lungsod ng Iloilo ang binaha kasunod ng malakas na ulan gabi ng Agosto 17. Ito ay base sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sa report, ang distrito ng Haro ang may pinakamaraming maraming binahang barangay na nasa 29 sa labas at ig-apat naman sa Lapu's, Mandoriao at Arevalo. Nasa 1,517 na individual o 479 na pamilya ang naapektuhan, kung saan 221 na mga families ang nasa loob ng evacuation centers. Suspendido naman sa ngayon ang face-to-face classes sa all levels dahil sa pagbaha sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
9: Samantala, Isabela State University President rank 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. Ang kampiyon na balitang yan, hatin sa atin ni K5 Dan Chavez.
13: Umang-apat si Dr. Boyet L. Batang, presidente ng Isabela State University o ISU, sa mga nangungunang leader ng State Universities and Colleges o SUC sa Pilipinas, batay sa kanyang kontribusyon sa pananaliksik at academic output. Ayon sa pinakahuling ulat na inilabas ng UGH University Excellence noong Agosto 13, 2026, kinilala ang kausayan ni Dr. Batang matapos makapagtala ng 16 na Scopus Index Publications, 46 na kabuang citation at H Index Score na 4 sa isa sa mga pinakasikat na pandaigdigang database para sa mga peer-reviewed research paper. Ang tagumpay na ito ay pagpapakita ng epektibong pamumuno sa ISU upang palakasin ang kultura ng pananaliksik, imbensyon at pagbuo ng bagong kaalaman na nakatutulong sa pambansa at internasyonal na antas. Nagpaabot naman ang taos-pusong pagbati ang buong pamayanan ng Isabela State University para sa panibagong karangalang ito na lalong nagpapatibay sa layunin ng universidad na makamit ang global academic recognition.
14: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
9: At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative sa inilunsada. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
15: Inilunsad sa Palawan ang isang panawagan online na lagdaan at ibahagi ang isang petisyon na humihiling sa Kongreso at Senado na pakinggan ang mga hinaing ng mga Palawenyo kaugnay ng mga palpak na serbisyo ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Sa social media post ng Palawenyang si Noriam Gabo, iginiit nito ang mga reklamo ng mga consumer hinggil sa madalas na brownout, mataas na bayarin at umano'y mabagal na pagresolba sa mga problema sa billing. Kabilang din sa inireklamo ay ang pagsingil ng charge sa mga delayed na bayad kahit 2 araw lamang ang lumipas bukod pa sa regular na bayarin batay sa konsumo. Iginiit din sa panawagan ng pagkakaroon ng stoppage memo mula sa Department of Labor and Employment na may kaugnayan sa PALECO na ayon sa naglunsad ng panawagan ay nagpapakita ng mga problemang dapat tutukan sa sistema at kaligtasan ng mga line worker. Samantala, layunin ng petisyon na maipaabot ang mga isyong ito sa mga kinatawan ng Palawan sa Kongreso at sa Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Para sa
16: ako,
15: MyTC
16: si
15: Network News,
16: K5 Grace Belostrino, para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan,
15: K5 News FM.
12: Network News.
10: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Local 911 inilunsad sa Bacolod. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Upang matugunan ang problema sa lingwahe o dialect, inilunsad na sa Bacolod City ang Local 911 kung saan maaari nang makipag-usap sa operator ang mga residente sa Bacolod gamit ang sariling dialect na Hiligay noon. Ayon kay Bacolod City Mayor Greg Sataya, may language barrier sa 911 emergency hotline dahil hindi Hiligay noon ang ginagamit ng operator sa pakikipag-usap sa mga residente. Bagaman nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog ang mga Bacolenyo bilang national language ng Pilipinas, pero mas maipaliwanag ng maayos ng isang caller mula sa Bacolod ang kanyang nais ipabatid sa operator ng 911 hotline kung ginagamit ang sariling dialect. Sinabi rin ng alkalde na suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang proposal na gawing localized ang 911. Dahil wala ng language barrier, inaasahan na ang mabilis na pagtugon sa mga emergency calls mula sa mga residente ng Bacolod City. Samantala, nagpapatuloy pa ang training ng mga rescue at responders sa lungsod upang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga residente na humihingi ng tulong sa 911 emergency hotline. Nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Asatayo sa publiko na iwasan ang paggamit ng 911 hotline sa mga prank calls. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, PRONIR, matagumpay na naisagawa ang operasyong pansiguridad para sa pagbisita ng Pangulo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
18: Matagumpay na nagpatupad ng komprehensibong siguridad ang Police Regional Office Negros Island Region sa mga opisyal na aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Central kahapon. Madiskarting ipinosisyon ang mga pwersang pansiguridad sa mga Dumaguete City, bayan ng Dawin at Tanhay City sa pamagitan ng mahigpit na pakipag-unayan sa Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na unit ng pagresponde. Sinuri ng Pangulo ang mga lokal na proyekto sa pag-unlad na kigpulong sa mga tauhan ng militar at namahagi ng tulong mula sa pamalaan ng walang naitalang kaguluhan o anumang hindi kanais-nais na insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: YTC Network News.
20: YTC Network News.
9: Gayun din, Barangay Katikla, nagbabala laban sa hindi kinikilalang IP group sa bayan ng Malay. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
21: Nagbabala ang pamunuan ng Barangay Katiklan sa Bayan ng Malay sa mga residente na mag-verify muna sa opisina ng punong barangay bago sumali o magbayad ng membership fee sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng Indigenous Peoples o IP organization. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP Region 6, Region 7 sa kanilang liham noong September 3, 2025 na ang grupong Panay, Bukidnon, Ate Tribe ay hindi rehistrado at hindi kinikilala kilala ng kanilang ahensya. Nilinaw naman ng barangay na wala silang ibinigay na pahintulot o endorsement sa naturang grupo. Pinaaalahanan ang lahat na huwag magbigay ng pera, personal na impormasyon o pumirma sa anumang dokumento para sa sariling proteksyon. Matatandaan na humihingi ng tulong ang Panay Bukidnon Ate Tribe sa lokal na gobyerno matapos nasirain ng 15 security guard ang kanilang itinayong bakod sa Barangay Katiklan, Malay na kalaunan ay napag-alaman na hindi ito sakop ng kanilang lupa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Vice Mayor ng San Miguel Leyte at advisor nito o sinampahan ng patong-patong na kaso. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
22: Sinampahan ng mga patong-patong na kaso kabilang ang direct assault, grave threats at attempted murder si San Miguel Leyte Vice Mayor Stanislao Sabdao Jr. at ang kanyang advisor consultant na si Hil Tamayo kahapon itong Agosto 17. Si Tamayo, na isa ring media personality, ay nauugnay sa umano'y assassination plot laban kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao at ang kanyang executive assistant nito. Ayon sa opisyal na pahayag ng National Bureau of Investigation Regional Office 8, si Tamayo ay naaresto noong Agosto 13 sa isang entrapment operation. At batay naman sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Tacloban, isang dating empleyado ng munisipyo ang umano'y binayaran upang patayin ang alkalde. Ang gunman mismo ang nagturo sa mga nag-utos sa likod ng tangkang pagpatay. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na aabot sa 80,000 pesos ang ipinangakong bayad sa gunman para sa bawat biktima. Nakatanggap na ito ng initial na 10,000 pesos habang ang karagdagang 10,000 pesos ay nakatakda sa ng personal na ibigay ni Tamayo. Nabigo ang tangkang pagpataya matapos ikasa ng mga otoridad ang entrapment at kasunod na hot pursuit operation na nagresulta sa pagka-aresto ng mga sospekta. At maliban kay Tamayo, nahaharap din sa kaparihong reklamo ang nakababatang kapatid ng alkalde na si Vice Mayor Estanislao Sabdao Jr. matapos ituro ng mga investigador na isa umano sa mga mastermind sa likod ng plano laban sa alkalde. Mariin namang itinanggi ni Vice Mayor Sabdao ang mga paratang laban sa kanya at nagpahayag ng kahandaang humarap sa mga isinampang kaso. Samantala, naglagak si Tamayo ng piyansang nagkakahalaga ng 160,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
9: Gayun din, 5 motorsiklo na pinaniniwala ang kabilang sa mga ginamit sa pagkarera sa Sibalo, Mantique, inimpound ang pulisya. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
2: 5 motorsiklo na hiniinalang kabilang sa mga kalahok sa karerang inireklamo ng mga ilang residente ng Barangay Udyong, Sibalo, Mantique noong Agosto 14 ang kinumpiska at dinala sa Sibalo Municipal Police Station. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Major Jolly Canindo OIC ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na ang lahat ng mga motorsiklong kanilang nakumpiska ay iniwan na lamang. Posibleng tumakas ang mga nagmamaneho nito at bagaman hindi nila mapatunayan kung kabilang ang mga ito sa mga sumali sa karera, ibinatay nila ang mga paglabag sa mga dokumento ng mga sasakyan. Ayon kay Police Major Canindo, sa 5 motorsiklong nakumpiska, 3 ang nabawi dahil mayroon itong mga kaukulang dokumento habang ang 2 ay nananatili sa Sibalo MPS. Kaugnay nito, mahigpit na ipinapatupad ng Sibalo Municipal Police Station ang pamamahala sa trapiko sa mga kalsada, lalo na sa mga checkpoint kung saan mahigpit na sinusuri ang mga dokumento ng mga driver at mga motorsiklo. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
9: Mga K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad, ipipatupada ng Singapore ang mga bagong batas laban sa online sexual abuse kabilang ng paggawa ng AI-generated intimate images ng walang pahintulot. Sa ilalim nito, maaring makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin ang mga mapapatunayang lumabag. Mas mabigat naman ang parusa kung menor de edad, lalo na kung wala pang 14 years old ang biktima. Maari rin kasuhan ng mga suspect na nanghihikayat ng mga minor de edad sa ibang bansa at nagsasagawa ng sexual offense. Para sa biktimang wala pang 14 years old, maaaring umabot sa 7 taon naman ang pagkakakulong. Layan ng batas na mapalakas pa ang proteksyon laban sa online sexual abuse at mapigilan ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated sexual materials.
20: Network News.
4: YTC Network News.
9: Mga K5, sumain niyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampanya Pion na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM.
23: K5 News FM.
20: News FM.

0: Pakalikat sa takt ng alas 12 sa unto, balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso niyo ang kurman. Mikos-mikos sa makadali, Leonardo Sevilla, Mercy Martisano, Merlita Malvas. Maga Klinika D3 Bayo, nami nga pangontra sa Balatian, especially subong tigululan. Uso na naman ang hilanat sipon, kataro trangkaso, pneumonia. Mag D3 Bayo ka, Dasig mag-ayo, wala problemas kagaw. Patay sila. Kagaw, bakterya, intonsis. Mag-Klinika D3 Bayo na. Parisan gid sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Naka-standby na sa linya si Ariel Apas. Matapos ang pag-explicar ni Kapitan nga ang duwaya kakabataan, ginpangdalaya to bilang beneficiary sa kayuhan para sa mga estudyante. Kahatag ni PBBM, uyas ang presidente sa Pilipinas. Bamiyari man! Sa Barangay Babiera, Sagay City. May-ari man di bata sa Barangay Kagawad nga naka-intra sa 20,000 nga BBM Scholarship Program nga aara ang bata ni Barangay Kagawad. Ariel, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ariel?
2: Yes, Sir JP. Mayong utto. Baliduhag.
0: Sino nga lang ko?
2: Yes, sir. Ah, yes, sir. Paul.
0: Nan! Sige. Okay.
2: Yes, sir, Paul. Abaliduhan ni sa bata sa Barangay Kagawad ang nakabaton sa 20,000 nga ka-BBM scholarship program, Sir Paul. So, karon kagahapon nga adlaw, ginkaduan naton ang barangay pabrika kung sa diin isaman ka Barangay Kagawad niya bata na apilman sa scholarship program. So, base sa panginabi nato ni Kapitan Merly Dimabibas, ang punong barangay sa barangay pabrika, nga gintagaan niya lang sang higayon ang bata sa Barangay Kagawad, bangod kay maalam kini, kag bagod man last naman nga termino sa isa ka Barangay Kagawad sa Barangay
0: Kagawad. So kung pabrika, last naman lang, last na, kay last naman lang, paambiton ta sa kaayuhan. Ngaway naging ibanda nga maalam kag pigado, wow? Sila na lang?
2: Kaya dugang pa niya ni Kapitan Merly nga senior citizen na ni ang among kagawa.
0: Tiwai man da, why na da iban? Why na da iban nga mga pumuluyo nga senior citizen naman? Na di may bata nga pigado kag maalam kag graduating? Why na?
2: Alam mo na ako sa kapalamitata ng spot kagahapon nga adlaw, Sir Paul. Si may arapan ko nung nga na-appeal nga mga apat man ka mga kabataan nga graduating.
0: Ah, nami kita ni, kung lima kita nan eh.
2: Kagina lang gid sa aga, Sir Paul, no, ang punong barangay sa Barangay Babera, kung sa diin nga nagbisita gid sa aton nga talapataka talatapan di sa may K5 Sagay kay nagpahayag kabahay nining bata man sang Barangay Kagawad nga iya man gin pang appeal sang scholarship.
0: Tipila ka bilog na nga bata sang Kagawad na gin pang intra ni Cap?
2: Isa lang man?
0: Ate sige. So ang consideration amo niyo total isa lang man and then senior citizen na si Kagawad and then pigado man si Kagawad tapos last term na so pentraonta. Amo na?
2: Ah, amo man sa report.
0: Ah, why naman sa iban nga rason, amo na lang na. Okay ah. Tempo man ko, okay sa ako na, okay ah. Okay si Muyel, okay?
2: Hindi, Sir Paul.
0: Hindi? Ah, te ang pamangkot na karon niya, okay bala sa pumuloyo da. Amo na yung pamangkot da. Kung okay bala, batunon bala na sa pumuloyo nga mo ni mo justification. Kada mo man pigado da. Kada mo pigado. Kada mo man senior citizen. Kada mo man da nga wagi dyan ni ubra. Kada mo man nga alam man ang bata. Kada mo man da nga graduating man ang bata. Bla? O, te, ang rason, te nga, may apat man kami, nga ginkuhan nga, hindi man bata sa mga kagawad, ah. O, te, may kita niya kung lima, ya, Niblan, leksyon, ini papang. Unahon ang pumuluyo, kung gusto mo nga mauna ka, hindi ka magpadlagan. Para huwag ka sang ginatubang, nga delikadisa. Niblan? Kaya mo na mo, delikadisa mo. Ngan, kung gusto mong unahon ka,

0: Hindi ka magpadlagan. Hindi ka magpadlagan. Kikalaw ay na nga leader ka. Kumo leader ka na, home yourself mo.
1: Kung ako magpadlagan, sir, kung siguro ano, yung madaog, sir, kung
0: like, tiyan mo na, kung magpadlagan ka, ka magdaog ka, set an, set as example. Hindi pag gai, kabataan mo. Bata ko lang.
2: Tinong to, ito.
0: Ah, tiyoy, ang mga materials ka pang barangay, yung nahato sa imo, ah. Sige pang.
1: Yes, Sir Paul, samtang nagapadayo naman subong ang palamutanon sa mga pila ka mga residente kag kuntani nga magka-apil man sang beneficyo, kuntani ang mga pigado kay damo man nga mga pigado man labi naging mag-uuma, Sir Paul.
0: Hmm, may lang kay big time kay Ariel. Sige pang.
1: Yes, Sir Paul, report. Kinanok ka din sa may syudad sa Sagay. Kaginig balita, ginadol sa details for Bandit X10 Fold. Supplement for Mente TX2PV sa Pira na kadetox ka pa. Para sa 11 Mbps, Inus ka K5, Aril Apas, para sa kampiyon. Nga mga balita, servisyo publiko. Kagkalinga, One Sun Northern, Negro K5 News FM.
0: Mayong aga sa kay Kuya Pare, Cesario Taob Abitong, sang Barangay Estefania. Utod sang SK chairman. Aha. Sige. So ari gali ang update sa shooting, oh. Duwa ka security guard ang confirm ka patay. Duwa ka high school students ang patay. Isa dira among gunman. Kag siyam ka students ang seriously wounded. Ang pangalan sang shooter amo si Jalani. Jalani. Fourth year high school na siya gali. Top of the class. Fourth year high school. Ang ginagamit niya is Glock 9mm. Kag assault rifle. Kag ang tatay niya nagatrabaho sa Zamboanga City Customs Office. Hala. Hala. Sige, verify ta lang ni mga information nga nagasulod. Initially, doon muna ang ginhaboy sa aton ng mga information. Daw naka-standby na si Rovic. May babae sa Binalbagan, kasado sa isa kahapon. Pruway siya kabalo nga kasal sa sapon. Naging kawat i-identity. Rovic, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
0: Back. Wala mo ya Vic gin check ang imo nga identity, Vic?
4: Why,
0: basi bala kasado kasi isa ka Australian national. Oo, i-check bala Vic, i-check bala. Basi bala kasado kay sa isa ka Australian national. Rovic Mungkal married William Hurst. Basi mo na bala sa imo nga, basi mo na bala mangaw. Rovic Mungkal, Rovic Mungkal, paglantaw mo to, dai, adi ko sa harap, kabisa DFA, Department, ano gano'n na, ano gano'n na, hindi ka na DFA,
4: Department
0: ya.
4: Of Foreign Affairs.
0: Hindi, makuha ka to passport, ya dai, ya pwede ko ka, kwan, kapacheck di oh, makuha ko passport, ya, sino yung mungalan, ya, Rovic Mungkal, ya, ay, misis ka na bala. Nga nga mister ka di misis ka actually. Gituod ka? Yaho, may na-issue ka di nga passport. Oh. Ano butang di oh? Mrs. Rovic Mungkal married to an Australian William Hurst.
4: Subot si ganon si naka K5 Paul, hindi ako ina.
0: Na-identity theft. Okay. Sige, tiyan mo, paano so, nabalaan niya pang?
4: Actually, ka K5 Paul, isa ka babae sa Banwa sa Binalbaga, nang inaligar biktima, no, sa identity theft, pagod nga natukiban ini sa record sa iyang Philippine Statistic Authority on PSA bala na kasado, galiin siya sa isa kapon. Ginkilala ang biktima nga si Jeline Gidor, May live-in partner, may duwa kakabataan, kag-residente ni isang barangay Marina, no, Banwasang Binalbagan. Base sa panisayon kahapon sa Atty. Jeline Kakifay Paul, siyang 2023 December, nagpakasal, ini sila sa kasalang kasalang bayan, kasalan ng bayan, bala?
0: Uh-huh.
4: And then, anay nakatry di boda na siya kompleto na, ara na may maninoy maninay na, ginakasal na sila. Gultihada lang ang K5 Paul nga nag-abot ang iyang senomar kag dito na balaan nga kasado gali ini siya sa hapon. So dito nagdo nangatig pa ni gani iyang ang iyang bana. Wala kuno maglaog na kasado sa hapon pero tigid pa isining ni Jilin no wala ini siya kapakasal sa hapon kag wala siya kabalong kasado sa hapon. So, rason nga nagreklamo or nagpadala sila sa reklamo.
0: Ay, hindi gali niya passport niya pang pakasal gali saya. Nagpakasal oo, saya. Oo, tapos?
4: Oo, na nakasal. Nagreklamo siya sa TSA regarding sining incidente. Ikaduwa, sa nag-apply, ini naman siya abroad ka K5 Paul. Sa hana na siya nag-apply abroad, nag-file siya sa iyang makuha sa tanay passport sa DFA. Dito na, nga nadugayan pag isa hulat sa DFA kay suno sa DFA ka kay Fable may na-release na sila na passport pareho sa iya tanan nga mga information kaso lang lain ang itsura kuha tanan pati ang pirma niya
0: do pareho na binga do pareho binga ikaw ang makuha passport tapos Rovika Arovic tapos ang ngalan ang tsura grito niya si Aubrey si Aubrey ng tsura do amo na niya do lain niya do kulong niya buhok
4: So, amo na din katingala niya kay Five Paul na may nakakuha sang passport under siya pangalan kag nga sa iya nga senomar kasado sa saysa hapon kay wala man siya gani kuno kapakasal sa hapon. So, amo na nga nag-ayo na lang sa saya nga bana na dayuno na lang anay maski void ang ilang kasal dayuno na lang anay ang kasal kay kumpleto na ara may maninoy na naka-try di boto
0: may litso na nga naka-preparar
4: So karon ang nag-file sila kag ginahulat-hulat nga kay Five Paul ang sabat sang PSA kag sa DFA kun ano na ang status karon sang iyang gin-file
0: tibot silingon na may mga contact man sa DFA sa sulo sa kwan pang sa PSA pang kaya hindi ka man na basta-basta lang yung makaproseso da?
4: Di ang mga kapon yun ang balan ko siya nga pati pirma mo nakuha gid pati ano
0: kuha gid ang pirma yaw balan gid
4: pati ang pirma kaya kay Five Paul kuha ang kuha
0: tsura lang so, galing naglain na, ino
4: tsura lang naglain amo na ginihamba ko siya ti ikaw galing nagawa nga peke galing karoon eh kay ti ang una to yan narilisa na tanan daso ni ko yung nag-apply
0: gin-check mo si Klikon si Klin peke hindi
4: ay, naku. Kaya mo to, kay Five Paul, nangayo man ni sila bulig, no? Actually, nangayo ni sila bulig, nagpalapit ni sila kay Congressman Dinuyulo
0: sa okay. District okay.
4: Para sa sining, ano...
0: Di abogado na, makabulig, ginaiyain.
4: Kati, nagapanawaga naman siya kung sino man na nagkawat siya nga identidad.
0: Baliuli na.
4: Oo nga, maka-move forward. Kasi wala na, delayed na. Wala na siya katadayon apply abroad because hindi siya marilisan passport.
0: Abudlay, manayaman.
4: Kaya ang ngalad to. May pas- Actually, niya, nakita na gamay lang ang interview. Ah. May
0: para Ate, sige, be. Natin, oh, sige, interview, oh, sige. Be. Ara, tan. Wala tonta. Na, siyempre nalawigan na naman. Basta si Itan, wala ton mo na lawig na, Bik. Tawalan bla. Na, kay Wain na siya sa iya nga bungog. Ah, lawig. Wala ton ta. Mga 2 minutes na kahulat, ah. Kay Wain na, mapreparar mo.
5: Ngayon, Ara na. Adlaw, Kapitan Robles, now from K5 News FM, Kabangkalan. Kap, may mga allegation.
6: Hindi ina iya.
0: Na, tekita mo. Dugay na, sala pa. Oh, sige, liwat na naman ta, hulat. Ulat na makamitan, ulat na naman. Ulat-ulat lang. Tapat na makaniki Sir Murods. Oo. Ana?
7: Naka-try di buda. Ano ko yun, sir? Kag-antis kami nga nagkadton to sa may ceremony. Tapos nagpalapit sa akong isa sa mga local civil registered na ginhambalan niya kami duwa nga kasal ko kuno sa isa ka hapon. Pero sa kamoto nga time, sir, syempre, bisan sinuman, pero sir, malalain. Kaya akong bana na nga tulok pa sa concert tapos do mga kikpagani kay nakibot man sa kay nga ako no nga wala gid ko naghambal nga kasal ko kuno kag mapakasal pa ko siya si nagprangkama ko siya sir kag naghambal ko siya nga hindi to ya ako kag pamatud-an ko nang hindi to ya ako ang nagpakasal kay nga 2018 kami nag-upod kag may bata na kami subong, sir, 8 years old. Kaya ang bahal ko siya. Tapos, amoto din, sir, ako na lang mismo nag-ayo. Kaya siyempre, sir, lang-alang naman ni Atras. Kaya nakasit up na tanan, sir, pagkaon, kagaang. Yung ano sa kumbana, sir, yung dayon ko na lang, sir, kasi lang ko, i-pre-season ko lang. Pero wala, kaya kayo nag-aam, sir, yung amugin niya kabudlay, kaya ka-record, so mapilis nga ako niya, noon, sir, yung atas subong wala, pwede dyan nangin okay ako mapilis. Nag-decide naman ko, sir, nga mag-apply abroad, kaya si Lenko tani, ma-apply na lang ko abroad, kaya para, bisan ko, paano makagulay mo sa akong ginikanan, kaya siyempre, sir, figado lang man kami. Kaya bisan sinogating huwa, kaya sir, nga mabulikan ang ginikanan. Tapos, sir, sa nag-apply ko abroad, nakibot ko, naging pahulat ko sa DFA. Tapos, nagsiling ko sa DFA, sir, nga, sir nga, kalawig isang akong paghulat kay gadali mo ko tani nga magpuli, sir, kay may bata pa kung gina ano nga mapulian kay may duty akong bana. Tapos nagsiling ang DFA nga kung may ginggaan ko bala identity ko, either pamilya ko, miga ko, or kaparintiyan ko. Siling ko wala, sir, kumbaga, sir, first time ko nga nagpa-passport tani. Tapos siling na, oh, siling sa DFA sa akong nga, mamay nagkuha passport, ginggamit, guro, imo nga lang, 28.
0: Okay, so, sige, passport. Sige, Bec. Oo, na- okay na, Tan. Te, anong Mayo, Tan? So, anong Mayo, Bec?
4: So, amo na ka K5 Paul, nagapanawagan ini siya, kahit hindi nahulat niya.
0: Ti bungol to, bungol to, sino man to ang maako, man. Ato na to yan.
4: Nagapanawagan siya. Nga kung tani, bala ma-resolve na kaga agod ma-siguranan ng ilang mga dokumento ka kay Fightful kagod ma kahit yung mga problema pag yung mga kabataan
0: natural ka eh ko, natural hamakon mong ila iloya lain yung tsura lain ang tsura ay sige
4: so muna tiulaton niya na lang kasi nagdangop naman sa opisina ni Attorney Dino Yulo agod makapangayo man buli ka kay Fightful
0: sige
4: so far mo ato madulong update ini nga balita ginadulong siya sa DZS 500 mga ITC
0: kasi Vic
4: report ikandri yes sir
0: karona
4: isa rin naman tala
0: sige okay ah
4: hindi ka K5 Robic mungkal para sa kampiyon nga balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Salamat Robic sa imong report. Gindulong sang klinika DTX Coffee Mix nami ni pang apiso bong nga ulan-ulan, painit-init kada. Don't worry kay ini nga kape indi makapadiabetes kay may ari siya extract from Charantia Momordica nga bagay gid para sa may mga diabetes. Nami kay may DSE man, di sugar cane extract nga para pang detox. So ining kape nimo, naga-enjoy ka na sang lasang kape kag hamot kag kape nga nami nga kape, ga detox ka pa. DTX Coffee Mix standby Jong kay nagtaas kuno padayon nga nagasaka ang suicide incident dito sa May San Carlos City kag hindi na kuno depression ang rason hala kwan pagid ya kuno nang Shabu Hari si Jong ang hari ng kababalagan Jong i K5 News mo Jong musta si Dats
6: never mind her
0: Jong may kanta ko blay sing si imo
6: ano
0: I see your true colors shining through. Oh, sige. Oh.
6: Anyway, kanibang JP, ginpayag sa City Health Office dito sa sudan sa San Carlos.
0: Mm.
6: Nga pa na yun, nga nagasaka ang suicide cases dito sa syudad.
0: Mm.
6: Inibangod nga ang masaming rason sa mga ining mga nagpanginmatay is bangod sa depression. O ang sini, na namangkot kita, ano ayan ang mga significant causes bala nga ang pipila ka mga individual dito sa syudad sa San Carlos nagpanginmatay. Ano ayan ang possible na rason nga nagkakadepresyon ang ining mga biktima kina GP. According sa kay Sir Nonoy Solidarios, ang Nurse 3, diri sa City Health Office in charge ng programa about sa mental health, ang ilang na nakita sa Sir JP based record is ang ini mga individual na iban na nagkalapantay is nagagamit sa kwan, pang shabu.
0: Shabu? Actually, kung mag-amun ang gahikog pa, ang gagamit sa shabu, hindi na lang pagbulnga? Kung mga adik lang man, hindi na lang pagbulungan. Mayo man agani, mag-jutay ni sila.
6: Hindi, ang problema, kaya ni Panabi, gapang dalahig, gapang umid.
0: Ate, muna da, amula na da.
6: No, may natabo na diri kay isa kay K5GT, nga anti siya bala nagpanginmatay. Ay, pinataya bala yung hinablos.
0: Tiyala, kalulbaan na yung pang mag-amuna yung pang.
6: Oo,
0: pero na, ang mga ambot kay ambot permi ginagilibog ulo ko nga na namian gila sila jong sang syabo jong ngaway ka man na jong may makuha jong malain ang ulo mo na iya jong
6: ga tawag sila gani ah daw ga alerto ka permi ka kita GP ka gula kapol base sa mga
0: subo jong jong that's my point.
6: Ano?
0: That's my point. Oo. Ari pagid. Ano to ganyan? Himbal mo ganyan? Ano to himbal mo?
6: Gakwan, ga-alerto.
0: Okay. I love that. Jong, gaano pagid, Jong?
6: Ano? Ga-alerto ka, kag wala ka ginakapoy.
0: I like that!
6: Sala yagid ni
0: Jong!
6: Wow.
0: That's it! Sige Jong ko, tiyala, tiyano imuon ko no Jong?
6: Okay, dumadula man ko diba?
0: Pero may ka man lutang. Pro big time sa ko no Jong?
6: Dali na, sige gusto mo sumpunan ko.
0: Hindi na! That's it, Jong. That's it.
6: That's enough.
0: Kainom ko na tubig. Kasi alam mo, mabugwak mo rin tubig. Meaning enough na si Dats, Jong? Enough na? Ano man?
6: Enough
0: na si Dats or... That's enough.
6: That's not enough.
0: Sige, giya kita, bati ong katobla sa hindi magluna bala. Sige, that's the point, Dong. That's the point.
6: That is why.
0: Sige, titapos.
6: Okay, si karon na ginpahayag ni karon na solidaryas kita dito nga recently naghahatag na sila sa verbal recommendation sa Calcio San Carlos bala nga pwede mag-create sila sa hotline sa K5GT nga intended para lang gigil sa mga individual nga nag-suffer sa depression.
0: Okay.
6: Ugaling lang ako din sa Kaiser Nonoy medyo mabulubudlay kaya kinahanglan abis sang inabalang damo nga mga expert nga i-assign sa sininga ko at sa sininga nga kahit ang presyo ng K5GT nga dapat mag-operate siya 24 hours. At the same time, ang kung sinabi, ang setup sina according sa Kaiser Nonoy, while, for example, may matawag ba lang inang individual nga nagpahayag sa iya sini nga problema nga may kaangtanan sa mental nga aspeto. Mm-hmm. While ginapatigayunan siya sa advice abiya muna, ang team naman sa responding team, magamat-amat kapangita sa iya kita dito, itong day ng iya sining location para mabuligyan siya. Pero as of now, no, isa pa lang na sila na ginatinguhaan na ma-workout siya kag tani sa panabuton kay Kiva Dito. May install siya dito sa Dungeon San Carlos. Kay base na sining pinakalitas ni record, yara bala subong sa 91. Ang ilang mga recorded patients kay Kiva Dito nga, sige-sige nila nga ginabuligan para nga makarecover. Ini siya nga data, halin pa ni last year, 2024 until now 2026 kay K5GT. Pero ako din sa Kaiser Nonoy, officer sini. Sige, sige, man ang ilan sining advokasya para nga hindi ba mag-grabe bala ang inyong problema diri sa Sudan sa San Carlos. Ano angot sa pagpanginmatay sa nga kaugalingon sining kabuhi kasi sa GP. Kaya asong bisir, nagadamo na naman liwat.
0: Ang nagapangamatay, panginmatay bang?
6: Oo, nagadamo na naman liwat. Kalabanan, lalaki. Wala lang kita sa naka-official record, pero may indication sa pagtaas sa kita GP na naman liwat within this year.
0: Mm-hmm. Yeah. Sige, okay.
6: So, pwede ma-play natin kay MZP ang kwan?
0: Sige, i-play tatan kay para nga may sindihan tatan. Oo.
8: This kind of tao, suicide incidents in San Carlos, not only because of depression, okay, but most especially because people are using drugs.
0: Mm-hmm.
8: And Cebu, in fact, has the highest incidence of suicide. Because it can bring in depression. Two years ago, sa paborito si Dr. Amo na nang bring up to put up kind of hotline for suicide prevention. Kunya Amo na nang brought up sa kanang tawag na kung sana kanang the best card, no?
0: Okay. Jong! Okay, Tan, that's enough, Tan.
6: Awa na kagipan GP ang pahayag ni Sir Nuno Solidario sa in-charge diri sa City Hall sa office. Si, apa ni aton nga madulog?
0: That's right! That's right! That's right! Oo.
6: That's exactly the point.
0: That is right! That is right! Nakilala yan si Jong. That is right! Sige, Jong. Okay.
6: Sige. So, sa liwat, report, halin din si Sudan sa San Carlos. Dulo sa ato sa hindi, diba? Next summer in Kag. Mighty siya. Ako naman, si K-Fab Jong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga patita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Nagros, K-Fab News. Katan.
0: Salamat, Gijong, sa imong report. Ay, ho. Gindulong sa inyo sang Klinika DTX Premium Coffee. This time nami na yaki premiato. When you say premium, yun the best ang quality. Oo, medyo mahal kumpara sa DTX Coffee Mix Ordinaryo, pero stronger ang coffee, stronger ang lasa, namit ang aroma, kag may ganoderma mushroom, the herb of immortality. Kay pag nag-inom ka niya ba, watanggal palakit sang lawas, tanggal acid, tanggal mga problema. Mag DTX Premium Coffee ka.
9: Come on, everybody.
0: Pamilya sang lalaki nga gindutang patay sa barangay amay ko, banwa sang Murcia, magapasaka gikuno sang kaso. Red, IK5 news mo. Wala si Red, usay luta kay Wilson. Ano si Wilson? Matik na yun na, sa ilo ah. Ano na si Wilson?
10: Una poquita de gracia y otra cosita.
0: Oh, custom police, kuno kag shooter. Husto, husto. Ara na. Hambal ni Musjo niya, kagakadala makusang si Girakak ni Jong. Sako man kuno ngirit ni Musjo. Oh. Ara na. Emilinda or Emilda Villarin Rilos, Kenneth Yongko, Meriam Lurieso, Musjo. Ara na siya. I-check ko si Wilson kay masubra pulo ka mga G-cart turnover sa mga bindol sa North Capitol Road. Wilson, IK5 News mo. Katapusan na nga balita, ha? Amo na yung pinaka-last. Son, go ahead.
3: K5 News FM Live Report.
0: Son?
11: Okay, Sir G, pwede kayo, no? Nga na-turnover sa pinaligtan at law ang kinikisipanan ka mga G-cart sa mga vendors diri sa bahin sa North Capitol Road. So kung matandaan natin kita GP, una, inisip na patigayon ang inyong programa ano, sa Pakulo City Local Government Unit at pagpangatag siyang G-card sa bahin sa plaza ng mga vendors naman. But this time, kita GP, ini naman niya sa bahin naman sa North Capitol Road, kita GP. So ini ang mga ano, isin na mga... Hello, hello?
0: Yes, go ahead, GP. Go ahead!
11: So mga arestrado, ini sila yung kisarsitin ng mga permit, ini sila ng mga site offenders, kaga wala ini sila ginaalaw yung kisarsitin na mag-tener sa lugar, kumbaga pa tulod-tulod pala klasika, so mapalik na sila yung kung gabi, pagkaagahawa naman for the access ang natala.
0: Para nga matagaan lang sa mga buwian ah.
11: Yes, So, but anyway, kita dito, in Tugang ko nalang, nakihalin ko sa mga Capitol, man, nakikita ko na ng video, flash report ko nalang sa mga programa na nagpatulong na ang barangay kapitan sa barangay Tabunan, Ciudad San Pago, si Mercat May Suarez, sa opisina ni board member sa Blanc.
0: Tama na lang ang picture, Tan. Oo.
11: So, get turned over kay 5GP ang sa 20,000 na scholarship plan sa mga issue kay 5GP sa mga barangay. So, matanahan niya mga barangay nga naisuhan ang mong ini pinakauna sa mga punong barangay nga nagpatulong kaga nag-turn over balik sa iya sa niya scholarship grant no kay ten issue sa niya kay 5GP iya bata na upod sa limang scholarship sa barangay. So, kinbalik, inisubong lang yun ng mga inuras no sa opisina niya board member sa Blanc KKGP.
0: Na, muna da. Kaya nga nga ginapang dalagi ng mga bata. Wilson.
11: So, KKGP. Kaurugtas ka na naman KKGP. Anyway, no? So, muna sa mga tatalita KKGP because sa Bacolod Government Center yung ginatulong sa inyo sa kalwa sa Mike C. Disribayo kagati TX500. Kasi K5 Wilson din yan na para sa kapiyon sa balita. Sa Bisyo Publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News. Sa

0: Libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
10: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
14: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
0: Charmy. Let's go with the flow.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang-kita.
22: Ganado kaya malusog.
24: Kitang-kita.
22: Timbang ay mabigat.
25: Mula batok hanggang tingkit.
24: Kitang-kita.
26: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
27: Walang amoy.
24: Kitang-kita.
22: Ang pangarap ng pamilya.
26: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
28: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang oras dari sa K5 News FM, alauna 10 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Sini nga adlaw, Agosto 18, tuig 2026, mangin kaupo ninyo Sunshine Lacson until 3 p.m. Dari sa aton nga program, once again, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga senior citizens nga nagapamati na nagamonitor na pinaagi sa ilang mga radio sets. Good afternoon, gid sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Barangay Punta Taytay. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki nga nagamonitor right now, all the way from Talisay City, from Silay City, from Ibi Magalona, from Manapla. Thank you very much, gid, sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa kay Sir Lito Jr. Infante Pitalyar. Isa ni siya sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon gid sa inyo. Salamat ha. Sa inyo pa dayon nga pagsuporta. And I'd like to greet also Ma'am Lynn and Lial. Sa mga taga Lynn and Lial Apartment. Salamat, gid. I hope nagapamati sila subo. Thank you very much, gid, sa inyo. Tisinong ara da. Sir Justin Lizades, how are you? Good afternoon. It makes me feel so. Welcome kuman, of course, dari sa aton nga program, ang mga taga-barangay Minuyan sa Banwasang Mursa, especially dira sa mga dira no sa Purok Magtahos, sa kay Sir John Ray Tabara and to his family, good afternoon. This is how it's gonna be. Salamat man sa kay Sir Marlon Cordita and Sir Kim Flora, good afternoon. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5.

ang mga senior citizens na siguro daw matulugan na gid, no? Thank you gid sa mga nagapamati sa ato na all the way from Barangay Sumag. Kabalugid ko kadamo sa mga naga-monitor de Balancer Bong dara sa may Sumag Public Market. Mayong hapon gid sa inyo. Sa mga taga-Purok GK, good afternoon. Sa mga suki manaton dara sa Barangay Mandalagan, maayong hapon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And of course, sa mga wala ko na gid ma-mention. Lawig-lawig na gid wala ko na gid sila ma-mention ang mga suki naton dara sa Barangay Banago. Ginapasalamatan manaton sa ila padayon nga pagpamati sa K5 News FM 1:17 PM. Ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang My DC Syrup, kaginadulong man sa inyo sang Memory Plus. Ini nga mga produkto mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Gina-advise ko ginipermi sa mga mothers out there nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program nga dapat

Sa nadumduman ko last time, may shooting incident man nga nagluntad diri sa aton sa Pilipinas. Dito nahibaluan ang bata gali nga nagpanglutan. Nakakuha lang sang ideya or knowledge kung paano magamit sang armas luthang sa mga online games. Kung nanay ka or tatay ka, I would advise dapat may family time kagid. Ang mga kabataan daloon gid sagwa, i-divert ang ila attention para hindi sila sagi hampang sang tiro-tiro na bala sa online games. Ang inyong mga armas sa mga tatay ha, ang inyong mga armas, itago nyo man sang maayo. I-lock kagtaguan ninyo ang mga liabi. Sa mga amay, disiplinahan ninyo ang kabataan. Inabalang mga kabataan nga wala nagalisensya, nakuhaon ang liabi, abrihan ang inyong mga kabinet. Ipa-insin digid sa ila nga ang pagkuha sang anuman nga gamit nga wala nagalisensya. Isa ina ka kaso sang pagpangawat. Kagang ginatawag naton nga pagpangawat, pagpanglutang, may katumbas ina nga pinalidad. Bisan pa nga menor de edad sila, disiplinahon man na sila sa gihapon. Ako nadumduman ko when I was like 5 years old naman ko to siguro. 5 years old or 6 years old, basta naka-inchindi na ko. Nakakuha lang ko sang duha ka pesos nga papel ha. Kaysang una, ang 2 pesos papel pa na mo. Ang piso, amo ng coin. No? Pero ang 2 pesos, 5, 10 pesos, 20 pesos, papel pa na iyasang una sang gamay pa ko. Pinakita ko sa cabinet, kahit ang cabinet wala man lock. No? Dira na ginabutang ni nanay ang iyang kwarta. Hindi kayo nakita ko. Hindi man sa tikal ha. Damo ko abisa nakita nga do bandol pala. Nagkuha ko isa ka bilog, ting colors ang una sang papel nga duha ka pisos kuan gid do kwanto mo daw blue ang color as far as I can remember. Tapos gin way ko man gin gasto kay way man ko kabalo kun para sa ano to nga mga papel. Ginbutang ko man lang sa libro, my goodness. Ugaling kay ti ang tatay ko masyado kay strikto, grabe magdisiplina. Dito ko ginabatsagan ko na nung kasakit si tatay magbalbal. As in, ginkwan, gidkuya, ginbalbal sang ano na gani, gamit ang ano to gani, man daw sangasang kwanto bala mo, datilis. Sos Mar Yosef, grabe nga disiplina mo. Amo to, wala, nagidkuya, nagliwat-liwat, bahala na. Huwag ko yan nagapangwa basta-basta sa kung ano nga mga bagay sa sulod sang balay. Ti kadamu-damo sa mga tinao namon sang una nga nagatrabaho sa Hollow Blocks Factory. Pero wala gidya sang may nagakadula, guwa sulod sila sa sulod sang balay or guwa sulod sila sa amon nga balay. Wala gid ko kabati nga may nadula nga gamit sa amon nga balay. Ti amo na iyamo dapat respetuhon ang mga gamit nga hindi imo o hindi ka gin magkuha. So dapat kuan ina part ina sang disiplina sa mga kabataan. Kita mo kabalo na sila magpangwa sa mga armas nga hindi man dapat nila gamiton, no? Alauna 22 sa aton oras mga ka K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty C Syrup, kaginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule, available man sa mga KSS resellers dara sa inyo nga barangay.

nagapamangkot sa akon si Ma'am Dicel Marabeles. Good afternoon. Right now, nagapamati siya dira sa Banwa Sangkawayan.

Salamat man sa kay Sir William Hilang Rigaliego. Good afternoon, sir. Grabe si Sir William. Halin pag iniagali sa nagligad nga. I mean, nahalin pa sa pihak na estasyon ang monitor niya sa akon hasta sa Radyo Bandera, hasta subong sa K5. And thank you very much, good sir. Mayong hapon man sa kay Sir Moses de los Reyes dara sa Barangay 3C sa Barangay 4 sa Bangka 3C gali sa Barangay 4 sa Himamaylan City. Good afternoon gid sa inyo.

Mga ka-K5, ang aton oras sa 1:27 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica Sport Biotics. Ang aton nga weather update ginadulong naman sa inyo sang DTX 500 Gamsu. May nagapamangkot sa akon kung tagpilang ko ng DTX 500 Gamsu. Sa nabalaan ko, may ara sang nagabaligya 15 pesos, may 17 pesos. Depende kung diin ka nga lugar. Lain-lain manabi ang presyo sa aton nga mga resellers. Pero pwede nyo na ma-check dira sa mga resellers sa inyo nga barangay. Ang mga KSS resellers, bala naton, ang DTX 500 capsule amo ni nagabulig sa aton para hindi magsaka ang aton nga blood sugar level, para hindi magsaka ang aton nga blood pressure. Mga ka-K5, may duhat subong ka mga LPA nga ginamonitor ang pag-asa, pero dito ni nayon sa Luzon area. Kaina ang isa ka LPA mga 3 a.m. nakitaan ini sa sulod mismo sa Philippine Area of Responsibility sa sulod sang par. Pero ang kalayoon niya from Northern Luzon, from the landmass, is 1,115 kilometers. Diri ni siya nayon sa nasilangan nga bahin sang Northern Luzon. May posibilidad nga ining LPA nga ini mangin bagyo kag hingadlan bilang si Bagyo Neneng. Amo nang iya nga mangin local name si Neneng. May isa pagid kay LPA nga ginamonitor ang pag-asa, pero sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang siling sang pag-asa may medium chance nga magmaskog ining LPA galing kay do hindi ni siya magsulod diya sa teritoryo sang Pilipinas. Kaina sang aga ang Negros Island region, isa ini sa mga lugar nga gintumod sang pag-asa nga apektado sang habagat. Tapos ang iban pagin nga bahin sang Western Visayas maapektuhan sang habagat man. Dogin mention bala ka ina ang Antique mo. Daw mo ni Permi ang lugar gidya nga apektado sang habagat. So dito sa probinsya sang Antique maeksperyensyahan ang mga panalagsa nga pagbubu sang ulan. And ang Western Visayas area ang iban pagin nga bahin sang Western Visayas aside from Antique, no? Mag-experience man sa magalumon nga kalangitan bangod sang southwest monsoon or habagat, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate naman sang ila birthday today, happy happy birthday sa inyo. Today is August 18, 2026. I-chat nyo lang ko kasi may kilala ka modera nga nag-celebrate sang ila birthday today. Ang sister ni Ma'am Rodora Aguado Despe, ginapatamyaw niya sa ako mayong hapon sa kay Ma'am Carmela Gonzalez. Pero hindi subong birthday ni Ma'am Carmela. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Kasi may mabasahan kita diri karon ng mga birthday greetings. Ari lang kami sang mister ko sa Punta Taytay, si Alfredo Espirito Jr. Ma'am Jenaline Carmona Espirito, mayang hapon gid sa inyo. Sa mga mag-asawa nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program, thank you very much gid sa inyo. Salamat man sa kay Ma'am Gina Porano. Once again, sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, malipayon gid nga pagsaulog sang inyo kaadlawan. Halin diri sa amon sa K5 News FM. 1:31 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by Clinica D3 Bio.

Nagapamatiman right now ang mag-asawa nga si Indang kag si Sir Jonathan. Mga love-love ko ni sila dara sa Purok GK sa Barangay Sumbang. Thank you, Gil. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Sa mga sugi ko da ang mga senior citizens sa Barangay Mandalagan, kumusta sa inyo ha? Ma'am Yuli or Keo, kumusta ka na Ma'am Yuli? Nagapamati man right now si Mami Lilinting Balinas and Manong Freddy. Salamat gid sa inyo. 1:35 PM mga tun oras mga ka K5. Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy,
26: let's go with the flow.
27: Man, kita mo bang nakikita ko?
28: Oo nga, kitang kita.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5.

0: Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Julie Hinovea Lumunda. Tagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Gid, sa mga taga-Mansilingan. Ma'am Bings Delphine, Inday May Dagay, and sa Barangay Stefania, Inday Mary Ann Olvido. Salamat, salamat. Damo-damo, Gid, ko mga listeners nga mga senior citizens, ma'am. Galing kay ti hindi ko matandaan ang ilang mga names. I'd like to greet also dera sa Cadiz City, Ma'am Wilma Suzon, dera sa may barangay Magsaysay. Salamat gid sa inyo. And Ma'am Liza Lopez also of Sagay City. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Sir Joseph Arevalo. Salamat din. And happy birthday sa kay Sir Leopoldo Molina Jr. sa Sitio Calasa, Barangay Karadjuan in Himamaylan City. Happy birthday to you. Kabay pa nga madamo pagid nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi, Sir Leopoldo Molina. Good afternoon. And sa kay Sir Joseph Arevalo. No, salamat gid sa inyo sa mga taga Himamaylan City nga nagapamati right now. Ginapasalamatan gid naton sa sa mga suki naton nga nagahulat-hulat sang updates sa shooting incident nga nagluntad kay inasang aga dito sa Zamboanga City sa Mindanao. Karon sa hapon sa program nga El Castigador sang aton nga station manager si Rods Palma mabatian ang mga pinaka-latest nga update. Pero kaina sang udto sa nakuha naton nga information right now, may ara na sang apat ka mga nagkalamatay sa pagpanglutangan nagluntad kaina sang aga sa Ateneo de Zamboanga University High School once again dito sa Mindanao sa Zamboanga City.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Ang mga nagkalamatay, mga ka-K5, amuni ang duha ka mga estudyante. Ang isa sa ila, amuning suspect nga grade 9 student. He is an honor student sa Ateneo de Zamboanga University High School. Ka-cute-cute pabaya nga bata. Grade 9 student. Pagkatapos ang ginhimo niya nga pagpanglutang sa sulod sa ilang eskwelahan, ginluthang niya man ang iya kaugalingon. Ginutas niya man ang iya kaugalingon nga kabuhi. Magluhas or magluwas sa duha ka mga estudyante nga nagkalamatay sa shooting incident. May duha ka mga gwardya nga nabawian man sang kabuhi reportedly. Gwardya ini sang eskwelahan. Dako actually nga private school no ang Ateneo de Zamboanga University High School. Nakita naton kaina ang ilang school building. And ang balikan ko lang ang suspect nga honor student nga grade 9 student no sa nasambit nga bulutuan. May duha ini siya ka mga armas nga gingamit sa pagpangluthang niya kaina sang aga no sa sulod sang eskwelahan. Bali duha gini ka mga classrooms ang iyang target or nanging target sa pagpanglutang sining grade 9 student nga estudyante. Now, we cannot mention the name kay inang DepEd nag-ayo gid amin nga minor de edad ang kuani ang involved sa insidente. So naghingyo ang Department of Education nga kung pwede hindi pag ipalapta ang mga videos. Kag kung pwede hindi ma-mention ang ngalan sa mga estudyante because ang duha ka mga nagkalamatay nga mga estudyante, mga minor de edad or ang duha ka mga estudyante nga involved sa sining shooting incident sa Zamboanga City lunsay mga minor de edad. So we cannot mention the name. Anak ang suspect, anak sang isa ka empleyado sang Bureau of Customs. And reportedly, isa ini siya ka police chief sang Bureau of Customs. ang pinaka-latest nga update na ton nga nakuha no, from the News Center of K5 News FM Bacolod, gin-relief na sa serbisyo ining amay sang suspect nga estudyante pagkatapos sining pagpanglutang sang iya anak sa sunod sang eskwelahan. And magluwas sa apat nga nabawian sang kabuhi, may siyang pagid ka mga persona nga nasamaran sa insidente mga ka-K5. Later on, no, again, we will give you an update sa sining shooting incident sa sulod sa isa ka private school dito sa Zamboanga City sa Mindanao. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
3: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin ako niya, kita ko doon ka karat-kalhat na. Tatlo, apat dahin ka D3 Bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tlangkaso.
3: Okay, siyempre, adamo apektado mo. Apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go-obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usasa ang D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pagkatos, mga butika.
2: Pagkato sa Chando Kramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkato sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Di, kung may ulcer ka, ati patay na. Ang kusang gitawag hyperacidity, kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagit, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones.
3: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Wala kang ginagatanda, no? Kapila na gid ko magambal. Ha? Ngayon di ka magmatumato utang sa tiyangge.
1: Kapalo ka naging nga, wala na tabugas. Siyempre, mautang ko kayo. Ay, wala ka man may ginatag sa ako.
0: No? Ah, marason ka gid yan, oh. Marason ka gid. Ah, marason ka gid.
2: Gusto na, ha? Gusto na, ina.
0: Pabahin ko di malapit. Ginadisiplina ko lang asawa ko. Na, ano nga?
2: Pid, kaluluhoy sa asawa mo, ho? Ano mo yung kasumbag, man?
0: Wala pulos mo!
2: Ano nga wala pulos, man? Pinpakaslan mo na, ha?
0: Ano ka man, imo, Pid, man? Hindi mo lang mag-intra sa pangabuhi namon?
2: Wala, kuya, nag-intra sa pangabuhi nyo. Nagatambag lang, kuya. Basi mo lang, patyon mo na na yung asawa mo.
1: Eh, yaw. Babae lang si Ala. Hubog lang na siya.
0: Oy, Gles!
2: Gles?
0: Pasalamat ka lang, ha? Ari di si Kapid. Kaya kung wala, baw tapos kikisakon. Dra, nakamugan eh. Yaw. Painom ko balik, ha?
3: Pasensya ka na ba, yaw, ha? Pasensya na lang, Kapid ko, ha?
1: Oh, wala sang kaso, yaw, ah. Intindihan ko man kay ti. Hubog siya mo.

0: Ay, Gles, abi untat anay. Kaon anay ah. Karun na ng obra mo ah.
1: Sige lang, Chay ah. Tapusan ko lang ni. Isa naman lang ni Kabunlaw.
0: Ay, sus ah. Ara lang na dayang lalabhan. Kaon anay. Na, dali na. Sulod di anay.
1: Sige lang bala, Chay ah.
0: Ikaw nga babae ka. Sigurado ka?
1: Oo, Chay.
0: Na ano ka? Uy,

0: Ay, abaw. Gles? Gles, di kamusta matyag mo? Utsus na ay kayo nakabugtaw ka na. Ay, te. Kay man siguro, wala ka na mahaw sa inyo, mong.
1: Ay, kuhanjay. Wala.
0: Wala? Ano nga wala? Nga, wala naman ka mubugas?
1: Ay.
0: Kag ano inang lagob sa abaga mo, ho? Oh, Diyos ko. Kung hindi ako magsala, ginsakit ka naman ni Alay.
1: Wala, Chay. Nakabunggo lang, kuya.
0: Ano nga nakabunggo man? Diyos ko, ikaw ba lang ang babae ka? Eh, nga nag-aamo kasi na man. Nga ang nagpadaog-daog ka lang sa bana mo.
1: Chay. Okay lang ko, Palangga okay. Ko man si Al.
0: Bausos, Day. Ano man ang apagpalangga ang imo man? Ano? May pagpalangga ba lang halos adlaw-adlaw? Ginakastigo ka?
1: Wala man, Chay,
0: Bawala. Ay, ambot sa imo. Ay, doon ginahayblad ko biya sa imo, Gles.
1: Ay,
0: Baw. Kung mga wala lang ko gainom dito, X500, siguro kagmaiting sabaw ba? Say, dugay na ko natumba sa gala kaugta sa imo. Ay, katigas sa imo, ulo, Day!

0: Ay, salamat. Kay 500 pesos ang ginhatag sa ako ni Chay Sincha. Wala labot sina ginpadalaan niya pag ikos ang pinaksyo nga bukaw-bukaw. Kag may bahaw pa nga kanon.
1: Maigit,
0: Si Al inakag ang mga amigo niya nagainom.
2: Oy! Bay! Ari ka?
1: Pre! Muna yung kasama?
2: Isugat siya ko, pre! Ay, ano gisugat mo ko, day? Uy, ano ina? Gindalan mo kami sumsuman?
1: Welcome, yun kagi dya, pre. Langga-langga kagi dya sa asawa mo. Kaya tiginadulungan niya pa kasang sumsuman, no?
2: Ay, oo, git, pre. Ay, biga, daladin ginabit-bit mo.
0: Al. Ay, para ni Sabalay. Binpadala ni Chay Sincha. Kag-abi, magpuli ka na Sabalay ba si mahubog ka naman karon kag magsululuka. Ayawa naman ko karon tinlo sa mga suka mo. Kag ginahian mo pangadaan ang short mo.
1: Ayog ka! Nagasuka ka gali, pre? Kag nagmangigit ka sa brief mo? Do bata ba? Ay, klain?
3: Oy, bless. Ikaw, ha? Ginpakawian mo ko sa nagapainom sa akon. Umandam ka lang sa balaya. Umandam ka lang.
2: Wala, pre. Ayaw, gali, pre. Ay. Mapuli kami yan. Nilangga-langga ko, ha? Eh, dulong ko lang siya, pre, ha?
3: Uy, ikaw, Chris. Dali ka!
2: Eh, malakad kami tayo!
0: Uy, ikaw! Aray, dali! Sakit ang buho ko! Agay! Agay!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma.

0: mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan.

0: Araw araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Nagasobra ka na ganyan, ha? Nagasobra ka na!
1: Wala ka ganyan buot, no? Nagin pa kawian mo ko sa amigo ko?
0: Ha? Oo, wala man ako sa may ginambang na malain, ha?
1: Ah, wala gali, ha? Ano itong nagigihian, ha? Na! Na! Patsyo talaga! Patsyo talaga, animal ka! Bakit?
2: Ay, amoy na! Gusto na ina! Gusto na ina! Ano mo ni Patyun, mga sama mo?
1: Ah, bayi ko di, Peta! Bayi ko di! Na ano ka man, imo man?
2: Ano nga pa ba yan? Sumbra-sumbra nga na yung pagsakit mo sa sawa mo! Gusto mo ba lang ay panakupta ka?
1: At istingan mo, pwede! Bukon, basi bala kung naluyag ka sa sawa ko?
2: Naluyag sa kagago mo eh! Naluoy ako sa sawa mo. Kung sikihon mo pa na, ako yung mapadakop sa imo. Ako yung kapit.

0: Nung, nung pagwaan na lang si Al sa prisohan nung ay, naluoy ko sa iya nung.
1: Ah, pawayod ang tuntun niya. May lang na ganing ah, wala kanya ginpatay.
0: Nung upde ko bi sa prisohan nung ay, pagwaon ta si Al.
1: Pabayi siya. Wala gani ko nagkakabalaka ang hakapid ko siya.
0: Bana ko siya nung. Ako dapat ang magdesisyon ko na nung maayos sa iya.
1: Ginaprotektahan ta lang ikaw, Gles. Para ini sa imo. Mayo man na gani nga prisuhon siya. Para nga madudla.
0: Nung, napatawad ko na siya nung. Atagan ko pagit siya sang chance para nga magbago. Tungod para man isa pang buhi na mo nung. Sige na nung ay, maluoy ka man ay.

0: amigo, babaklaga ni ko sang 5 ka kilo nga bugas. Ang tag 43 lang.
1: Ay, okay ba ba? Ay. Ay, aring gali ba ba?
0: Ay, salamat gid ha. Aring bayad kumigo o.
1: Salamat.
0: Ay, salamat. Okay. Mabantay na ako sa tricycle sa onhan ah. Ba, anay ka. Hala, wala ko gali mabaklan si Alsang Kilawin. Ay, ato, may karinderiya. Basi may baligyan sila nga Kilawin. Ah, matabok sa dalan ah. Ba, anay ka. Ito kilala kong lalaki ni ina. Ito si Alman ha? Kag may upod siya nga babae. Kag doon nagahulat sila sa salakyan. Hindi. Di po itiin eh. Palapitan ko sila. Al!
1: Be. Hoy. Hoy. Grace? Ano kitang buhat mo na eh?
0: Wala mo ko nakita? Nagalokdo ako sang bugas oh. Kago ka? Nagapang babae ka pa?
2: Ay, langga. Amo ni kaling asawa mo?
0: Ay! Nugal mo ko ganit tudlo-tudlo, ha?
1: Man! Ba! Bliss! Nga kita pa mo siya! Tumta ka karoon na! Kaulo yan siya ginay mo mo! Bada mo isang tao na galantaw sa ato, no?
0: Wala ako sa labat! Kay Permi mo man ko ginapakahuyan! Gago ka! Perte ang sakripisyo ko sa aton pag-upad!
1: Bay.
0: Nagapagsugot lang ko gani ang ginasakit mo ko. Tungon palang gata ka. Pero amo pa sinigipalas mo sa akon, ha? Amo pa ni? Abi mo nagapabulag-bulag lang ako sa tanan, ha? Nagapabulag-bulag lang ako. Tungon na ginahalungan ko ginang relasyon taal. Ginahalungan ko, kid. Tapos mong mabayi ka pa? Sa amo nila sitwasyon, ha?
1: Bay,
0: mong babayi ka pa! Ha?
1: Ano?
0: May upaging babayian na nalang kang animal ka sa prisuhan!
1: Bawang tuntay ako! Nagadrama-drama ka! Hoy, Grace! Hindi ka ngayon!
2: Langga! Dali ka! Malapit ganun? Na lang kita! Kinsyosa ba ka? Kung sama ko mong buhangay na, ibuhang ka man eh!
0: Ay!
1: Ate!
0: Ay! Ang mahalik ka mo tayo ito ha! Wala sa nguya! Mga kamala!

nabulag ako kay Al tungod hindi na gid ako makaagwanta sa batasan niya, kag nag-upod na lang siya sa kirida niya. Nahuyan ako sa mga tinion nga ato tungod sa katuntuhan niya. Makaligad ang mga binulan, nangaluyag sa akon ang kapid niya nga si Bal, kag nangin kami. Kag nag-upod kami, wala ini makahibalo si Al, tungod wala man kami makahibalo, kun sa diin sila nag-ilop sang iya kirida. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Glass.

0: Bian, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga atong oras, mga ka-K5, last 2:34 na sa hapon. Kaupon nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule. Kung may Mighty C Syrup, may Mighty C Capsule man para sa mga active men and women. May Mighty C Capsule man para sa mga senior citizens nga mahina ang resistensya. Ma-proteksyonan ka mo against viral infection, fungal infection, bacterial infection. Kung may Mighty C ka mo, kagparisi nyo gid sang Klinika D3 Bio. Amo nang tumaran ninyo adlaw-adlaw. Kabalo naman kita nga ang mga senior citizens pwede magka-pneumonia bangod sang mahina na nilang resistensya. Ang ilang ginahaklo, may kagaw. Ang ilang ginakaon, may kagaw. Makabato ka lang kung mabako ng imong immune system. Sa mga senior citizens, normal lang na. Siyempre, nag-aedad na, nagahina gid ang immune system. So, kinahanglan may suporta. Ang Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, D3 Bio, DTX 5 and with Capsule, amo ni nagahatag sang suporta sa immune system sang bata kag tigulang. Sa kabataan, di may Mighty C Syrup. Sa mga adult, syempre, ara ang D3 Bio, ara ang DTX 500 Capsule, ara ang Mighty C Capsule. May Clinica Spore Biotics pagid kita. Kinahanglan, may good bacteria ang aton nga chan para hindi kita madali nga magmasakit or hindi kita dali nga madutlan sang bacterial infection, sang halit, sang kagaw na... dapat may good bacteria amo ning Clinica Spore Biotics. Gina-recommend naton para magdamo ang good bacteria sa inyong atsan. Balikan nato ng istorya sa kabuhi ni Gles. Grabe ka martir nga taong no nga babaye, pero di syempre kun maubos na gid man ang pasensya kag mapuno na ang gantangan. Syempre kalison gid na. Martir lang kung ginasakit, pero kung may third party na nga involve, lain na nga istorya. Makapangakig ka na ginaya, ubus-ubus, so niya na ginayang pasensya mo. Ang pagpanakit mga ka-K5, bisan kay sino, wala ginapahanugutan sang laye. Asawa mo, bana mo, ginikanan mo. Hindi mo ginaya pwede nga sakiton. Utod mo, kaupon mo sa trabaho, abyan mo, classmate mo, hindi pwede. Again, no, ang pagpanakit sa bisan kay sin, wala ginapahanugutan sa laye. Bisan gani sa sapat, pwede ka mapreso kung ginasakit mo ang sapat. No? Kung may magpasaka sang kaso sa imo, madutlan ka gid kung bakod ang ebidensya, kag nakitaan ka, nga ginasakit mo ang sapat, mapreso kagid. Amo nang dapat tandaan sang tanan. Sa mag-asawa, baw, hindi pagid manami ang pagpanakit. May asawa nga ginasakit, I know, kagkadamo gid. Pero may iba naman nga ginasakit. May mga reports gani kun kay isa nga, ang asawa, siya ang nagpatay sa iyang bana, ginbuno niya. Wala bala, no? Para sa akon, hindi ina pagpalangga. Isa ina ka pagpang-abuso nga nagakatabo bangod ginapahanugutan. May mga bana nga nagasiling nga nagakaimpito lang sila. Pagkatapos nila panakit, amo na, nagapangayo sila sang pasensya. Pero paano naman kung mapatay mo ang imo nga asawa? Bisan ano pa ang ihambal mo langga, hindi manami ang mga tao nga abdik kamot. Kung may problema sa balay, imbis nga magpaathag ka, imbis nga magistorya kamo ang ginahimo, kung mapuno ka, nagapanakit kaya. No? May amuna nga tao nag-aalsa dayo ng imo nga mga kamot. Ti, ako mamangkot ko, diin ang pagpalangga dira. Muna, pero may ginapamangkot ko. Diin ang pagpalangga, dira. May mga lagob na sa, ano ni, sa lawas ang asawa mo. Diin ang pagpalangga, dira. Ang iba naman, ang ilang gamit nagakalabuka. No, may mga amusin na, no? Ang gamit amo ng ilang ginapaukpan
ang gamit nga ginpundar mo sa malawig nga panahon, ang gamit nga ginapangabudlayan or ginpangabudlayan mo para lang nga mabakal mo, kung kaisa agwantahon mo pa ang gutom para makasave ka, para lang nga makabakal ka sang gamit sa balay. Tapos isa lang kalampos, wasak. Wasak na ang gamit, nagtuga ka pa sang tensyon kagkakulba sa mga tao sa sulod sang balay. Bangod sa mga pagpanglampos mo sa mga kagamitan nga siyempre mabatian nga nagkalawasak, nagkalabuka ang mga kabataan nga makabati, sina ginanerbyos, ginakulbaan. Timamangkot si Mishine, ano ang pulos ang dila, ano ang pulos ang utok nga wala ginagamit sa pag-istoryahanay kay dayo na lang panakit or mangguba sang kagamitan. Nakaintindi kita nga indi gid man malikawan ang baisay. Pero kung tani, dira lang asta. Kag pagkatapos ang baisay, nga wala lang sang buyayaway, ha? Take note, wala sang buyayaway. Pagkatapos ang baisay, tani makakam up kita sa isa ka solusyon sa problema. Kung ano man tong ginbaisan ta, kung ano man tong ginawayan ta, pwede kita magsabtanay, plastaranay, pero dapat dira lang sa ginawayan. Wala sang buyayaway, wala sang insulto hanay. Kung kaisa, hindi ginmalikawan, gataasay kamutingog, pero dapat wala sang buyayaway. Ang kabataan nagalantaw sa inyo nga mag-asawa, kung nasaksihan sang bata nga okay lang gali ang magsakitanay sa mag-asawa kag magbuyayaway, ti laban-laban ang bata kung magpamilya siya, masiling man siya nga okay lang man akong buyayawon taka ah, kay sinanay kag si tatay gani sa una gabuyayaway man, buot silingon daw okay lang, no? Pero hindi gidya okay. Ang pagpahubog, ang paggamit sang illegal nga droga, ang pagsugal. Amuni kun ka isa ang rason, no? Kun nga ang nagabayolente ang tao kag naganubo ang iya nga pasensya nang hindi gidya bala makapaminsar, no? Guba ang utok. Amuna nga kun ka isa nagasingke na titungod na sang bisyo. Kung kaisa makapamuyayaw gidman ang tao, na unang siling nila ba umisay na hindi gidya malikawan niya, makapamuyayaw ka gidya kay kapiot gidya sang pangabuhi, kagamo sang pangabuhi, kadamo sang problema, damo galastuhan, problema sa kwarta. Pero gintray mo man bala pamangkot ang imo kaugalingon, kung anong ginhimo mo nga nga nangin amusina ang imo nga pangabuhi, di ba? Kung nagainit ang ulo mo, lakat ka, magpabugnaw ka, hindi ka mag-inom, hindi ka maggamit sang illegal nga droga. Magpaminsar ka, kadto kadto bala sa tawhay nga lugar, oh. Tapos pungko ka, paminsar ka, nang wala gid bala sang may masapar sa imo. Paminsaron mo, ano ning pwede ko nga himuon man para magbag-o ang akon nga kapalaran? No? Amo na dapat, no? May mga friends ko yung amo na. Basta may problema, kadto, kuya dahil sa kilid baybay, ah. Pulo paminsar ko to, ano ning himuon ko man para magbag-o ang kapalaran ko. At ipagpuli mo, kabalo ka na eh kung anong himuon mo kay nakapangita ka na sang solusyon. Tandaan gid nga ang Diyos nagabulig sa makahibalo magbulig sa iya kaugalingon. Untatanang pagpang-abuso, no? Ang silingan ni isang Supreme Court, it is a human right nga magpili sang imo palanggaon. Kung hindi ka na sa asawa mo, hindi mo hagi sakit, no? File ka legal separation. Pwede na sa, no? Stand up sa mga babae, ha? Nga ginasakit, ha? Stand up lang ga. Lantawang kaugalingon mo balang sa espiyo. Kanugon sang beauty mo. Kanugon sang kabuhi mo. Nga ginhatag sang Diyos. Halungi na bala. Kagpalanggaa ang imo kaugalingon.
alas 2:44 ang aton oras.

hapon kay Sir Emmanuel Buenofe. Nagapamati isubong sa iyang radio set. Dugay na gid sa kuno nga listeners ang K5 News FM Bacolod. Ngayong hapon sa Buenofe family nga nagapamati gid sa istasyon sa barangay Hawayan sa Silay City. Mo first time ko ni bala Sir Emmanuel. Sir Eman, mayong hapon sa imo. First time ko nga nakabasa sang mensahe from somebody no, nga taga Silay, nga taga Barangay Hawayan. Dala sa Silay City, mayong hapon gid sa inyo. Sana'y bigyan mo ng pansin favorite song ni Sir Emmanuel Buenofe. No, dala sa may Silay City. Akwan ini actually ang nagakanta si ni Sir ang Kwan J Brothers Band, no? Sana'y bigyan mo ng pansin. Marami isininga sa

advance happy birthday sa kay Samuel Uyan sa August 20. Halingki sa Rolando Balayo ang pagpanamyo. Good afternoon man sa kay Rogio Rico Alan Hermoso Alfonso Rainier from Goldcrest sa Bacolod. Thank you very much, Gid. Salamat, Gid, sa Rolando Balayo. May hapon sa inyo tanan. Mga ka-K5, ang virgin coconut oil may antimicrobial properties, mapungga ng pagdamo sang kagaw sa sulod sang aton nga lawas. Kung nagatumar kita adlaw-adlaw sang suplemento nga may virgin coconut oil, kaangay sang Klinika D3 Bio. Doa mo lang vitamin D3 nga may VCO, no, may virgin coconut oil. Produkto ini sang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center.

Las 2:50 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty C-Zero. Again ha, sa mga kabataan, mas manami kung mahatagan natin sila sa Mighty C-Zero paadlaw-adlaw kagsang Memory Plus. Kadto ka mo sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kay ara-dara ang mga alternative products nga kinahanglan gid ninyo. May kangkong chips dito, available man sa Maze Wellness. Nami na siya nga snacks for the whole family. It's a healthy snack for the whole family. No, kangkong chips available sa Maze Wellness. I'd like to greet also Sir Jenson Valiador Valibia. Nagapamati sa Barangay Batang. Siling niya sa ako, nagapamati gid ko subong sa imo. Always gid ko. Always gid kun wala ko work, shout out ko da permiti ta shine kag sa tanan nga taga bata. Sir Jerson, good afternoon. Salamat, salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta. Last time may ginsend man siya sa akon nga mensahe nga number one fan ko gid sa kuno. Always gid siya nagapamati sa K5 News FM, ilabi na sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Gid, Sir Jenson Valiador. Sir Jenson Valiador Valibia. Good afternoon. Baka damo-damo na gid sa aton nga mga suki dira sa Barangay Bata. Salamat, salamat gid sa inyo. Sa kay Mama Maricel Calyona Maribao Flores. Ginatamyo man nato si Ma'am Maricel sa maayong hapon. For sure, nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. 2:51 p.m. mga ton oras, mga ka-K-Fan. Ang mga pagkaon nga delikado sa ikayong lawas kag makatugas ang problema sa health. Amo ni ko ng mga pagkaon nga may manubo sang fiber content. High in fat, low in fiber. Bawo kon permi kanina ga kaon. Laban-laban colon cancer gid ang maigo sa imo. Actually may mga German doctors nga nagasiling nga ang Western diet amo na nagatugas ang cancer nga balatian. Siling ko Western diet daw amo gining nanamian sang iban mo hamburger, french fries, pizza, bacon with cheese and mga fried foods, mga processed foods, hot dogs. Sana'y mahal mo. Bakit permi ka nagakaon sa mga fast foods? Tumar kagi D3 Bio, DTX 500, MyDC para malikawan ang colon cancer, mga

pagalain ang inyong abamatsan. Dito ko gid kamo permi ginatudlo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Harnay Street sa atubang Sangate sang Paglaom Sports Complex. Kaya nga aman, libre ang pagpakonsulta dito.

0: nami isang message sa ako ni Sir Eugene Malate, Lisa Zagini. Ako puno ang nagadala sang sunshine sa ilang kabuhi. Thank you very much, kid. Ma'am Orlene Vergara Hinsori, mayang hapon gid sa imo, Ma'am Orlene. How are you? Okay ka lang da, Ma'am Orlene, si Toto, si Don Don. Si Updanay da sila. Thank you, gid. Oh, abi ko anay kun ipatamyaw ni sa ako ni Ma'am Orlene. Ako sinta. Ato niya galing agin buligan last time ng si Don Don. Ma'am Cecil Rumay, good afternoon. Ma'am Orlene, thank you very much, ha, once again. Plus 2:54 ang aton oras, mga ka-K5. Mayong hapon sa kay Sir Rene Bisanyas. Ang mga upod niya sa work, sila ni Tammy Chua, ang ilang foreman, si Sir Ismael Oman. Sa family niya sa DSB, salamat gid sa inyo. Paalam na si Miss Shine Buas naman. We're expecting you. Thank you very much gid sa inyo nga pag-upod diri sa program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic tempo. DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupod ta sa karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
3: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag maiti si adlaw-adlaw, sigurado or pure C, sigurado, wala ka problema hon sa imo white blood cells. Ini, sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
2: Correct, Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes, ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components ng aton immune system.
3: Kung isipon naton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume pero grabe ang no, obligation sini no? Tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bacteria kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve sir GP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommended ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang mighty C or pure C.
1: Para sa matino nga dugo
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo
4: happy kanunay
1: DTX 500.
4: Masaligan
1: epektibo
4: DTX 500.
2: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Huwag ganit makalambot isa kat-adlaw iya sinikabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver, kag spleen.
3: Wala kalabot, 24 oras ang kabuhi sa neutrophils kag ini ang gina-eliminate sa lawas. Good maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radical sang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C or pure C. Agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
2: Ano bala Dok ang function sa mga soldado sang immune system?
3: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes. Mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
2: Bakterya galing monocytes.
3: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
2: Grabe, no?
3: Indi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag maitisip. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imo nga immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Sir, kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag may TC or Pure C.
4: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo ara mismo. DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 Hit Music Station 101.5 K5 News K5 News FM.

Hey, music lovers, you're still listening to K5 News FM Philippines. It is hour 314. That time check was brought to you by our favorite coffee mix, DTX Coffee Mix. Dito na tayo mga K5 sa ating paboritong kape, DTX Coffee Mix. Magbibilihuyan sa mga sugyo natin kabutikan nationwide. Kapag ka kayo ay may ubo o sibulag na trangkaso, huwag nyo nang antayin pa ha, na lumala yung mga pakiramdam ho ninyo. Mag D3 Bio agad-agad na. Sabay ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C.

K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiyadugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na nadugla ang binod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
3: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidya.
4: Siyempre. Naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver. Extend, love.
5: Extend Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift, OT, Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Mga butika.
3: D3

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon taon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayunon natun suwong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung gitmakuhan sa leksyon. Yung ginating uruhan. Rehas sa kasaysayan
1: kay tatay ko na!

0: Mentot, kalayan ka tama sa pamatya ko. Kaluya git. Kaliman ako magsuka ka magbalik-balik sa kampo. Kamusta ka?
1: Amo man ko, tay. Daw malipong na ko. Wala na ko kusog, tay.
0: Hindi. Si Matot, naglungay ngayong ulo niya. Hindi, basi ko na po poison kami sa mga pagkaon halin sa birthday kayo na. Matot! Matot! Ay! Bugtaw! Matot! No! Ano? Buligi kami, anay. Buligi kami. Nakakanto sa sentro. Ngayon, tubulong sa midwife sa sentro. Dasika! Matot! Day! Matot!

0: Ay, ano ang kinanglan mo to? Dulom na ini, nanuktok ka pa dari sa sentro, ah.
1: Bulong ano? Ta.
0: Ay, bulong sa ano? Kaagsin o ang mainom?
1: Si tatay, kagmagulang ko, ta.
0: Ah, naano sila, haw? Natrangkaso?
1: Kalima na magsuka, ta, kagpandibang.
0: Ay, hala. Ay, timag-amo na wala siguro na tunawan to.
1: Oo, ta, kay nagkaon sila sa birthday, ta.
0: Ay, ah, sa birthday kahapon dito sa ilan ni Ma'am Cynthia? Eh, ato ko to, ah. Daw lang ang to kahapon si tatay mo?
1: Si Mato lang, ta. Gindala niyo lang kami, ta.
0: Ay, gali. Ay, dali lang. Hatagan ta kasang bulong. Eh, ikaw, ya. Wala ka ng suka?
1: Wala, ta. Kay wala makog yung pakaon ni tatay. Kay suya sa sakon mong.
0: Ay, eh, kag nga suya siya sa imo.
1: Wala ko nagpati sa sugo, yata. Kigabaan siya. Kigabaan si tatay.

0: Sundi na si Kano man. Kadugay kinsang animal nga ito ako. Wala na ako sang kusog. Si Matot, lipong gihapon. Basikon, numala na siya. May nagabrisan sa sang bertahan. Basikon si Kano, nena. No! Ikaw na, no!
1: Tay! Sige. Tay! Ano na bulong mo, tay?
0: Ano na nga bulong?
1: Hindi ko kabala magbasa, tay. Basta yun, malang, tay. Ano ang basa, midwife?
0: Wala ka ginsang pulos, no? Kung ay ko tutubig, nasika. Gangayaw ka to dahin buli ka. Mapa-ospital kami ni Matot. Kay base kung mapatay ang magulang mo. Nasika! Ano pang ginatanga-tanga mo? Dasiga na! Lakot na! Anima.
1: Kapoy na, tay! Kagita pa, dulom na!
0: Anima na!
1: Pati may aswang?
0: Asong-aswang mga nikron! Gusto mo nga mapatay na lang kami? Ha? Balik sa baryo! Ama na si Kapitan Bumba nga kinanglan madala kami sa ospital sa Banwa. Dasiga na!
1: Sige, tay!

0: No. No, Mr. Ben. Buligay gabi sa mga glass to entry sa hospital. Kamiging adaan ni Matot ang nagsuka panlibang eh. Wala man kong adaan sa ngubra. Gag, ikaw man lang utod ko nga nagbisita dire sa amon sa hospital eh.
1: Gag, sa din ako makuha sa bulig si mo. Eh, pariyo man na kita nga nagadanghal sa kapigaduhon. Maudo, di kay man tani bala. Bisan tani, ano na lang nga ubra sudlan mo. Para bisan pa ano, may kuot-kuoton ka man kung kinhanglanon mo.
0: Yogya, ganas pa ginawa ko nung oh. Inaliktsuran mo na kuya. Ang napinsaran ko nga mapalibot kapapel to sa baryo kag magpangayo bisan pila lang ha. Nasiguro ko nung hindi ginislaya masiro mo o kung kita masiro. Tapi opdi si Kanobla paliog lang nung. Kagtuloy siya sang iambal sa mga tao. Coordinate ka mo kay Kapitano.
1: Tanawon na lang ni kung anong mahimo ko ha. Eh, sige na, hindi na ko yung magdugay. Malabay ko to sa children's ward. Agad nga makita ko man si Matot.
0: Sige ni Nung Irvin ha. Lamat kito nga.
1: Oh, Mario?
0: Hmm? Uy.
1: Hintos na. Bulangin ang kwarta ko. Inbuinan ko lang ang kapital ko sa isda nga ginabulante ko.
0: Ay, ba, nung dakula ni nga bulig ang kinintos nung mo?
1: Anay ka, Dudi. Ano, abi, kung magupod ka lang sa akon bulante kung mag-ayo ka? Inapihogid nga makakwarta ka. Hindi ka gising na mawadan bisan paano. Ano sa imo? Ha, Dudi?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Ala, mayang hapon. Mm. Ayaw ko bulig la.
1: Eh, ano nga bulig? Eh, kaya nga, may subre ka. Eh, sino ka kag tagadiin ka? Ha? Sino ka?
0: Wala ka kakilala sa akon la?
1: Eh, mamangkot pa ko kung kakilala ko sa imo. Sino ka gani?
0: Bata ko ni Dodi la.
1: Ha? Si Dodi? Nga ah, naano siya nga mangayo ka siyang bulig?
0: Mas pita siya, Bila.
1: Ay, wala. Wala ako siyang mabulig. Wala ako kwarta.
0: Dakoy mo balay. Tapos may salakyan ka. Wala ka pa kwarta?
1: Ano? Itunto ka nga bata ka. Karoon na. Ay, basta wala ko gana magbulig. Kaiman, inang amay mo, bantog na di katama nga kawatan.
0: Pigado, Bila.
1: Ay, kinami, ino? Kay pigado, gali, mga awat na lang. Ah, halin. Halin dyan sa atubang ko. Buisit ka. Halin!

0: pa? Ma? Kaluoy bala sa ilan ito, Dudy, kag matot. Ato sila sa ospital. Kag, nagkapangayo sila sang bulig kay wala sila galastuhon nga nagbakal nila bulong.
1: Ay, merisi yan na. Man basta gani hindi maayo ang ginahimo mo sa pareho mo, nagabalik ito na sa imo.
0: Kaluoy man sa ila pa.
2: Ay, abi pa, amote na lang na, bisan pila lang. Ay maayo na lang na nga kita ang maamot sang sakita ang amutan.
1: Ah, ikaw lang da iya ma. Kay akuya kabugat sang dugo kuya kay Dudi. Damo na nga daan di siya yung kinawat sa aton. Ay. Halin sa manok kag sa pananom ko. Animal nga klase tao na.
0: Kayo lang ginakayo Dudi pa.
2: Bitoy, hindi na maglalis ah. Ay kuha to sang 200 sa akon wallet ho. Kag ihatag kay Kano.
3: Ah, ho ma. Ho. Salamat gid ma. Salamat gid.

0: Ari nga mon amot sa ilan ni matot kag tatay mo kanoo.
1: Abaw. Itagid ka libo?
0: Shhh! Hipos lang. Ginkauti ko lang ng kwarta sa kay mama. Dito nakabutang sa dalom katrin nila ni papa. Kay 200 ang ganit na nang ihatag yun. Pero damo pa man to ha. Hindi to siya kabalawang ginbuhinan kung mga libohon niya nga kwarta. Kag, kano? Hindi kagid manugid ha? Hindi gid.
1: The best kagid amigo ya. Salamat kid ha. Salamat kid.

0: Nakagwa man ta sa ospital, tay ba? Ay, napay man akon, tay. Dalok-dalok mga tao di sa aton, tay, no? Kinibot na ni kanuang tanan-tanan nga mga balay nga kaging pangayuan kwarta. Iyan na tipon. Aho, 300 lang?
1: Sige lang. May oras kinaslasakon to. Ilabi na ginang tigulang at sa biolita ngayon na. Damo kwarta pero dalok-dalok. Doon madalay kuno sa patyo ang manggadya kung mapatay siya.
0: Kani man tay, no?
1: May adlaw gid sa akon ang tigulang ngayon na. May adlaw gid siya sa akon. Man ang tanan nga may arara ni saton, wala ginaghatag bisan gamay lang. Tandaan ko na sila. Markahan ko mga ngala nila. Sila ning mga target ko. Talapuron ko na sila, tanan.
0: Bah, talapuron mo sila, ano, tay?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's

0: Spore Biotic. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics.
1: Nestor, ang sinaing.
2: Luto na.
1: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
2: Naplanta na.
3: Ganito ako.
4: Tigasing.
3: Tigalapa.
4: Tigasay.
3: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko.
4: Ang extend.
3: Supplement for men.
4: Lourdes.
3: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend food supplement for men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagbabati ang mga matahong mga kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Kayo git makuhaan sang pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Brotenya. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
11: Extend, supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh, available now.
15: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butik.
16: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
0: El Castigador!
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador!
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador!
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
0: El Castigador!
19: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa GC8, kita karon sa bulan naman sa Agosto, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas sa 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato sige palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamati sa bilog-gabad nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa aton sige pagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovado sa FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ginaupdan na ako sa akong singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuald the Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy 4, ang Butchog Ucho! Patamayin si Kubos Ngalagad, si Kaki-5.
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Mayong hapon sa ato si Masuki, nga nagapamati gid sa ato si Kapalatuntunan. O nagid nagpa-check attendance. Oy, live kita mabatian sa aton singa Facebook page. Mga kaki-5, diri kita na naka-live sa kambyo na kamuanay. Sa K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Dira kamuanay lantaw sa aton singa pagpangalagad. Pwede man kami mabatian sa kagmalantaw via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5. O kung TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5 man. Sa aton si ka mga suki nga nag-upod sa itong pagpangalagad, o nag-i nagpa-check attendance si Jonah Barato. Si Ma'am Gina Purano nag-aungot na sa K5 News FM Negros Island. Kaya gusto ko lang magpasalamat sa amon si nga manamit nga panyaga kay nasang aga nagpadulong kami sa Bahia Bago City. Nag-courtesy call kita kay pinalangga naton nga mayora sang Bago City. Walay liwan ko di si Mayor Mayet Javiliana. Tinag-atubanggit siya sa tunga-tunga yasang inugpanyaga mo. Amun yung nami nga mayor ya mga kaki-5 kay Bisantig Panyaga yan ha. Nag-take time ko siya nga magpakig-istorya sa K5 News FM. Tiyopod ko to si Kaki-5 Chief of Reporters, Kaki-5 Red Salgado. Salamat gid Sir Greg ha. Salamat gid Mayor Mayet Javiliana sang Bago, Ocon City o Bago. Amo na nga syudad nga way gid gadaan. Bagong Bago. Di asan so Bago mo. Hindi ka pa salamat kita kay T ang K5 News FM kag City of Bago. May mga collaboration effort kita nga gina patigayon in line dream kag K5 kon ang kayuhan sa Bago City. Sa ila siningat sagsatag sa kabanga constituents kon mga pumuluyo dira sa syudad sa Bago. Para ini sa kayuhan sang tanan. Di ka balaw naman kamo mga K5, we're not just only bringing the news. Kundi nagadala kita sa bulig, kaayuhan, kag proyekto sa syudad sang Bago. Sa aton siga mga suki dahil sa pagpanyaga, salamat gid ha. Dira mismo sa may garahe o kon garage. Ah. Dira sa may San Gabriel Subdivision, Balingasag, Bago City. Salamat gid Sir Boyet Moreno. Ti kanamit sang panyagang. And of course si Ma'am Angeli Gonzalez, Joanne Rondobio Roldan, nagapamati man si Ma'am Elena Sarudes, kag si Cecilia Caniate. O salamat gid sa pag-attender kay na samon sa among pagpanyagang. Si Ma'am Wilma Zuzon, nagapamati man. Si Nining Kat Habagat, nagapamati man, Leonardo Sevilla. Ya sir, dari na kami sa K5 News FM Negros Island na kasulod. Kaya gina-check ko pa nga kung sini nga ang akon sini nga Facebook, ang Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5. Ang akon sini nga tech na ano na remove ang iyang account sa page. So wala ko pa maad ang bag-o naton nga tech. My bad, mga K5, pasensyahan niyo ko. Ah. Patawad po mga kababayan. Taos po sa wakong nagpapasalamat at umihingi ng tawad sa inyo na ako po'y hindi po nagkapag-add ng aking technical department. Munimbudlay ko ng akong personal account, balda. Hindi kuya ka-add. Merlita Malvas, mayong hapon. Sige lang, adirin na kamo. Balakang view kamo diyan ay sa K5 News FM Negros Island. Alas 4.39, ito ganda si K5 Shine Lacson. Ibalawang tanay mga dalagko ng mabalita nasyonal. Kay antis kita karong nga magtutok sa iban pa nga mga balitang lokal. Kidamo na karong nga magatutukan sini nga hapon. I-check na si Kakipab Shine Lacson. O, ibisa naman nga senador subong mga Kakipab, sininga Martes. O, nag... kikinun-anon man regarding sining isa ka-shooting incident ito mismo sa may Zamboanga City sa eskwilahan, mga Kakipab. Kung sa diin ba, oh my goodness, may estudyante nga napatay. Kagang shooter, mga Kakipab, estudyante man. Check na si Kakipab Shine sa line number 1.
1: 5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, mayong hapon. Gin-check naton ang information ang sa amay ng sining shooter or gunman sa sulod sa Ateneo de Zamboanga University sa inasang aga. Pintakas na ni siya sa serbisyo bilang customs police chief sa Zamboanga City.
0: Wow.
2: Kwan iya man ni ang armas na ginamit sa anak niya.
0: Hala.
2: Ang siling ni DIOG Secretary John De Cremulla, siling niya dapat ma-investigahan. And also ang mga matagas na officials ng Bureau of Customs dito sa Mindanao ang nagpalayag na wala gina basol ang amay. Kasi unang siya isang direct pa na sala abi. Why man siya isang direct pa na involvement no, sa sining pagpanglutang sa isang Ateneo de Zamboanga University. Iiya armas kag anak niya ang involved. So, mga media work na linhingadlan nila ya ang amay. No? Pero kita, dito sa K5, kayo nakahibalo kita kung anong dapat, no? Hindi kaya paghingadlan ang amay. Kay nag-ayo yun actually ang Council for the Welfare of Children,
0: uh-huh,
2: so sa Department of Education, na kung pwede, ultato na ang pag-share ang mga videos para maproteksyonan ang kabataan because ang involved are all minors. And nag-ayo man sila nga kung pwede hindi na paghingadlan ang kabataan. Di ko hingadlan, kani karoon ng amay si Rods, dito sa K5, matrace ni kung sino ang anak. But, kung magkadso ka sa mga post sa social media, hayag-hayag niya si Rods mo. Makita mong itsura sang bata.
0: Oh, may ID pa.
2: Itsura ng amay. Oo. Isis, hindi dapat. Sige tayo. Sa Facebook, ya, mantay na, huwag kita siyang nakita ko nga dapat.
0: Pero Kaki Five Shine, ining suspitsado, pila gining edad yung isubong? Kaya ti daw may ara... grade ano?
2: Nine.
0: So kung grade 9, supposedly, dira sa 14 to 15 years old ang edad.
2: Grade 7.
0: Grade 7, mga 13 mo.
2: Oo.
0: Oo. Daw kung grade 9 siya, daw third year high school siya.
2: Mga 12 years.
0: Oh, kay sa aton panahon sa una, pagka-graduate ka sa elementary, grade 11 o grade 12 mo.
2: Kung dito ka katuin ng iskola, kagula ka na, promoted ka, pansay ka din yung isa katuin.
0: Aha. Dali, Kaki 5 Brimwell, gautod-utod ang signal ni Kaki 5 Shine. Go ahead, Kaki 5 Shine. Oh. Oh. Gautod-utod. Do matyag ko, do gabutwa-butwa, do gasalum-salum ka blang. Pero kidding aside, this would be a dapat seryosohon hini. Kay last time, ang pinakaulihi, Kaki 5 Shine, nadumduman na ton na may nagkalamatay mo. Ti subong so far daw, damo ang nagkalamatay sini?
2: Actually, duha. Confirmed din
0: niya. Oo.
2: May siyang naging tumor na nasamaran.
0: Mm-hmm.
2: And may mga retrato kita nga nakita na there were two security guards.
0: Oh, duha ka security guard daw.
2: Nalutangan man.
0: Aha.
2: Yes. And may mga reports man nakuha na apat ang nagsang kamuhin. So kung apat si Ross, ang duha ka is dyan. Kung duha ka security guard, posible. Amunin sila ang nagkalamatay. But, you know, nga mga information, information, the Philippines National Police, okay, ipunon sa din ongoing an investigation. But sa mga nations, apat ang naroon sa buhi. Duha ka estudyante ka nagira ang suspect.
0: Uh-huh.
2: And duha man ka reportedly security guard. And may sham na nasaran pa din. There were also reports na ang una, si Rod, ay pagsunod niya bigya sa Juan, sa gwardya, daw binkuot niya dayon ang bag. Lagi na check na binkuot niya dayon ang puta. Armas na to yung binkuot niya. Kabinlutham niya. Reportedly, ang duha ang gwardya.
0: Sus.
2: And then nagsaka siya sa third, sa fourth floor. Dito siya nagkang sa duha ka mga classrooms. Ang silingan ni Secretary Renulia, doon nag-una siya sa fourth floor sa isa ka classroom. Ang una niya naging tiro, teacher. And reportedly, wala maigo. Tapos nang...
0: Oh, pikiti, kitang signal di Kaki 5 Shine. Ang bali mga may dag-ayal mention ko pamati kami di. Oh, kadelikado gidya sa mga estudyante. Ti may sa labton, diri mga Kaki 5, kay ti kabalo naman kita, nga ang Bureau of Customs, no, especially kay Commissioner Ariel Nepomuceno, sininga Martes, ang nag-relieve naman, no, sa tatay sining suspitsado, o kung sa amay, nga isaman ka BOC, no, headman mga Kaki 5, sa nga tawag naton nga trahedya dira mismo sa may Sambuanga. O, kabalag kita mga Kaki 5, hindi basta-basta ang armas gingamit sining suspitsado mo. Why is it nga may mga access ang mga kabataan? Kaya supposedly, kung ikaw ginikanan, okay man na ang atunan mong bata mong magtiro. Pero dapat siguro butangan ginaguruya restriction. Kay wisa makita ta mga bata pag agmay pa ginatun-an na tiro sa mga gidikada. Especially ining way manaton ginadiscourage sina. But yet kun nami ang panimuot sa kabataan, ti kadelikado, no? Basi balak kumagamit sa hindi amo. Tining bata, makita naton kabalog niya maglutang, kabalog magkasas ang armas mo. It means may posibilidad gay ding tatay gintun-an niya ning bata niya.
2: Ang ginahampang nila. Oh. Sa Rods.
0: Oh. Ara na.
2: Game na sila ko nung ginahampang si Rods mo Roblox.
0: Oh, tiyan mo man to ano sa na? May ano, Tacloban. Di ba?
2: May actually may sa nadumduman ko, may natabo man na ang shooting incident diri sa Pilipinas sa isa man ka eskwelahan na natun-an niya ang pagpalupok sang armas sa kuan lang niya sa social media. Do nagintun-an niya lang kung paano.
0: Mm.
2: So the internet, grabe yung internet eh. Sa una wala pa ni internet, may mga
0: daw mission Black K5 Shine kahit sa panahon kuya kauna sa una K5 Shine sa panahon kuya ti COC Counter Strike daw mo na yung mga hampang-hampang titiniruhay na hamakon mo ya ang armas nga gina, which is armas gidyay nga although nga online na pero same gidya ang itsura paano mo gamiton paano mo kasahon paano ka mag-reload sang bala. Ti ang paminsaron sa kabataan perti ang adaptation nila dasig sa mag-adapt sa mga bagay-bagay pagkakita sang tutuod nga armas niya amuning training ko nakabalo ko sang paano magkasadi amon ko ni oh ti dasig lang kag give option pero question diri nga ana access ang bata ining armas ni papa niya duwag bilog mo
2: amo pa nang ginimbestigahan actually even ipo mo senong nagambal sinang aging believe lang ang tatay. And there is an ongoing investigation. Paano ba na nakuha sang bata ang armas? Amo pa na subungan gina-investigahan na wala pa din nila specifically gin-mention kung ano ang resulta sa nila sa nga investigation. But ang silinya dari, ang armas na ginagamit sang bata, ang tag-iya sini is ang amay niya din. Tapos lisensyado man ang armas sa Rods. Amo pa na subong, I think mapagwa man sang kumpleto ng statement ang Bureau of Customs and also DILG sa sininga insidente.
0: Ti ang Bureau of Customs ka K5 siya kaginahan pag natabo sining insidente. Si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, gintawagan dayon yung mga K5 siya ang amay sa inyong suspect. Pero way, sige sabat. Linya sa kay deputy niya, sa iya sininga deputy, sa kay buhatan, hindi niya tawag eh, oh, mangkuta, anong guys, quiet side, gintawagan sa deputy, way, madyabog ko sabat.
2: Amo na ganyan, siling niya medyo mabulubog at mga problema ka, para sa pamilya, sa bilog na pamilya, no? But amo nang gusto niya nga matabo, kay investigahan niya. Abi mo sa Rods, ang may mga pictures bala subungan na galakta sa social media angot sa sining estudyante na suspect with highest honors
0: 95 point something ang average kag Kipab Shine which is the top of the class niya.
2: Yes, so pagkagwapo-gwapo nga bata.
0: Oo, kanugon.
2: Gwapo nga bata. Kaya ang natabo diri pagkatapos niya dito nga nagpanglutang sa fourth floor sang Ateneo de Zamboanga University na naog siya sa third floor kag dito niya ginluthang ang iya kaugalingon. Duk padalom si Rods, no? Because
0: grabe, no?
2: Kung i-compare naton sa natabo bala sa Tacloban City pagkatapos ang pagpangluthang, way man siya nag way gin kuan bala ang iya kaugalingon, way niya gintirong kaugalingon niya.
0: Basi na marasmasan ka K5 Shine, na marasmasan bla. After niya, ilang lang minapatay ko. Ay, mga kwan ako ni, basi may depression ini, may simpre lang taon ta. Kung lang taon ta, ginmanti, may problema, ginmanti. Problema sa, mental health posibilidad ka K5 Shine, nga, anahimo niya ng krimen mo.
2: So, muna bala, no? Do ka, kwan, but anyway, sige-sige pa man ang investigasyon, even the President of the Philippines said, na investigahin yun eh. Because ang eskwelahan, Dira ginatugyan sang ginikanan ang ila kabataan para kung tani nga magtuon para sa ilang boss damlag. Tapos sa muni ang mga eskwelangan tadi sa Pilipinas, it's not safe.
0: Pero kung sa akin, Guro Kakipev Shine, although nga may responsibilidad ng eskwelahan, but not totally i-blame ang eskwelahan, Kakipev Shine, kay ginikanan, yes, kagkabataan niya mo. Kung nami ang eskwelahan ta, pagkagtutas ng mga bata ta, tudluan na sila kay Ubra, tudluan malang na iya mo. Ang problema, ara bala sa pamilya, basi gaginamo, may mga problema ang panimalay, that's why gina-adapt sa mga kabataan. Kita mo gisa kapasingit ang mga tao, may problema sa balay ginadala sa eskwelahan, dito kapasingit, dito kapinasaway. Kaya that would be a reflection, man bi kong gisa kay Five Shine sa panimalay mo.
2: Kaya mo na inatanan niya spekulasyon. No? Wala kita sang ihibalo o nanugibala ang matuntuon niya sitwasyon sa sunod sa nilabalay. Kung bala may kahilabtanan, dari ang online games ni ginahampang sang bata.
0: I think siguro, Kakipev Shine, this would be the right time na gidyang dapat ya maging stricto kita sa mga online games. Ganyan. Ako ya, I do agree. No? Nga, kabalok ka ang online, okay, hindi ko kabalok ka magamit. Kung kis akon abusuhan ka, suguon ka da, may mga mission nga hatag si mo, oy, tagaanta ka para mag-general ka sa imo sining hampang, dapat may amukas ni doon, something like tagaan la mission ng mga kabataan, tiyan mo na ginahimo sa mga kabataan para lang mag-bakod mas la sampang kay Kipeb Shine.
2: Abi mo si Rods, ang ginapaminsar ko pagid, no, kahit nagmando si Presidente Marcos, sila niya, pangita ka mo, abi, paagi, paano tani mapunggan tanan na krimen nga ini. Pero abi mo si Rods, halin sa takoban si D, ano ba lang ginimo sang gobyerno, sang eskwelahan, nagbutang sang security personnel. May mga ano ni, may mga equipments na ginagamit para ma-detect ang mga unod sang ma-detect ang armas kunara sa sunod sang bag. Pero natabo pagidya ka ina si Rods despite ka may mga guardsa nga nag-inspection. Pagsunod niya ya si Rods, direkta bukad mo tikon ni ka guardsa pagbukad sang bata sang iya nga bag kamuon mo. Pero pagbuka, digali si Rhodes, dala kuot sang armas, piro dayon sa security guard.
0: Iway gito ka pangaman ng duha ka security guard, Kakipev Shine. Iway gisla ka, siyempre, ang pinsar sa security guard, hindi ba lang sila mo. Damo-damo, guro ka pila ng mga kabataan. Diba, si Balakon, inang hindi pa yayato ka nga iabukadon la. Inang may distansya, duha pa ka bata, bing nga next blast sa iya. Basi dito na siya ginpusangan.
2: Yes, oo. Kaya mo pa nang investigaran pa si Rods. Report di kan sa news center. Why can oras? Nakawin na nervyos. Para sa kapitan ng servisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.
0: Madamong salamat ka, K5 Shine Lakson. Nga ngaton dito tutodya. Ang mambal ko lang dapat ni ang gobyerno mahimuon na ni. Kay hindi ta gusto nga maglabot punto nga daw asod-asod na lang, no? Una very rare pa lang mga problema, but ko masundan pagid ni manormalize na lang sa maya Pilipinas. Tindi niya safe magamus ni. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador ka mga piko na isang klinika GTX Coffee Mixa. Pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. GTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-GTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-GTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-GTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! GTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. GTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? GTX 500. Ang GTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. GTX 500. Masalrikan. Epektibo. GTX 500.
3: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupunta sa akong discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
4: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag bayti si adlaw-adlaw, sigurado or pure pure sigurado wala ka problemahon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
3: Correct doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
4: Kung isipon aton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume pero grabe ang no, obligation sini no? Tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay sang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bacteria kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve Sir JP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na perbi na mo gina-recommend gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
3: Yes, Doc. No? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Kaya gani makalambot isa kat adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
4: Wala kalabot, 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas. Good maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
3: Ano pala dok ang function sa mga soldado sang immune system?
4: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bacteria.
3: Bacteria galing monocytes.
4: Lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agod awayon ang bacteria, viruses kag iban pa. Ining neutrophils, nagapatay kag nagakaon sang bacteria kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
3: Grabe no.
4: Indi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag Mighty C. Labi na Sir JP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorap sang imo selula turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis
6: mo. DTX 500
7: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio.
10: Problema sa pangkaso,
9: hilana,
10: sipon, kagubo,
9: tugasong virus, kagbikrobyo.
10: Ang D3 Bio ka na.
9: Ang D3 Bio,
10: puno sang lauric acid,
9: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
10: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
9: Mag D3 Bio.
10: Adlaw-adlaw.
9: D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
12: ang VCO, yung may D3. Mga mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
17: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C.
14: Mababaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
21: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
21: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
22: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Energy booster.
20: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics.
23: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
24: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
23: Di nakabalo manusik?
25: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
23: Di pre, musta po lang agabi pre?
24: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
25: Extend Food Supplement for Men.
26: Tikasi!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Star Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift, OT, Breadwinner.
1: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tubtob 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog kag likod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: Number 1, K5 News.
7: Welcome back mga K5 sa ating sika pala tuntunan. Alas 5:13 na sa hapon mga K5. It's time to take sa aton singa mga suplemento. Mighty Cereal, kalahing base vitamin C, nagkababakod ka, nagkababtik sa aton singa immune system. Parisan sa klinika GTX 500, the best nga suplemento sa pag-detoxify sa mga free radical sa aton singa kalawasan. Plus, ang klinika D3 Bio nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties. Inline dream ay K5, nagpaningkamot si K5 Red Salgado sa nagkuha naman sa pipila kami nga mensahe. Gika naman sa Department of Education Bacolod. Ibalaunta kung ano ang ila sining mga paghatag naman no, sa pagpanggiya kag magpatigayo naman sang hugot nga seguridad sa tanan nga mga bulutuan diri sa sudad sa Bacolod. Special minte sa nasakupan sang DepEd Bacolod by K5. Check ta si K5 Red Salgado.
8: K5 News FM Live Report.
7: K5 Red, ibalita mo.
9: Yes, kita ko lots big hapon sa atin sa mga tagpalamati sa programa. Tigador, well, kagina sa hapon, nagpatawag sa meeting at kaupo dira si Mayor Greg Sataya. And of course, ang atong siniyag DepEd Bacolod, araman si Dr. Dennis Tiberos, and of course, si Ma'am Lila Aro. So kagina, actually, kita bro, sa ginambalik sa ato ni Ma'am Lila Aro, ang atong siniyag spokesperson sa DepEd Bacolod, na antis o manatabo ining Zamboanga, nga shooting incident ko sa Linti, may isa na estudyante na naman nga nagpanglutang sa nga kaupnanan ng mga estudyante nila sa Ateneo di Zamboanga, Kitab Roads, preparado na sa security measures ining pagkakunta ng mga bulutuan ni Kitab Roads. Kimanti, madumduma naton nagbakal si Mayor Greg Sataya sa mga detector agod ang mga bisita ko ng estudyante o kung ang mga manunudlo kapag sa Lodias tagsa ka mga bulutuan ang matanaw masigurado ang ilasin ng mga pag nga wala sa kanuman dira kabuta nga makahalit sa tanan dira nga aras o tulod sa eskwalahan ng Kitab Roads. Kagati, kagayina, giniskuryahan naman yung Kitab Roads ining mga duties ang mga security personnel natin. Kumanti may ara isang pito ka security personnel nga city Kitab Roads. Kag ang mga bulutuan nato dali sa Bacolod ang allowed mag-hire sa Blue Guards nga ginakuha sa ilas ining MOOE nga pundo kay Kevrod sa kumbaga pa 24 hours ang duty sa atun sini nga mga security personnel sa tagsa ka mga brutuan timiara sa mga alas 8 tutubo alas 5 and then pagkatapos sina may ara naman nagabulos na tuntob nga maglibot ining oras kay Kevrod sa magbawas na nagabantay sila sa ilas kanyang entrance sa mga eskwelahan nagarubing pagiging atun sini mga gwardya kagati ko may ara dira sa do makaduluda nga aktibidad sa mga estudyante ini ang ginapamangkot sa aton sini nga mga security personnel kagara man ang tagsa nila ka mga advisors nga nagapamangkot kun ano ang ila sini mga activities kag syempre ti mga maestra wala kay Bronze ginapamangkot kun ano mga problema sa mga estudyante pero diri gin klaro sa ato ni mabila araw kay Bronze dapat gid gimatsindihan man sa mga ginikanan nga ang pag-edukar sa kabataan hindi lang nagatapos sa mga maestra o sa mga bulutuan.
7: Correct.
9: Dapat arang itirmi ang mga ibata.
7: Oh, hindi pagsalig sa kay sa kalabanan bisa mga ginikanan gasalig sila nga ihatag nila ang accountability and responsibility sa isang mga kabataan right after nga madulong nila mga kaki-five sa kaki-five red sa eskwelahan. Hindi na muna dapat mo dapat may monitoring na bisan may bata kada not just only nga salig mo sa gini sa mistrada i-monitor mo na bilang ginikanan kagtuan mo na time to time i-check mo i-tawgan mo or i-kontakon mo kaki-five red.
9: Yes, ko rakit kimo ron sa mugida eh. Pagkukaisa, di ko may ara sa problema. Di ang kabataan, dara sa eskwilahan, di pag-abot sa balay. Kung kaisa, akigan, pabalas sa ginikanan, kiti Frans, di wala sa mga istorya, mga kabataan, nga supposed to be tanido, muning ila, sininga mga ina shoulder, tuloy noon, balang ginikanan, matungod nga tibis, yung ginikanan sa ilan yung mga trabaho, tapos may ginapangatubang, pagit nga problema, kung kaisa, nagkatahap ang mga kabataan, kagati daw dra nalang ginagkwan, ginaubos sa kabataan, hiling sila yung tiyempo, sa mga barkada, di okay lang ako ng barkada, maayong example, o kung makahatag isang maayo, walang advice. Di kung kaysa, may mga barkada man nga ang matudlo, ya, hindi kay kayuhan, kundi dalon pa sa mga illegal na droga. Doon muna yung mga examples, Kiting Rods, kaya dapat ang ginikanan, ara ni Pirmi, kung ang maestra, biti, pagsalod sa eskwelahan, ti magasugod, alas 8, din pagkalas 4, kung magbuhi, nagid man, the rest ng mga oras, kagati, kung wala klase, sa madukang domingo, ginikanan, ginredri ang dapat ka mag-uubay sa mga kamataan, Kiting Rods, pero galagiti, ambal ni Mamira Aro, wala niya arang itirmi ang mga maestra nga nag-guide sa mga estudyante. Kikiti Brods, di magluwas siya sa handi or portable nga mga metal detector. Nag-plano si Mayor Greg Isitaya, Kikiti Brods, nga magbutang sang walkthrough ng metal detector. Pakita, tabala sa mga department store, wala Kikiti Brods. Ya ko magsulod ka nila, may arak sa pagkabutang.
7: May gahuni-huni?
9: Alarm bala?
7: Oh.
9: Oo. Sa mga airport, actually, available mo na makita sa mga Kevin Brods. Then, ini siya, ginatuyo, sunok kay Ma'am Lila Aro, sa mga eskwelahan, bala nga may ara, sa mga damo, nga kwan, estudyante, may mataas ka population.
7: Tingo, actually, nami, na kaki Fred, para at least matighten ang security, so, primero, may checking, B, may gwardyang nga nag-check, may stick na sa nga nag-amuamuna, tapos right before siya magsulod gid sa hall sa eskwelahan mag-aagi di siya sang anong tawag to walk through detector
9: metal detector kay
7: kag gina
9: walk through
7: correct
9: nga na makita na doon sa mga mall kag airport kay kun
7: so ma-donate okay, ang ma-donate ang city
9: ang city kay kag roads ginaplanuhan na karon
7: wow.
9: Ni Mayor Greg Isitayo sino sa kay Bambila Aro. Kaya kung ikumpara ito mga kibrod sa mga gagmang eskwelahan, ti okay lang na ikon mga portable, handi nga mga metal detector. Pero kung like NOHS, kung
7: bakulot City High, oo, dagko na eh.
9: Oo, dagko na yung mga estudyante. Itong kisya, makita mo nira iya mga lasyete siyang nagapila ang mga estudyante. Ti kung kaisa, okay lang ako mahitsimpo. Ti kung kaisa, mga tigululan, wala man kita nagasiling na base mala may mamiss ng mga bag dala sa estudyante. Ang base malang itiong gid sa tiyempo sa tigululan nga mag tinulot na mga sensante kaya base malang mamiss nga bagan kag wala na mag-

0: magti miara dala sa estudyante nga babayi, posible gati masilit sa ato bala ang mga butang dira ka makahalit dira sa mga estudyante solo dira di amo na kay bronze kay siguraduhon
1: kalaw ay no nga gaamo na ta subong sini no abig sa una ang stricto na sa mga border control lang mo sa mga nasyon no magtabo ka bi from Malaysia to Singapore no moamo niya timi mga control na pag sa mga airports eh subong eskwelahan na do nag do matyag kubla ka gi red daw nag ang freedom naton ginakuan man naton ginabypass man naton bi that's why gina stricto kita bangod naman sa aton kapaltahan di bla
0: yes correct kag nakita tanan sa una ya sa mga media dito ga katabo sa ibang pungsod especially dira sa may Estados Unidos sa drugs wa gi kita maglaom nga matabo maniya sa eskwelahan ang sa una ya kuno do ba pila magkot man ang piraton ka mga abyante sa una tinang pungulay ning eskwelahan pero wala gi kita ya naka wala ay kuno ko man kun di makita sa lado ina bal magdalagit sa mga high powered nga mga armas lutang
1: kima kun mo yang pistola dalon mo M16 it's not normal
0: gani kag ako po nakita sa viral nga video dira sa social media kag inatabo dira sa may Ateneo di Zamboanga do kaangay sa isa ka kampang bala nga counter strike nga wala ginatiro bala ang mga kontra dira pero galing kiting kaluluoy lang dire ini mga inosente nga mga estudyante wait ta magida judge dire ginikanan sini sang 14 anyos nga estudyante bala kay Robs kati may ara sa pagkukulang ni bata nila. Pero galing kay Mantik kay Pebrod, sa liwat, ginapanawagan din sa Ingapet, dapat hindi kid maghatag siya nga kwan bala, doon oras, dapat din niya gaitan, gina mga sudyante, hindi kid mag-kumpiyansa, agod mag-gaitan ni mga sudyante. So, ari kay Pebrod, sa pamatiyatang bahay sa payag, ni Ma'am Lina Aro, ang atong sinigay spokesperson sa DepEd Bacolod. Yari.
2: Kita ya ready na ta kay right after tuya sang natabo sa Tacloban immediately ang aton mayor nagpa-procure sang atol mga metal detectors so tanang tanga schools now are equipped with metal detectors isa sa mga improvement nga i-improve pagid naton actually ang pag-insure sang aton ang health sang aton mga utility security guards nato sa school may plano kita ya nga mag strengthen dira. Pinaka-importante nga dapat, ang tanantayang nga school subong are allowed to hire blue guard, no? So may adjustment sa MOOE ang ato mga schools para makahire sang blue guard to ensure nga systematic and standardized ang ato nga security measures sa school.
3: Okay, so ang ato mga security guards, mga JOs, yung mga kailan na sila kabilog per school usually?
2: Sa ato niya, ang sa school nato niya, 24, ang ato na the computation, may tatlo kita ya ka rotation, gino, 8 hours for 24 hours, tapos 7 days a week. So 7 gid na iya ka security guards ta ang paid by the city para mag render sa services. Wala na yung labos ang aton mga plantilla positions nga security guards kag syempre ang aton mga blue guard nga hired paid by the MOO.
3: Ano nga ito? Mga doon system di pagsulog sa estudyante sa eskwelahan kada-aga? Anong ginay mo? Usually, frisking it?
2: Detector anay, may standard kita nga procedure, no? We do not frisk mga minors ini sila, no? So we do not frisk actually may protocol na dai nga gina-follow. So una gid anay ang metal detectors ta anay, no? Mm-hmm. Tapos may ara kita ya syempre area nga kun i-frisk magid ang bata, ginabutan na isa sa area. Duly supported ina dira, no? May ara dira presence, hindi siya basta-basta, may presence ang aton child protection. Members ng aton child protection committee. Na syempre kay number one is we know that this is a public emergency but at the same time paramount ang pagprotect sa rights ng atong kabataan so therefore may area gid para sa frisking another is of course ang plano niya sa atong mayor i-upgrade ang atong mga schools kami isa pa ka proposal si mayor sa parte sa walk through ng metal detector na which amo na sa gani nga gina pa-proceed sang atong city mayor Honorable Greg Sataya kay manti kabudlay nga hindi bala ni ma-install especially sa mga schools ta nga dalagko ang line no kita yung man guro isa sa mga downside sang pag-inspect actually ang malaba nga linya.

0: Oh, nami na kay Kipay Bread, chakto na kay just like for example, if may mga delikado gid kasi sa airport may tawag aton isolation room mo. If may ara very suspicious ka klase persona, gina-check ka na, dala ka na sa room, no? Dala nang imo gamit ka dito ginaukay with the presence sang mga ehensya nga di makaprotect man sa welfare sang ginausisa para at least patas. Oh, titami na, nami pagitani mag-involve ang police, no? If kun kaya bisang PNP nga maghatag bisan duwak bilog personnel lang nga kada eskwelahan butang muda sa ara lang da sa bala nga sila ya bali may babayi da, no? For the babayi man and isa ka lalaki, no? Nga police, no? Body bodies la. Kung sa may kita suspicious, ti upo tong babae, kung babae man to eh, kasi siyempre, tsak to matong bali ma'am Lila, nga, why nag-frisking niya kay kabalaw ka, minor di edad na, delikado na. Unless otherwise, nga, very suspicious na gid ang estudyante. O, nami ni mga proposal, kagkabay pakuntani, nga mangin, magit involved ang bilog na komunidad, police ka man, privado ka man, no? GO, JO ka man, plantilyado ka man, kag blue guard ka man kay Febred. Mas nami nga stricto ah. Sang samalutsan ka da?
1: Yes, correct. Kaya kanyang sa pagkakit ni Ronsti, kung ikaw bigyan ka nan, sa amun niya katabu, sumung doon, hindi ka rin mahamtang kung nagatrabaho kay Febreds mo. Ang imo sinigang paminsaro niya, arang yung permiso sa kabataan mo, na base bala, base amun niya matabu, base amun niya kay Febreds, kasi makita ka sa social media mo. Pero galing ka man, ti, ang atong sinidriya sa NFN Bacolod, kung po ng atong sinigang Bacolod LGU, hugot niya ginapatuman, ining strictong mga pag-check sa mga bars, agud wala siya makalusot kaya naman dira ka makakalit sa mga estudyante kay Febreds. Pero tisali what? Bottom line din, ginikanan, gipirmi, nga istoryahon gid kabataan kung may ara balas gid pa kato mga problema sa kada adlaw kay Febreds.
0: Oh, sige, salamat kay Febreds.
1: Salamat kay Febreds sa ato sini balita dulong sa ato sa Power 3 ng ato sini kay DTX 500 Mighty C kay D3 Bio ng ato man sini kay DTX British Hope kay DTX Coffee Mix nakakapika na naka detox ka pa. Kapag si Patron kay 5 Batty Limaise pa ko naman sa K5 Red Salgado para sa kapitin ng balita serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay Kipay Fred Salgado. Tawagan si kay Kipay Berto Gakit kay may isa patay matapos ang aksidente sa Silayo. Subong gidlang hapon, no? Nag-follow up ang patrol naton. May ngapon ka ma'am June Rose Javier Lorejo sabay Puro Kipot Barangay Filisa. Sinumat Hero Lizel Ari lang ko di si Ron Zagapamati ma'am Merlita Malvas Numa si Chuli Nunez Colado. Shout out lang sa 4,500 nga Bacolod solo parent. Ay, o sa mga solo parent naton, damo kasi Bacolod, no? 4,500 sila tanan. Ang muning mga ginikanan, no? Nga wala sa mga partner. Babae man o lalaki, sila ang nagpangabudlay, buhi, singa-singa pamilya. So, salamat sa pagpamati, no? Sa mga solo parent naton. And soon, no? May i-launch ang K5. With the blessing sa mansang atong singa CEO nga si Doc Ramil Uy. Check ta si Kagipay Berto Gakit. Aran siya sa line number 3 si Kagipay Berto. Ang balita ni Kagipay Berto Lumas Kalawan sa Clinica Spore Biotics by Kagipay nga may ara 80 billion CFU mga Kagipay. Sa ka mga nami, ha? Basta kung babae ka nami, gininom sa Clinica Spore Biotics. Aran na si Kagipay Berto Gakit sa line number 3.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kagipay Berto, ibalita mo.
3: Kagipay Broads, ari kita subong sa may silaygin paluapan tani ang balita sa sining aksidente involving motorsiklo kag isa ka dump truck. Kagipay Broads, patay diri, pasinsyagit patay.
0: Uy.
3: Kag titinam-an gitong ulo sang driver sang motorsiklo. Galing sa aton sini nga pagibag-angot way gapon kag ipabrod sa balaan kung sinuning nga lakti ngani.
0: So Mr. X Japon, ang motor ibalik tubing motor, amuning motor yaho, base na kilala bla sang pamilya. Ining biktima nagamaniyo sang itom nga Kawasaki Barako 175. Anong plakas ni Kagipay Berto para at least may ipanawagan? Taba si kung may pamilya lang nga basi nag-travel ni siya nga hindi siya taga Diriya sa Silay, hindi siya taga Bacolod or na or layo siya, Negros Oriental sa nakuha ang plaka.
3: Kagi pa bro, may plaka ini nga 6319C7. Ay okay. F3.
0: Oh, Foxtrot 19. Foxtrot 319
3: CZ.
0: C as Charlie and then Z zebra. Oh. Zebra. So i-flash ta na, basi ko may picture ta da, i-flash tang plaka para at least baka bulig kita hatag impormasyon sa pamilya. Kay ano oras ni sugidi kami, paano natabo kag ano oras natabo kag kay Berto?
3: Yes, kag kay Brods, ang natabo sini basi sa nakuha naton nga information sa barangay kay dito Ginbutang ang ang motorsiklo sang biktima. Ang ining lalaki nga naka-drive sa motor may ang may kinakarga ini ukon ara sa likod siya sa sini nga motor ang isa ka sako nga bugas, actually tunga nga bugas eh.
0: Uy.
3: Tunga ka sako nga bugas. May helmet ini kaki five rods. Kung malantaw mo ang dalan, dulikuan mong no
0: kurbada
3: horn. Sunod sa mga nakasunod sa iya kag sa mga nakakita nga naglantaw nga amin do nagano bala tawag kay pero ang kinihigot kay bala nga bugas nga sako do nagbaliswa bala.
0: Uy.
3: No? Nagbaliswa
0: oh.
3: Magbaliswa dito yaging lantaw sa likod do kin lantaw lantawan diyan ang bala.
0: Oo. Oh.
3: Kag dito na way kabalo may sugata gali nga dump truck kay dito.
0: Hay. So actually nakita ko na nga mga style mo, especially kung may karga sa likod, tapos ang style na samtang gadalaga ng motor lilion bla. Di ilang taon na split seconds na kakipeber to, pagbalik sang matamos dalan, ara ka ng spiak dalan. Di mo nakalamanan ang kuan, ang fault sa mga driver. Once gani nga may nabatsyagan na lang something wrong sa likod nila, ginalili na ang balikid nila bla. Samtang gadalaga ng motor, so pinaka the best ha, paigad ka, kag panahog, kag lantawa. Kalabanan, biti na maran style kag Kipeb Laberto, pasensyas na pataya, why kung siya ginabasol, but this is for everybody. Nga nagamotor, amo gining kalabanan, kaya kay biga kasundan ko na ako gisa, may mga kadinas na ngaliliyon, may ginalili sa skilid, samtang gadalaga, anti pagbalikid nila, ato na sa piyak na linya, so amo ning natabo?
3: Amo din na natabo, kag Kipeb Rods, tunga ka sa ako nga bugas kay tino nagbaliswa baliswa kung malantaw mo kay Webro sino sa barangay ha kag sa manalantaw.
0: Uh-huh.
3: So natala ko no sa iya pagtumba ang ining pagbaliswa man sang ano sang ang
0: kargaya. Oo.
3: Kargaya. Oo, tino amuling nga tabo kag tiway sa kabalo ko nga nakadalapaw ni ang iya sini nga motorsiklo ko nang direksyon niya sa may piyak nga linya
0: sus.
3: At timing man niya minigasugata nga truck o condom truck na eh kaga dito ya kagiba broads tabukit niyang lalaki iniwasak ini motor ya
0: nalasakan sa?
3: Oo ya kagiba broads pasinsya kita sa nagkakaon sabi wasak man ni ulo ya
0: ayos
3: no? Kagiba broads no mo niyang sitwasyon dari gin katuan pa ni sa may peace something ano tong pangalan sang basta may peace and go nga funeral homes kag iba broads dito yara subong ang biktima kag iba broads wala pa gyapon ni nila nakita
0: mga estimate kag iba Berto abi i-describe sa mon nakita mo ning bangkay para at least mabulig ta hatag information sa pamilya ano ning itsura niya, anong buhok niya, anong kalabaon, anong kulor sang panit niya, may tattoo siya, anong bayo niya. Kagi Feberto, go ahead.
3: Yes, kagi Feberto, actually way kita kasulod dito ginasa funeraria. Kagi Feberto, pero tigil pa mangkot naton ang pila ka mga residente diri kagi Feberto, kag sa mga nakakita kaina naka ano ini nagaedad ini sa mga 40 plus ang lalaki. 40 anyos pataas. Ang iya nga bayo itom ning do jacket kagi five rods no ang iya sini nga bayo kag nakadilargo ini kagi bro nakadilargo ini kag naka sapatos kagi five rods naka jacket nga itom nakadilargo nga blue nga maong kag naka sapatos kagi five rods nagkinabog gid ning iya sini nga itsura kagi iya ang gusto rin ang tabog ining iya sining
0: so posibilidad kay Giperto din siya pa ano ang traverse niya from Bacolod to north or north to Bacolod
3: kay Giperto's going ano ni siya pa tagawin ni pa Bacolod to north na ni
0: okay so meaning mapuli na ni siya kay may bugas siya mo
3: oh, yes
0: oy
3: na siya. Ah, may kita ko si mo picture lang kay Bro, pati may explain naman duha.
0: Sige, i-send lang di kay Paratis Buligan ta na sa El Castigador lang GC. Parati nga aton diri hindi taman bi pwede mapakita mo. Ang aton diri is i-describe naton uy ari siya ho. Ah, ini siya ang naka-jacket nga itom, may t-shirt nga insert siya, tapos may jeans nga kwani nga blue. Uy. So diri gid siya humapaon gid ang iya ulo. O pasensya gid magka-K5 ba. Ginay paninguan naton nga ma-describe sa inyo do kaagi lapak ang iya nga ulo kag Giperto. Ano ni bunggo lang na yun, nalasakan ulo dia.
3: Nalasakan gining ulo yang Giperto. Kung malantaw mo kag Giperto ang sistema, ang iya nga motorsiklo bunggo gid sa may tubang sang
0: head on collision ang tawags ni. Nagbunggo sa siyempre ga move pagbunggo niya tumabog nabunggo ang ulo niya posibilidad sa ulo sang dump truck nagtabog siya kag basi ko na kwan pa siya nalasakan pero ang iya sini nga hindi siya sapatos butas ni tawag sa mon kay Giperto ang ginagamit bala sa baha buta ti tawag sa amon niya butas hindi abuho kundi buta nang amon ni iya nga ginasukso ko
3: kung malantaw mo kag Giperto, wait ka ba kung na ang ulo ya sa pagka wasak sa ulo ya, way naigo sa may rida, kung pagbunggo, wala kay tiway man ka ba lo kung ano tabog gate no sa may investigation sang pulis. Hindi ko malantaw mo kag Giperto, kung magtabog lang siya nga wait siya nakabunggo be sa truck. Hindi man ni magamog ni ulo ya kag Giperto, may helmet mo sabong. No. Ah, so posible nga ang igo gid niya nalasakan sang truck amo ning nalantaw nato nga mga information kag initial sa mga barangay man kasi pa mangkot naton.
0: More or less mga pila ko nung edad.
3: Yara sa 40 plus ni laki.
0: Ahay, kaluoy.
3: 40 anyos. Ti may dala pa nga bugas dito man pala ton bala ka ti pasi. Amo ning
0: makaluluoy kay may pamilya ning nga nagahulat. Inablang tay gutom na ko tay, din ka naman. Ti mabalitaan mo lang sa tatay mo ato nabungguan patayo. Ti inablang ang inang pagkaamay kag Giperto ining diri ko yan nasubuan. Kay may ara ginikanan, may ara amay nga gapuli hubog mo. Ang iban ginikanan gamaoy na. Siya yao nakita mong nami nga pagkaamay kay may konsumo nga dalon basi bagong sweldo pa ni siya. Nga mapuli siya si pamilya dulong sang konsumo. Pleti sa kabataan, but yet, unfortunately, amo ni nga tabo sa iya.
3: Yes. Kaki Fiberto,
0: subuan ko kaki Fiberto as amay, ha? Kay ako very, ano gid ko, no? Gahatagi kuya compliment sa mga tao, nga mga amay, nga makita ko, gabakintol, gapalamalhas, may mga bitbit nga bugas, may kinilo nga bugas, may sudan, para sa pamilya bla kag Giperto hindi kay RH ang ginabitbit letter T ang ginabitbit kag beer ang ginabitbit ilayablaya bugas konsumo isda dira kuya dako ang respeto kuna sa mga tawo nga may kapareho sina kag Giperto.
3: Kag Giperto, kung malantaw mo naglinapta dito sa dalan kay nang pila ka mga butil no kun daw ini mga bugas bla kag kita mo ang iya motorsiklo kag Giperto do
0: wasak gid do
3: gay na bala hindi mag-oa no dugay na gid og ginawa nan taw nato
0: service
3: so do use ano gid bala in use gid bala sa Giperto ang iya sini nga motorsiklo kag ti may helmet man tinguha man siguro ang hindi man madakpan kag tigin na butang ini sa likod ginhikutan niya ang ministro nga atako nga bugas kagati ginbalikid ya at dumabaliswa amo na ni nalasaka na bungguan niya gito kung na bungguan na ini sila sa dump truck again panawagan sa Giperto ang iya sini nga motorsiklo sila ka pamati subong ara subong sa may disposisyon sa barangay Ilopes, barangay siyudad ng Silay. Barangay
0: wala gid siya ID no or ini pamatuod no nga nakita?
3: Ano?
0: Why sa ID? Driver's wala, license?
3: Kita, actually, kaya mang kota ng sekretarya ko si Kapnina, di nang ID bala. Aba na siya wala gid siya ID.
0: Pag accident niya kag Giberto mga what time ba si ang ginapminsar ko kabalo ka naman may mga tao gid kag Giberto nga mga kawatan mo. Why ko man ginahusgahan nga may nangawat na? But it happened several times nga may na aksidente, aksidente na kuan cellphone, kuan ang mga kwarta, dumi amo pa nang mga bagay. Pag aksidente may naka-respond dayo now.
3: Yes, may nag-responde dahil kay Giberto. Kasi may nakakita mo nga nabaliswa ya ang nabaliswa ang sakos ang bugas. Kagati ang video, may mga video dira nga ti ara pagidya bago pa lang gidya no wala pa ya ambulansya. Kay Giberto, kasi may nagalabay ko man tanan tanan pundo to kay na sa lugar do every seconds no every ano may nagalabay kid kay ti tunga-tunga ni siya sang highway. Kaga sa barangay gid la kag Giberto no may nagatabas gid so amuning malantaw naton nga dasi gay galing ti on the spot patay gid ning lalaki panawagan again kag Giberto ara ang motorsiklo ya nga Kawasaki barako nga itom kag pula nga may ara ang ara dira sa may barangay I Lopez sa siyudad sang Silay samtang ang bangkay ang ara sa Peace and Go Funeral Homes sa may Silay man kaki 5 roads until okay. Now sa aton sini nga pag broadcast way gapon nakilala ining lalaki
0: ni sticker sa motor nga may mga grupo nga sticker wala sang may nakapilit kaki 5 Berto sa kilid sa likod sa plate number
3: kaki 5 Berto amo man gani amon gina ni sir Martin maisip ginalantaw namon kung ano may mga sticker so pwede wala gid eh no wala gid sa sticker binga do mabalaan tanga do grupo siya nga ginaupdan o miyembro sa singamo sini why gid kat abroad
0: wala gid ti so, masubo ni ba si ang pamilya niya sa norte pagid ni nga way patuas ta sumong kabalo bla kaki Pebertuaw so dapat buligan ta ni siya i-post siya separately with the pictures ang motor no motor para may baluan sa mga pamilya ya dito nga ti ang bangkay niya ara sa isa ka punerarya dira sa Silay City. Salamat kay Giberto.
3: Sige kay Giberto, ang balita naton dulong sa kaluan sang DTX 500 D3 Bio, may TC kag DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Opo diri sa may siyudad sang Silay, opo si kag Giberto Martin di maisip ako si Giberto Gakit para sa kampanya balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Makaluluoy man ining isa ka amay no si Pablo magkakipay bibitbit ka paya konsumo ang bata mo ginagutom to gawlat na nga tay nay si tatay way pakabutaw ginagutom na ko may balayran ko sa eskwelahan to tigahangla tong pamilya asa subong way pakpuli tiuli mo lang may baluan magkakipay nga ti way na bangod sining aksidente. Ako, grabe ginang respeto ko sa mga amay nga nagabi na kintol sa mga bitbit para sa pamilya. Kaya nagapaninguha sila nga may madalas sa nga konsumo, bulig, support, nagatrabaho sa layo, mapuli, madulong konsumo. Di ka ba'y pa nga makilala kag-condolence sa pamilya? Alas 5:45, mga Kaki 5, check to be si Kaki 5 Carla Defensor Longa. No? Ang balita ni Kaki 5 Carla Dulong Maskalwan sa ang paborito sang tanan, ining Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, may nagabaligya subong vitamin D3. Very good, no? Vitamin D3 nami na siya. Pero mas nami ang Klinika D3 Bio kung may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Anong ara dira? May antiviral, pangontra sa virus, antifungal, antibacterial properties. Nasarang makapatay sa mga kagaw-kagaw sa ngilanat sang ubo, trangkaso kag sipon. Tingong gusto ko nga mag-ayo, i-Klinika D3 Bio mo. Kagina mga kaki 5, may ara raid. No? bangod naman sining illegal nga refilling refilling sa nga butane, no? Canister tiyatok kay ban sa may barangay Estefania naman, no? Nagligad to dito sa may Kabankalan, no? Kag na diskubrehan mga kaki 5 may mga pagtugong-tugong sila sa mga piki mga kaki 5 nga mga butane. Check tabi si kaki 5 Carla Defensor Longa.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5 Carla, ibalita mo.
4: May nga po kaki 5 Broad kag sa sini mga kaki 5. Kaki 5 Broad kakaina natigayon gin nga mag-serve sang search warrant ang katapos ng NBI Bacolod sa isa ka nag-refill, no? Illegal refill sini nga mga butane canisters area sa Purok Pedreng Barangay Estefania kay K5 Rods. So kaina nagpatigayon sila kagati na dakpan diri ang isa ka 60 anyos so kung senior citizen nga lalaki nga siya gali mismo ang nag-refill diri sa area sa Purok Pedreng kay K5 Rods. Kay sino diri kay agent William Di Arca kay K5 Rods. Ila iniya ginapadulungan kay tungod nga iya mga tag-iya sinisa nga canister ila gipadulungan kay positively nga ara kay gali kay K5 Rods. Imagine kadamo-damo sa mga empty canisters, no, nga kuntani igarifilan pa inisa sa suspetsado kay K5 Rods gali kay wala na natigayon kag diini kay K5 Rods bawal gid ini kay supposed dapat LPG diriya ang ginatugong kag ang ginagamit insine is a pang LPG hindi niya pwede gamit-gamiton mo sulit-suliton mo nga paggamit ang ini nga canister kay K5 Rods kay tungod nga delikado ini kay isa pang iya siniha nga ginatugong is ang gas pabala kay K5 Rods amo na bawal gid ini ya, no, bawal nga mag-refill ka lang da bisan diin ka lang mag-refill sini nga mga canisters sa K5 Rods. So ti possibly nga mag pangatubang ginini sa kaso ang suspetsado kagati basement sa ila sini nga investigation.
0: Nag-upod ka mo kay na kay K5 Carla?
4: Ni nagpadulog kita dito kay ina.
0: Diin ka mo nagagi diri gid sa may Bangga Pidring o dito ko mo sa isa ka patio.
4: Adirigid sa may Bangga, sa may unalan, diribala ka Kifer Broad sa isa kaskwelahan, padulong gid sa Bangga Pedreng.
0: Oo. Pasulod na ta sila ni Marian Olvido, bla?
4: Oo, sulod lon gid inibig ka Kifer Broad. Mm. Inigali, ining suspetsado, nagikan ini siya sa Barangay 19. Tikay tungod nga, ginrelocate ini sila.
0: Ati Ara, nada, magsulod ka sa may Pedreng, pasaka nada, taga Barangay 19, nada tanan.
4: Sakto na kay K5 Rods. So, dira na lang area, kadamo-damo. Ano dira? Taga Barangay 19 na dira kamaagi sa may Bangga Pine Tree kay K5 Rods. Na dira na lang alagyan padulong sa area sa nga Purok Kapedring kay K5 Rods.
0: Anong balaya gated? Gated balay niya nga daw o kung open lang?
4: So, na gani kay Sir William, very open. Doon mo lang na siya yung illegal refilling area ang uko ng ila sini nga natukiban ang very open gid sa kay K5 Rods mod nga siya nagabaligya man sa nga mga canisters at the same time may mga ano man ini siya may mga
0: do kampanting kampanti si Serao nga nga ti anong kwan may naga protect nanuman.
4: Amo na da ang ginahibalo pa.
0: May ginasaligan siya nga sige reklamo lang mo to. Ako bala. Oh, may ara?
4: Ti amo na nga ginahibalo pa sang NBI ka K5 Rods kay ti.
0: Hala.
4: Based man sa ila sini nga information do ti may mga previous cases ini ang suspetsado RA 7610 homicide.
0: Uy.
4: Amo na ang record nga nakuha sa aton sini nga NBI kay K5 Rods. So ari pa matiyan naton ang pahayag nga nagikan kay agent William D. Arca.
5: Actually ano ni Samon, service of search warrant. So implementation of search warrant for violation of illegal refilling. So nag-apply kita sang search warrant para masistanan ng mga devices, mga canisters, kag mga tanks na ginagamit pang illegal refilling.
6: Pag-abot nato, sir, ano ito na abdan, sir?
5: Kasi pag-abot namon, kay ining atong subject is ga-deliver pa ni siya mo. So kung kita nyo karon ang iyang salakyan ni puno pa ni sa mga canisters.
6: Okay.
5: So pag-abot siya di, eh, since hari naman siya di, gin-serve namon ang search warrant sa iya.
6: Okay. Mm-hmm. Anong na-discoveryan natin?
5: So, the time na nag-start kami, before kami nag-start sa search, nagtatawag kami na isang ano, sang barangay.
6: Okay.
5: From Barangay Stefania, and immediately after, nag-abot sila.
6: Oo. Mm-hmm.
5: So, da kami nasugod sa kandak sa ngamon na search. So, nakita namon nga there are several numbers of crates with different brands of LPG canisters.
6: Mm-hmm.
5: Tapos, sulod sang iyang balay, may isa to sa kakwarto nga ito ga kandak sa refilling.
6: Mm-hmm.
5: So, based sa ngamon na pag-search, nakita kami nga tatlo ka big four slots na device
6: for refilling.
5: Ang ano ni mga tin
7: which is supposed to be one slam, no?
5: Oo, okay. Masalan.
7: So illegal
5: ginagamit. Ang isa pa, ano ni siya, ang ginagamit niya is mga branded ni.
6: Okay.
5: So wala ni siya license para gamitin ni pag-refill dun sa mga owner sini.
6: Yes.
5: Sa mga brands na ini. Dapat inibe, inibe dapat, ini nga mga
7: ini. Lang dapat.
5: Dapat bitin kag dapat okay. may ano ni may refilling kiniya.
7: Okay.
5: Ah, ginadala kiniya sa mismo kung di ini refill, hindi nga magimuhimo ka lang gamit ang mga LPGs.
6: Oo. So balita lang to lang, sir, pila ka mga canister sa katong sininga na recover?
5: Sa Subong, wala pa kami sang exact kung pila. Kay we're still ongoing sa amon nga inventory.
6: Okay.
5: Kay ginapagwa pa namon sa iyang refilling room ang mga crates na may mga canisters. Pero damo na eh. Damo na yung anong...
6: Na-recover
5: kayo. Na-recover.
4: O, paano ganyan monitor ni sir na may arrested?
5: Actually, ano ni siya, previously it was reported man sa mga canisters owner.
6: Mm-hmm.
5: So, nagkanta kami sa ngamon ng surveillance. Then, later on, nanonamon na tuod ng wingid ng refill siya. At based din sa mga tutabalay niya.
4: Sa din sa Subong, sir?
5: Rito sa Subong. So, on hold siya na eh. Or ano lang kay... samtang natapos ang ano.
4: Siya lang isa. Ang...
5: Siya lang isa.
6: Ang possible ngayon. Case, sir.
5: So, the possible case here is violation ng ano ng Section 40 ng 11592.
6: Okay.
5: So, illegal refilling act.
4: Oh. Available.
5: So, available ini. Mm. Available siya.
6: Mm.
5: Pero, depende ni sa kay ang ini ng mga companies. So, I think they will also file separate for civil in aspect yata. So, white up balo. Pero sa Amon Bay, kami ang ma-file for the criminal aspect.
6: Mm-hmm.
5: Then, mahala na ang ano, kung mismo yung mga owners na ginagamit ang ilang ano, without their permission. So, muna nga ano, sila man ma-file. Amo pa na ang next na muna. No?
0: Kaki 5 Car Lab, o pasensya, get out don't take me, go ko gina. Ang gina-interview mo ko. Dugay na kami kitaan ni kakitaay ni Sir William ano. So anyway, salamat gigi Kiki 5 Carlan 555 na.
4: Yes, Kiki 5 Bro, the report gika sa patrol ni balita nga dulo sa Yosang DDX 500 Mighty Sig D3 Bio in this Kiki 5 Carlan the sir para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Report.
0: Congratulations sa tropa naton sa National Bureau of Investigation. Gakuan kami sa una, kakuntis-kuntis kami ni Sir William, palabalaba, bungot. Subong daog ka na. Mga ping-api. Mga ping-api, tatadason, ano? Dugay naman ko biway kabalik na sa NBI. Salamat, gid mga K5, sa atong mga suki nga nagpamati sa atong palatuntunan. Sa liwatang atong sa Facebook Live, ha, sa mga palabuto na atong mga programa sa K5 News FM Negros Island da kamo lantaw. Sa ngala naman sa bugos nga puwarsa sa K5 News FM, sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Remuel, K5 Idriano, ko naman si K5 Ronald sa Palma, nagpabilin si Gisa Kamalan, ngayon ka naman sa kasulatan sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 na gasiling, "What shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us?" Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Payo, ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Payo. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: taon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat na, na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adlaw.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: It's the best part of the day.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subo nga Martes, Agosto 18, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasi sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal di LGNAR ginatutukan ang anomalya sa barangay scholarship grant.
1: Samtang sa balitang nasyonal, apat patay siyang pilason sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Sa balita international, pito patay sa pagdinaguso sa isa ka templo sa India.
1: Tag sa balitang sports, si EJ Obiana nagaog gold medal sa Poland. Ini ang iya ikawalo nga gold sini nga tuig.
0: Tag sa ato naman, balita entertainment, Edward Barber engaged na. La size 7.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Nag-develop na si Kutubagyon, pinapatayang nga low pressure area nga yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility subong lang na hapon. Ang tropical depression nga gintagahan sang lokal nga pangalan nga Neneng ang ulihin nakita 1,025 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Wala inisang tsansa nga maglandfall sa anuman nga bahin sang Pilipinas kag suno sa forecast track magapadulong ini sa Taiwan. Apisar nga wala ini gina-forecast nga magalandfall sa Pilipinas, iya naman sini nga pabaskogon ang epekto sang southwest monsoon o kun habagat, partikular sa natundan nga bahin sang Luzon, Mindoro, Palawan kag Western Visayas. Ang Mindanao naman ang maka-experience sa mainit nga panahon sa aga apang sa hapon kag gabi posible na ang mga pagulan bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni Sika K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasais 9 ang detalye na sa aton mga balita lokal. Ginatutukan na sang Department of the Interior and Local Government Negros Island Region ang mga reports tuhoy sa anomalya sa pagpanghatag sang barangay scholarship ukon scholarship grant sa idalom sang bawat barangay makikinabang program ukon BBMP sang national government.
1: Ginkumpirmar ni DILG-NIR Assistant Regional Director kag DILG Negros Occidental Provincial Director Teodora P. Sumagaysay nga nagdangat na sa ilang mga opisina ang reklamo.
0: Matandaan nga pila ka mga reklamo o nagtuhaw kasunod sa releasing sang scholarship assistance sa lima ka estudyante sang tagsa ka barangay bangod sang ginaaligar favoritism o nepotism kag conflict of interest.
1: May nauna nga pagsulundan nga nagguha antes pa man nga pagpasudlon nga ginpagwa sa bulan naman sang Hulyo apang suno pa kay DILG hindi man ini conflict sa nauna nga pagsulundan kundi supplemental guidelines lamang para sa mga klarong pagpatuman sang programa.
0: Sa karon tatlo ka mga barangay pa lang ang ginatutukan sang DILG-NIR apang parayon pa nga gina-verify ang iban pang nga mga reklamo.
1: Samtang at TMU nagpatayo naman sang libreng sakay para naman sa mga estudyante sa siyudad sang Talisay. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Nagpatigayon sang libreng sakay ang Traffic Management Unit para sa mga estudyante sa siyudad sang Talisay. Sunod ka Orlando Guansha, Traffic Management Unit Deputy Chief sang siyudad sang Talisay, tatlo ka basang ipagwa nga mag-aunay sa new public market. Agad niya maakomodar ang mga estudyante kag hindi matama ng mga inis sa gasto sa plete. Ini ang isa ka-alternatibo sang Traffic Management Unit samtang nagapadayon pa sa gihapon ang paghangop nila kung paano ang sistema sang transportasyon sa siyudad. Ini nga balita na dulong sa inyo sang DDX 400 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros sa K5 News Apa.
0: Samtang sa dugang pa nga balita lokal, atop sang Kabankalan City Public Market ginakay-una. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospeñe.
4: ginasugudan na kay o ang ato sa Kaban Kalanseti Public Market sa Sininga Adlaw sang Martes, Agosto 18. Ini matapos ang reklamo sa mga manugbaligya nga nagatunubod ini kun mag-iulan na. Suno sa impormasyon, ginalauman nga ini mahuman sa duhalang kasimana kag indi maapektuhan ang pagbaligyaanay sa sulod sang merkado. Mayara ini sang budget nga 2 million pesos gikan sa Repair and Maintenance Fund. Sa piyat nga bahin, suru kay Melo Teovicio sang GSO kag ni City Councilor John Antolo para naman ang declogging sa palibot sang among merkado agud nga mangin matawhay kag komportable ang mga pumuluyo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Arbery Suspeni para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan na sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang security measures sa tagsa-tagsag ka mga bulutuan sa Bacolod, hugot nga ginapatuman. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
6: Hugot nga ginapatuman sa DepEd Bacolod ang tanan nga security measures sa tagsa ka mga bulutuan. Agud balikawan ang ganuman nga sayon sa insidente kaangay sa natabo sa Tacloban kag Zamboanga. Ginsiling ni Lila Vaflor Aro, spokesperson sa DepEd Bacolod, nga naghatag sa portable metal detector ng Bacolod LGU agud may magabit sa pag-inspect sa mga bag ka mga estudyante kag bisita nga nagasulod sa bulutuan para pasiguro nga wala sa makalusot nga anuman nga butang nga makahalit sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sinupa sa kay Aro nga magluwas sa security personnel nga ginabayaran sang syudad, may araman sang blue guards kag ginahire ang eskwelahan para mapabakod ang seguridad sa bulutuan kag makontrola ang pagluntad sang anuman nga say sang krimen.
7: Kitaya ready na ta kay right after tuya sang natabo sa Tacloban, immediately ang aton mayor nagpa-procure sang atol mga metal detectors. So tanang schools now are equipped with metal detectors. Isa sa mga improvement nga i-improve pagid naton actually ang pag-insure sang aton ang health sang aton mga utility security guards naton sa school. May plano kita nga mag strengthen dira.
6: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nasa ka K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant. D3 Bio Evening Newscast!
0: Lasay stresse sa mga detalye na sa aton mga balita national. Apat ang kumpirmado nga napatay bangod sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga Junior High School sumong Martes ang aga Agosto 18.
1: Naibalawaan nga isa ka honor student ang suspitsado sa pagpanglutang. Ginlive pa sa social media sang suspect ang hitabo.
0: Matapos ginkomiter ang krimen, ginlutang man sang suspect ang iya kaugalingon.
1: Base naman sa initial nga report sa kapulisan, nasapuan ini sa ikalima nga patalgan sa bulutuan kaupod sang pusil nga 9mm Glock.
0: Nagagawa sa ukon imbestigasyon nga sulod sa grade 9 student ang room 404 kung sa rin ginlothang sini ang grade 10 student antes nagpadulong sa ikatatlo nga panalgan, nagsinggit ka ginlothang ang iya kaugalingon.
1: Luwas sa mga estudyante, paray man ang duwa ka mga gwardya samtang pilason ang siyampa ka mga estudyante.
0: Ginalantaw sa kapulisan nga planado ang pagpanglothang.
1: Sa dugang pangamabalita, ginmando naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang pagpatigayon sa maidid nga investigasyon sa gluntad kapag panglutang sa sulod sa Ateneo de Zamboanga University sa Mindanao.
0: Sunod sa Presidente, hindi na dapat nga matabo sa liwat ang kaangay nga trahedya sa mga buluthuan.
1: Ginpalaigban sa nga Presidente nga ginasalig sa mga ginikanan ang ilasing mga kabataan sa mga buluthuan agud magtuon kag maghandom para sa ilasing maayo nga buhas damlag. Gani ang mga eskulahan amo dapat ang pinaka-safe nga lugar sa Pilipinas.
0: Magluwas sa imbestigasyon, ginainganyo man sang presidente ang mga otoridad nga hibaloon kung ano ang pinakamaayo nga himuon agud malikawan ang krimen.
1: Alas 8:30 sang aga, Martes, Agosto 18, nagluntad ang pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Sa tingin duha ka mga estudyante ang nagkalamatay kag isa diri ang gunman o kung suspect nga naglutang sa iya kaugalingon.
0: Sa ibang pang balita, national nagapati ang chairman sa House Committee on Public Order and Safety nga si Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano nga hindi na mga isolated incidents ang mga nagaluntad nga pagpanglutang sa sulod sang mga bulutuan.
1: Sa pahayag ni Valeriano subong Martes, ang mga kalakasan nga nagakatabo sa mga bulutuan ang hindi na makabing nga isolated ang mga hitabo, ilabi na ang mga pamatanon ang nagakabutang na sa katalagman.
0: Suno sa kongresista, dapat nga matumod gilayon kung sinong tagiya sang armas luthang nga ginusar sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University, kag dapat nga malabat ang mga irresponsable nga gun owners.
1: Nagapanawagan naman si Valeriano sa Philippine National Police o kung PNP nga magpatigay naman sa Nationwide Firearm Safety and Compliance Drive, partikular sa mga lisensyado nga gun owners nga may mga kabataan nga yara sa edad nga naga-eskwala.
0: Dapat naman nga siguruhon o kung siguraduhon sa PNP Firearms and Explosives Office nga rehistrado kag maayo ang mga ang mga armas luthang kag safe ini nga nakatago agud nga hindi ini ma-access ang mga minor de edad.
1: Luyag naman ni Valeriano nga suspendihon ang pribado nga security agency sa bulutuan kag island ini sa mga regular nga police samtang wala pa sila nakapili sa bago nga security agency.
0: Nagpalabot naman sang pagpakigunong si Valeriano sa pamilya sang mga nakapatay lakip na sa mga estudyante manunudlo kag mga ginikanan sang Ateneo de Zamboanga.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman sang Office of the Ombudsman subong Martes nga ila na ginapanaugan sang anum kabulan nga preventive suspension sa Lands Transportation Franchising and Regulatory Board o kon di LTFRB Chairman Vigor Mendoza kag Office of the Transportation Cooperatives o kon OTC Chief Chufili Guadiz III.
0: Ang suspension may angot sa ila sadto ubra bilang mga opisyal sang Land Transportation Office o kon LTO.
1: Sunod sa pahayag sang Ombudsman, ang suspension ang may kangtanan sa dahil kapag usar sang Stradcom Operative LTO Information Technology System nga nagresulta sa dugang 13.3 bilyon pesos nga computer fees.
0: Ginpahayag naman ni Mendoza nga iya ginarespeto ang desisyon sang Office of the Ombudsman apang nag-insister siya nga ang iya aksyon samtang hepe pa siya sang LTO ang para sa proteksyon kag interes hindi lang sa mga motorista kundi lakip na ang bugos nga mga Pilipino. Lasays, Jesse Ocho.
2: Balita International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, 7 patay sa pagdinaguso sa isa ka templo sa India. May kampiyon ng balita si K5 May Hikilan.
8: Patay ang 7 ka individual kag 19 ang pilason sa nagluntag ng stampede o kon pagdinaguso sa isa ka Hindu templo sa India sang Lunes, Agosto 17. Kinaanda na kag masami nga panghitabo ang stampede sa dagko nga mga pagtililipon kag kapistahan sa pungsod. Kang isa sa ginatudlo nga rason diri ang hindi maayong pagkontrol sa kadamaan. Nagluntad ang nasambit ni stampede sa Ashok Dam Temple sa Lucky Sarai District sang Bihar kung sa diin nagdagsa ang publiko agud magsamba kay Shiva nga isa ka deity o kung Diyos sang mga Hindu. Suno sa report, nagsugod ang pagdinaguso matapos maglakta ang impormasyon angot sa ginaligar na tumba nga poste sang kuryente sa sulod sang templo. Padayo naman karon nga ginabulong ang 19 kapilason nga mga biktima. Samtang nagpalabot naman sa bulig pinansyal nga 400,000 rupees o kung masubra 250,000 kapesos ang chief minister sa Bihar para sa pamilya sa mga biktima.
9: Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: EJ Obiena nagdaog sang gold medal sa Poland. Ini na ang ikawalo nga gold medal sining nga tuig. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuel.
10: Nagdaog naman sang bag-ong nga gold medal ang Filipino pole vaulter si EJ Obiena sang Lunes. Ini ang matapos maklear ni Obiena ang 5.91 meters sa Golden Sand 2026 nga ginpatigayon sa Poland. Bago ini nga record para sa Pinoy kag ini ang ikawalo nga bulawan nga medalya para sini nga tuig. Sa karon naganda na ang 30 anyos nga atleta para sa palabuton nga World Athletics Ultimate Championships. Luyag na makabalik ni Obiena sa top 10 sa world rankings kun sa diin niya ra inisubong sa ika-13 nga pwesto. Para sa balitang sports, nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC ka DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita, Entertainment, Edward Barber, engage na. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
11: Engage na ang anay ka PBB star kag aktor nga si Edward Barber, nga sa karon nag-train na para maging lay pastor sa non-showbiz sining nga partner nga si Ricky. Ginanunsyo ini ni Edward samtang nagawali siya sa ilang simbahan kung sa diin nagaserbi ini bilang isa ka pastor.

0: Negros. K5 News FM.
1: Dos ang San Olang tuod ka K5 Rods. Oh. Ang iya ni nga, kung hindi ko magsala, sa time ni ano, ni Maymay, hindi ko sure. Oh, ni Maymay. Sa PBB. Maymay, si Maymay.
2: Pero kung siya no, nang half-American siya.
1: Kay
2: Barber
1: siya.
2: Ang apelyado. Pero paano no? Doon
1: ang San Olang, mga ano ni sila, yung mga child star. Oh. Kay K5 Jules. Sila ni love team yun ni before si Maymay, kung hindi ko magsala.
2: Then, sila ning rason nga mabalaan ko kung pila ng edad ko.
1: Nga man.
2: Nga mabalaan ko kung pila ng edad ko. Eh, sang una, gamay pa subong ti.
1: Ti dako na.
2: Dako na. Ti ano na lang ta.
1: Imagine, engaged na siya. Kag ang pinaka na siya ko ka K5 Jules. Oh. Kaya syempre doon gani nga wala update kay Edward. Kaya syempre doon nag-off na siya sa showbiz. Kung ano, hindi na siya amula ka very present. Hindi walang permi makita, something like that. Ang nag-pastor? Pastor siya.
2: Wow. Nagpangalagad siya si Ginoo.
1: Ako lang dira ko medyo na ano, grabe no. Grabe mga changes. Sabi mo, full na gin siya ano. May ingiling ang mga calling sa iya ka K5 Jules. Kagwapo nga bata, di ba ka K5 Jules?
2: Oo, gwapo nga bata. Kagwapo mo sila partner.
1: Oo, namilahi. So, di ba kagat ka sa imo nga finger? Ang imo tudlo.
2: Wala, naglain na
1: reaction.
2: Naglain na siya, kaya nagbapuhan siya. Balo kasi ka K5 Jules, late bloomer ni.
1: Gani man. Uy, labay man akon ka K5 Rods. Isa naman ka makasilid ni. Nga tigihitabo. Ano yung natabo sa may Zamboanga City.
2: Sa Ateneo University.
1: Grabe no. Amo na gani ka ginagay, sir. Ya kami dito sa sulod. Bala. Ang utok or ang mga ginaisip sa mga kabataan do hindi naging
2: and hindi ano mo no? Man ka K5 Jean mabalaan bala kay ti achiever ang bata mo.
1: Gani.
2: Achiever mayo pangabuhi ang
1: ano, amay tsura, BOC
2: Bureau of Custom chief sa ila lugar
1: yeah, diba?
2: Si lieutenant nilipat lang ko sa pangalan
1: may impluwensya may posisyon sa gobyerno tapos sa muning matabo I don't know kung ano gid ang matuod nga rason sa likod sini kay ti amo tag ni ka K5 Rods after sang incident nagpanginmatay man siya
2: kag nami ni ang ginaproponer sang aton iban nga mga awtoridad ining especially ang House Committee on Public Order and Safety nga dapat tagaan sang nagakaigo nga regulasyon especially ang mga gun owners na. Kay may mga kabataan nga we don't know lantaw lang sa online
1: no.
2: Wala iya katilaw sang kakapot sang tutuod nga armas bla galing gina daw gina ano lang nila nga tinakita ko ni online pa mo ni gur magpalupok so, which is hindi nabi
1: amo na gyang panawagan sang pila sa mga sa posisyon subong sa gobyerno be a responsible gun owner
2: amo na nga kun nga sa tutod way kuya armas lutang nga makapatay armas
1: nga makabuhay.
2: Makabuhay lang yan ako.
1: Mga ka-K5 ang muyantong dalagko ang mga balita sa buong Martes, Agosto 18, 2026.
2: Bantayan buwas nga adlaw, pati bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga Vista program ko upod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nangitag balita ako si ka-K5 Jane Shatita.
2: Ito naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sa cholesterol levels sa aton dugo.
10: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Glaucoma. Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis. Or pink eye. Eye Care Gold Capsule. Eye allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule. May ara sa lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C. Zinc. Kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa marubo na presyo.
15: 101.5 K5 News.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo Visto.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo Visto.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorgo Vista, kagako si Julius Marivelas.
0: Lorgo Visto.
1: Ginapanugyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga mag-uluandam sa ginatawag nga flash flood o kung ninali nga pagbaha kag pagkatiphag sang duta sa pila ka mga lugar sa bugos nga Negros Island region bangod man sang paglubha sang pag-ulan tuga sang southwest monsoon.
0: Lorgo Vista.
1: Gloomy o kung magulugal-umo ng aton panahon apang liwat naman nga ginlikop sang kasubo ang bugos nga pungsod Pilipinas bangod sining isa na naman ka insidente school shooting o kon pagpanglutang pagpamatay sang isa ka estudyante allegedly nga natabo sa isa ka brutuan diri sa pungsod Pilipinas.
0: Lorgo Vista.
1: Lima ka adlaw antes magasukat ang ikaduha nga bulan kuntani sa tong Tacloban shooting sa bulan sang Hunyo, isa na naman ka insidente ang nagluntad diri sa pungsod Pilipinas sa Ateneo di Zamboanga.
0: Lorgo,
1: ang makakulugmat diri ugaling because ang gin-confirm today nga isa ka armas lutang issued by the government, particularly ang Bureau of Customs kon BOC ang gingamit sang estudyante nga involved sa sining pagpanglutang.
0: Lorgo Vista.
1: And we have Lieutenant Colonel Joe M. Malong, istoryanta, not necessarily ang detalye sining natabo sa Zamboanga, kundi paano initulukon sang kapulisan kag paano mang-involve ang community mismo sa sining nagakalatabo. Apparently, hindi lang ini-concern sang kapulisan, concern na ini sang katilingban. Let's have Colonel Malong. Colonel, good evening.
2: Good evening, Sir Julius. Kusapag palamati sa inyong mga program, mayong gabi ito sa tanan.
1: Salamat sa tiyempo, Colonel. Now, first of all, ano ang official statement sang NIRPO about this incident? I don't know anong inyong sininga pahayag una.
2: Well, una, Sir, ginakasubukin na ito na may similar incident naman sa Tacloban nga natabo sa Bungsa, Zamboanga. And apparently, diri sa aton, nag-issue na sang mga directives ka guidelines ng aton nga regional office no para nga mapasanyog pa naton ang mga security measures na ginapatuman naton sa mga schools. So tsakto ka sir no on your statement that we should be undertaking mga preventive measures para hindi na matabo ang similar nga incident sa aton. So with the issuance of those directives or guidelines coming from the regional headquarters, may mga activities sir na dapat i-undertake ang ato ng mga kapulisan on the ground.
1: Colonel, fortunately, wala pa yas ang similar case nga nagluntad sa Negros Island region until now, no? May ara, mga binunan na knives ang gamit, pero ining school shooting, daw wala pa, fortunately, diri sa ato nga isla. But what I find very strange, Colonel, is this. Sa duwa ka cases, Tacloban and Zamboanga, lunsay government issued firearms. Atong sa Tacloban, allegedly, katapos ang PNP. Iniyang sa Zamboanga, katapos ang Bureau of Customs, allegedly. Now, how would this add to the complexity sining kalatabo karon, Colonel?
2: Well, on the first incident in Tacloban, immediately after that, sir, nag-issue kita sa statement or sang panugyan or guidelines sa aton nga mga kapulisan nga dapat i-safekeep gid naton ang firearms, not only issued firearms but personally owned ng mga firearms kag dapat wala access diri nga aton mga kabataan. Kay una, ang pag-own ng firearms, no? Di ba sa aton, yung mga adults, gani, nagkakuha pa ta sang lisensya,
1: sina-evaluate
2: pa kita kung pwede, bakit ka maka-own sang firearms, and yet, no, may ara, may times, no, nga ma-access initially sa mga kabataan. And syempre, mga kabataan din, actions na nila pag nagamit na nilang firearms sa pag-commit naman sang crime, no? So amo na siyang dapat gid ang aton yung mga gun owners and of course ang aton yung mga uniform personnel nga may ara authority to use firearms, dapat gina secure gid sir mayo ang aton nga firearms so, hindi siya accessible to anybody.
1: Mm-hmm.
2: So ito gani sa amo ni mga incident. Now as you said, adding to the complexities, siyempre, unagid, amunin siyang hindi natin gusto matabo, no? Nga ang mismo mga firearms na supposed to being being used in law enforcement, magamit siya sa pag-commit naman sa crimes, especially minor. So, amunin siya nga dapat gid responsible gid not only the gun owners but also may mga briefings na nakita dapat yung ginaubra sa mga upo sa balay regarding the proper use
1: yes.
2: of firearm.
1: Yes. Unfortunately, Colonel, what I find very, very sad and unfortunate sa sining gakalatabo, referring of course sa Tacloban and Zamboanga, are this. Subong kita as a nation, we are trying to make sense of what is happening and always ang napiran ko duwa ka bagay ang tuhaw pirmi-pirmi. Number one, ginabasol ang video games. And number two, always ga-crop up ang bullying. Now, in terms of bullying, I don't know if this is justification enough for someone to kill people. Kiti, daw napiran ko amo ni pirming ga-crop up. Number two, ang video games. I don't know kung nano ang mga studies, Colonel. I don't know kung na-discuss ini sa levels ang PNP.
2: Yes. Actually, sir, on the part of bullying, ang nakita lang gid na naton dira is that, number one, may ara kita, sir, ang self-protection committee sa school.
1: Uh-huh.
2: Which amunis na, sir, ang nag-address gid sa cases of bullying. Ang aton lang din nga nakita dira, those simple bullyings, hindi ni siya dapat sir pag ibaliwala lang naton.
1: Mm-hmm.
2: So amo na nga ang orientation naton sa aton mga kabataan, especially pag parent ka sir, di ba? Every time kung ano ang matabo sa school, dapat manugid ang kabataan naton sa teacher.
1: Correct.
2: Or sa faculty.
1: Correct.
2: So ang aton orientation sa mga bata naton, and everything shouldn't be taken lightly. Ay, amon sir, dila gumpisa ang tanan nga bullying, kumbaga nga, hindi ma-address siya bala sa mga ginagmay pa lang. At yung sistema puno, siyempre ang bata, or kung may ara siya nga ginabat siya, gandaan, may mga problema, man siya nga daan sa balay, plus may pressure pa sa palibot niya. So, wala kita kabalo kung anong gadlagan man sa utok ng isa kabata. So, those things must be addressed, no, ang tanan nga concerns nato when it comes sa bullying, mapadako na sa orgagmay. And amo na gani sir nga may kita nga Child Protection Committee para mag-intervene whenever there is this bullying cases. Now another thing sir is ato ni mga kapulisan bi sir, since nga school are considered safe zones naton and hindi pwede dito ang firearm, that's why even our police officers or the uniformed service, hindi pwede kita basta-basta makasulod sa school. So, kumbaga, secondary na kita.
1: Correct.
2: Whenever ng incident, yung magkatabo dira. Or the only time nga ginatawag kita dito, if may crime na nga nagkatabo. So, dapat, pabaskugon dito na to, sir, ang Child Protection Committee within the school, kay parang may intervention na nadaan sa mga bullying cases nga ara dira. Now, on violent games naman, sir, sa nagwa ang Tacloban niya ni, we also have analyzed, no?
1: Mm-hmm.
2: Kung bala may mga, may epekto ni siya sa mga kabataan na ton, ang mga violent nga games online. Well, may na-identify kitang mga groups nga may may dapat ubrang on our task ang mga bata or something like the online siya nga kulto, no? Mm-hmm. Wherein gasugo sila sa mga bata sa kung anong usahon. We already issued man a warning regarding that. And amo na gani before, nagambal kita nga, it's when it comes sa mga amo naman sini, access to gadgets and all, ang may primary responsibility diri is ang parents. Kaya it's the parents lang gid, next to the child, parents lang gid sir ang makabukad na sa ilang cellphone. Kaya siyempre, kumbaga, bisan bata pa na sa ang privacy yan, hindi man na pwede lang masulod or ma-violate sang iban ang iyang privacy when it comes sa gadget. So, it's only the parents who have control sa gadget and dapat ina-check gid na sa sir sa mga parents naton.
1: Yes.
2: Warnings regarding violent games, mga grupo, no? Like, na amutong na-identify natin before, I already forgot kung anong mga lang. Ito siya itong grupo nga to.
1: Mm-hmm.
2: But those things should be set seriously sa ato ng mga parents. Kasi parang, mapalanin ako ng ginaubra sa ilang mga kabataan. And not only that, sir, not only the violence, even mm-hmm. the bullying happens online na. Diba? Diba na ginapakahuyan ang mga
1: correct.
2: Kabataan sa social media, mm-hmm. sa mga posts, no? So those things must be also checked by the parents kasi as primary gid kumbaga nga person na dapat may concern gid sa mga kabataan naton.
1: Yes, very interesting nga discussion, and that's why nga ikaw gin una ko, because for me hindi ni PNP or police matter lang eh. I think ang ginaistoryanta diri subong is this culture of violence, but ang pinakaubod diri kuntani is the family, kati ang frontline diri ginikanan gid, kati pwede i-misdirect ang kabataan sang online games and what have you, mga video games. Pero ang ginalibugan sang ulo ko, Colonel, is this: sa prangkang istorya, tanan kita kaagi man bully eh. Ako ginaaki ako ko kaagi ko bully sang estudyante man ako sang elementary ako. Pero wala man ko yung nakapaminsar nga mamatay estudyante nga gabulay sa ako. Now, I don't know. Ano ang studies currently nga ginalantaw ninyo nga aamuning culture of violence sa aton?
2: Well, una, sir, siguro influence toon sang, ano, sang mga ginalantaw naton.
1: Mm-hmm.
2: And secondly, ang criminal liability sa mga kabataan, di ba, na-extinguish na siya, especially pag below 15 years old. So, isa pag din na-assert ka nakita man naton, nga dapat i-adjust ang aton ng mga lawmakers. Kay, true enough, ako sir naintindihan ko ang, ano, ang juvenile justice, juvenile law naton.
1: Uh-huh.
2: Naintindihan ko din na sir considering nga nag-head ko sa Women and Children Protection Desk. Wala na sa problema ang lagi naton. It's just that, ang problema naton sir is the intervention. Kay, sa kada case ng child in conflict with the law, amo ni siyang mga kabataan na yung nakakommit sa crime, may equivalent na siya supposedly for an intervention in which hindi na isa natin ma-meet most of the
1: Uy.
2: Time because nung kita sa facilities, wala kita sa mga amo ni nga professional na mag-handle sa ila, like for example, psychologist, no?
1: Uy.
2: Kag, ang intervention supposedly for when a child commits a crime or ano siya, matawag natin nga car, child at risk, or
1: uh-huh.
2: at risk of doing a crime, di ba? Kaila yun na siyang kategory niya, sir.
1: Uh-huh.
2: May interventions na sila nga lain-lain. So, ang man na ang hindi kumbaga ma-comply naman sa aton nga lagi. That's why it made the law terrible, kumbaga, sa pananawan sa mga tao. Pero kung na-comply lang nato na siya ang mga provisions ng lagi naton, and how every child should be treated depending sa iyang na-commit na crime, may it be light offense, or serious crimes ang na-commit niya, then tani, mas nakabulid na siya, sir, no? So, isa pag nakita natin. And sa height pagid, no? Kung na-notice mo, sir, sa after Tacloban incident, immediately after, sunod-sunod naman, eh, even diri sa aton sa Negros Island region, may mga cases kita ito nga nagbunanay sa Tagua ng Ispilangan.
1: Correct.
2: Or not in the premises, pero may ara kita ang mga incidents man nga ako sa ito. Kung nakita natin doon, kumbaga doon nang inuso siya or nagsunod sila sa height naman.
1: Uh-oh.
2: In which, ina naman niya, ma-attribute naman na siya naton sa influence naman ng media or social media naman sa mga kabataan. So, going back no sa aton ng first line of intervention, which is the parents and the school, dapat amugin na, sir, aware gilang aton ng mga parents at the same time, may follow-up kita sa school on things that is, kumbaga, dapat naton tanawan sa mga kabataan naton.
1: Yes. Now, interesting ang gin-point out mo, because I've been looking into the phenomena in ang ginatawag nila copycat violence, sunod-sunod. May mga kabataan nga gambal, ti tapos ang Tacloban, siya grabe, masikat kagali kung mamatay ka sa mga upod mo, no? Does this also contribute? May nakita man ka mo, ma'am, nga factors ng copycat violence nga ga-play into this?
2: Well, hindi ta siya, sir, ma-deny, no?
1: Mm-mm.
2: Or hindi naman siya ma-confirm since wala kita sa, kumbaga, solid nga studies
1: or oh, yala.
2: Nga amo na siya. But kumbaga sir, nakita na naton ang trend naman eh. Amo tong bago kaginabala nga may hype. Then sunod-sunod na may amo sila, no? Siguro sa part naman sa mga kabataan naton, they should understand or every time may incident ng mga amo sila, the reinforcement coming from the parents and the teachers must come in immediately. Dapat istoryahon immediately yung mga kabataan nato niya, oh, may natabo ang amo sini, hindi niya dapat sundon ang amo sini because may mga
1: consequences.
2: So those must be properly explained to the children, no? Especially, hindi pa na sila sir nga daan kaintindiya sang konsekwensya ganun yung pinapanghimo nila. So, it's important, no? It's very important. So, again, it will all boil down man Japon sa guidance ng parents and of course, the follow-up man sa school.
1: Although, sadly enough, at the end of the day, ang na-realize ko, ma'am, daw gapakita lang nga daw kabarato na lang sang kabuhi sa aton nga nasyon, no? I mean, you know, daw wala na tanto value nga ginahatag bara even those at an early age daw hindi pa nila mahakos ang value of human life. I don't know kung anong mga factors sa likod sina, no?
2: Pero subo sir katama kung amo na sa ang direction sang aton nga mga kabataan subong kay ano na lang biyang future sang aton nga pungsod pag amo ni siya ka ang kasi sang mindset nga may ara ang mga kabataan naton.
1: Yes.
2: So I think again let's go back to educating the kids kung paano pala naton nga educating them of the value of life and the value of respect for other people.
1: Now, medyo bugat ang akong sugod sang topiko pero I'll go back to that hopeful takeaway halin sa imo. At the end of the day, ginikanan gid ang dapat mag-provide guidance sa kabataan, especially in this difficult time, sa ma'am.
2: Yes, sir. The PNP could only do so much.
1: Kaya
2: naton, on our end, we are exhausting all efforts, no, nga kinana natin ubrahon para ma-prevent ni siya, sir. Like, for example, no, because of this incident, no, nag-ubra kita sa threat assessment of early intervention sa school level pa lang. So, we also coordinated with the school, no? Sa faculty. And we strengthened the reporting system. We also improved ang aton na school access and control by putting also or including the schools sa aton yung IPBP or Integrated Patrol Deployment Plan naton para ma-ensure na may mga kapulisan sa although hindi tanan, ma-cover niya naton sa especially yung private schools kung may security man.
1: Correct.
2: But still, no, kumbaga gina-udan niya naton ang deployment, dira. And may ara makita sa mga activities nga the partner kita sa schools, no, in conducting regular security assessments, mga emergency contacts, no, mag-ubra kita sa Simexas or coordinated drills naton, mag-monitor kita sa emergency threats. But all of this, kumbaga, bisan uprahon ta ni siya, sir.
1: Mm.
2: All the time, di mabantayan sa mga police officers naton at mga kabataan. Plus, given the limited ganing access ng aton mga police sa mga schools, amuna na naginapon ang buligid gapon sa parents and of course, ang school authorities, no, in combating ang amuning mga situation. Now, amon ni sir ang aton kanina nga pinaka-meet naman ang first nga directive naton sa Police Regional Office ng Negros Island Region, strengthening the security in school areas and conducting visibility patrols in school areas and part naman sa PCR naton. Nag-direct na kita sir sa aton yung mga community relations officer to coordinate with schools. But ako gani, we could just do so much. Pero
1: correct.
2: Hindi na isang map ang tanan sir. I mean, kinanlan, hindi na
1: understood. Yes, ma'am.
2: Community tag sang parents.
1: Yes. A bit of a personal question, Colonel. Ikaw kag ang imong husband who is also a police officer, paano nag-a-affect ini nga mga insidente sa inyo? Mas nangin very, very careful kamo in storing your firearms?
2: Yes, sir. Kami, wala kami, sir, basta-basta lang nagabutang kundi in sa kamon yung mga firearms. Considering nga may mga bata kami, sir. And
1: uy.
2: Ang bata naman, sir, 6 years old, 13 years old. So, hindi siya pwede, kumbaga nga pabayaan sila sa mga amo sila. And when there is incidents ng mga pariyos ni Pagina, natabo na siya, ginaistoryagin naman, sir, mga kabataan naman on what to do kung just in case nga may amugid man na isang incident and how would they react or respond no sa mga amuning incident. So dapat not only storing of firearms sa hatan diring ano nga concern gid, but most especially is dapat balaan man sa mga kabataan naton how to react on crisis no or situations like this.
1: Yes, always a pleasure to have you, Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ma'am, salamat gid sa tiyempo.
2: Sige, sir. Thank you, Sir Julius Kag Saliwat. Sa tagpanamati niyo sa inyong radio program. Mayong gabi, gid sir. Kag on behalf of our Regional Director, Police Brigadier General Romano V. Cardino, nagpasalamat gid kami, sir, sa pag-invite niyo sa amon diri sa Police Regional Office, Grass Island Region. Salamat, sir, kag mayong gabi, Liwat.
1: Good night. Good luck.
0: Lorga Vista.
1: Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang Regional Police Office, Negros Island Region.
0: Lorga Vista.
1: Standby na sa report ni K5 Wilson Villena Istoryanta, ang programa para sa mga estudyante nga nabutang sa alang-alang ang mga barangay kapitan.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Lorga Vista. Lorga Vista.
1: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita, iba dokumentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Visto.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga inganiban sa kahanginan kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginalad sa imo kundi katampad lang. Julius Marveles ang ngalan.

0: Gorgo. Ang inyo na batian nga pamukas nga mga balita nga komentaryo diri sa larga bista gindala sa inyo sa kalwan. Sang masaligan nga mga tagdulong, sang libre nga balita kinaalam kag ibalo every night diri sa inyo para tuntunan. Salamat sa DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Lorgo, ang masunod nga mga balita kag komentaryo dala sa gihapon sa inyo sang aton mga masaligan nga tagsakdag. DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Lorgo, sang nagligad nga semana nagluntad ang isa na naman ka issue sa piyak sang pag-atake sang peste sa tubo, nagtuhaw ang isa ka kalamayhati kon sa istorya pa sang postre, kalamayhati ang pagkabig ko sininga. Nagsamo ang gintunaw nga kalamay kag kinagod nga lubi sa sining isyu na no ini ang ginatawag BBM. Bawat barangay makikinabang scholarship o kon educational subsidy. Lorgo Vista. Dua kabahin ini may ara 100,000 igahatag rekta sa poor but deserving students. Lima kabilog dimodo more or less 20,000 ang ihatag sa kada isa. Lorgo Vista. May ara pagid sang additional nga 100,000 pesos para ini sa mga facilities o kon kinahanglanon sa edukasyon sa kada barangay. Lorgo Vista. Ang nagproblema amo sini unahon ta kabigon ta ini usipad si paronta ang ini nga isyu. Ang aton ginatalakay diri is not the program itself, because when you say educational subsidy, number one, it is good because ang buot silingon sini ang kwarta sang gobyerno ginapatupa sa mga estudyante nga nagakinanglan sini. Now diin nagtuhaw ang kalamayo kon sa pilas pa nagna ang istorya nga tungod nagtuhaw ang balita banwa nga may mga barangay kapitan nga ang ila ginpili nga beneficiary o kon ang magabaton sang 20,000 pesos ila mismo kabataan. Lorgo, nanupagid. May nagtuhaw eventually nga mga reklamo nga ang ginpangpili sang barangay bata sang kagawad o bata sang barangay health worker. Lorgo, dimodo ang issue diri is not the program itself but ang pamaagi sang pagpili sang beneficiary. Nagtutok si K5 Wilson Villana, and let us walk carefully sa proseso sini. Kaina exclusive na tabuan ni K5 Wilson ang isa ka barangay kapitan sang bago nga naguli na sang 20,000 pesos sa talatapan ni board member Julius Richard Sablan, ang provincial head or provincial chair sang ABC, Association of Barangay Captains. Lorgo Vista. Ari na, kadtuon ta ang ABC sang problema sa sining istorya nga tiguluhan ta man ABC ang bukol ni kapitan. Ari si K5 Wilson Villana. Wilson, good evening. Please come in.
1: K5 Jones, rimana sugid no ang nagwa sang pila ka mga pinong barangay no at specific sa Negros Occidental. Hindi matapos no nga ma-call out sila sang pila ka mga Negrosano tuhoy pala sa pagpili ni sang ila sining scholarship program sa itanong naman niya sang bawat bayan makikinabang program. Ngayon, ini siya kiproduce ang ano ini siya na programa sa national government sa idalong sa Office of the President kiproduce. So, ini karon kiti napanagtag na kumatandaan na ito kiproduce 200,000 pesos ini siya ang naging panghatag sa mga barangay. So, tungaon ini siya ang 200 pesos, 140 facility and 140 scholarship program. Karon nagtuhaw ang issue kiproduce no, sa bahin sa pagpiliay sa mga scholars diri no sa ilatag sa pagkakabarangay. Karon kasi sa Jules, ang giklaro naton kung nga abala sa 100,000 pesos nga alima lang gid bala sa lima lang gid niya ang ginabahanugutan nga mapili sa tagsa ka para kay Kita Dios. So hindi ini siya pwede ang 100,000 nga himuon sa 10,000 para mapulo ta sila, hindi na siya pwede nga himuon sa 5,000 para magdamo pag sila, or mas na hindi pwede nga kuan pag sa budget sa barangay kay Kita Dios ang dugangan para magdamo pag ang makabaton sini. Kasi ang isa ina no sa mga guidelines no sa idalang sa
0: GLG. Wells, ano gani isang sanugin issue ang guidelines?
1: Ang guidelines kasi sa due to be specific, ang final na guidelines ito, July 27, 2026.
0: Ano gani ang title isang sini nga guidelines? Ano ang circular nga ginpagwa aangot sini?
1: G-Memorandum Circular Number 2026-038
0: Kita Dios. Pero, in fairness sa mga kapitan, as early as May, ginpabalo na sila nga mangita sang beneficiary.
1: February.
0: Month
1: of February.
0: Orientation sa Malacanang mismo.
1: Yes, Kita Dios. So, muna din apinan ng mga ABC President no, sa may... Malacanang kagka Kita Dios dito initially naghatag no sang ining ano ganito was in the launching dala sa programa kag pagpahitalo sa ila para italambot sa 200,000 sa ila sa isang sa tagtaka sa kay nationwide inisya so 42,000 barangay sa pagpahitalo sa Pilipinas ang makapaton sa 200,000 pesos kay Kita Dios.
0: So sa 200,000 divided into 2 ang 100,000 soft projects but silingon subsidy sa estudyante ang nabilin nga 100,000 hard projects meaning ang mga atop pulungkuan etc amo nang prestada ya bali gali oo aha aha
1: sa may bahin sa pagpinili ay kay Kita Dios. So sa akin sila nga pag-interview sa kita sa kaya ABC President ko kung naliga ng mga barangay president ko sa akin sila nga probinsya sa Metro sa Dental sa same time board member man no sa probinsya si board member tawag sila ni Sablan kay Kita Dios iyan din pahayag no na dito dito git nagka-problema kay Kita Dios sa una nga kay client kay na kuligi ha yung ipagwa nga guideline sa Kita Dios kasi siyang February pa lang nga at early as February ang duwa ka adlaw lang kasi sa Dios ang ginhatag sa ilang deadline ako makakumply ang mga ngalan sa estudyante na tagaan sila kasi sa Dios. Ang problema sila kasi kay wala kontak sila sa assessment no kagaga pang kuha pala kasi sa Dios sa mga ngalan sa mga possible mga estudyante ang taho mo kasi sa Dios nagapangaman ang huwag na isalig kung kasi sa Dios inaaman ang sunod sa kay ABC President ang ginahambal ng isang tao ang ara naman listahan may naman naman na blah blah blah so that's why may hesitation na nagkatabo so ang natabo sila ni Kita Dios butungod sila dutay ang malista ni mo sa bilog ng barangay kay Kita Dios so ang ginobra na lang sa tagsa ka mga punong barangay i-fill in ang slot ni Kita Dios kung may mga kabataan sila kay Kita Dios no yan ang tweeting actually to be specific ini kay Kita Dios kinahanglan niya sa guidelines yet na amo pala ni ang pila ka kwan gid eh pinaka complicated di kinang land po ano po ni fighter resident di sa barangay kan graduating student di sa Kita Dios so kinang land no graduate isa so that's why kasi na mo hesitation hindi ma hindi comply ang numero sa scholarship aso scholars nga kinang land sa kada barangay so gintil inan ina sa mga punong barangay kan after si Kita Dios dira naman nagwa no ang guidelines ng BILG na yan sa July, no, kasi amo na nagatag naman sa medyo confusion naman ino sa mga barangay at the same time na call out sila tungod sila sa Kita Dios. Kaga actually kagi naging istorya man naton ganing ining BILG sa Kita Dios no, sa Negros Island region kasi ang ginatutukan man ini nila sa Kita Dios no kasi if ever di man may ara pag isa may mag-occur na problema Kita Dios willing na sila nga mag-cater para sa mga administrative case kay file sa mga punong barangay kay Kita Dios. So kung magtatanaw ka naman kay Kita Dios no sa scholarship naman niya iniipik ginapabalik naman ini sa karon sa ABC presidency kung hindi pag-ibalik sa pila ka mga punong barangay nga na-call out na that's the time na mag tapos ano na yata wag sila gani mga hibo na sa legal action bato sa puno barangay bakit kanina gani sa nama ka nang si Pedro Smith na to my first honor na tal ano gani to ngalan ano gani imo nga ano kay Pedro na title so kay ipad sa ano para kay tabunan
0: ah ang ano ah
1: ang kwan lang title sa barangay tabunan kay si Ma'am May Aska si Kap May Suarez ang barangay si Pedro Smith siya ang una na kagina nga nag-turnover sa
0: 90,000
1: pesos kay isa niya kapata ang naupot man no, sa scholarship grant. So,
0: ang una nga gintuslok ang iya konsensya.
1: Oo. Ang gintuslok ang una man niya ginpatiran kay Sir Diyos kay siya man niya ang pinakauna.
0: Ah.
1: Sa Negros Occidental na call-out ang atensyon.
0: But you know what, Wells? Ako ginadayaw ko kung amuna because that only indicates nga ini nga barangay kapitan has delikadeza. May ara siya sang sense of shame o kun huya bala. Nahuya siya. Nga gin question. Pero ang pamangkot, kun wala abi na reklamo. Kag wala na balaan nga mga kabataan nila to ang nadala.
1: Kamalo ka kita Diyos, ang purpose, sa mga barangay, kapitan kita Diyos, ang purpose lang ganita ni isang pag-post nila sa pag-PR nila sa ilang currency program is for transparency.
0: Correct. I agree with that.
1: Backlash ganito yung tabo o kita Diyos. Kaya mas nabalaan na gate nga tila mga kabataan ang nga nadala sa currency program.
0: Pero they could have chosen not to publish Wilson eh. They could have chosen nga hindi pag-ipagwa pero at least nangintampad ini nga mga kapitan nga nagpagwa sang list of beneficiaries. If they chose properly, apparently hindi gidi nga. Going by the explanation ni board member Sablan, ang pamangkot amo sini. Ti kundi nga bal sang mga kapitan ang mga tao it seems wala ga cooperate. Wala gahambal kung sino gid ang pigado, abi. Although I don't know if it's really true, but number one, Wells, hindi bala ang kada kapitan may lista sang beneficiary sa four piece?
1: Yes, Kita Diyos. Nah. May mga lista din sa Kita Diyos. No?
0: Di usually, ang poorest of the poor ara gina sa four piece eh. Di nga, why gid may nakapaminsar? Sige, lang taon tato, abi. Sige, si Kumari Amuneo, sige ari ni siya sa four piece. Do kapigado gini siya. Bimang ko tonta to siya. Di ba?
1: Brabe sa buka kita Diyos no, sa mga government na mga amuman na nito lang sa mga assistance kita Diyos. Ginahatan ini siya sa lain naman na sektor kasi para manapta pala ka kita Diyos ang programa. So that's why nga ti even na four piece yung sila kaya ang versi na sa sa tourist at the poor. So nangita naman sa lain. Amun ang challenge nga naman sa kita Diyos no, maamagudlay magpangita kasi sa four piece pa lang nga daan tourist at the poor na. So ti ikan send out mo na to sa mangita kana naman lain nga pwede mo na
0: i-tigaling ka
1: sa slot.
0: Galing kiti ang guidelines ng gasiling vulnerable eh. Magamba ka vulnerable, when you say vulnerable, economic status, ina. When you say poorest of the poor, socio-economic status, hindi nga kinanglan sectoral representation. O, ang isa to dapat mangunguman naman, ang isa mangingisda, ang isa agi, ang isa to lesbian, ang isa bisexual, isa transsexual, no, hindi man guru pwede, ina. Because we're talking about socio-economic status, di ba? Di.
1: Ganing, Pedro's, kaga, ari, man di ganin, nung ginambal, man di, ari, importante, panin ni Pedro's, no, na preferential be given to student whose families have no member nga who has completed tertiary education.
0: Oh!
1: Basically, why you can makatapos?
0: Uy! Hala! Toon!
1: Ako ang sa kwandri sa kapitan, maingin na ng ulo ko kung sino ni pangitaon ko. At hindi oh. Na kamay ng gasang barangay ni si Pedro's. But anyway, ito, at least sa katag, no, sa nga to, sa nikaklaruhan, ang kwan, ang tawag ko ni gani, ang DILG to si Pedro's. Kasi minano pa na, minano ka guidelines na nagwa si Ordate, mani Ordiprano, mani si Pedro's. Standard, hindi yan, no, sa nga to, sa mga public officials si Pedro's. Uno, sa DILG, ang tatlo ginikabilo kasi si Pedro's na guidelines. Kinaklan na wala sa conflict of interest sa mga programa.
0: Okay.
1: Wala sa nepotism na ginatawag ka kita Diyos at wala sa favoritism.
0: Wilson, ma-emphasize ko na, very, very important inangambal ni sino ganing DILG official na ton nga gin-interview mo?
1: Si Chudora sumagaysay ni Sir Jules.
0: Ni Ma'am sumagaysay, ni Ma'am Chudora, very, very important ina Wilson, no? Buot silingon, default mode na ini. Even if wala guidelines nga nag-specify nga hindi pwede bata mo. Pero, ergo na inabot silingon nga pagpungko mo bilang barangay official, you should understand nga kung anuman nga programa sang gobyerno nga ginapatuman, hindi mo pagpaburan ang imoy mata. Diba? Hindi ka mag-engage in corruption. Basic ina. Rebla? Na. Sige.
1: Ni Cap Sablan, no, sa Victoria, and of course our ABC President, manong Pandiga President, and ato sila nga provincial sa negosasyon sa ating
0: pwede. Cap? Board member?
2: Sa mga barangay, sa mga problema, ako yung napatawag, especially nga mabalaan dito sa kusina, sa hindi nga mga barangay na gawin sa rental, ato yung ipatawag, ato yung ginapatawag, ginapapalit natin. Scholarship, especially nga hindi siya especially nga barangay officials ang involved, pinakabalik natin kay kabalo kita. Wala siya nagsulod sa kriteriya natin na isa ka barangay kapitan, isa ka barangay officials, makabaton sa sini. It's because nga mas importante pa siguro sila ang constituents natin na mahatagan sa mga programa.
1: You have a message mo sa ato sa mga community, especially the mga kusano, no? Kasi ito, hindi ang nangyari sa ato, mas mo so far ang dodamokamotive complaints, ano man ba natin?
2: So, sa kadamo ko sa complaints, una sa tanan, ginakomplain nila ang manner, ang process, kung paano. Ang ako na ginahambal per me, as long ang estudyante, graduating student, kag makagraduate next year, which is nga muna ang importante, dapati ko nga kilalano na nila. Mm-hmm. Ang isa lang da nga ginapatawag namon, ginatawagan namon, kung ang kapitan or barangay officials mismo ang inaridiri nga ila kabataan nakabutang sa sininga programa. So in short, ginaaksyon na naton ang ininga mga problema, ang ininga mga issues, ipatawag naton ang kapitan, ipatawag naton kung sino man nga nang-involve sini kay kabalogin ko. Hindi man, although nga kabalugin po kailanlano nila, pero mas priority nila dapat ang isang constituents. Or priority dapat nila ang nag-barangay nila, hindi nga sila.
0: Klaro!
2: Kabalugin po ang bulig na dapat para sa constituents.
0: Alright! Wilson, very interesting ang gin-point out ni board member Sablan, ha? Because at the end of the day, amuni, ang imo sining formal beneficiary or formal recipient, bata mo. Bata mo ang mabaton, rektas ang kwarta, hindi ba? Pero, ang beneficial recipient, in a way, ang kapitan nga, kay tatay o nanay ka eh. Sinugin ba lang mag-beneficio actually, Wilson? Hindi ba lang ginikanan? Nga, siyempre hindi siya na'y maggasto sa iya bata. Ang pamangkot amo ni, you gave unto yourself the opportunity to become a recipient of government money. Ti ano karon ang paglantaw sina? Of course, hindi man illegal because under the guidelines, wala man gin-specify nga hindi pwede bata ka kapitan. But it is an ethical question. It is an ethical question. And I don't know, Wilson. Ako wala man ko nagabuyayaw sa kapitan nga nagimo sina, but at the end of the day, basi may ara pa bala sang mas deserving sang sa imo bata. Namo na da.
1: Yes, kita just sakto na amo na no, that's why nga ti para masiguro man gani ni kita just sa ari nagit man ni ginapapauli na gani na kita
0: basta
1: ang nabiling na 100,000 kita just layo na ina yan no, sa posibilidad niya pati na makakadusan in may monitoring ina yung kita Diyos iti magamit mo lang ina sa kita Diyos so specific na mino actually mino get ang term mo yung gamit ni board member sa kita Diyos
0: uh-huh.
1: Kasi kung magamit mo lang na siya agot ibakal sa 100 kabangko may pare sa katuwa kakanuti ka kita Diyos upon baklo mo sa some generator yung baklo kabilog o upot naman yung yung mga laptop na lang kita Diyos mo kagaan mo na yung pares niya.
0: Kung sa simpleng nga istorya, ang ining nabilin nga shin mail, kung sa pagkaon pa, pataw lang pwede baklo ni Musine. Atuya ang una nga shin mail, amuning ginatawag nga soft projects, pwede yan nga subsidy. Pwede nga sabaw lang yung baklon mo. Ah, okay.
1: Opo niya sa Tifar Diyos niya is CCTV. So mapili ka lang sa tatlo, no? No, baga doon nagpili ka lang sa restaurant kung ano baklon mo, worth 100,000 na siya sa Tifar Diyos. Kaya kamo na magamit ko.
0: Very
1: and,
0: good.
1: And i-monitor man ina iasang special sa liga, mga barangay kasi pinapisit. Kasi na, no? Kaga normal naman ina sa province kasi naghahatag mo sila sa support sa mga barangay. Kaya kinamonitor nila Tifar Diyos kasi kung hindi na makita ang buang kinakalabot sa province sa mga barangay, next nga mga next year transit ito Diyos hindi pa sila makabato naman so amo man na kaya po na matabo sa 100,000 so tisitahon ina sa nga liga na kung hindi makita ng 100 katangko kagaduwa ka makanupir ano ka dati sa Diyos ay laban-laban ito may second transit ay hindi naman sa makabato no ang mga barangay ina suno sa kaya liga president but kasi sa Diyos no i-play pa na lang siguro naman ang sabahin sa nga DILC kasi eksklusido man natin siya ka nalapot kasi nagkapasalamat mga kapatid man siya doon mas mag-resign
0: nice. Nagpapag
1: sa atin siya yun ako maklaruhan no ang ano man yung mga technicalities si Kipar Diyos ang ining BPMP ka Kipar Diyos
0: Cap?
3: Event to students from vulnerable households so ngapon sa diin there is a risk na basi mag-drop out pala and families with no member who has complete tertiary education. So, ang mga students in their fifth or sixth year are also eligible. Okay, may arak kita nga kurso na 5 years to 6 years.
0: Okay.
3: Provided they will be graduating in school year 2026 to 2027.
1: Ma'am, ang intention ng mga scholars natin dalawang na di distributed na ang hindi mo sa Pilipinas. Ma'am, na-specify ba sa atin yung mga guidelines na kapag may malang dito sa
3: yes.
1: Harima mo, we've received also information, ma'am, na the list of the names were asked to be barangays na April of February or na bulan ng mga guidelines na buhaya ang July. So, ano ba, may harap ito sa
3: ang ato na policy is may mga supplementary no policy na kinahatag nila no? Pero so far as long as nag-adhere lang sila sa pinaka-core na basihan naton no I think na wala man inaagid dako na issue o problema kay ang ginpagawa is not actually a conflicting provision of the previous, rather, they are supplementary. Okay? So, supplemental policies ang ipagawa. Hindi man siya conflicting. So, now, ano ang obrahon sa barangay? Okay? Clear man na ang barangay, sila dapat, through sa Committee of Education, should come up with their own written set of criteria kung ano ang
0: Uy!
3: Process na undergo nila ano ang pag-evaluate
0: ang
3: select no so ang barangay dapat mag-establish isang guidelines okay? Pero dapat may mga anti-bias safeguards
0: okay?
3: So again ang barangay should adopt a written objective priorities prioritization and evaluation criteria para malikawan ang reklamo kung damo nga issue. Okay? Dapat ang conflict of interest, nepotism, and favoritism must be strictly observed. So ano ba lang magambar kita ng nepotism? No, dapat wala sa parentry up to third civil degree of consanguinity.
0: Ah.
3: So ang officials, meaning barangay officials, must recuse themselves if an applicant is a relative.
0: Claro. Okay.
3: So I think those are very clear provisions and those are very clear reminders no, sa aton barangay officials. So those things should be avoided. That dapat, again, they should come up with a fair, just, and transparent process of selecting the scholars.
0: Oh, you see, Wilson? Wilson, very important ang interview mo sa kay ano gani liwat ang iyang alan?
1: Chodora Sumagaysay, Kita Jules.
0: Very important ang interview mo kay Ma'am Sumagaysay. Na no, ang takeaway number one, fair, just, and transparent. Alalangay, makatarungan, kag silangon nga proseso. Ikaduwa,

0: Yes, si Fred Dos, ama mo na siya actually, nagbalik-balik pa na ang guidelines.
1: Liga
0: na si Fred Dos, ang drafting sa additional na guidelines na. So, nagkabalman ganito si Liga President nga kasilan na kami na siya magbalik-balik. So, si Nolan na nagbalik-balik.
1: Kag-Wells? May meaning may guidelines gali. Now ang importante amo ni tatlo ka bagay ang dapat likawan amat-amaton ta breakdown nepotism magambal kan nepotism in government hindi pwedeng nga unahon mo paboran mo ang imo paryente ang ginmention ni Ma'am Teresa is very clear up to the third degree of consanguinity hindi ba? Consanguinity ang iyang ginambal or affinity?
0: Consanguinity.
1: Both silingon, blood relative mo. Magambal ka third degree, paka-isa, paka-dua, as a bata, paka-isa, paka-dua, hasta paka-tatlo. Uy, hala. Favoritism. Paghatag pabor. And number three, favoritism, nepotism, kag ano ganitong isa?
0: Conflict of interest.
1: Di, natukiban na gid nga ang pinakapigado nga kinanglan bulig, bata mo? Na.
0: Amo na ang sadyag ni Kikita Diyos yan. Bayo na lang ni Kikita Diyos. Sa iban nga mga barangay nga wala pa makapagwa ang Kikita Diyos. Kasi they still have time pa. Nga mo, hindi na nila mapaislan si Kikita Diyos. Although, ang Liga President, malawig pa ina nga proseso.
1: Pero guy!
0: Ang changes kay Kikita Diyos, dalon pag ina sa malakad niya for approval naman, sa tatago nga mga ngalan niya ibutang kay Kikita Diyos. So, that's why nga si Apoldo na turnover na ito kagina kay Kikita Diyos, no? May proseso pag ina pag-agya, no? Kibiyata naman na kasi gobyerno ina kay Kikita Diyos, no? May mga proseso na ginagya. Respektaron niya, malawig-lawig yun kay Kikita Diyos, no? Ang kwan ang proseso sini. But ato na lang ninyo, ulato na lang sa may bahay naman sa Liga at si Fredius, no? Kung ano pag yun ang mga posible nila nga tika nga paghimuot ni Fredius if ever nga may ara pa sa mga barangay, no? Nga although na-identify na nga si Fredius nga ila himata o kung bata ginila si Fredius ang nalista pruti hesitant sa Gyapon mag-uli sa maasistan kung puntang kwarta nga ginatag nila di dira na na masulot no, sa legal action si Kwan di Liga ng mga barangay no kag actually
1: kagang importante di Wells may ara na nag-uli
0: oo may ara na nga nag-uli
1: oo.
0: Kasi ang filing sa Kwan Kisa Diyos ang filing sa administrative mahalin sa may SC office so dira mahalin na dira pwede ma-file sa Kisa Diyos no, sa ano ganun na sanggo di ang panlungsod si Kisa Diyos kasi parang may level ina siya to talon sa may SC office and then amo pag-file na sa administrative case si Kisa Diyos.
1: Pero may ara ginman gin-filean reklamo ha o?
0: No, file wala pa ang Kisa Diyos.
1: Wala pa?
0: Worst case scenario ang Kisa
1: Diyos. Ay, okay. Interesting.
0: Na kung may mapatigya. But tutukan na lang si Kisa Diyos, no? Mamasunod yung update kasi kasi may ara pa sa mga punong barangay nga mauli kasi yan na ano naman yung sabi na kontak kamalit ng Liga sa sinasya ginexpectar nga damo pa sa mga punong barangay sini nga simana ang magpadulo sa opisina ni board member Juan nalipato sa isa yes kay Fred Jules so
1: board member sa Blan
0: board member sa Blan so amo na siya mahulat na lang sini nga simana agod ano na mauli ang pila ka mga punong barangay sa ilan sa ding assistance scholarship program sa Mr. Jules.
1: Oo, sige.
0: Sige, kay Sir Jules, muna na lang ato si Nino balita, ikan sa Community Government Center, nga kinatunong sa inyo sa kalwa, so Mike D. D3 Bayo, DTS 700, Gaga DTS Confirmation, ni si K5 Wilson Villana, para sa kapil ng balita, sa Tisho Tico, ang kalingawa sa Negros, K5 Jules,
2: Lorga Vista.
1: Sa aton nga mga tagparamating nga luyag magpamati online, ara kita subong ha, sa K5 News FM, Negros Island nga Facebook page.
2: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, istorya kita alien, istorya kita inaway sa China, kag iban pa, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio.

0: mga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vision. Ang Vision. Yung may D3.
2: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo palang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahanda so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
3: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Mm-hmm. Tatlo apat na dayon ako nya kitang ko duga karat kalhat na.
4: Mm-hmm.
2: No? Tatlo apat dayon ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
3: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod. Kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Pagkaknan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no?
1: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga buti ka.
2: Pagkadto sa Chandok Ramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa Chan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagit, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones.
3: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka di tribayo, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na ang pag-inom sang D3 Bio halin sa baba pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
1: D3 Bio.
6: Ako si Maria, basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Number one, hit music station, 101.5.
2: 101.5. K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Standby na sa atong talakayan party sa peke nga magic sarap na no bala ang epekto sini sa public health. We'll be having Councilor Wilson Jun Gamboa sa Indigid Lamang Madugay. May gabi lang kay Onyot Badawas Jr. and family dira sa Banwa sa Nginigaran. Gina Purano, Kenneth Chongko, Kim Flora dira sa Sumag. Subong man si Kenneth Chongko, we demand leaders to propose the law on accountability of responsible parenting. Sabagay, may punto man, o. Ang proposal ni Kenneth may kaangtanan ini sa natabo na naman nga isa ka-shooting dito sa Zamboanga. Orlin Ninsoli, mayong gabi man na Orlin, ang iban pakarunanta.
2: Larga Vista!
4: Nung Edmund Diaz and family, dira sa barangay Tangub, dala na sa kaya sino pagidganing mga tagparmati ta sa Sheila Book, Tangub man sa Gyapon. Pamilya Mati, kag pamilya Nesya, dira sa barangay Kabug. Pamilya Jereos, dira sa barangay Mansilingan.
2: Larga
4: amat-amaton talining aton nga mga tagparmatik idamo gid kaayo. Let's have Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. this time. Councilor, may gabi.
5: May gabi soon kag sa tanan-tanan nga nagapamati, may gabi.
4: Soon, may gabi. Now for those who might be surprised, si Councilor Juna, in this I have to declare ang iya sini late father si si Wilson Gamboa Sr. maninoy namon sa kasal. That is why nga suon tawganay namon. Now, Councilor, magic sarap ti. Wala nagaligin pa-check sang CIDG sa FDA. Now, what do you think? Does this pose a significant public health risk sa Gyapon?
5: Well, kung isa sa mga personang invitado sa mga rate, based on the information kag sa akong manabasahan so on, nga ang representante sa Nestle at umanto.
4: Correct.
5: So, wala labot ang FDA ang mag-akonfirma or DOH abit ang mag-akonfirma na kompete at hindi. Amo mismo ang Nestle Philippines.
4: Correct. Correct.
5: So, rason siguro so on nga wala na nila ito din pa-check. Mm-hmm. Eh, mismo ang Nestle Philippines ang nagpamatuod na ang among produkto pwede.
4: Mm-hmm.
5: Reason why na ang akong resolusyon ginapangabay naton urging the City Health Office in coordination with the national government agencies like FDA and DOH para inspeksyonon ang content kung ang sansini nga magic sarap kay kung niyang primary concerns na dapat nahibalaan sa publiko na ang mugali na produkto makalalit para sa atong kaayong lawa.
4: Now, Councilor, so, allow me, Councilor, allow me to break down sa imo ginambala. Number one, wala duda nga peke ato na confirm na because ang Nestle mismo ara. So, klaro nga peke, yes. But that is in so far as business is concerned. Anti-intellectual property law, pero until now, from a public health perspective, why takabalo kun ano ang kaundan sang peke nga magic sarap? What if kun ato galing unod niya shabu nga ginkolor-koloran niya lang yellow? Why takabalo kun oxalic o kun chlorine ang gingamit? What if kun may nakagamit na to, counselor? How can we be sure sa imo paglantaw nga ma-determine tagid kun ano ang unod sang peke nga magic sarap?
5: All the reasons so nga ulat naton naton ang official statement sa naton nga City Health Office ang konteksto sa naton resolution is for them to determine and then make the necessary advisory
4: na nice.
5: Naton i-recall ang tanan-tanan ng mga magic sarap nga nasa publiko.
4: Uy, Councilor, Councilor, Councilor, inaya isa pagina ka complication nga gin introduce mo bagulang ha. So meaning may possibility nga nagasamo na ang peke kag tunay nga magic sarap subong sa merkado.
5: Yes, because ang that is possible. Kay kumpirmado man na nagalakta kag saturated na sa merkado, hindi lang diri sa siyudad sa Bacolod kundi
4: correct.
5: Sa iban man nga lugar diri sa aton pungsod, may nadakpan man dako pag ganin na volume ang nadakpan dito sa Cebu kag sa Davao. So
4: correct.
5: I mean to say na naglakta na ang ini nga mga peke o counterfeit na mga magic sarap. So reason enough for us to determine kung makalalit na ako hindi because ang mga consuming public, there is no way of knowing. Well, hindi na ito may balaan. Some of us cannot distinguish what is fake and what is not.
4: Correct.
5: So dapat, just to be sure, kung peke, ganyan man, ang damo na nadakpan ito, rason na dapat i-recall because diskan isa lang ganin na siling naton nga makahalit ako na nga bagay.
4: Yes. Kay because ang naangakon nga impression counselor amo sini. From a business point of view, indi gid man mayo yang ang peke nga magic sarap galapta. But from a public health perspective, ang pamangkot niya ano gid bala ang unod sadto sang peke nga magic sarap? Is that ang CIDG wala na plano maghibalo kiti ang ilaya enforcement lang sang violation of the anti intellectual property rights do dira lang sila nagpundo.
5: That is correct. So on ang firstly amuman unfair competition act o unfair competition and the business point of view amo man lang na siling naton nang ginatan-aw ya sang ining pumbuyuhan o no? Ining korporasyon no kay duwain na nga bagay na pwede nga pailan ninyo nila ka. So in terms when it comes to health wala niya sila siguro sila nga be concerned diyan nga dako kayo kundi makahalit lang sa nila nga negosyo rason kung na ang diri na nadagasin ang aton na mga health offices like ang FDA kad ang DOH kada binagid ang atong City Health Office.
4: Yes.
5: Because the primary concern here really is the health issue, not so much on the business side siling ko kay because obligasyon na inaya siling ko sang kag-iyas ang among korporasyon na mahalitan ang iyang nga negosyo.
4: Yes, yes. But Councilor Ari, ang City Health Office may necessary equipment to test sang content sang peke nga magic sarap pwede nga sa ila na not necessarily sa FDA.
5: No, the reason why nga dinugangan niya na tong

0: is on the fantasy sa amon man nga pag-deliberate na sa akong resolusyon.
1: Yes, sir.
0: That concern caught the attention of Councilor Imam as chairman the Kuntun Health Rason kung naaging gudangan namon in coordination also with the national health agencies.
1: Uy, aha.
0: FDA and
1: yes, sir.
0: DOH.
1: Aha. And is there any response na so far from the CHO or mayor's office?
0: Incidentally, so on as of yesterday, din confirm ko na because na incorrect nila ang tenor sa ato na resolution, dalanay na da siling nila ang DOH at ang FDA, subong palang ngayon sang-sang ko niyang panglungsod sa kitara at ipadala sa City Health Office.
1: Ah.
0: Although consider this urgent na siya, yung follow-up na niya naman kagina sa SP, so as of today, hopefully napadala na yun nila sa City Health Office.
1: Yes, yes. I hope to have a copy of that resolution, Councilor, kay Kumu, approved naman sang sangguni ang panunsod, and therefore it would become a matter of public record na siguro, no?
0: Yes, sir. Aside from that, tagaanta ka kopya, tagaanta man ka soon ang sang resulta, sang findings ng City Health Office.
1: Findings sa?
0: Urgent na.
1: Ay, sige, sige. Pananglit nga makatest na sila.
0: Yes, sir. That is correct.
1: Yes, sir. Yes, sir. Anyway.
0: So, that resolution is considered urgent, ha?
1: Very nice.
0: Ang i-follow up na natong gila yun.
1: Ah, yes, sir. Please inform me lang, ha? May kung may update ka din, Councilor.
0: I will do that, soon. Madamo, kaya salamat.
1: Councilor Jun Gamboa, sir. Salamat sa tiyempo.
0: Salamat,
1: ngayong gabi. Good night. Good luck, sir. Lorgo Vista. Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. sang siyudad sang bakunod ang chair sang Committee on Human Rights sang sangguni ang panlungsod. Ang ginaistoryanta diri Magic Salam. It is understandable nga sa bahin sang Nestle Philippines di of course ang ila diya ginalantaw ang ila business interest natural ina wala sang malain dira. Once madetermine na kagnay baruan kiti ang Nestle manufacturer mo. Sila ang tagpatubas sang Magic Sarap. Ti kabalo sila kung anong peke, kag anong hindi. Ti kumo na dakpan ng peke, ti wala naging patest sang CIDG sa Food and Drug Administration. Ang pamangkot karon niya sang banwa amo sini. What is, or what should be of concern para sa city officials amo sini? Ano bala ang unod sang peke nga Magic Sarap? Number one, kumo peke, pwede nga isamo nila oxalic, pwede chlorine, pwede gani isabu. Oh, so it should be determined kung ano ato because there is that danger kumo kay damo na ang nagkaladakpan sa Bacolod, Davao, kag iban nga mga lugar, ang pamangkot nagsamo na bala ang peke kag urig nga Magic Sarap. Lorgo, and so this deserves to be given the necessary attention sang nagakaigo nga mga talatapan sang aton gobyerno. Lorgo, sa aton nga pagpanumbalik, dugang nga balita, istorya alien kag iban pa, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo? Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Bugs for Biotics.
5: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng level sa potassium sa dugo. Ang normal level sa potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
7: Preto nyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
8: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
9: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
7: Di pre, musta po lang kagabi pre?
8: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasi!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0943. 0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
10: OT,
17: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Number 1.5 K5 News.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magkatala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista.
4: Mayong gabi ilang sa ato mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nagapamati karon sa Fabulous Toboso Radio Click FM.
2: Larga
4: Vista. Mayong gabi iman sa aton mga igsuon diha sa lungsod sang Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa Radio Mascovado CPSU.
2: Larga Vista.
4: Salamat, salamat gid kay SM Randy Kangki. Kabay unta nga maayo ng kaimtangan mo sa Randy, get well soon. Kag mayong gabi man kay SM Floor Linggamen sa kay paring Nono, kag tanan nga staff sang Radyo Mascovado.
2: Larga Vista.
4: Christine de la Cruz and family, mayong gabi man sa inyo. Salamat, salamat gid.
2: Larga Vista.
4: Are antes ako magkadto sa dugang nga balita, tinipik sang kinaalam every night diri sa Larga Vista. Makatalanhaga nga mga ihibalo sa desierto, importante ang tubig nga . Bangod sang tuman nga kainit, pwede mapatay ka sa ginatawag nga kakulang sang tubig. Ano ganing ambal nila, mas lawig ang imo sining kabuhi bisan indi ka kakaon sang sawala ka sang tubig. Ang pagkaon pila gani 3 days tubig isa lang kaadlaw reportedly, mapatay ka na or longer, no? I'm not sure na. But anyway, sa disyerto, may natukiban ang mga scientist. May lizard, tiki, blindi man tiki nga para sa gagagmay sa aton. Do mga halo, ini nga klase sang halo, nagainom tubig, pero hindi necessarily sa iyababa nagaagi. Are, lizard, sino ka?
5: This lizard drinks water without ever opening its mouth. Meet the thorny devil, a spiked reptile from the deserts of Australia. Every inch of its body is built to survive where almost nothing else can. Its entire skin is covered in sharp, conical spikes, no soft spot for a predator to grab. Even its neck has a fake head on the back, a decoy hump to confuse attackers from behind. But the real magic is in its skin. Tiny grooves run between every scale, connected in a network across its whole body. When rain falls or dew forms, water is pulled upward through these channels straight to its mouth. It never has to find a puddle. Its own skin becomes a drinking straw.
4: Allah!
5: Watch it move. Grabe. You will see something strange.
4: Amon ning ginatawag thorny devil. Isa ka ala tambalyan, mas dako pa sa tambalyan, nga makitaan sa desierto sang pungsod, Australia. Ang iya panit, nagainom tubig. Oo, may mga ridges, may mga gulod-gulod bala, may mga bukol-bukol nga magluwas nga ini nagaserbe bilang depensa kontra sa sapat. Diri man nagaagi ang tubig kun magulan, dira mariktado tarog bala, dira masulod ang tubig, rikta sa iya baba. Kun may hamog o kun juo, ginaabsorb o kun ginasalupsop sang sining nga mga gulod-gulod sa iya panit, sulod sa iya baba. Kag amuyad tong tinipik sang ginaalam tonight, makihibalo, makatalanagang ihibalo every night diri sa Larga Vista. Dala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, hindi ka magmurarat mata, bisan imnon mo pa, kung gabi nga ah. Husto lang ang sangkap sini nga kape. May ara pa sang patamis nga ginatawag stevia. Amo ini ang plant-based sweetener nga pwede sa imo bisan type 1 ka pa o kung type 2 nga diabetiko. Kaglabi sa tanan, may ara sa milagrosong uhong. Amo ni ang ginatawag ganoderma. Makabato sa balatian o kung kagaw sa imulawa. So don't forget, DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpe. And of course, kinadalaman sa inyo sa Kaalwan, sang D3 Bio. Amo ining Janwick sang inyo karawasan na punan sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas. Agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kon bakterya. Kon wala kagaw, wala ka balatian. Ina tungod sang John Wick sang inyo lawas ang D3 Bio.
2: Larga Vista.
4: And hindi tagid pagkalimtan, amo niya ang pangmalawigon, ang nagapugong sang pagtuktok sa inyo lawas, ang nagauli sang battery nga ginakawat. Man kabalo ka, hindi lang kandidato ang o ang kawatay, hindi lang sa barangay kag kongreso, pati sa lawas nyo. Free radicals, ginakwaan niya battery ang imo selula, kabangdanan nga nagatuktok ang imo lawas. Ari karon ang DTX 500 kargado sa antioxidants. Ang ginakawat sang free radicals, amo na ang ginauli niya nga baterya sa inyo selula. Tungod ang DTX 500 kargado sang antioxidants gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso. Hindi pagkalimtan, agud mapunggan ang pagtuktok sang inyo karawasan, gamita DTX 500. Ari sa iluantang report ni K-5 Carla Defensor Longa, may operation ang NBI. Peke nga butendo kada mo, pike subungaw nga nagalibot. Paano yung pike nga pagigugma rimwell? Kag ang pike nga pag-abyanay. Why may gadakop na yan, oh? Oh, ari, ano ning nadakpan na naman? Butane! Let's have Carla sa iya balita. Carla, good evening. Please come in.
6: Pinaagi sa search warrant nga ginsebes ang NBI bakolod sa pagpanguna ni Agent William De Arca, Executive Officer sa National Bureau of Investigation Bacolod District Office, natukiban ang isa kabalay nga naga-illegal refill sa butane canister sa Purok Pedring, Barangay Estefania sa siyudad sa Bacolod subong nga Martes, Agosto 18, 2026. Ginkilala ang tag-iya sa balay nga si alias Bebeng, isa ka senior citizen kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Agent De Arca, kapin isa kalibong nga butane canisters nga wala sang unod kag mga tanki nga ginagamit sa pag-refill ang ilan nagkumpiskar.
7: We are still ongoing sa amon nga inventory.
8: Okay.
7: Kay ginapagwa pa namon sa iyang refilling room ang mga crates nga may mga canisters. Pero damo ni,
8: Recover.
6: Dugang pa ni De Arca, mayara man sa isa ka kwarto sa sulod sa balay naging patigayunan sa illegal refilling.
7: Sa sulod sa iyang balay, may isa to sa ka kwarto nga ito ga kantak sa refilling. So, based ang amon nga pag-search, nakita kami nga tatlo ka tig 4 slots nga device for refilling.
6: Payag pa ni De Arca nga ang ginagamit ni Bebeng amo ang mga branded canisters nga wala sang lisensya.
7: There are several numbers of crates with different brands of LPG canisters. Gamit niya is mga branded ni.
8: Okay.
7: So wala ni siya license para gamitin di pag-refill dun sa mga owner sini. Yes. Ang mga brands ng ini. Dapat inibi dapat dapat bitin kag dapat may refilling kiniya.
6: Sa dugang pa nga impormasyon, may mga kaso sa do naging pangatubang ang nadakpan.
7: During that time nga nagkontak ko ni isang surveillance investigation sa iya, nakita nato ni nga may mga previous sa mga criminal records.
8: Regarding man rin?
7: Hindi.
8: Other
7: crimes.
8: Okay.
9: Just like what?
7: May crimes sa mga 7610, 9262, may homicide, may grave theft. So, hindi nga tao, medyo ano siya.
8: Okay.
7: Decorated sa mga muna nga mga.
6: Ini si K5 Carla the Professor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang talingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Lorga, Vista.
4: Alright, peke na naman nga butane or illegal butane refilling. Supunan ta ni Buasa. Sa aton nga pagpanubalik, balikan ta ang aton istorya. Ang alien nga record sang Amerika. Man nagalapuyot nga nagalapuyot. You know why? For the first time again sa kasaysayan sang kalibutan, may gobyerno nga nag-ako nga silingya ay ginabantayan. Gali, may makitaan nga mga hindi mapatag subong nga mga galupad-lupad pati sa mga base militar sang Amerika. Now, ipabati ko karon sa inyo ang hambal sang isa ka general sang Air Force sang una. Antes ginako sang Amerika, dugin panginwala maninila, ari karon ang pamangkot. Nga karon 2026 ginako na sang kano. Ano ayan ang plano sang Amerika parte sini? Istoryanta pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Anapay, di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Number 1, hit music station 101.5. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbirez. Larga Vista! Larga Vista!
5: Sang nagligad ng mga gab-eg in sugdan tatalakay diri sa Larga Vista ining serye na sang presentation ta sa ginubra sang Amerika na no ini. Nagligad nga simana gin-confirm for the first time sang isa ka pungsod, isa ka gobyerno sa kalibutan nga indeed may ara sila mga record parte sang ginatawag sadto tawag ta UFO, Unidentified Flying Object. Subong lain ng tawag sang Amerika na no na. Ginimo UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Sang uligin ligwat pagid na no, Unidentified Object Phenomena nga ah. Kay natukiban gali, abot, why ko kayin chindi nga aga kambyo-kambyong Amerika, pero natukiban gali, nga ining gina kundi isang unang istorya flying saucer lang nagalupad lang nga bagay nga hindi mapatag, that is why phenomena ang tawag. Oh, when you say phenomena butang nga hindi mapatag as of now man, nagaluntad bala phenomena ang iyan nga plural phenomenon I mean ang iya singular phenomenon. Anyway, ang punto amo sini. Now, for the first time, ginako sa Amerika, sige may ara, gali kami nakitaan. And what makes it more baffling, Banwa, is the fact nga sa malawig nga panahon, ang nakarecord gali, mga soldado kag piloto mismo sang Amerika. Because you know what? Ang natalupang dan sang Amerika, nga mga galupad-lupad, mismo sa ila mga base militar kag mga testing grounds kag iban ara sa idalom sang kadagatan lapit sa ila mga submarino. Ti ang pamangkot ano ni kontra nila ini ang mga alien bala kun may alien gid man nagabantay sa mga kagamitan panggera sang Amerika, that we do not know. But ang komplikasyon amo sini dugay na ginaistoryahan ini sa Amerika as early as 1951. Halin mismo sa archives ang Amerika, aryo, ara sa YouTube, US National Archives. Ang ipakita ko sa inyo tonight, ginkuha ini sa tong July 31, 1952. Timag 1952, buot silingon, masubra o lapit na 80 anyos ang nakaligad? Oo, ginistoryan do gin deny man to sang Amerika sing wala ya flying saucer ra wala ya may wa ya UFO are pamatian ta ang isa ka general sa Air Force sang Amerika nga nagsabat sa media parte sa ginakabig sadto UFO general. Oh, hello. Ay, UFO ko no. Hindi kaya. Gakabit lang yas babaw. Oh. Are generalo? Ano kay hinay sang mikropono nila sang unahaw?
6: I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources.
5: Kita mo?
6: Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations.
5: Are, ginako sang general, ang ngalan niya sini, Major General ini siya, John Samford, sang U.S. Air Force. Ginako iya as early as 1951, sini niya, halin pagali 1947. May nag-report na sila nga general, may nakita, blanga amunio, ti silingya napaatag man to singa ang iban to na mata-mata lang ang nakakita si ang iban sad to silingya mga eroplano gali ato ang iban mga balon ang iban ti wala guro kapanyaga wala guro kakaon ang nakakita pananaw ya sa suga galupad so meaning as early as 1951-57 ti paglantaw sang Amerika sing wala to. Subong niya lain na Manila istorya sing do hindi maexplika raw. Oh, are pamatian taliwat si General Samford. Jen?
6: However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things.
5: Wala.
6: It is this group of observations that we now are attempting to resolve. Our basic difficulty in dealing with these is that there is no measurement of them that makes it possible for us to put them in any pattern.
5: Wala.
6: That would be profitable for a deliberate, accustomed sort of analysis to take the next step. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with any to any conceivable threat to the United States.
5: Oh!
6: Is that...
5: Dupigaw microphone nila sang una o do hindi magibatian na yo. Oh, mga reporter ga pamangkot eh. Sinano to Jen nakita na mo niya mo to. Oh, are sabat naman siya. Jen?
6: In no way connected with any secret development by any department of the United States.
5: Oh. Okay. Anyway, Banwa, amune. ginaamat-amat talang taod-taod ang ginpagwa subong sang Amerika nga mga video. May video sila eh, nga ginpagwa nga nagapakita sang tipulon nga mga suga nga dasig kayo. May araga ni Iban nga lumbaan pa ang ila helicopter, lumbaan pa ang ila submarine, lumbaan ang ila mga eroplano. And so, very, very baffling. Sa tong una, 1957, wala pa gin man tuya tanto moderno nga mga kagamitan. Siling sang Amerika, pinaagi kay Major General Sam Ford, siya wala gin man ah. Do wala man pattern nga inisiling niya nga makapamahog o na makabig nga pamahog kontra sa Amerika. But now, tandaan tagid, may ginubra na nga hubon dito sa Amerika nga tun-an ang ini nga mga itabo. Nanugid bala ini ang nakit-an nga nagalupad-lupad sa ibabaw nga hindi maintindihan, naglumba sa mga submarino sa idalom sang kadagatan. And so that is why talalupang doon inibanwa ining ginatawag UFO files sang pungsod Amerika. And what I find strange actually is this, no? Talalupang doon lang bala? Doon ka-timing lang nga. Sa inaway subong sa Iran, kagsamtang galuntad ang tensyon sa China, ginpagwa ini sang Amerika. Wait, takabalo! Nga later on, basi mahambal balang Amerika, sige nga, mga pre, sige nga, hindi lang taanay mag

0: kami nga karon ginatawag na UOP, Unidentified Object Phenomena.
1: Lorga Vista.
0: Buas kusog punan ang parte sa alien, buas kumantala kayon ang parte sa barangay and SK elections. Ang pamangkot karon amo sini, ano bala ang talaksan para magpili sa masunod nga kapitan?
1: Lorga,
0: kinanglan gid balaga kaon kansi gas higop utok gikan sa kansi? Kinanglan bala si kapitan kabalo lang mamunit o kon mamingwit o kon kinanglan taman kapitan o kon kagawad nga may unod-unod ang ulo?
1: Lorga,
0: man kabalo ka kon kaisa gina underestimate ni ang ginatawag ikasangkol sa panguna-una kag ikasangkol sa buhat, decency of action and mental integrity.
1: Lorga Vista.
0: Di kundi kadamo sa mga opisyales nga nagpungko nga ang gwa gali mga tukle, mga kawati gali, kawatan, so buwasta ini talakayan. Pero wain ako tiyempo ah. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara sa technical side. Julius Maraveres, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
1: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Moderna Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa sport.

0: Bayote, Gandalhay, at Pag-Ariya.
1: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
2: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
3: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano na yung interval?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa man kaina, magka problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok sa amin Pedro San, Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada 10 ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood. Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
9: Kung wala ka gainom DTX 500 kag MITC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata, usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
5: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag MITC?
9: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung pala inom ka DTX 500 kag MITC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
5: So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
9: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy, amo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates, no? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MyTC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
5: What if bidok hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chance nga mag-high blood ka?
9: Yes, good sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MyTC. Hindi na maghulat pa nga kuana, magtaas imo blood pressure.
5: Mayara ba na doc sang sintomas nga mabatsagan kun mayara ka sang hypertension?
9: Amo nang problema sa kadaman sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo gid inom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Sigurado hindi gid ka magka-diabetes, hindi ka magka high blood kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 MyTC kag PureC.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi DTX 500, ang pangpawis kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang hyperuricemia. Amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kon ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo. Normally 90% sang uric acid ang ginaari absorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kon masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kun ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints. Hindi
9: wala na taon sir GP.
5: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
9: Gani straight lang yung mukaan.
5: Gani, dapat mag DTX 500 kag MyTC sa may mga gouty arthritis na, ha? DTX 500 kag MyTC or PureC, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag MyTC or PureC kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
9: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Siyempre, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
5: kasudlan.
9: No? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainon ka bi DTX 500 kag MyTC. Wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag MyTC. Ang resulta, di halabok tudlo mo eh, gatiko kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kon hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurba pa na bato.
5: Sa kidney.
9: No, mga pinakasakit, guro? Urate stones. Mm. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-MITC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney. Or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. Mm. DTX 500 kag MITC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
5: Amo na
10: ta. Mm-hmm. So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag MITC, no? Ini bangod nga sang iya pinuli ka compounds, no? Sang DTX sa 500 kag MITC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinuli compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MITC.
11: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang balila transfer depends, no? Ano nga dala sina phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag MITC.
9: May pangatanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masaligan,
12: epektibo,
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Di na kano, ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI.
5: Kapapila ka mag-imo sa DTX 500?
14: Sa primero, katatlo, sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
14: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagoginapat.
12: DTX 500.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Halin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
11: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
9: Kagagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
5: Uy, aran na.
9: DTX 500 na. Beauty Soap.
5: Uy, kuno.
9: No?
5: Beauty, ha? Ginipasize kita. Beauty Soap. Wow.
9: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
11: Bantayan nyo na, ha?
9: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
11: Clinica.
10: Clinica, dear friends.
11: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica, dear fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica, dear fresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh Deodorant.
9: Mga kapi na ba? Pinaka na best nga kapi, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kapi mo lang hambalan, namit nga kapi, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee. Pero gusto kag upgraded namin ang kape, especially kung
10: may budget ka.
9: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
11: May ergotayunin.
9: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
11: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
9: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
11: Uy!
9: Para rikta na, sir boy.
10: Uy, bago naman nga.
9: Pero ang pinaka na best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement, no? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw gid ang kuan ang pagsirkular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton may gina-upgrade naman nato, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
11: DTX liniment.
9: Kamalo ka isla na mo kay damo ka pampiki sa amon kan. Sa amon nga blanyot. May mga gel-gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
5: Produkto nito, Kyle.
9: Amo na nga islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki, anay. No? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila. Ano na lang
10: damo
9: naman?
10: Damo na
9: ano naman, kopya-kopya na lang.
11: Gani, no? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
9: DTX 500 Liniment.
15: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
16: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
17: Karang pila na may mong sugar?
16: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa DTX 500.
15: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
18: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad sa kisakit pidya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City, Atubang sa PLD DT McKinley Street,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
20: Game. Information sa ikayong law.
5: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3 Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
21: Talk ni Doc!
22: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
9: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko blang, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
22: Tulog ka.
10: Mga bata.
9: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary sir Boyd para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung pala inom ka sa gitawag Clinica D3-Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3-Bio.
2: Kuya.
9: Nga man, ikabaluman tang medium chain triglycerides nga apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone sir boy ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids para patubuon ang muscle yun lang
2: amuna
9: mga tissue mga organs ti kung kulang kasi na tingala kag wala kag tubo
2: wala kag tubo yung maximum growth no
9: tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3-Bio ang aton lawas ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, sir boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3-Bio. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom D3-Bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
2: Way pa na nagtangong sortiro.
9: D3-Bio. Ha? 15 years old pa na. Si subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya, ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3-Bio, sir boy.
2: Campion,
10: inausap lang.
2: So di ka na no kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpowers ang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe no. Ang D3-Bio, ginapanami ang imutulog cause it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa aton lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3-Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang Clinica D3-Bio.
9: Siling ni Mano, sir boy, ako bata dok na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong kay isipon subong okay na dok perti gid ang
2: D3-Bio tigid ang Clinica D3-Bio yeah.
9: Te mano kada kag ang bantayan gid nila sir boy kun ang Clinica D3-Bio maparis mo sa gitwag complete probiotics
2: ay amuna
9: amuna ang bantayan isa sa mga bag-o nga produkto sa
2: bantayan nyo
9: ang complete probiotics kag maghalo ang Clinica D3-Bio
2: ay kam
9: daw gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
2: Gagapista mga soldado
9: once mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
2: Amuni ang kampiyon nga pinasok. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi iya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang Clinica, mapuslan ginya sang lawas amuna ang advantage oy abangan na ha pero ano pagid bala mabulig ni Clinica D3-Bio sa aton growth gina-maximize niya ang absorption sang fat soluble vitamins those fat soluble vitamins from A to K affects bone growth no kun nami ang imo bones there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth no kung hindi pa mag close ang mga epiphyseal plates mo da malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development so D3-Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini no so hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3-Bio pati bata mo buligan padakoon ni D3-Bio sang sakto not only physically but emotionally and cognitively pati alam pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga Clinica D3-Bio everyday
17: D3-Bio problema sa pangkaso hilana sipon kagubo tugasong virus kag mikrobyo ang D3-Bio kana ang D3-Bio puno sang lauric acid nga ginahimo monolaurin sang aton lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo mag D3-Bio adlaw-adlaw D3-Bio
6: Bio, D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
21: Mabakas mga butika.
6: May D3.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Mimi.
24: Dali kasi napit akong tuhod.
23: Arthritis na gali.
24: Pero sang pagsugod ko, inom sang may T3. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang may T3.
6: May T3.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
26: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. May man si Aisatan Palma, sina Doc, ang ditribayo, gina-try ko na butang sa akong kwan, akong ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
22: No? May testigo ka, J.J.
9: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
22: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Clinica D3 Bio, no? Sakto na ang D3 Bio, ang Clinica D3 Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Mm-hmm. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan si buyas kaglanggaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lulo kag lula, gai D3 Bio.
10: So ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no? So makabulig ining D3 Bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto sina Sir Boy, no? Sa sinang rason ang D3 Bio makabulig sa mga tigulang, confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no? Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa D3 Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapantahan nyo may kuyap, tigulang may kuyap, makabuligid nyo mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
5: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang iyong medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang D3 Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Asa kong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Babakal sa mga
9: wala nami type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa apo tutum na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Maayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ini tagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaubod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, iskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi. Pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parehan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At pagpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sa dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesios. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, there is aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dari makautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tao sang mga parisyo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukod mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami, there is ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon, diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios, ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literi is mga pulong sang Dios. Kung masahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay humble diri, nga nataw kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan tanga modern revivals, ang pulong sa Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsa katao, nagakari sa kalibutan, nagiwag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuduod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamantarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita. Kung basahon ninyo ang Roma kapitulo 7 bersikulo 24. Sang ang krus sang kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halag para sa mga sala sang mga tawo ginpahayag. Nakita nila nga wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kay kabalon kita nga suno sa Isaias 59 bersikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 bersikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amot na malon, sang imo ginkilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3 versikulo 8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinoga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corintios 5 versikulo 17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinoga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tawo. Indi sa paghimo sang ila kagulingon suno sa ila mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sa anak sa Dios sa pagsunod sa iyang mga tikang, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3 versikulo 3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkama pinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corintios 7 versikulo 10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahe kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo. Oo. Kun daw ano nga kaakig. Oo. Kun daw ano nga kahadlok. Kun ano nga kailiggon. Kun ano nga kakugi. Oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corintios 7:9 hasta sa 11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kun ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo. Ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiyempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manunodlo nga nagasiling nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagong sa idalum sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119 versikulo 45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo, pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi, kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sansaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kamulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusawan. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatay.

masay imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-os ang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kung sang ila kagulingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubo ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigpusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo maguturan kay sayan nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinahanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. 1 Tesalonica 4 versikulo 3 kag 1 Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang manluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong ang pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumundulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM Philippines at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and addiction. Kaya din sa lahat ng mga nakinig at lahat ng mga kawani at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3 Bio Ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso mag D3 Bio ka ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas D3 Bio D3 Bio Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system di magkabala ka mag D3 Bio ka abyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo miskan pigaw ang imo immune system mag D3 Bio ka na DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas hindi na magkabala ka mag DTX 500 ka na ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals likawan ang baratian mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-imulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: akong tutunan,
2: salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
10: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
9: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
11: Sport Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Sport Biotics.
12: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gino Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
14: Oh, he knocks it down!
0: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
0: Ga! Ishoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: nakagbabati man kita live and around the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa aton ng mga pangulong, dinalan.
1: Regional.
0: CPG Remnant na sapon patay kasunod sa engkwentro sa Banwa sang Kawayan. DILG-NAR ginatutukan ang maanomalya sa barangay scholarship grant.
1: Balitang National.
0: Maidid nga investigasyon ginmando ni PBBL mangod sa pagpanglutang sa Zamboanga. Anti-hospital detention bill ginaprubahan sang Senado sa final reading.
1: Balita International.
0: Trump ginmandoan ang Pentagon nga limitahon ang military drill sa South Korea.
1: Balita Sports.
0: Alex Ayala nalutos bato kay world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open.
1: Balita Entertainment.
0: Derek Ramsey voluntaryo nga ginsungka ang iya supercar matapos matukiban nga peke ang plaka.
1: Balitang negosyo.
0: Kag 91% sang budget sang Pilipinas na release na. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
0: CPG Remnant na sapon patay kasunod sang engkwentro sa Banwa sang Kawayan. Nasapon sang otoridad ang lawas sang isa ka remnant sang Communist Terrorist Group o kon CTG nga nakaikwentro sang 62nd Infantry Battalion o kon 62 o kon 62IB sa Sitio Calamba Barang o kon Sitio Calambia Barangay Trinidad, siyudad sang Gihulngan, Negros Oriental, Lunes nga adlaw Agosto 17. Ginkilala ang nasapon nga si alias Dagohoy katapos ang Squad 2 kag CO sang Section Guerrilla Unit 3 sang ginbuking sang o kon ginbungkag nga Central Negros One. Ginapatingan nga nakaangkon sang pila si Dagohoy halin sa 5 ka minuto nga engkwentro kag ini ang ginbayaan sang iya mga kaupdana sa Sitio Uyangan, Barangay Budlasan sa siyudad sang Canlaon kun sa diin ini nasapon sang otoridad samtang nagapatigayon sang pursuit and clearing operations. Magluwas diri na recovered man ang mga soldado ang isa ka M16 rifle, 3 ka long magazines, mga bala kag personal nga mga kagamitan na sa lugar nga ginluntaran sang engkwentro.
2: NIR ginatutukan ang anomalya sa barangay scholarship grant. Ginatutukan na sa Department of the Interior and Local Government and Negros Island Region ang mga reports na tuwi naman sa anomalya sa pagpangatag sa barangay scholarship grant sa idalom sa bawat barangay makikinabang program o kung BBMP sa national government. Ginkompirmara ni DILG-NIR Assistant Regional Director kag DILG Negros Occidental Provincial Director Chodora P. Sumagaysay nga nagdangat na sa ilang opisina ang sambit nga reklamo. Madumduman nga pila ka mga reklamo ang nagtuhaw kasunod sa releasing sing scholarship assistance sa 5 ka mga estudyante sa tagsa ka barangay bangod sa ginaligar favoritism, nepotism kag conflict of interest.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngayon. Sa dugang pa nga balita, Vice Mayor sang San Miguel Leyte ginpasakan sang kaso sa ginaaligar pagplano nga pagpatay sa iya utod nga mayor. May balita si K5 Roger Tilana.
3: Investigan ngayon ng National Bureau of Investigation, Eastern Visayas Regional Office, si San Miguel Leyte Vice Mayor Iboy Sabdao dahil sa umano'y pagkakasangkot sa planong pagpatay sa kanyang kapatid na si Mayor Norman Sabdao at sa executive assistant nito. Ayon sa NBI, sinampahan na rin ng kaso si Vice Mayor Iboy Sabdao kaugnay ng umano'y planong pagpatay habang patuloy ang pagkalap at pagsusuri sa mga ebidensya laban sa kanya. Posible ring umanong si Vice Mayor Sabdao ang mastermind sa nasabing plano at batay sa mga impormasyong nakalap ng NBI.
4: Pinasuhan na rin namin yung Vice Mayor dahil sa lumalabas sa investigasyon, tinuturo siya, siya ang nag-utos. Sa tingin namin, si Vice Mayor ang utak.
3: Ito ay matapos arestuhin ng NBI ang dating advisor at consultant sa Office of the Vice Mayor na kinilala sa alias na Hill sa isang entrapment operation noong nakaraang Agosto 13 sa Barangay Santa Rosa, Barugol, Leyte. Ayon sa NBI, minamanmanan umano ang mga kilos at lakad ni Mayor Sabdao at ng kanyang executive assistant na may napagkasunduang bayad na 80,000 peso bawat isa. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.

0: Aki nga nanita, ginautang pilason sa Kolasi Antique. May balita si KK5, Aileen Magbanwa.
1: DTX 500, Morning Newscast.
2: Pilason ang isara kalalaki matapos nga ginbadil kang anang ginsita. Ginabanta alauna e medya sa Kasanagan, Agosto 16 sa Barangay Condes, Kolasi Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Oscar, 56 anyos, kasado, residente kang nasambit nga barangay. Suno kay Police Major Paul Kenneth Magan, OIC kang Kolasi MPS, ginsita kang biktima ang suspect nga nagatambay sa agsaran kang andang balay, bangad ana ginsuspetsahan nga basi may malain nga tinutuyo. Apang nagsabat naman ang suspect nga may ginahilat nga amigo, kag nagtuhaw ang komprontasyon sa tenga kang darwa. Gintawag pa kang biktima ang magurang nga babahi nga gilayon man nagwaimaw kang isara na pagidkabugto. Apang anda rin lang nabatian ang sangkalupok, kag nakitaan nga may igo rin ang biktima sa natuo nga bahin kang idalom nga ira kag naglapos sa piyak nga lawas. Gilayon nga nagsakay sa motor ang suspect para magpalagyo. Apang nahawidan pa kang bugto nga babahi ang motor, rason nga natumba kag nabilin sa lugar, apang nakadalagan palagyo ang suspect. Sa tulad, nagapaayad sa ospital ang biktima kag sa establer rin nga kondisyon. Padayon naman ang operasyon kag investigasyon kang kapulisan para sa nagpalagyo nga suspect nga ginaaligar, pangayaw kag indi kilala kang biktima. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balitang regional, Iloilo City Government nagpasalig nga mayara sang bastante nga relief goods para sa mga apektado sang baha. May balita si K5 Jenny Kaoyonan.
1: DTX 500 Morning News
4: Ginpasalig sa Iloilo City Government nga mayara sang bastante nga mga preposition ng mga relief goods para sa mga naapektuhan sa pagbaha sa Iloilo City. Suno kay Joy Fantilaga Gorosal, spokesperson ni Mayor Raisa Trenya, sa iya ginpahayaga nga mayara na sa ginaplastar nga mga relief goods sa mga kabarangayan ang gudgirayon nga makahataga kun may kalamidada. Magluwas pa dira automatic naman na gina-activate ang community kitchen sa mga evacuation centers sa gudmaghatag sang libre nga pagkaon sa mga evacuisa.
5: Sa karon mga KK5, base sa pinakaulihing nga report sa CDRRMO, nagdangat na sa masobra 500 ka mga pamilya at sa karon temporaryong nga nagatner sa 17 kabukas ng mga evacuation center diri sa may syudada. Report nagikan si Iloilo City Inis KK5 Jenny Kaoyonan para sa kapitan na balita sa Dicho Publiko. Kagalingawan si Iloilo K5 News.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Airplus na galonggong ginhimo bilang bottled products sa mga mangingisda sa Olongapo. May balita si K5 Ailina Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Ginawang mas mataas ang halaga ng galonggong ng Bankero and Fisher Folk Association sa Barangay Barreto, Olongapo City sa pamamagitan ng pagproseso ng mga surplus na huli bilang Spanish-style bottled products. Sa halip na ibenta agad ang sobrang huli sa mababang presyo, pinroseso at ipinackage ito ng mga mangingisda upang mapahaba ang shelf life at magkaroon ng mas mataas na kita. Isinagawa ang proyekto sa tulong ng U.S. Embassy Manila's Fish Right Project, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR at pamahalang lunsod ng Olongapo na naglaan ng production facilities at post-harvest equipment kabilang ang smokehouse. Nakatutulong din ang processing, packaging at pagbebenta upang makalikha ng karagdagang trabaho para sa mga miyembro at kanilang pamilya. Ang Bankero and Fisher Folk Association ay isang Dolly Registered Community Enterprise na may 40 aktibong miyembro, kabilang ang maliliit na mangingisda, tourist boat operators at mga kababaihang sangkot sa pagproseso, marketing at distribution. Samantala, layunin ng grupo na palawakin pa ang merkado sa pamamagitan ng mas mahusay na packaging, trade fairs at digital platforms gaya ng Bankero Bay. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Number 9 Most Wanted Person sa Statutory Rape, arestado sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa Devero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Inaresto ng pulisya ang isang 18-anyos na lalaki na kanilala bilang isang number 9 most wanted person sa regional level dahil sa kasong sa
2: statutory rape sa Barangay North Luzon, Valencia Negros Oriental, kamakailan lang. Isinagawa ng mga tauhan ng Valencia Municipal Police Station ang pag-aresto sa ilalim ng upland tracker batay sa warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court, Branch 31 sa Limagata City na may petsang Hulyo 20, 2026. Ang warrant ay may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa kustudiya ng Valencia PNP para sa wastong disposisyon at pag-proseso ng dokumento bago ang wastong pag-turn over sa Department of Social Welfare Development o DSWD. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DJX 500 Morning.
0: Wanted person sa kasong arson, arestado sa Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
7: Inaresto sa Libacaw Municipal Police Station ang isa ka wanted person sa may sitio proper, Barangay Luktuga, Libacaw, Aklan, kahapon adlaw sang Martes, Agosto 18, sa gahom sa nga warrant of arrest sa kaso nga simple arson na may arak criminal case number 18599, ginisyo ni Honorable Judge Jubel Barrera del Moro sa nga Regional Trial Court Branch 2, Calibo, Aklan, na aresto ang wala na panghingagling akusado, samtang wala man sa may ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Libacaw PNP ang suspect para sa nagakaigo nga dokumentasyon kaga disposisyon. Nagapasalamat naman ang awtoridad sa bulig sa nga komunidad kaga padayon nga gininganyong publiko nga i-report ang makaduludan nga mga tawo o kon aktibidad nga ara sa ilang nga lugar. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Mangunguma sa Taytay, Palawan, arestado sa grave threats, balak ag drug paraphernalia na kumpiskar. May balita si K5 Grace Belostrino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Timbog ang isang 48-anyos na magsasaka dahil sa grave threats sa barangay poblasyon Taytay, Palawan noong August 18. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, agad na rumisponde ang Taytay Municipal Police Station matapos makatanggap ng report at naaresto ang suspect sa tulong ng mga barangay officials. Na-recover sa kanya ang 5 bala ng .45 caliber, digital weighing scale, 2 patalim, improvised glass tutors, metal cap at 3 lighter. Inihahanda ang mga kasong grave threats at paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Illegal Possession of Bladed, Pointed or Blunt Weapon laban sa suspect. Hindi na isinalaysay ng pulisya ang mismong naganap sa insidente.
2: Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
0: Sa katapusan ng balitang regional, 2 ka most wanted person arestado sa separadong operasyon sa Capiz. May balita si K5 Darren Henson.
1: DTX 500 Morning Newscast.
9: Madinalagon nga naaresto sa kapulisan ang 2 ka most wanted person sa separadong operasyon sa probinsya sang Capiz sa sulod lamang sang isa ka adlaw sang Agosto 17 sini nga tuig.
10: Last 3:30 sang hapon, ginserbe sang Maayon Municipal Police Station ang warrant of arrest bato kay alias Denden, 51 anyos, top 3 municipal level most wanted person sang Maayon, samtang yara ini sa kustodiya sang Capiz Rehabilitation Center sa Barangay Lawaan, Rojas City. Nagapangatubang ang nasambit nga persona sang kaso nga homicide sa ilalom sang Article 249 sang Revised Penal Code. Ang warrant ginpagwasan tong Agosto 12 sang Regional Trial Court at 6th Judicial Region, Branch 18, Roa City, kag may ginrekomendar na piyansa nga 120,000 pesos. Nagapabilin ini sa kustodiya sa nasambit nga pasilidad para sa nagkakaigo nga legal nga proseso. Samtang last 5:44 naman sang hapon sa kapareho nga adlaw, naaresto sang tracker team sa Pututan Municipal Police Station, kaupod ang Dao Municipal Police Station, si alias JP, 18 anyos, top 8 provincial level most wanted person sa Iloilo. Naaresto ini sa Barangay Agtambi, Dao, Capiz. giserbe batok sa akusadong warrant of arrest para sa kasong attempted murder sa ilalong sang Article 248 kaangot sang Article 6 sang Revised Penal Code. Ang warrant ginpagwasan tong Hulyo 24 sang Regional Trial Court Branch 68 Dumangas, Iloilo kag may kinrekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Nagapabilin man inisubong sa kustodiya sa Pututan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
3: Sa Balitang National, maidid nga investigasyon ginmando ni PBBM angod sa pagpanglutang sa Zamboanga. Nagpagawa sa opisyal nga pahayag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. angod sa nagluntad nga pagpanglutang sa isa kapribado nga bulutuan sa Zamboanga kahapon nga adlaw sa Martes, Agosto 18. Ginmando ani Marcos sa mga otoridad kag iban pa nga mga kahilabtanan nga ahensya nga magpatigayon sa maidid nga investigasyon angod sa nasambit nga insidente. Sa piyakabahin nagagawa sa investigasyon nga ginsulod sang grade 9 student ang room 404 kung saniin ginluthang sini ang grade 10 student antes nagpadulong sa ikatatlo nga panalagan nagsinggit ka ginluthang ang iya kaugalingon. Luwas sa mga estudyante patay man na duha ka mga gwardya samtang pilason ang siyam ka mga estudyante ginalantaw sang kapulisan nga planado ang pagpangluthang.
0: Tension bill ginaprobahan sa Senado sa final reading. Ginaprobahan na sa Senado sa third kag final reading ang hagdang nga nagahatag sa proteksyon sa mga pasyente kag caretakers nga hindi na makasara nga magbayad sa hospital bills sa kon balayran sa ospital. Nakasaad naman sa Senate Bill number 1511 nga dapat pahanugutan ang pasyente nga makapauli kung naka-recover na siya sa balatian. Nakasaad man sa hagdang nga hindi mapriso sa ospital ang pasyente kung hindi ini makabayad sa mga balayran sa ospital o kon medical clinic nga ginalakipan sa professional fees sa medisina kagiban pa. Wala man ginapanugutan sa proposed bill ang pagpriso sa mga caretakers. Representatives kalakip na sa mga bagubunag na lapsag bangod sa wala mabayaran ng hospital bill.
1: Balita International.
0: Trump ginmanduan ang Pentagon nga limitahan ang military drill sa South Korea. Ginmanduan na ni U.S. President Donald Trump ang Pentagon nga limitahan ang mga military drills kaupo ng South Korea. Matapos nga man nga nagpamalibad ang pungsod nga maghatag sambulig batok sa Iran. Sa post naman ni Trump sa through to social page, not happy o kung wala siya nalipay, nga nagsugot ang Amerika nga magpartisipar kagiyaman ini nga gin-highlight ang maayon niyang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ang tuigan nga All-Kai Freedom Shield Joint Military Exercise ang magsugot sa Lunes, Agosto 17, kamagalawig ini tutup sa Agosto 27. Samtang 18,000 laman ka mga soldado sa South Korea ang nagapartisipar sa among exercises.
1: Balitang Sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, sa Alex Ayala na lutos bato kay world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
11: Napaslawa ng Pinay tennis star nga si Alex Ayala nga maluto si world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open Round of 32 sa Lindner Family Tennis Center sa Ohio, USA kahapon Martes, Agosto 18. Ginlutos ni Anisimova si Ayala sa nasambit ni Hinampang sa scores nga 6-4, 4-6, 2-6. Nangin manami ang Hinampang ni Ayala sa opening set. Apang nagbawi si Anisimova, rason niya nakuha sining kadalagaan. Sa karon, ginalauman nga masunod nga maghahampang si Ayala sa US Open. Para sa balitang sports, yung idulong sa DTX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5. News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Derek Ramsey voluntaryo naman yung sungka ang iyang supercar matapos matukiban nga peke ang plaka. May balita si K5 May Hikilan.
12: Actor nga si Derek Ramsey sa Land Transportation Office ang iyang supercar matapos na ginaligar na dakpan ini nga nagagamit sa peke nga plaka. Suno kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, nagpalapit sa ila si Ramsey kag ang negosyante nga ginbaligyaan sang aktor sang salakyan kung sa diin ginsungka man sang negosyante ang iyang nga driver's license. Apang wala pa niya na silo ang rehestro sa pag-o nga tag-iya. Samtang patigayuno naman sang LTO ang hearing sa maabot ng Agosto 24. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
3: 91% sang budget sang Pilipinas na-release na. Ginpayag sang Department of Budget and Management o kung DBM nga na-release na ang 91% sang 2026 national budget. Sunod sa status of allotment releases ang ahensya, nagapakita ang 6.18 trillion pesos sang 6.793 trillion pesos nga General Appropriations Act o kung GAA ang na-release na sa katapusan sang bulan sang Hulyo. Sa karon, yara na lang sa 610.9 billion pesos ang wala pa na-release nga budget sang Pilipinas. Pinas. Ang mga na-release nga budget ang ginpanagtag sa mga ahensya kag departamento sang gobyerno para sa mga nagakaigo nga programa sa mga pumuluyo. Mga ka-K5, mamayado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Venalboy.
0: Kagako naman si ka-K5 Polina Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagatin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Klinika Deo Fresh. Available now.
20: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang

0: out of Mongtrip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Mood. Eurotex, the sleep specialist. 101.5 K5 News.
1: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, lasay si Medya sa aga.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
3: Kaghimay-himayon, standby!
4: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Sobra!
4: Objective and analytical.
2: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
4: Informative.
2: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya!
4: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
3: De, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
4: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Isa ka mayday good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta ang ato mga palangga ka mga ka-K5? Sa igad sa may bayon tunga sa Kaumham, ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Bilog Provincia, sa Negros Occidental, ganap Banua sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
6: Good morning, Foro de los Pueblos.
1: Well, kami gihapon ninyo power to every morning. Ako naman si K5. Eljan Castan.
7: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning everyone.
1: Welcome in your riding in tandem until 9 in the morning. Doon nag-sulo sa grak ang tingog na to. Kaya K5 Eric Cup. It's because mga alas 12 naman. Hindi, isa tulog na. No?
7: Ako lang is tulog.
1: Hindi mo ginom mo. Alas 12 na takapuli. Gabi. But nandala. Tuloy pa rin ang laban. Sa atong mga utod na nagpamati sa karon nga aga, hindi nyo kami makita ni K5 Eric sa K5 News FM Bacolod 101.5.
7: Okay.
1: Ginaagda namon ka mo sa aton bago sa ringa page, gandara kita na yung nag-live sa K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Amo na nga aton bagong purian. Gapa, di ka mo nakatanaw sa aton sa ringa live broadcast. No? Di K5 Itan, nag-live na ito sa buong K5 Itan. Eh, share na muna kay Pabirik aton nga live subong matriyon, no? So, imbukada, kung hindi kita subong maka-live sa aton sining broadcast dito sa K5 News FM 101.5, sa iluhan tanin K5 News FM Negros Island. Share-share lang, parang iban makatultol, kay ti bag-una ito nga puluyan. Sa mga late tuners, taso dito ta lang, ha? Ang aton nga Facebook Live, sa gusto ka kita dyan, mox na muna kay Pabirik, no? Ti, si... Ati si Daddy Boom na kuno bala. Dads, ikaw na kuno bala da.
7: Inang blue nga la, ang blue lang iya nga kwan nga profile pic. Blue nang iya color kung tanaw nyo ara da siya blue kid
1: yung yes, kag amo na ang aton nga bago nga broadcast subong. Dalang tanay kay may mga restriction ti subong bira-bira naman sharing ang aton nga grupo. Mga friends namo ni K5 Eric, ha? K5 News FM Negros Island, no?
7: Damo bago nga friends niyo?
1: Damo da?
7: Page? Oo.
1: Damo nga mga bago talaga friends?
7: Amigo mo nga kasalanong permi, Arisyo.
1: Ah, oo. Arisyo na, no?

0: At least bisan pa paano nagakalita na yung natadya. Digo dyan, Ray. I-share ko man nga mo nga program subong ha. Para at least makita blakag matultulan sa mga utod ta. Di, kung diin ka mga bahay sa kalibutan ng mga Pinoy na itong mga utod sa abroad, kung mamangkot ka mong, live na kita subong sa K5 News FM, Negros Island. So, ginapakita ni K5 itan na subong sa aton nga broadcast. But nonetheless, mga K5, sa ere, nagasagana kita sa 102.9, 102.9 sa Kabangkalan, tsakto K5 ere.
1: Oo, 102.
0: Ti, siguro may internet na ito subong, no? No, nagkauna si Miles. And of course, ang aton nga 89.7, nag-monitor sa aton ka ng 101.5 FM. Dari sa siyudad sa Bacolod.
1: Ari, may mag-uusin na dyan. Damo mag-uling ang
0: presyo. Damo,
1: may isa ko kakilala. Di mo, ba't ko kilala mo na eh?
0: Ano na?
1: Boom Extend.
0: Oh, di, okay na. Ari okay siya? Na siya. Siya na dang hari-hari, ta? Si Leonard Sevilla, siyang hari sa Manugshir, ta?
1: Iya, galing ang teritoryo.
0: Isalamat, gina. Dalat na sila bag-utan ni Subong Bulion, tali nga pains. Because, ay isa taka pains is at risk, no? Mungkonsan nga damo, gulong nga mga reklamo kung damo, isa.
1: Damo mag-unga friends, no? Di ho?
0: This is Judy Mayri Tita, gupod man sa program ta. So, sa atong magkautulan, gupod subong aga sa anong program sa mga Pinoy abroad. Ano maginihimo ninyo sa abroad? Kami ang nagatamyo sa inyo sa more night. Good morning, ka-good night.
2: Pagkamainit lang issue at usapin ang payal.
0: Oy, subong adlaw ay klase. Bosos, may talking about klase. Dalon tagi di sa pagpangamuyong safety sa aton yung may sudyante, mga apo nyo, mga kabataan nyo, ngara subong sa eskwilahan. It's no longer safe, no? Diba, kambal kita nga doon, hindi naging safe. Abo na kung kaysa doon namin, kung bisitahan ng mga eskwilahan, may check sila. Ano bang yung mga security measures kinahimo nila?
1: Correct.
0: Make sure nga mga estudyante, panawag na mga learners, are in good hands. Kung nara sila sa eskwilahan. Eh, so una, magsiling ka sa eskwilahan, bata mong eskwilahan, doon safety ka na, kaya siyang lagaw mo.
1: Ato sa eskwilahan?
0: Kung subong nga, bisang bata mong yaga, 10 klase yaga, tanaw nga pamati, si mistro yan. Sudlo lang sa loangit ng isak bilog.
1: Dahil.
0: Now, ang dako nga pamangkot, ano ginahan dapat i-address na ito? So, abo na ko rin nga ito niya pag-iistoryahan sa ano nga pagpakalagad. We want to ask your opinion. And of course, i-discuss na kay this is no longer an isolated case. You cannot just say isolated. May mga events na tanga tinapungulay na sa sulod sa classroom in front of the teachers. May mga kabataan pa napungol ng ganit polis. Tanong mo lang kung ano sa kabayulinti. Actually, ang issue to is not because ka police ang tinapungol niya. Ang issue amo ni, why nagrihadlock subong kabataan bisan kay sino? It's no longer about you are a police or a civilian. Habalon ka lang nga. Why kami kabalong ang police? Ba't galis ang balon niya sa kabataan nga ni?
1: Hindi to police.
0: Hindi galis police. Yan kasi goon nila. Amo na ang mga bagay na gusto na natin ipa-aware nga ang kabataan. That's why ga-apilar tas girikanan. So, una nga nag- ang pabangkot ta, effective pa yan, mag-backhaul ka kabataan, subong ko kung hindi. Oh. Kaya may ibang gambar. Sige, isang una, panahon namo like kami, ni Kipay, very katilaw kami backhaul, nga nagtararong magkamiyaw. Tanungan yung kabataan niya, why katilaw backhaul ba? Kay sa angga-angga, sobrang angga-angga, nag-spoiled brat.
1: Tapos yung baya ka nga, I'm an adult already.
0: Ang nanotice sa subong sa kabataan, pati sa cellphone, dominante, gamay pa sila, ginapanad na sa cellphone. Kuhaan sa cellphone, katantrums mo.
1: Mga kig pa na.
0: Nga kig pa. Kag ma-wild. Ti bangod yung natakan ka.
1: Natag.
0: Balik mo pero that is not good.
1: Hindi na.
0: Tiya mo na nga kung kaisa sa mga nanay, no? Di lang may tsindihan. Nga ang pagdisiplina sa kabataan niya is one of the priorities dapat sa sulod sa balay. Disiplina ang hindi mga sobra-sobra. Kung sa lugar, bla. Kay kung sa balay palang way disiplina ang kabataan, nga itugyan mo ya sa mga manunudlo. Ang pagdisiplina sa kabataan mo.
1: Correct.
0: Tapos kung may matabo, ang teacher basulon mo. Pamangkot amo ni. Ano yung ginimo mo as parents para sa kabataan mo?
1: Tumpak.
0: Eh kung kaysa kakipay, beri kagkatabo, kung may matabo, gani may estrada yun, basulon ta. Way taman gina pamangkot lawas, takong sa balay, ano attention sa bata ta. Kay kung sa balay, way gani ka-respetar kay lulay, kay lulo, yan na,
1: nga sa imo. Nga kabuot lang sa bata, kung nga kabuot pagkabot sa balay, nga pagkabot niya sa balay.
0: Sa kwarto lang na doon, wala siya galinalin.
1: Hindi niya buot.
0: Ang guwasi na ang bata mo,
1: nagapabukot. Nagapabukot sa kwarto.
0: Kay bangod nga dito nawili siya, delikado. Ariya deklarar ta na ni, tuod na ni. Online cult that we discussed last time.
1: Yes.
0: Ara sila da, not in the form of cult. dokulto gid sila. Ara na sila as player sa Roblox, as player sa Grand Theft Auto GTA. Upod mo sila sa group chat. They are your member kanila sa ilang grupo. You total the world, kaedad mo lang sila. You don't know ini sila master of deception. Kag sila ang nagamanipulate sa inyo huben nga panguna-una.
1: And ang aton mga classroom subong mga kasilingan, I'm sorry to say this, but these are now the sleeping time bombs. Gulpi lang
0: ma-explode. Grabe, sleeping time bomb.
1: Gulpi lang ma-explode.
0: Tingnan ang bala mo na rin kagipay, Merik, subong aga, because kinanglan na naton nga imulat ang pangunauna ta. Kay kung hindi naton pagbuligan, ang manublas nagligan ng kampanya, takipay, Merik, that the government should do something to block this kind of games. Mapati ka mo kag hindi hambal ni Mayor Olaiso, Mayor Sang Sambuanga. Nga ang napatay is not only an honor student, but a fanatic player of Roblox.
1: Grabe. Mayor na lang ako, ha?
0: Amuna ang hambal sang mayor sa Zamboanga. No? Tisaton, yung magkauto na gupod subong aga, kamusta ka mo? Yung sudyante, yung may klase subong, basit ka marikutot pa ka mo? Yung mga nagamarikutot pa tara dyan, pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawundo dyan! Kabigya po ninyo, power do every morning. K5 Eric and K5 Elgin. Though importante gid kung kaisa duway mantagapati gid sa power of prayer, but you know, it's very important. You know, one time, we have to pray over your children, dalon sila kwarto, i-pray over sila for their safety, sila pagtuon, because, as mentioned by K5 Eric, ang mga classrooms ta, mga sleeping time bomb. Yes. Anytime gali, pwede maglupok.
1: Ma-explode.
0: Depende sa motivasyon sa kabataan. Yes. So the only protection is that dapat ang kabataan subong i-save na ton sila sa mga possible nga mga influence nga makadala sa mga kaangay sini karumal-dumal nga mga krimen. And you know, today is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, salamat sa bag-ong adlaw nga ginamligan mo kami sa pagbuktaw.
0: Amen.
1: Lord, ginapangayo namon ang among ginapangamuyo namon ang among mga kabataan. Guide them, protect them, and keep them away from harm and danger. Sa natabo sa isa ka estudyante sa Zamboanga, buligi kami nga mag-reflect kag mangin mas mabinatyagon. Teach our children to value life, respect, kindness, and compassion. Hatagi man sang wisdom ang mga ginikanan kag teachers nga magbulig kag maggiya sa mga kabataan. Lord, cover our children with your love and protection. Give us peace in our hearts and make our homes and our schools places of love, understanding, and safety. Amen.
0: Amen. Kagamen.

0: Vosbrons. Foro de los Pueblos. Headlines.
1: Good evening, everyone. Peace be with you all. This is your mayor, Imer Adante Olaso.
2: Mayor sa Zamboanga.
1: It's a day of mourning and suspension of all classes on August 19, 2026. As your city mayor, I declare all classes to be suspended on August 19, effectively.
3: Headlines to all of you.
2: Father Andal, President sa Ateneo de Zamboanga.
3: Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy.
2: Amo ini ang mga tingog gabantayan nyo karon sa program ta diri sa Foro de los Pueblos. The first part nga inyo nabatian mga ka-K5 is the Mayor of Zamboanga City, Mayor Mer Olaso. Ang iya sini kay Mer Olaso, no? That is the Mayor of Zamboanga. Siya mismo nagdeklarar nga way subong klase tanan nga level sa Zamboanga City. Second, Father Andal, the President of Ateneo de Zamboanga University. Junior high school to natabuan sa insidente. Nagpagwa sila statement. Because mga ka-K-5 kagapon, ibot kita K-5 Eric, una gireport doa kay sudyante, ging confirm patay. Interview tang public information officer sa Zamboanga region nga si Police Major Charmaine Orciela May Chang. Later, nagwa-apat kay may duwa pagidgali ka gwardya nga napusangan ka kipabiri. Pagsunod gid.
4: Jadi ingin igo ang gwardya man?
2: So, ay do, ang pag-insidit, basi nag-responder ang mga gwardya sa naglinupok. Kag na-engage nila ining bata lang nga may
4: pero
2: armas.
4: Pero sila katindog nga duwa dungan ang ilagin higdaan arang sa gate. Eh.
2: Grabe, no? Tubot siguro basi dito pala sa gate.
4: Buhay ka react. Buhay
2: kaya muna nga ton ngay balon. Kaya ang bata sunod sa report nagasakay sa salakyan eh. Pagsulod. That's why
4: may
2: siya manditik. May auto ning bata eh. No?
4: Kung na mo may kwarta, ati kay Bureau of Customs ang tatay.
2: Kaya ang tatay kasubo kay Pemberi. Kaya naman lang. Because ang tatay, official sa gobyerno, ang kay muan sang bata niya, ang dako iya lang gin nga responsibilidad nga naka-access sa armas ang bata niya.
4: Kaya iya po siya lang gin kuha.
2: Lain kaya pusil do amo-amo ni natabo sa pulis dito sa Tacloban.
4: Amo get the same. The same.
2: Mapatik ka mo kagindi.
4: The same thing.
2: Ining suspect nga nagaidad pa lang sang ano ni do junior high school ni Kipa Merik.
4: 13 siguro, 15.
2: 14.
4: 14 no? Years old. Mo-amo gid siya kapo ko ba?
2: Maalam. Oh. Honor student. Ugaling kay Kipa Merik. He is a Roblox fanatic.
4: Grabe.
2: Mahilig magampang sang Roblox.
4: 96 ang average, ha?
2: Ang pabangkot na ton, bisan ano gali ka alam ka bata mo, kun, ha? Hindi siya ma-influensya. Today, sa aton nga pagpangalagad, we tried to search last time gi-discuss namon sa inyo ni Kakipam Eric ang ginatawag nga online cult.
4: Yes.
2: Ato balang extremism.
4: Extremism.
2: No?
4: Uh-huh.
2: Violent extremism. Mapati ka mo kag hindi mga Kakipam. Subong adlaw, we will be bringing to you the intelligence report from Europe.
4: Mara. Okay.
2: This is a Europe Police or Europol. Europe Public Information. Ang panawag nila intelligence notification. The Hague January 2025 pa reference 06-2025 Europol Operation Directorate Operational Analysis Center. Hindi ka mo magbulag because i-discuss naman ni K5 Eric because they will be telling us about their study, kagipamirik, kag-monitoring. The rise of online cult communities dedicated to extremely violent child abuse.
4: Magamba ka, the rise, but yun ang pagdamo.
2: Ang ilay intention, kagipamirik, is to encourage sa ginatawag nila vulnerable individuals. But silang vulnerable, ining mga dali madalabla.
4: Can easily manipulate.
2: Mahapos manipulate.
4: Kabataan eh.
2: Kang gusto nila is tudluan nga maghimo sang krimen, sang violence, etc. Paano ni sila mag paano sila ang pamangkot, paano sila go-operate kag ipabirik? Isa-isa hunta na karon.
4: Okay.
2: Kag anong pala tandaan sunod sa ila? Paano mo ma-detect ang bata mo basi na-recruit na nila online?
4: I think it's the best thing.
2: may-ari kita diri nga i-discuss nga mga palatandaan, ya kun makita na ninyo ini sa inyo kabataan, siguro kinanglan nyo na mag one-on-one.
4: May alert level ka na.
2: Oops, yes.
4: Doon mo na itong
2: kanami kang ipaberik. Panawag nila is detection sang criminal activities. No? Ang hambal nila paano mo kuno, series of indicators nga makabulig ta, nga mahibaluan naton, nga may sinyalis na ang aton bata connected na sa sining mga online call.
4: So munang hindi ka mo maghalin, dra lang ka mo, stay
2: hindi ka mo, hindi ka mo da, isa-isa ho na mo ni Koro ni Kakipay Berik, because and this is very important.
4: It's easy to say ganito, Koro Cyril, dyan, ining broadcast natin subong, is a matter of life and death of utmost importance.
2: Kami ni Kakipay Berik, it is not our intention to create an atmosphere of panic and fear, but it is very important nga tanan kita maedukar how this online cult, kaya binaton niyo do, himo-himo lang. Nah. We started to present this online cult through a Pinay police in America, Kakipay Berik. Nga nag-devolve sa ila pagtuon. This time around, gintry naton nga pangitaan sa ibang source, it's happening worldwide. Hindi lang ini mga kakipab sa Amerika, hindi lang sa aton, sa bilog ng kalibutan, but si ganon, this is already a threat sa aton ng mga kabataan, ng mga kinanglang tagignagian. E, 17 anos kakipab, kaya pa nila i-manipulate.
4: Even the young adults, mga 25?
2: Ang mga young adults nga addict sa online, pwede nila mga, ang delikado, ganyan kabataan, dumduman mo, ang NBI may ginakop. Gampang siya upod sa gagmay ka kabataan ang i-biktima tag 7 anyos, 10 anyos. Kays gampang siya sa Roblox, abi sa kabataan, ilang grupo, puro lang sila mga bata.
4: Correct.
2: Ingaan sila sa ginatawag ng mga misyon. Tuman mo itong bata nga gininterview nanay niya. Niya uba? Kag magtumbo-tumbo, video hilawas mo. Tis nga ano da yun, si nga in-return, gaan ko level up, tapos gaan niya ko sang power. Kaya mo nang hampang mo.
4: Uy, kabalogi na mataamat na itong bata.
2: Isa sa duda sang tanan nga ba si misyon ang ginhatag sini sa maalam nga bata ni. And then the moment he realized nga nakapatay siya tao kag Berik, no, hindi aguro kaya.
4: Ang malaing gin si tanan, because there are now suspects nga may isa pa igataw nga sa likod, because after nga nag-gitula yung kabuhi, may nag-post sa iyang ngalan kag may sorry. May nag-post.
2: Subot si ganun sa to, may nag-induce.
4: May nag-induce siya, kag may ang iyang account.
2: Amo nagdapat o si Saon?
4: May nagamit. Kag may nag-post, sorry, gid ko, may nahimo ako sa inyo kabataan.
2: Ang pero sunod, dari kakipay, dari kabi mo kung ano ko natabo. Kay ining bata, kapatita nga that he is in mission. Kay gin-live ya paya mo. Nag-live pa siya while doing the ang, shooting activities.
4: Kamalo ka nung ginggamit siya pag-live. Naka-Insta 360 siya?
2: Insta. Atong naga, kita mo, matanaw ka GTA, gatanaw ka Mobile Legend, gatanaw ka sang, ano ganin, ang ginampang tiro-tiro, ganitan nga may special forces, may terrorist.
4: Command and conquer.
2: Ano pa nawag sila?
4: Ito sinang unan, ito ato.
2: Apos na nito, hindi niya, so, hindi to Insta, hindi Insta.
4: Ay, dito, ano to itan?
2: Nakabutang sa cellphone, guro nga nakabutang. May ari, di nga bulutangan, blas dughan niya.
4: Galive siya eh.
2: Kita yan mo na oh. Makita mo ganyan ang kanyon sa armas. Tuwabo din pila ka mga bagay nga tutukan. Taka ang tatay sa ni is a custom police.
4: Custom police.
2: Chief sa custom police. Hindi kaya gusto masulon ng tatay, kaya huwag gini. Ang tatay lang niya ginang sala, yung gintaga niya, access bata, yes po sila. Kung hindi na takin ang labang tinong. No, sa sininga sitwasyon kag ipabirik, hindi na tayo kapord mabinasulay di. We have to identify the problem. Halin sa natabo sa Tacloban to the present, ano nga mga tikang ginobra sa mga burituan? In line sini diri sa Bacolod, mga ka-K5, may mga ginhambal na aton DepEd nga seryoso sila sa ginahimo nga pag-secure sa mga estudyante nga nagasulod. Kaya nag-provide naman si Mayor Greg sa metal detector, dako ba na mabulig? No? Ang tuyo gani ni Mayor Greg subong tanang eskudahan is canvas sila sa possible pagbutang sang walk-through detector. Inablang magsulod ka sa airport nga masulod ka. Inablang nagadupertahan. Pagsulod mo mamu ka na o. Kahit kung mahoy metal ka dala,
4: delikado. Galing akong pag-ayon ta si Itan. Delikado.
2: Yeah, pakakaslang lang mga bulita sila sa dunonggan.
4: Sila ni Red Salgado, delikado maglabay da.
2: Oo.
4: Kaya may plus na mo, kwapo.
2: Amo na gali?
4: Delikado na sila.
2: Maulan ni.
4: Kung kita lang yung galabay, di okay lang.
2: Hali, paglabay niya, bisa na nung dalat, okay, mambalis sila siya. Why ni? Pass, buhutis
4: lang. Sanitize.
2: Sanitize.
4: Paglabay ni Red Salgado.
2: Masinda yun?
4: Kwapo. pabo ka alam na yun.
2: Grabe, do pabo, no? Do pabo. Do gasirip siya sang ulan sa Mandalaga. But
4: that is very important nga kagahon na kaya ga-report sa Burero.
2: Ang panawag sina is, amo na ginatawag na doing an extra mile, no? That's passion kay Pabirik. Laka ka lang kita tao nga.
4: Kitsatsan ko.
2: Inakigat ako na sa pisyo mo to kagapon. Napiyak kamain mga ka-K5 sa iban pa nga mga balita nga tutukan ta. O na serious note. Yung magtiyo na nakpan sa bypass operation, no?
4: Mm.
2: Kag sa team yung ginatingwaan ko nung nga mapasangkad ang transportasyon sa siyudad sa Talisay. Ti Mayo Gid.
4: Namin no? Na.
2: Kag ti ano, na ang Talisay, kamusta? At Mayor, na kayo nyo na ang merkado da. Kamusta na mga daan nga mga vendors da? Ang balay, gina preparar ang refilling sang tanan nga mga ganit na?
4: Ako ng
2: butane.
4: Na
2: raid.
4: Nag-uso naman.
2: May tigulang itong dakpan.
4: Nag-uso naman doon na.
2: Liga ng mga barangay kag DLG Negros Occidental. Ginatutukan ko ng anomalya sa barangay scholarship grant. Timayo man
4: na. Ay, namin na.
2: Kag may merkado tangay patukod sa Bacolod para sa mga vendor sa Bacolod City Government Center. Kampiyon yung mga programa ni Gasataya.
4: Isa pa na.
2: Mga Pita DTX Coffee Mix, ari lang mo ng bulky fabric, huwag kayong aalis. When we come back, we will discuss the development, ano natabo dito sa Zamboanga. Online cult is real. Hindi dapat pabayad. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5:55.
4: Standby.
5: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
6: This Time Check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
5: This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Pio Health News D3 Pio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mga butka. Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
9: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Subong adlaw tun anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gid ni D3 Bio kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
11: Te, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may nawag ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
10: Hindi siya kapadamo.
11: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
10: Kung makasulod?
11: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
10: Kaya ga.
11: Halimbawa, naulahis monolaurin.
10: Oo, okay. Why ka na tumar D3
11: Bio? O kayo'y nalipatan mo yung tumar D3 Bio. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Paggawa ni virus, patay man.
10: Patay ka po.
11: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours, inom gika D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang yung virus, ha? Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni D3 Bio. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. may promising nga research nga ini dako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may bisyo. Ang bisyo. Yung may D3.
10: Mga butika. Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pa gid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika D3 Bio. Ang nami gid sa klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
11: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
10: Layo ka mapatay, kakuga rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang D3 Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy para mapuslan sa lawas. Wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubusip on kagilanat, ga-klinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3 Bio ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika D3 Bio.
12: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Bayote, kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Happy! Everybody is happy!
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift,
28: OT,
29: Breadwinner.
28: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
30: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
31: Let's go. Go with the flow.
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
31: go with the flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy.
27: Charmy, let's go with the flow.
33: Man, kita mo bang nakikita ko?
34: Oo nga, kitang

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM.
5: Balik na mga K5 sa inyo naman nga para tuntunan ang oras sa K5 News FM Philippines sa alas 7:10 sa aga. Hindi okay. Na tamag-usik siyang tiyempo sa program ta. Ready na kamo kumpa, di palang tani, no? Amat-amat na kamo sulod. Sulod na kamo because we will be starting our classes today.
6: Yes,
5: no?
6: Importante.
5: Sa liwat, ginapabalutan sa nagpabati sa ERA sa 101.5 FM, 102.9, kag 89.7. Ang live broadcast na ton, ara nyo na makita sa K5 News F. M Negros Island.
6: Yes.
5: K5 News FM Negros Island, no.
6: Kun i-search niyo na sa daw blue nang iyad ang akuan nga profile pic.
5: Nga may galan K5, no. Amo na nga ton nga sa ara man gani si Ma'am Ginaw, si John Ray Tabara gapamati man taga Mindanao sa. Puti ko ka pamati gini siya galing kay nga masaylo siya mo, kabalo siya kundi siya masaylo, no.
6: Gina Burha, magumago, ari na, kompleto na. Gamatamat na sila.
5: Gamatamat na sila. Ang imo mo lang gurutan, i-share mo lang sa 1.5 tan. Para at least okay, no? Si Haring Boom Granada, bala. Na, no? Sa linya, tingwanta malabot sa bungaga. No, Noy, ara na Noy. Tingwanta malabot si Major Shalamay Chang.
6: Dumay na.
5: The Public Information Officer sa Zamboanga City.
6: Very good.
5: Mga ka-K5, kahapon, may ara makakilibot ng balita. Actually, natabo ini ka-K5, Eric. Alas 7:50 sang aga.
6: Dugan si pagadula ko gapon na.
5: Gasulod na sa ila classrooms ang mga kabataan. Ara na nagsugod ng klase.
6: Nakapungko.
5: While nagapungko na and they're about to start sa ila sila nga klase. Natabo ining wala ginapaabot naton nga insidente. Naging pang bombahan kag ginpang tiro ini sila. Sang isa ka asailat kasang uli na diskubrihan kaya nakilala nga isa man ka estudyante kag ipabiyarik. Nga dra siya nagabutho sa nasabit ka bulutuan kag anak ini siya sa isa ka custom officer. So pangalan sang bata ni do Muslim name ning ngalan niya, masubo-subo kay Pabirik kay una ang unang na hibaluan ta nga nagsulod siya sa classroom ang una yung ganing nga
6: target
5: pag-target ay naglupok eh. Nagbasiyo pa and then gin-crack pa ang iya sa nga armas. And during the time naging crack niya, ginpalok pa niya, no? Igo to yung isang estudyante, tumba na yun.
6: Una yung gintiro, mistro. Paglupok, nag-jam, gin-crack niya.
5: Kaya ang tiniro yung estudyante na lang.
6: Estudyante, waay naglupok. Tapos nagwa siya, sunod sa sipiya kakwarto. Pag abot sa piya kakwarto,
5: palupok siya na yun
6: palupok to. Siya to. Pag palupok, yako din nagdinalaga ng mga estudyante. At to ang isa ka bata nga naigo nga
5: benditorya
6: nila,
5: oh.
6: Lain ang iya target pero kay nagdalagan gintugid sa line of sight. Kung naigo tong bata to?
5: Tumba.
6: Tumba. Ginpalapitan niya na lang to kag ginpinising isa pa. Kag gintiro.
5: Na-notice mo, ang the way nga pagtiro niya is the same sa pagtiro man sa mga dito sa Tacloban.
6: Amo-amo gid.
5: Wala sang pagbag-o.
6: Wala. Pareho gid. The same ang positioning, random killing, kag without mercy, tirohon, kag pagkatapos, galing kang Tacloban niya nalagyo. siya iya ginutas yang kabuhi iya.
5: Nagpadaog siya sa third floor, sa third floor dito yang ginutas ang iya sa kabuhi,
6: no? Kag kumpleto siya, naka-ID, naka-school uniform.
5: Kumpleto na uniform gid.
6: Pero naka, may sling bag lang siya nga ara tong mga magasin, may mga magasin pa siya nga way nakalupok. Duwa kabilog ang klase sang armas niya, dala yang kay tatay niya nga Glock 17, kag may dala siya nga conversion kit. May isa pa gid siya ka pistola nga dala. Mga K5 may mga peripherals na panawag sa armas.
5: Mm.
6: Nga pwede mo i-convert ang imong 9mm into an assault rifle.
5: Di actually, ginasulod mo lang na. Doon may casing siya, na siya. Pakpak mo din, may bat na nga extendable.
6: Para nga daw gwapo siya.
5: Para nga kung magtiro ka daw, matyagan mo doon, nakalong arm ka. Pero actually, Glock lang ang 9mm.
6: Glock na lang ang 9mm.
5: Yung 9mm, mabi may ara siya automatic eh.
6: No? Yes, may automatic kag pwede mo ma-extend. High capacity lang magasin nga damuon mo. Unlike sa 45, kisa nga kung mag-high cap ka, ang gamiton mo, pagbabutangan mo, abidusi kabilog, kadako iyas ang tsansa nga daw makuan siya, maubo-ubo lang armas. Pero kung sa 9mm, may mga 9mm gani kay Pebel dyan, yung ginabutangan na di plato mo. Butangan na di plato, may mga adapter lang na nga pwede mo gamitan.
5: So parang idihan tagid, no? Ipabati nato ng tingog ni Father ang head mismo sang Ateneo di Davao, no? Ining si
6: Father Andal.
5: Andal, no? Father Andal is the president of Ateneo di Davao.
6: Di Zamboanga.
5: No, Ateneo di Zamboanga University, no? Ateneo di Zamboanga University. Well, ginaprepare tayo sa ding tingog, ining si Father Andal nagpangayo siya sang pasaylo to what really happened. And ano ginang natabo, no? Pabatian na ito ng portion, aming kakipamirik, kakipamitan, ay sa board kita mga kakipaib, ari na ipabatita ng tingog sa presidente mismo. Sang Ateneo de Zamboanga University Junior High School ang natabuan sa insidente. Pero may college na din, Guaido Integrated School. May high school, kag may ara sa elementary, kag may ara man college.
6: Dako rin yung school eh.
5: So ari ang presidente mismo sang Ateneo de Zamboanga University.
2: Peace to all of you. Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga Campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information. May God grant comfort to those who mourn, healing to those who are hurting, and peace to our entire community. May God bless us all.
5: Si Father Andal, no, ang president mismo sang Ateneo de Zamboanga University. Ang mayor sang Zamboanga City,
6: no,
5: ari subong ipabati ta naman yung mensahe, gindeklarar niya nga wala subong klase sa Zamboanga. In all levels because of what happened yesterday. Ipabati na itong mga kakipaib ari ang tigog ni Mayor Kaimer Ulaso.
6: May ni mabatian ta man ang mayor, mabatian ta na ang school, then after that, kundi di tama ka hinunanon ta karoon ko idugay. Importante ni mga kakipaib, this is very important.
5: Very important, pabatian ta sila.
7: Good evening, everyone.
5: Gabi ding message
7: to all. This is your mayor, Kimer Adante Olaso. is the day of mourning and suspension of all classes on August 19, 2026. As your city mayor, I declare all classes to be suspended on August 19, effectively. August 18 was a very, very sad and tragic day for Zamboanga City. Two young students died in a shooting incident that happened early this morning at the Ateneo Zamboanga campus in Barangay Tumaga. The city government of Zamboanga City mourns with profound sadness the tragic loss of Patrick Wi and Muhammad Jalani. We extend our deepest condolences to the bereaved families, loved ones, classmates, teachers, and the entire school community. Our hearts, my hearts, are with you. This time of very unimaginable grief.
6: Gabi.
7: I appeal, and we appeal to everyone to remain calm and compassionate. Refrain from spreading unverified informations and allow the proper authorities to conduct a thorough investigation of this matter. The city government of Zamboanga City, under my leadership, will continue to work closely with law enforcement and concerned agencies to ensure that the safety and well-being of our students and our community remain our highest priority. As a solemn expression of our collective grief and respect for the life lost changes at all levels in all public and private academic institutions in Zamboanga City, are suspended on Wednesday, August 19, 2026. We shall be observed as a day of mourning. Let us use this day to grieve, pray, and reflect on our shared responsibility to protect our children and uphold the sanctity of life. The bereaved families, we grieve with you. As your city mayor, I'm always here with you. Zamboanga City stands with you in this painful moment. May the soul of Patrick and Muhammad rest in peace. We will pray for them. Pagdasal natin sila. Walang may gusto nito. Nobody wants this to happen. They are all victims. These children are all victims. Neither you or me may gusto nito. Walang may gusto nito. As your city mayor, I'm really praying and working hard for Zamboanga City to improve our peace and order securities. And this very sad experience that happened to us. Nobody wants this. I'm asking to all of our community, Muslim and Christians, we must help one another. Let us unite for the betterment of our city. Let us unite for the betterment of our country. And I'm asking all leaders not to politicize this and not to use this for politicizing.
6: Correct.
7: Inihingi ko po ang mga opinion ng bawat isa, bawat aspekto nyo. Huwag po natin ipolitika to. Kung hindi, let us grieve for the loss of these two children. Again, as your city mayor, I'm sharing my condolences to the loss of these two children and to the family of these two children. Masakit sa akin sa nangyari, kasi tatay din ako, may mga anak din ako, and I know what the parents wants for their children. They want good things for their children. Nobody wants this to happen.
6: Correct.
7: I'm praying to everyone kindly share this on your Facebook social media. I love you all and I love Zamboanga City. This is our home where we live. And everyone must unite for the betterment of Zamboanga City. As your mayor, I'm asking you to please unite for Zamboanga City. Muslim and Christian, magtulungan po tayo dito. I love you from the bottom of my heart. May God bless you all always. Good night.
6: Okay.
5: Okay, kakita ni Eric. Amuni kasubo,
6: grabe.
5: No?
6: Subo sa ngambal.
5: Subo sa ngambal, no? Actually, ang gakasubo di una mga biktima.
6: Yes.
5: Ikadua ang suspect, pamilya sang suspect.
6: Yeah, because they also lost a life.
5: Yes. No? Oh. Hindi talaga mabalala nung dalom di sa likod, pero it seems that ining pattern, yung inimo sa bata, do parius man sa natabo dito sa Tacloban.
6: Amo-amo gid.
5: Kag kinanglan na naton, i-check kung ano gid balang kausa dri. Kagipay, may pakita ta na balata ng mga picture sa mga ginikanan nga nag-abot dito.
6: Okay, pagsugat nila.
5: Picture nga ginhakos ang bangkay sa bata nila, Kagipay, do mapatay kita magtanaw sa nga picture.
6: Kita mo ang hambal sang Father President, kag ang hambal sang Mayor. We are asking you for understanding and this is the time for cooperation.
5: No words can measure the pain of the parents, mga kakipab.
6: Tanahon tabla talang ginikanan, tanahay.
5: Ang picture tan ipakita, ay sa the board ka mga kakipab, ari ang Iloy
6: na
5: pag-abot niya sa eskwelahan.
6: Patay.
5: Ang bata niya, siguro pagalinto, nagalok pa siya.
6: Oh.
5: And doon, all of a sudden, video game seat ta si Mr. Bintinganan sa aton ni program. So sa aton ni mga utod go pud subong materyon sa nga program. Ipakita na ton ta ng picture no palihog. Ang picture sang nanay kakipay Berik. The picture of a mother nga nagahilibion, ginakos niyang yasali nga bata, no. It's very painful. Ang ara kakipay Berik, nagalabot ni mga nanay.
6: Amo ni mga ang parents,
5: mga ginikanan, no.
6: Grabe no.
5: Kaysa sa mga napatay, amuning si Yi, Wi, no? Ang pangalan sa isa sa napatay is Patrick Dylan Wi.
6: Okay. Amo na ang
5: si Patrick Dylan Wi, grade 10 student sa Ateneo Zamboanga Junior High School. Atong ginakos bala sang nanay, blata ng bata niya. Isa siya sa mga napatay, kag isa siya sa maalam, no? Mapisan ng estudyante. Nakakuha Gold Award sa International Mathematics Olympiad sa Southeast Asia.
6: Grabe, malam ba ito araw?
5: Sa, amo ito ang ginambal, Blacking Pimeric, pagtiro siya, ginagdimdog.
6: Naglabay siya?
5: Paglabay niya, tumba siya.
6: Tumba siya?
5: Wala pa siya matapat, Kim Pimeric, galuhod.
6: Galuhod?
5: Gintiro sa likod sa tagubo.
6: The same gin nga, pagtakluban gin, no mercy. No mercy nga tirada.
5: So grabe, amo na, kakipakita, paginta ng isa ka-picture nga ginabakita mong libion sa Iloy nga naganti para, blatan. Subo-subo.
6: Subo-subo kayo.
5: Amo na si Mark Dylan, kagipay biya Eric, ang si Patrick Dylan.
6: Patrick Wee, Dylan. No?
5: Subo-subo kayo. No?
6: Ay, so the board mga K-5 tanawan nyo, this is not, the story that we are bringing you today, leksyon ang aton kwaon dire. Because the crime that happened, produkto ato sa isa ka, ginatawag naton subong, isa ka bag-o nga daw pinuminon nga katabo sa aton sa kalibutan, especially diri sa Pilipinas.
5: Kasubo gani ka kipay Berik, no?
6: Why mo ni ginpaabot? Wa kag why kita nag expect nga malabot ang aton pangabuhi sa amo ni subong?
5: Imagine mo after Tacloban with total dual everything will just na back to normal. Tigaling kay everyday may nabaritaan ta, may tinapungulay sa diskulahan.
6: May pahugay di.
5: May pahugay di, pahugay to. May mga threat. It seems that it's very alarming.
6: Subong arin na.
5: Arin na. Mag-iba-iban bing ang picture, bitan. Pakita magin bitan.
6: Ipakita,
5: inang picture ngayon ang hilyera. Arab lang ginalukan sa Iloy ang agtang sa bata. Yang away nakabuhi.
6: Ay. Arao. Baw, grabe.
5: Ginalukan niya bata. Iya, kang ipaberik, patay na.
6: Ti may mga kulukwarta. Ini nga mga estudyante.
5: Ti Ateneo ang giniskulahan.
6: Private school. Private school. Ang Tacloban is public.
5: Correct.
6: Ini iya private. And ang bata nga nagsulod, nga nagtiro, why gani siya gin-inspection sa gwardiya? Kay he's driving his own car.
5: Correct, no?
6: Slakyan siya.
5: So, kipabitan, pwede na ito ipakita ang video kay kipabitan, naka-blur man to, no? ang ato lang ginpasa na ito si Ibo. I don't know, tanpilita ito mapaplay. No?

0: Eric, while this thing is happening.
1: Kalain.
0: O was live, ga-live siya, gina-live niya. Mm. I-play itan ang portion tan, nasa landa sagdan. Sige, bitan, i-play bitan. Ara, tanawa. Tanawa kang ipay, Eric, o. Bit-bit niya sa basya mo.
1: Kalayo kasi yung lakat siya, no?
0: Kito, as if ka doon nag-ride siya sa ka-building ang ilakat.
1: Oh. Amu-amugid to sing isa man.
0: Tanawa kang ipay, Eric, o. Was live. Nag-live siya. Uy! Pagsulod.
1: Sulod dyan. Stop, wala stop. Oo, oo, oo. Arang may strong target, o. Oh. Pag-una, tiro
0: na jump. Nag-jump. Stop, tan. Stop.
1: Bang!
0: Oh. Lagyo na yun ang maestro. Oh, lagyo na yun, tanan. So, hindi na namon pa yun, no, ni Kipay Merik. Gusto lang namon nga may idea kamo what really happened. Magic Eye is 80. Imo video type, tan, ano, may mas galing kayo, delikado. Hindi lang tan, ah. Daan lang tasta.
1: Kag
0: si Sir Leo Bintingan nando nagpalang ligbos from Leo. When this thing happened, ang una kasulod na yun sa mind mo, paminsan mo bata mo, raskulahan mo. Kulbaan ka. Tan-awab lang ginubra niya. Dugahampang na siya video games, Kipay Merik mo.
1: Ari-ari yung lain ka daw ng lain ka pagsulod sa lain ng classroom mo. Drag niya.
0: Ari, away ka dyan na muna mo. Ari ng
1: bata ka lalaki, drag siya na igo. Paglupok, pang, nagdalagan, pagdalagan, ari na pagtabok yung bata daw.
0: Ari na tabok, pak, tumba.
1: Siya ginag na igo.
0: Gimpalapitan na siya doon kagintiro.
1: Pang.
0: O kayo, kagintiro. Sige, Kipay Bitan, thank you very much, Gid, no?
1: Grabe.
0: Masubo mo ng sitwasyon. Now,
1: ang libugan ko, Sir Jack, kita mo ito ka-live siya.
0: Okay.
1: Nagadala sa Pusel.
0: Naka-live pa ito yan sa Facebook?
1: Oo. After sito ka natabo siya, the same account, may nag-live.
0: Okay.
1: May nagwa sa page. Kakang nagwa sa page niya, nagapangayo, sorry, nga nahimo niya ang krimen. So dito na nagtingala.
0: Di ba si siya pa to nagkayo before yung pa to nahimo ko, di ba? After that, nanawag sa third floor eh.
1: Oo.
0: Kag dito yung maging utas iya kabuhi.
1: May ara ko lang nakita, gagapakilala siya. I am deeply sorry for the terrifying harm I caused at Ateneo de Zamboanga on August 18, 2026.
0: Puti ka doon, naka-ready na itong yan na message.
1: Statement. So who posted this statement?
0: Di ba si auntie siya nag-gin-share yung pakipay-berik?
1: Ano, pwede mo naguro nga schedule mo ang posting.
0: Schedule ang posting.
1: Naka-schedule ang posting.
0: Schedule ang posting.
1: Nga even after nga why ka na, kay naka-schedule
0: siya. Naka-schedule sa oras.
1: Kaya why pa man maklose ang account
0: mo.
1: Oh,
0: correct.
1: Ma-up lang to siya. Siling nyo, my name is Jalani. I am deeply sorry for the...
0: Na El Jalani.
1: El Jalani. For that terrible harm I caused on Ateneo de Zamboanga on August 18, 2026.
0: Pakita-bita lang iyang message sa Facebook arang statement niya. Sige, go ahead, keep it
1: up. I take responsibility for my actions and for the lives that were lost.
0: Kabalo siya?
1: Kabalo siya.
0: Kasi karoon nga plano na gid.
1: There is no excuse for what I did. And the people who were harmed and their families did not deserve this. No? I was struggling with anger and pain because of experience of bullying.
0: Bullying na naman.
1: But I understand that those experiences never justified hurting other people.
0: Alam nga bata.
1: Should have sought help from trusted adults, counselors, or other people who could have helped me deal with what I was feeling safely. Tingaagi na hambal yan ni man. Kangaway siya na ngayo, counseling. I am sorry for the families of the victims, the students and staff, and everyone affected by what happened. I know that an apology cannot undo the damage or bring back the people who were lost. I will cooperate with the authorities and accept responsibility for my actions. Nga aga ining last niya statement niya. I will cooperate with the authorities.
0: Ang nabutang di kay nagsulod guro sa pinsar niya after doing the crime, masurrender siya.
1: Masurrender siya.
0: Pero guro after sa commission sang crime, kay kumumalam niya bata, na-realize sigurong gravity.
1: Ang nga, hindi na pwede mag-surrender.
0: Kag masakit kayo ginobre. Basi siya mismo, grabing hinulso niya after the day mo yung krimen.
1: Nga, nakamba ka nga, I will cooperate with the authorities. So, who posted this one? Na-post ni galing kay gin-delete na ning iyang account.
0: Ang pag-intindi ko, basi kay Kipay Eric.
1: Naka-schedule. Naka-schedule ang post.
0: Nga, but siguro sa kay alang-alang na ito ko mag-post pa sa
1: mga why na, why na time eh.
0: Now.
1: Why na time?
0: Kay Kipay Eric, take note of the words na ging gamit sa third paragraph of this statement.
1: Iniman ka disturbing siya niya?
0: I was struggling with anger and pain. Wait, nakabalukod siya nung ginakiga niya. Na ang sakitan siya, pero ang experience niya, dalabangod sa bullying.
1: Bullying.
0: But I understand that those experiences never justify. But

0: niya. Siya dapat na ngayon kubulig kuno sa mga trusted adults. But si ganon, may ginpangayuan siya bulig nga basi lain ang nahatag siya nga laygay.
1: Kita mo gila. Trusted adults.
0: Siya ko nakapangayo ko tani bulig sa mga adults, counselors, o ibang tao, para nga ma-deal niya ang iya problema, bla?
1: No, uh-huh.
0: Ang experience, mental health naman ang ginistoryan.
1: Correct.
0: No. Isa sa mga post na gagawa subong, ini nga bata, gina-confirm pa natin kay Kipay Berica, hindi lang ni siya, Sir Leo, maalam. Fanatic pa siya sang Roblox.
1: Tiyang mo ginang hampang niya?
0: Tiyang Roblox gani, based on study, attention sa mga nanay kay pamati sa aton. Dumduman nyo, maging discuss kami ni Kakipay Eric sa inyo nga online cult. No? Online cult. This online cult, may lain-lain isla nga ngalan kay Kakipay Eric, di ba? May isa-isa tato nga ging discuss.
1: FDMP,
0: FDMP,
1: may number-number
0: pa. May number-number pa. Kag ini siya supported by research na Kakipay Berik.
1: Yes. Oh.
0: Ti grabe, based on the research ka ito na kuha, i-discuss tali kay para maya kabulig basi sa mga ginikanan before tamang kaupod si Sir Leo Bintinganan. This is a Europol, no? Public information. Europe police, nabot siya ganun sa Europol, Kakipay Berik. The Europol Operations Directorate Operational and Analysis Center. Dated January 2025 from The Hague,
1: may
0: Netherlands.
1: May findings, ha? So,
0: what is happening? The rise of online cult communities dedicated to extremely violent child abuse.
1: Okay.
0: Findings ni. The phenomenon of violent online exploitation specifically pressuring young people. Gina-pressure ang mga pamatanon ta to join cult communities. Grabe ko, no? Has grown significantly in recent years.
1: Okay.
0: Ang pagtuhaw o emergence of a variety of group leveraging digital platform.
1: Okay.
0: Ginagamit nila digital.
1: Digital platform.
0: Which normalize acts of extreme cruelty.
1: Okay.
0: Extort victims and radicalize individuals into performing acts of violence, of violent extremism. Ito ginambalbaya. Online violent extremism.
1: Okay.
0: Ang online groups are interconnected. But siguro ka na isa sila connected ni. Forming a network that recruits offenders and victims on global scale. Bilog kalibutan. The content shared by individuals belonging to these groups is extremely violent. Ranging from gore and animal cruelty. Amun iguro kung kaisa may mga ido nga ginapamatay, ginapagindyan target kay Kipay Berik. Wala kalokausa. Paano mabalaan nga bata mo, ha? Na-recruit nila. Hindi ka mo magalin kay hindi na mo ni pagtapuson, hindi mo ubos, no? Kay gusto na mo ma-alarma ka mo, kag ma-aware, kag ano ang ila proseso. How do this network operate? Sa mo ni pinaka-importante kay Kipay Berik. Pero antes na magpadayon, kay may bisita tani kay Kipay Berik.
1: Okay.
0: Unahon tayo si Sir Leo, mo.
1: Okay.
0: No? Importante din siguro.
1: Kay Ari, gakwa niyo, ga interesar na siya sa ato ni Akwan nga topic.
0: Ready ka mo, hindi ka mo magaling.
1: Pero standby lang.
0: Standby lang.
1: Oh,
0: ang nami nga part ni Kakipay Berik, how do this network operate?
1: Yes.
0: Pension yun, tas lang isa-isa. Ang ginabasa ko subong is not just a simple research, but this is a research from the intelligence notification
1: and we
0: of
1: will,
0: Europolis.
1: We will be doing the anatomy of the cult.
0: Oh. So, ang ginapadalaan tas ni parents, ang target tag caregivers and educators. Dapat kainchin, di kang kabalo sila sini.
1: May nagpagawa naman, Migot, ha?
0: Ano naman kuno?
1: Siya si Oliver
0: Alcalado. Ano naman ang balya?
1: Siya may bago na subong.
0: Ano kuno?
1: Cult in the act.
0: Cult in the act.
1: Imbis niya cult
0: pamati in the act. Ka mo mayad, ha?
1: Cult in the act.
0: So, subong naman tinumay ka-upon tali sa itong studio. No, before we move on, because may mga importante nga,
1: may bisita kita. May
0: public
1: bisita.
0: Service din nga ito. May mga programa nga para man sa kayuhan ng tao na may maning may story hamtong.
1: Upunta
0: si Sir Leo Bintinganan subong aga live dali sa itong studio. Sir Leo, good morning. Welcome
1: Sir, good morning.
0: K-5.
1: Good morning. Welcome sa K5.
2: K5 Eljan, K5 Eric, mayong aga again sa inyo. Maduha. Kag, of course, sa itong founder sa K5, si Dr. Mil Uy. Madamong salamat sa pag-
0: Sir Leo, can you please tell us something? No? Kami programa, kamuda, nga daw humanitarian service. What is this all about? Kag di ninyo inihimoon, ano ining klase sa programa?
2: Ah, yeah. Kiki Fabel Jan, I am now the president of the Bacolod Mount Kanla Lions Club.
0: Okay.
2: So we have a upcoming project this coming Friday, August 21. So the elders of the club chooses Barangay 31.
0: Barangay 31.
2: My barangay to benefit this humanitarian service. So in Lionism, we have this so-called 8 global causes. This drini na ang korang programa naman, no? So it's the humanitarian, like vision, environment, hunger, so on and so forth. So tanani na ka-anchor da because you know ang motto sang Lions International is we serve.
0: Okay. So ano nga programa ang dalon sa 31? Is this a medical mission, a feeding program? Ano ang programa nga dalon dito sang inyo sining club, Sir Leo?
2: Yeah, in as much as we have to cover the 8 global causes, no? We have to bring on Friday the medical mission.
0: Medical.
1: Ay, may medical mission.
2: We will be giving medicines after and then the we will also be giving eyeglasses.
0: Oh, okay.
2: And then we have the feeding program. Of course, I'd like to mention
0: na imo na nga partner ni Rotary Club na grupo sa Kanlaon. Ano ang ngalan?
2: Mount Kanlaon Lions Club.
1: Mount Kanlaon Lions Club sila,
0: yeah. May club, ang ilangang media partner si K5, kakita to, para at least mabalaan nila. Not because, actually, ini nga mga program, they are worthy of emulation. Dapat may ginatawag na rippling effect na sa community.
1: Correct.
0: Ang iban sila tinga nga kinanglan pa ginapabalutan ni para kabalo man ang iban nga basic why sila ya sang palaagyan nga maghatag sa programa pareho sini. They can tap organizations like this to support community sa maamon nga program.
1: Go do outreach, bro, do outreach.
0: The outreach program. Kay kabalo ka kung isang ibang tao kay Paberic, gusto man nila namo. Wala lang galis lak balo kun di sila makonnect. So program ba kay sa K5 to kita ko tong Mount Kanlaon na Rotary Club, yung mamo na, no? So yes, Sir Leo, so mga pila kabilog ang target yung beneficiary sa saling programa?
2: Ang target namon kaki 5L dyan is 100 to 150.
0: Okay.
2: Of course, ang ano ni, ang dala namon sini, we will be in coordination with the office of Congressman Albie also.
0: Okay.
2: And of course, our friend from Negros Grace Pharmacy.
0: Okay.
2: Mr. Ayan Lo. Yes. And Councilor Bobby Rojas,
0: okay.
2: He is providing us with the hot meals para sa tanan, hindi lang kabataan. And then we will be donating some garbage receptacle sa school that covers the environment causes.
0: Wow. So katahom nga programa.
1: Namin na?
0: So, kinanglan tabi ba sa muling ang panahon ka, Sir Leo?
1: Namin ng Roscaldo.
0: Damo. So, hindi lang kay Paberic, ang mga tigulang bla, may nakisay ng libreng antipara.
1: Ay, really dako, appreciate. Dako damo ko na yan. Damo na.
0: Maka-avail. Kaya nga, ang pangabuhi isubong niya, ang priority ka tao, bisa din siya kakita. Sige, ito bugas lang na yung naong kukang sundan.
1: Kita mo mga antipara, ang mga tigulang, ilang antipara, ginahigtan mo
0: na. Oh, so, with this kind of program, pag nila gusto, ginahislula, ang sluluto, kasi nga makatuto to kay Rotarian na Leo Bintigalan.
2: Kay Lion.
0: Lion, no? Lion.
2: Yes.
1: Mga Leon. Bulubak nuton mo, may mga Leon ni mo.
0: So, amo ni mga program nga gusto natin nga, actually, ang K-pop, active sa mga muna. Kami anto sa muna ang mga program.
1: That's outreach why, program.
0: Sa ginbasa ko na sa post ni Sir Leo, siko, ari ng mga Lions Club, nami naman din ang program.
1: Correct.
0: Gin-invite ta siya so that mabalaan sa mga taga-barangay 31 and other people in the city of Bacolod, nga may amuni nga mga grupo like the Lions Club ng Mount Kanlaon, nga ang ilaya nga purpose is to share the blessings kagbulig sa mga utod sa mga kabarangay nga pigado. Eh. Magluwas sa mga libreng antipara, may libreng check-up, so may libre sila man nga bulong, no?
2: Yeah, of course. Dala ng bulong.
0: So mga oras din masugod yan din?
2: Masugod kami mga 8 o'clock no, sa aga. Then ma-end kami 12. Gin-limit lang naman to 100 to 150
0: okay
2: because kapoy man sa mga doctors
0: na ito.
1: Limitado man ang oras.
2: And of course, kapasalamat mo ko sa aton na Bacolod City Health Office kay Mayor Greg for providing us the doctors.
0: So in partnership sa office ni Congressman Albie, Sir Ian Lo, And then Mayor Greg
2: Mayor Greg Isataya.
1: Mayoman.
2: And of course, Vice Mayor Calaw is also donating us the bottled water.
0: Okay. So, pila ka daw mga anniversary, invite dato nila. Mangin part sa katong anniversary, as Cesar Leo. Kaya siya presidente. Sa mga Lions Club.
1: Tinami na kay maka may chance ang mga tao nga makalibre siya nandi para lang paski check up lang.
0: This month, Paberic, you are bringing the program closer to the people.
1: Correct.
0: You're bringing that kind of services to the doorstep of Barangay 31.
1: Isa pa na.
0: Makanto ka pa ya sa health center ya Sir Leo.
1: Isa pa na.
0: Yeah. So that's amunang nami sa mga cause-oriented groups no. Eh dapat they are worthy of emulation. Kung may kapasidad ka mo lang magamuna, why not do that kaysa mo nang pamagi damo ka mabuligan mo, no? And would like to congratulate and say ginasaluduhan tang grupo sang Mount Canlaon na Lions Club for doing such activities na makabulig sa mga utod na itong apigado. So, Sir Leong, imo sinipanawagan to sa mga utod ta sa 31 na dapat iprano pa sila. Dapat
1: pa sinigla
0: sa 8 araw pa sila kay iba. Simbla ko, alas 12, amo itong pagkansya ni. Notice po lang isa, kung di patakata kapusan, dito pa ba dinaguso, no?
2: Also, Lion Eljan, Kakakipaib Eljan, Kakipaib Eric, gintap man naton ang mga kagawad sa barangay.
1: Okay, very good.
2: Para at least mag-tao.
0: Buligay
2: lang. Yeah. Yes. So maybe aga pa ni sila kay pagpuli nila may padala may pabaon kami ni sa ila.
1: Okay. Sa mga
2: makasulbar no. Sa mga recipients ini.
1: Aba.
2: Bisan sa isa lang kasi mana masulbar dang tiligangon nila.
0: Kanami. May libre ka nang konsultasyon may anti para may bulong may bugas ka pang balon.
1: So, may pabaon portion pa ba? Yes. Isa pa na.
0: Dugat mo ang Lions Club sa program nga from womb to tomb.
1: From womb to tomb. Dabayon, dabayon.
0: So, Sir Leo, thank you.
1: Dumayon na piyas ang hangin mo?
0: Kagano, nga, kamalukalin sa una, Sir Eric, Sir Leo is a good friend. Kag, amunis lang ang mga amigo, tayo nga sa radyo, kakagula, amigo, amunis lang.
1: Isa pa na.
0: Amunang important TV, no?
1: Di kag namin ang may mga support system, kaya ka, Chimpos Mertos, mong panawag, Sir Leo.
2: Hello,
1: pues Chimpos Mertos, tigkiriwi.
0: Tigkiriwi.
1: Oh, sa Ibanez niya yan, nung imo yan, tigkiriwi. Ngayon di ating tuloslok na sumusama. Ngayon tululan. Tigkiriwi, ating tuloslok. Di kaya natuloslok na misa kapi ka doon, tiyan namon, gutom na. Pero pag abri galing na sa Oktubre, maumpawala na sila.
0: Di sino ni mga officers natin sa Mount Canlaon Lions Club, Sir Leo? The President, Sir Leo Bintingana. No?
2: Yes, oo. Ang Amon Subong, ang First Vice President, ang the whole District 31B1 belongs to our club, no? Mr. Louis Nang. Of course, ang amon gid nga daw mentor da si Attorney Tony Uy.
1: Mm-hmm.
2: And then immediate past president.
1: Si Longher?
2: Attorney Uy, no. Wala na.
1: Si Calbog. Si Calbog. Si Longher.
2: Mr. Bear Tan happens to be the dean, I think, sang Riverside College.
1: Yes, yes,
2: and then
1: yes,
2: the
1: yes,
2: lot
1: yes,
2: more. No? Lion Mila Ong is also our... No?
0: The very good kid, no?
1: Yeah, so, sorry, iba na wag na siya si Longher.
2: Gathering lang sa nga barangay.
0: Sir Leo, thank you so much for coming over. At least, tutulan mo na kami din.
2: Yeah, yes, yes. So,
0: kami mga activities, mga partner ng K5 sa Lions Club, ha?
2: Certified K5 fan. Oh, may badge na ko pala.
1: Very good.
0: Salamat, Sir Leo, for coming. Salamat,
2: thank you, man, sa opportunity.
0: Good luck sa inyong activity sa Friday, Sir Leo.
2: Thank you.
0: Okay. Salamat, Gid. Sir Leo Bintingana, ng atong bisita, the President of Mount Canlaon Lions Club.
1: Pero mayo to, ha? Kay dati na may bulong na, may pagkaon pa.
0: Correct. Pabalunan mo yung mga namiyan
1: ko. Isa pa na.
0: Kabati mo balon, dumintang
1: yan. Pagbalon.
0: Dapat siya, kung estudyante ka pa lang. Ikaw mo lang.
1: Ginakulbahan ko siyang balon.
0: Doon ginakulbahan ko plasibo, pero may magka muna gani, ikaw masugilanon. Dayo mo na.
1: Ngayon ko eh.
0: Pero let's go back sa itong discussion sa mga adlaw, no? Mga nanay, kapabati ka mo. No? Please ka, balik kita. Ipakita na mo ni Kakipay Eric sa inyo. Ining report from... Pabati gina, kay base makabulig ni. Isa sa duda, dari kay investigaran, tado nga, hindi pa man i-conclusive. But it seems kay K5 Eric, na nagagawa ngayon ng bata is also fan sa online games like Roblox. Balikan ta nga ton nga discussion, nanungod ini sa nangin findings, sang Europe Police kay K5 Eric, Europol ni. Europe Public Information. Europol Public Information. Iya ka Europe. Yes. Police. Research nila ni. Intelligence notification niya kang ipabirik. Yaka intelligence nila. Gambal dari, Ini nga mga grupo extremely violent, ranging from gore and animal cruelty to child exploitation material or sisam.
1: Okay.
0: Dumduman mo tong bata nga ginistorya ni nanay, singa tala play Roblox, told me to strip naked and then jump because he will give me trophy or something like that.
1: May isa ka daging mention magulang? Ano to? Animal? Ano to?
0: Animal cruelty.
1: Kadumdum ka nagligad, nga premier do sa wala lang sa aton. Do you remember sa Blooming Threat bag, Morsia?
0: Morsia, atong gidinjan target
1: ni Dobla. Atong target ang ito.
0: Isa to sa ginadudahan ta.
1: So I think it all started there. Kag kun makita nyo, ang pag-elevate ara na.
0: Nagsaka ng nagsaka level. Na. Kay but, part abi sa mission nila no. is to make
1: para magsaka
0: harm no?
1: Yes
0: mag ano na hasik sang
1: maghasik ng lagim na no?
0: Amo nag ila and then from child sexual exploitation material or sisam level, ang pinakabugat ang last nga level okay number one magsiling kabi nga gore lang ka kipaberik. How would you define that
1: mag gore kay pang lokitor mong matas ang kuring
0: kadua. That's part of animal cruelty. Ito gini dyan target. Nag-level up.
1: Level up.
0: Ng mga kabataan na gagawa na, nga gindakop to gari sa NBI at itong isang pang Roblox. Kaya gina-intimidate, ano pa nawag sila, gina-inganyo niya ang kabataan na mag-imo sexual act.
1: Yes.
0: In exchange of promotion, level up sa ilahang pang sa Roblox.
1: So, primero, ara lang sa kwarto.
0: Kahulong
1: sexual lang na, mga mol na. Dason, sapat-sapat lang na yung sugdan.
0: Sige, dason, may kuring ka mo
1: may da. May kuring ka da. Yan, dyan, targetab
0: lang. Sige, lampusib.
1: Lampusib lang. Kita mo, damo, tasang may mga ido to nagligad nga, hindi ta maintindihan nga katabo.
0: Correct.
1: Hindi lang may, so may white takabalo nga amo
0: to. So this is the level 1 kakipaberik.
1: Oh, ang dason, ato kadumdug ka nga damo, sang nagahambal to nga hitch ride to, sa dalan.
0: Pwede na.
1: Oo. Ang dason, amo na ni.
0: Si Sam, ang pinaka-highest level is defections of murder. Kakipaberik, di mo naman notice. Karun, mga nanay, pabati ka mo, paano ang balaan, bata mo na-recruit, wala. Ah. The dissemination of extreme content serve as a vessel to desensitize vulnerable people. Mabalaan nila mo, samtanggampang ka mo, mabalaan nila kung anong attitude mo, the way you talk. The way you react sa situation kay Kipaberi. Ginatunan kay nga maalam ni sa psychology ining grupo nga ni.
1: No? They called it the gamified control.
0: So may purpose sila sa breaking societal norms. Amo nang gila gusto.
1: Ah, correct.
0: Ang normalizing violence to corrupt minors, nga natural na niya. Kita mo tong bayo bala nila kay Kipaberi. Ano to kani? No mercy.
1: No mercy. Ah, may ara to, banda to nga sinuna mo.
0: Oh, grabe ito kang kipaberi. Kabot si ganun sa tuya. Why sila labot ka? Why ka looy-looy? Why looy-looy? So, nabutang pagindari, this criminal or violent extremist group compete against each other to share the most violent content. Gapakuntis-kuntis lang pa na budamos na recruit. Ining, they operate similarly to certain cults in which charismatic leaders use deception and manipulation to render their followers obedient and dependent on the cult. Buot bata mo, gulpi lang kakipaberik, due time nga saway, masyagit na si mo. Because kinatuduan nila nga magbato sa ginikanan na normal na. Walang likado. Their main targets are minors and vulnerable youth. Paano sila operate kakipaberik?
1: Okay.
0: Paano nila ginobran eh?
1: Okay.
0: How did you operate? The network or perpetrators actively seeks vulnerable individual. Paano nila iniginihin mo? Din sila kasulod. Gaming platform.
1: Arana.
0: Streaming services.
1: Ara naman.
0: Even popular social media. Paano na nila obrahon? Walang iwanan. Mapost na commercial break. Duwa ka importante nga butang amon discuss ni Kipaberik.
1: Yes, yes, yes.
0: Paano go operate in online cult? And then,
1: paano sila magsulod?
0: Detection.
1: Saan nila mabalaan kung pwede nila mabiktima ang isa ka bata?
0: Correct. Kagsunod, paano mabalaan ka ginikanan yung bata nila na recruit na?
1: Importante, hindi ka mamagalin.
0: Kaya base malipat ka mo karon okay na to, nabalaan nyo na kung anong style nila.
1: Uh-huh.
0: Anong ilang level 1? Wow. Sapat anay, ikadwa sexual act, ikatatlo defection and murder.
1: Ang kuna na, sadistic act na siya?
0: Pinakataas na.
1: Sadex na siya?
0: So kung paano sila mag-operate, pagbalik na.
1: But
0: paano mo mabalaan nga bata mo na recruit na anong palatandaan?
1: Correct.
0: Don't ta go away. Tutukan ta ni. Ang hindi ko bahay dala na sa Mighty C Alkaline Vitamin C ala 7:54.
1: Stand by.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: This Time Check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
3: This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 5 News. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500.
6: Dr. Mil,
7: oh, katulad sa mga added benefits.
6: Mm-hmm. Isa sang mga benefits sang pagtulog sa gusto nga oras, ang pag-defend sang aton nga lawas batok sa malaing epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagatrabaho kung gabi ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-DTX 500 kag may tissue pure si kakadadlaw. Agud magtaas ang imo resistensya.
7: Ang malain ba, Sir GP, kaya ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kagsuno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawab la, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo, at nami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik, Sir JP, ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sang gitawag insomnia. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia, amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masubra 1.3 million orac units. Ang tawa ba lang mga bata kay puno sila sa antioxidant, ila obra sige lang tulog.
8: Correct.
3: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika. Epic. DTX 500.
7: Kabalo ka ang DTX 500 kag Mighty C, ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga. Iyo si basin sa gay pangakig misis mo ti daski sang DTX 500 kag Mighty C para mahipos. Basi kulang lang na sa antioxidant. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa mga ginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer, including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
6: Prostate cancer.
7: So, pinaka the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C.
6: Or pure sir.
9: Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo sa imo sa depression, ang Mighty C, Pure C, ganami pa imo tulog, ganami pang imo mood.
7: Diba? No? Ganami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sang DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan yung mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boya, nga imo gastoon kadadlaw, gasto ka 14 pesos, 28 pesos kadadlaw, gasto gani ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat niya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani gaya mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health, bisyo kag cellphone.
9: Pagtiba mo ko na siya kung
7: why not invest sa magamay man lang ang kantidad? Tapos mangin healthy ka. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
6: Daog na.
7: May ara anti-cancer properties. Di, kung gainom ka dito X500 kagmay TC, daog ka na. So hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo dito X500 kagmay TC. Akong sir boy na inom ko na akong dito X500 kagmay TC. Lima ka dito X kag lima ka may TC isang aga.
8: TTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So wow.
8: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
10: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Happy
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
2: OT,
23: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaano?